0: talaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500, nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. TDX 500 na. Ang TDX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado. TDX 500, TDX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
0: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata. Taas ang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Magspore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Magspore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman from man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement from man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement from man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: Oras, alas 8:05 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
14: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
15: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
13: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Sa mga na-constipate na bulayan nga magpamuhin, magtumars ang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Clinica Spore Biotics. Kung hindi ka makapamuhin mga isa na kasimana, or gani mahalos isa na kasimana, dapat mabalaka ka na kay ang higko nga magtener sa imo large intestine can cause colorectal cancer. Mabali na nga colon cancer, ang higko ang basurable nagtener. So ang infeksyon kay iban pagiging mga negative nga epekto sa lawas kung hindi ka makapamuhin. Ang namigid nga everyday, Sir Arman Guway, Edgar Barbadon, nagapamuhin ka.
15: Foro de los
13: Las 8 sa isna sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, dira sa Jelt Eatery, sa Mabolo Delgado City proper, kay Sir Lunito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, kay Ma'am Adelfa Lagdamin Kanha, dyan sa Kalinog Iloilo, magpangape DTX Premium Coffee.
15: Foro de los
13: Las 8 sa isna sa aga sa Pilipinas, at check na dugay-dugay ang sitwasyon sa Halandoni City proper. Tikon may nubya kasi nga ginasugat-sugat to sa San Agustin. Basi arawayon yung pabla nga, where na you? Here na me? Tikon naman sa batang lalaki, gap, sinsagit kay nagtalang ko, hindi na ko katultul kay ang Halandoni Street bala. Abi ko dagat, nagtalang ko. Ari pakita ta please anong sitwasyon kay kaladlawan mo no ang Iloilo City government wa isang vision wa isang pananawan kay ti below sea level ang city proper you have to prepare for the worst scenario sa tionsang tingulan kay mabaha mabaha gina ti damad ang university belt may university of San Agustin sa rona niya to may eskwelahan pa ginada central school amo gina ng mayor. Tiga bahaw din timo kita nga tingadlaw ha, tingadlaw El Nino gabaha. Kay man ang motor sa floodgate sa pumping station guba. Guba. Tingaway maintenance. Nga man wala nag-hire sang kilala organi ng ka-incending a mechanical engineer. Ang city government ti sa baylo nga ginbayad yun na sa mga sol-sultant nyo na mga executive assistants na nga. Gaba, ton tagsin, mail, way managan na isang trabaho da, way managan function sa gusto, ha, sa baylo, gagin sweldo nyo na sa mga sol-sol-tant, manog sol-sol bla, manog paaway bla. Kung gin, tingob nyo na kag nag-hire ka mo sang consultant ng mga mechanical engineer, kundi at least may preparasyon ka mo, anong kinanglanon ta? Ano ang pinakamalasig tang imuon kung magbaha kay low lying na da, ano, below sea level kita? Di may gintakon inadra sa tiyempo pa ni former Mayor Joe Espinosa nga motor. Ang motor ngayon na sang floodgate pumping station magasuyop na sang tubig. Kaya tinirang tubig, dira mo? Di ibugay na dito sa dagat para nga mabuhin. Kaya kung babayaan mo masaka, nga masaka lang na. Tatlo na ka mga area si Minutangan sa may tubang sa may Muliloni area. And then, Rizal Palapalang area, may araman na nidra. Kagdra sa may Halandoni nga area, sa may Flyo, sa may San Agustin. La. Di wala maserbe ang purpose. In, sa baylo, nga ginasweldo nyo na sang dako sa mga executive assistants nga may mga trabaho na. Nga hindi mabatsagan ang hindi mabatsagan sang tao diri sa sudad nga nagatrabaho sila ang ilaya para sa ang nato nga political accommodation. Dapat nga hire ka lang sang executive assistants nga nagafunction ha kag makafunction sang gusto hindi nga iban way managani trabaho da. Kada gi-hire ka mo mechanical engineers kag para nga ma-maintain dang inyo dang pumping station. Te, kon magbaha na ko mo ma mano ka mo da ma butang baruto. Las 8:09 na sa aga. Diri kita sa sports so kay Balantayan ang sports kapin pa sa National Basketball Association.
15: Balitang sports, sports.
13: Only here sa Foro de los Pueblos. Kalansi man ning aton program Ma'am Ans Casabuena Lemos mo. Sa Eastern Conference Heartbreaking loss para sa Detroit Pistons, no? Mako, mga 2-0 na sila, no? 2-0? Goro-horo? Kay Cunningham, Tobias Harris? Sus, pinardip pa sila sa Cleveland Cavaliers sa Game 7 kapon. Ako, pabis ang kabanse. May mga comment kanina, Game 7 pa ni? Daway gibala ka, thrill-thrill. So, New York Knicks kontra sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference. Pero ang Western Conference Finals, best of 7, magasugod na subong aga, Philippine time 8:30. Oklahoma City Thunder ang defending champion ni Shai Gilgeous-Alexander kontra sa San Antonio Spurs Bataon na team ni Victor Wembanyama. Ang Oklahoma, si Chet Holmgren. Si Jalen Williams. May Williams pinag isa si Jalen Williams. AJ Mitchell. Alex Caruso, Isaiah Joe. Di ang NBA ngayon eh. Di chance man eh sa iba niya makakwarta pa eh. Ay ba nila nga sinimo kung sinong da o gabi da? Ay ba niya ending mo? Ano ang klase postana ini? Hindi man why ko gina why ko yan naga-promote postadi ha. Don't take meron kang inyo pag-interpret ka sa ako ng balde ha. Kasi nabantay niyo yung ako ng balde kag sa laplaw. Are are amba ko why ko yaga promote postana ide. Pero galing kiti kay balo naman kamo sa mga Pilipino. Postahan gani ilang paupas damang. Di bla po sa paupas gani damang may posta. Sa pawanay, gani ka, lastik ko, may pusta. Pulin, gani, may pusta. So, hindi ka mo magpusta, gina-discourage sa kamo. Pero, ti, amo ginayang nanasang mga Pilipino mo. Ang odds diin ang huyog. Okay, second San Antonio Spurs. Medyo natuman, gina ang analysis, ang tanan nga, ang makabato lang sinis sa OKC. May kadalom sa ilang rotation, ang San Antonio Spurs. We have on the line, atong gid nga resident basketball analyst, very humble man, coach ato sa Ateneo subang arena sa San Yat-Sen, coach Jose Anselmo Joan Tenorio. Coach Joan, si K5 Dedry sa K5 Iloilo. Mighty C, morning sir.
16: Hello, good morning sir Ted, sa tanan mga taga sunod sa K5.
13: Thank you for taking our call. It's game time, Coach Joan. Ang pairing sa Eastern Kawasan Conference kompleto na kapo dito. What a heartbreaking loss para sa Detroit, no? Kahit 2-0 na sila sa series against Cavs, pero nagdaog bang Cavs sa game 7. Quick analysis ng abi, what went wrong and what went right sa Pistons kag sa Cavs, Coach Joan?
16: Yes, no. Ang una gid sila daguro nga factor is experience.
13: Oo.
16: Ang syempre ang Detroit is the first timer, no. Nagsaka sa muning level.
13: Oo.
16: Ang Cleveland, they have also players nga naka-agi na sa mga amo sining nga level sa basketball, except for ano, Donovan Mitchell, no, first time ni although Donovan Mitchell galing naka second round na siya.
13: Uh-oh.
16: So sa experience wise, nagwagi ng pagka greenhorn sang Detroit.
13: That's the third greenhorn sa aton kwan ba? No, okay pa experience, coach.
16: Yes, may kulang pa.
13: Oo. Asi mo paglantaw ng kulang experience gid kag ang stability sa court during pressured moments sa coach, no?
16: Yes, kag ang ano gid ang structure gid sang team nila.
13: Mm-hmm.
16: Bali ang Detroit is a defensive oriented team. Oo. Isa lang gid yon ang ilang offense lagalin.
13: Mm-hmm.
16: Kay Cade Cunningham lang gid.
13: Oo.
16: So, if ever may Tobias Harris kakag ang isa nila ka shooter si Robinson. So, kung mag-igo na ang duwa, medyo may makasuporta kay Cade Cunningham.
13: Hmm.
16: But kung mag-off day sila or medyo okay lang ang ilampang, dragin sila mabudlayan kay ang iban puro wala gid sang ano, wala pa nga offense ang iba niya nga upod.
13: Si Duncan Robinson, no?
16: Robinson.
13: He was a former player sang
16: Miami
13: Heat. Kag dako man siya nga buligid para sa Detroit Pistons. But anyway, charge of experience and I know they will come back more stronger next season naman na Coach Joanne.
16: Yes, ang actually ang OKC Thunder dira man nagsugod sa una eh.
13: Mm-hmm.
16: Ng mga first the past 4 years may mga first round, second round exit man na sila.
13: Oo.
16: Before sila nakalabot sa amon sa buong status ang team nila.
13: Okay. Dire kita sa hampang sumong pakita ta please Sir Paul ang pairing San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, Stephon Castle, Dylan Harper nga Filipino American, Devin Vassell, Carter Bryant, Julian Champagne, Luke Cornett, Keldon Johnson and the Aaron Fox and then versus ang defending champion na Coach Joanne nga OKC Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams, AJ Mitchell, Alex Caruso, Isaiah Joe. What's your bet and what's your take sang hampang ini? Will it go to the maximum sa Game 7 na Coach Joanne?
16: Yes, there's a possibility, no? It will all depend sa kay Victor Wembanyama kung anong maging performance niya sa subong na series.
13: Uh-huh.
16: Because last year, if we remember, ang Indiana, hindi man namo sa toka bakod. But it took them 7 games to dispose of Indiana sa finals.
13: Mm-hmm.
16: Kung wala lang to ma-injure si Halliburton last year.
13: Oo.
16: Who knows ba si kung nakuha pa sa Indiana ang kampyonato.
13: Mm-hmm. Anong mga factors nga una kita will go in favor sang defending champion nga OKC ang series kay ni Coach Joanne?
16: Yes, ang una ang ilang depth. All season long. Kung ma-observe ra naton ang mga playing times ng kada player, especially kay SGA, no? Chai Gilgeous Alexander. Wala gyud na siya nagalabot tag 40 minutes nga ang panganay. So sa playoffs ang mga players ang OKC tamaan gid ka fresh. Among man sa San Antonio. Because may depth man sila nga ginatawag. So no, damo nga masaligan nga mga players.
13: Mm-hmm.
16: But the only thing siguro nga maging advantage man sang OKC is the experience nga naging champion na sila.
13: Ang
16: San Antonio, the only advantage of San Antonio is only Victor Wembanyama. Amo na siyang ginatawag kung si Atito Compo sa una ginatawag na Greek Freak.
13: Oo.
16: Iniguro ya sobra pa niguro sa freak.
13: Mm-hmm.
16: 7'5" nga guardia, 7'5" center.
13: Napili ka guardia?
16: Nga pwede ka hampang point guard or small forward or tanan nga position.
13: Oo. But he has to also control his emotions. Kay nagligad to, he was ejected because nga ginsikon niya si Reed.
16: Amo to ang ginusar sa ano, no? Amo to ginggamit gitang
13: Nash Reed, no?
16: Minnesota nga ploy siya. Na painito ng ulo niya, gubon ng hampang niya.
13: Oo.
16: That's why nga amo to natabo. But in the following games, nga gindaog nila nga way na nakabalo sa Minnesota.
13: Mm-hmm.
16: Gin ano yagid nga ginpungka niya gid ang lawas niya.
13: Mm-hmm.
16: Nga maski ano nga sakit sa iya.
13: Oo.
16: Gina ano yun na lang ginagwanta niya ginampang niya lang ang hampang niya.
13: Mm-hmm. Sa mga nagapamati blas sa bang sika driver, taxi driver, ara sa merkado, basta hindi lang magkinotos, hindi lang magpikon si Victor Wembanyama, they have the chance nga madaog ining series against OKC, Coach Joanne?
16: Yes, duha lang yun na ka-factor ang makapag-uba sa kampang ni Wembanyama. Ang una, muna, losing his cool, no? Mm. Mamanginit siya.
13: Oo.
16: Ang ikaduwa, injuries.
13: Oo.
16: So, kung ma-avoid niya na sa Subo nga series ang duwa nga na, there's a chance nga basi nga malabot nila ang Game 7 or basi makalabot sila Game 6. Why pa kagi? Actually, wala pa kagi perde sa Subo nga ano eh.
17: Oo.
16: Ang OKC 8-0 na record nila sa playoffs sa buong tuig.
17: Oh,
16: ginaim nila nga i-break ang record sa Golden State Warriors ng 2018 na kisala na perde sa playoffs.
17: When was the last appearance ng Spurs sa finals or sa conference finals? Do 2000?
16: Do 2014
17: pa? Sa champion
16: nila.
17: Pag-champion pa sa kanay ko pa ng tempo. Guli ka day...
16: Kawhi Leonard kag Tim Duncan na.
17: Tim Duncan pa. So lawig na no?
16: Yes.
17: Di si Shai Gilgeous-Alexander from an unknown player ha. Namian man ko ni sang yasining humble beginnings coach Joan kay di ba he was drafted by Hornets.
16: Hindi. Ano to ani? Clippers.
17: Clippers.
16: Amo na ginabasol sa buong Clippers. Damo gid gabasol sa Clippers.
17: Oho.
16: Nga ara na sa imo ang player.
17: Oo.
16: Gin-trade mo pa para kay Paul George.
17: Paul George.
16: Kay gin-request ni Kawhi Leonard sa 2019.
17: Oo. At that time, unknown si SGA mo.
16: Yes. Rookie sophomore pa lang to siya that time. Pa siya tested. Hindi pa siya well-developed.
17: Oo.
16: Nakita nila si Paul George is well-developed na gin sa... si Paul George ala sa OKC Thunder.
17: Gusto ya sang iban mabakit ka lang dayon daw linoto lang ang gusto mo instant la kaon ka dayon coach Juan
16: no noodles kanina
17: noodles
16: ano eh that time ginagawan to sang Lakers kag Clippers si Kawhi Leonard halin sa Toronto pag champion sang Toronto sang 2019 nag-expire ya kontrata sa Toronto So ang nag-offer siya is Toronto Lakers and Clippers So the only way nga piliyon ni Kawhi Leonard si ang Clippers is kung ma-trade nila para kay Paul George na may upod siya sa Clippers. So amo tong ginsakripisyon nila. Lima ka first round picks. Lima ka first round future picks. Tapos amo na si SGA kag si Danilo Gallinari that time maging trade nila.
17: Tasaya taga Italy to. Amo manas kabuhi bala coach no ma-realize mo bala nga you will never value a person until you lose it. Kun ara pa sa gani daway lang pero kun mapatay na gani ginagahapa ka man sa lungon. Kag may mga paghinulsol ba daw pareho man sa nang ang analogy bala coach Joan. So possibly it will go until game 7 ang Western Conference Finals Spurs and the Thunder. Pero subong nga game 1 who's your bet to take game 1 coach Joan?
16: I think OKC will take game 1. Well rested sila. Well prepared. Kagang San Antonio although 3 days nakapauwi man sila 3 days. But ang advantage ko kay home court sa OKC. Will always be the home team no. So unless something
17: coach.
16: Something happens nga daw may mayumayo gid ang ampang. I think OKC will take game 1.
17: Will it be a close one or a blowout win for OKC sa subong game 1?
16: Ako siguro daw sulo-sobra siguro sa 10 points sa abansiyon sang OKC.
17: Bala mo
16: predicted ah, but hindi man na sure nga every time amo gina.
17: Ginabantayan nga nila coach na imotikad di kay iban mga plus 7, plus 5.
16: Yes, sa last time ganito, sa Lakers kag OKC, plus 2 games to ang Lakers mo.
17: Oo, dod.
16: Makadaog lang sila duwa, daog nga.
17: Oo.
16: So, ako yan nag-pili ko OKC gito. Huwag gito wala mo. Huwag magito may mahimo ang Lakers.
17: Yes. Dari naman kita sa New York Knicks and Cavaliers sa pairing sa... Eastern Conference Finals. May interest din mga Pilipino kasi may Filipino-American ding si Jordan Clarkson. Upod kay Jalen Bronson abi kag Sapyak, Donovan Mitchell kag James Harden. What's your take, Sini, sa Eastern Conference Finals, Coach? Cubs or Knicks?
16: Dali lang. Actually, ang San Antonio, may Pilipino, Manada, no?
17: Ay, ayos, Dylan Harper. Si Dylan Harper, bata ni Ron Harper nga sa Bulls sa una, no?
16: Yes, nason si Jared McCain sa OKC.
17: Jared McCain is a Philippine-American man?
16: Yes.
17: Okay, si daw gin-wave man sa una, do sa Sixers man sa nga ni, daw gin-pasapasa man.
16: Gin-trade siya from the Sixers. Ay, nagka-ACL injury na siya last 2 years ago sa rookie season niya.
17: Mm-hmm.
16: And then gin-trade siya sa OKC.
17: Oh, so may mga players to watch man kita bilang Pilipino.
16: So, sa playoffs, so, tatlo gidang Pinoy.
17: Oo. Jared McCain, si Jordan Clarkson to sa New York.
16: Dylan Harper.
17: Dylan Harper, no? Oh, nanay niya ni Kuangin Filipina from Luzon. Okay, dire kita sa Knicks and Cubs finals, Coach Joanne. What's your take? Una sabi, Kwanabi, Knicks and sa Cubs, ang mga strong points and the weak points nga nakita mo?
16: Actually, ako ang... As far as experience is concerned, though mambalta nga may slight advantage ang New York, no?
17: Oo.
16: Because New York was there last year. Ginperde nila ang Boston. Sila nag-eliminate ang Boston last year sa injury, pagka-injury ni Tatum. But the only problem for New York is ang inconsistency na ginatawag. Although nga New York ni Amoni siyang nag-champion sa NBA Cup kontra San Antonio Spurs ang last December, but it was only one game nga ano nga series. One game galing nga so far nga ano nga tournament. So ang problema na ang problema hon is ang Cubs. Ang also man ang ilaman pagka inconsistent man, especially kay James Harden. Kay amoning natawag kay James Harden nga kung mag-playoffs, kung mag-ital-ital, gakadula siya.
17: Oo, gakapunaw.
16: Sa Game 7 actually, kung hindi lang mayuhampang sa mga teammates, yung wala na to. Kay kalaway ng tagampang ni James Harden, no?
17: Okay.
16: But ang New York, they have Jalen Brunson, no? A1 player. Donovan Mitchell, ang mamanang sa Cubs, ng A1 nga player nila. So, it will be an interesting series. Ari, may dako man chance sa basi makalabot man ni Game 6 or 7.
17: Sino magka-champion? Pwede siya mo paglantaw. Next?
16: I think the Knicks have an advantage. Yung una, ang home court nila. Ikadua, medyo abansi sila gawa sa experience-wise. No? With all the ano nila, ang mga veteran players, ang Anunoby, Michael Bridges, ang si, ano nga nila, si Hart.
17: Josh Hart.
16: And, Josh Hart and Karl Anthony Towns, Jalen Brunson. And may harap pagin sila galing ano da, nga daw X-Factor. Ang speedster nga halin sa New Orleans. Nga giyan trade sila that time. So, may advantage man ang ang Cleveland because of aramada si Dennis Schroeder nung six man nila. And then we have Sam Merrill and ang ano nila. Iba nila nga mga mainstay si big man nila nga Jarrett Allen and who's lang isa ganito forward. Nalipat ko. Mobley. Evan Mobley. Yes, yes.
17: Okay. With this, Coach Joan, balantayan tani. And sorry naman ta. Galing nga. Kung waka na. NBA Finals na gitla, Coach.
16: So, dinatagin ng guro mabala ng first two games ng kada series.
17: Ang first two games.
16: Ang magiging trend dyan ang pang
17: Ang first two games will dictate the whole series.
16: Yes, yes, yeah. Dira na daw mabalaan kung sino gidang... Although nga hindi pa man nasigurado kung mag 2-0. But there's a chance nga once team gains 2-0 lead sa conference finals. dako ng chance nga magdaog.
17: Ah, Coach Joan Tenorio, thank you for your precious time dari sa K5. Sir, salamat ha.
16: Mighty yeah, Simo. Thank you man, K5 Ted, and mayong aga sa tanan.
17: Mayong aga. Mighty Simo morning. Coach Joan Tenorio, Game 1, San Antonio Spurs versus the defending champion Oklahoma City Thunder, 8:30 subong aga. Ang running score, bantayan ha. Kay upod ko diri ang NBA analyst ni. Pwede lang yung madiskubre mo. Coach Lauren Soliman. Eh, burawada. Turusarsahan ko pagid, Coach Paul Diada. 8:30 saga, pagbalik ta. Magabaha manguto sa Landoni City proper. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
18: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, Mike Pumso.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuli sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problem. Magid ako sa akon body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow. Ayos, gid.
9: Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
14: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Mas tagtilo ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
0: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio.
14: Ang D3.
15: Yung may Physio.
14: Physio.
15: Yung may D3.
14: D3 Bio. With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Oras alas 8:38 sa aga. Oras kinatulong sang D3 Bio DTX 500 kag Mighty C.
2: Foro de los Pueblos.
20: Padayon sa Foro de los Pueblos, check ko si K5, Eric Joel. Nagmala na or why pa? Dinti mo kita nga may aranasang budget ng Iloilo City Government para sa pagkaayos ang pumping station dira sa may tatlo ni kaya area de sa city proper mo. Binutangan ina dira sa chimpo pa ni Mayor Jose Espinosa III. TY man gin maintain, di kundi pagbaha, why sang magamit ka motor? Why ka mo nag-hire sa mechanical engineer mo? Report ni K5 Eric Joel sa field.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
3: K5 Ted, hindi ilang kagapon nga daw ang posibilidad nga magasaka ang tubig baha o kung mag-awas dira sa Halandoni Street sa distrito sang city proper kundi madamo pa sang inadlaw ka kay Ted kay tikon ba ni balaan naton padulong kita subong no sa San Juan kag mataas ang volume sang high tide nga tubig kay Ted nga halin sa dagat pala kay Ted di dako pagyud ang posibilidad suno dito sa mga na istorya naton sa area nga maliwat pagid kay kay Ted kay suno sa ila guba sini ang floodgate nga motor sa corner dabla sa nga Giraluna to Nabitasan ng
20: pakita ko anay pakita ko anay ang isa naka video karon na anay please. So as of this broadcast time gabaha mang Japan
3: so far kasi Five Ted wala na siya nagabaha
20: kag tubig mang oda
3: ang kagapon na siya kasi Five Ted
20: kagapon pa na subong nagmala na.
3: Mala na kaki 510 pero ang agi sang tubig dito kaki 510 tuman pagid ka delikado kay
20: ganon gin gamit nila nagmala lang sa naturally or gin pasuyupan nila
3: naga mala lang kaki 510 kay ti
20: minit magid mo
3: kay ti tungod oo kag isa pa nagsubside man dayon kay madasig man ang pagbutong sini sang hunas
20: oh ti kon mag kuan liwat abi mag hunas na maliwat ang magtaob gin magtaob.
3: Ati kung hindi nila may ngagaw kay o kasi 510 ang motor, nagpadayon nga nagataas sa tubig. Tiko sa bilidad naman nga magsaka.
20: Di kaway maginaling kayo, dugay na naway, pabayaan nila, natuktukan na. Kada ko nasa budget, abi mo, 28 million na K5 Eric Joel. Aman, baka nga ate, dahi baluan mo, kilala, tagin sina ang kontraktor nila mo. Saka respetado, dako nga niya company diri sa Sudad Bla. Di okay ginang project kag kita nyo na may 100 million pesos bagani na nga drainage system project ring city tadi kay para nga ma-address ining pagbaha diri sa city proper sa Agustin UI area pakapdo na sa mga low-lying areas bla. Te lang tawag pipaliog kun ang motor ara pada nasunog ano ginimo nila may tao na nagamaintain kada sano nila nang inalantaw inadra ng adlaw-adlaw kada bulan ano.
3: So far kay 510, makita man dira naton permin okay masami makita dira nagalabay. May hara man sang tawo pero
20: yang tawo na no gobra na ba kin sindi na sang trabaho niya rula.
3: Kung kita maglantaw kay 510 do bantay man lang siguro ah.
20: Bantay lang. Parang hindi para hindi pagkaon ng motor kay basi ipakilo. Tama na.
3: Posibilidad. So daw may ara man gani kay 510, may isa pa gid sila ka option mo no. Na hindi lang ang plug gate nga ang isa nga na motor ang nagadala. Pero may option man sila nga may secondary floodgate nga mano-mano wala nang lubag-lubago no wala katawo kay Five Ted.
20: Tadi na dampi.
3: Asa uron hanya lang.
20: Ti pa mangkot sina.
3: Ang pamangkot yan kay Five Ted kay ko nakita nato no do wala sang agi wala nga ginagamit inang mano-mano. Iba si amot kun magana.
20: Why gani ginagamita nang di motor nga nang mano-mano pa? Kasi nabla o sex ang kwarta sang sudad na city government kay wagin padayon mo kundi si Joe Espinosa mayor binolos ni Biras na pero at the time nga wise na sabog na okay naman ti dalayaw ng proyekto actually ginadayaw ta na kay flood mitigation kwambla ng mga approach kay ti nobo gimani drangi mo nda soyopo ng tubig buga dito sa kwan sa suba. Galing kayo wala sa maintenance. Di ko nakita mo, tingad lang o tingad lob, ha?
3: Gani, di rin kita.
20: Tapos, ginulat na nila magmala?
3: Kung wala na
20: di ko nasigi-sigi ulan, kung nasigi, nagtaas man tubig, kung is Jante, kasi kung taga Kwan kao, taga San Agustin, ga tihintihin ka? Diba?
3: Ti okay pala ni Subong K510 kay tingadlaw ti kon hindi na nila may ngagaw ambot ano pagidaya na sitwasyon dira kon magtikulula na
20: ang bilatian ni waterborne disease gid K5 Eric eh
3: oh kag isa pa kay pa lantaw naton kinlantaw naton gina dito no ang manhole bla manabaw ti sungod-tungod siguro sa mga layo na black K510 ti kon madalo posibilidad kon ma maintain pag inadad ang drainage hindi magsaka masyado ang level sang tubig kay 510 kay titungod dalo kang drainage mo isa pa na ka mga rasones pagidira
20: ti kuy nila pang sugsog na dapat subong ating adlaw sugsog nila na
3: kay nga nakita naton ka kay 510 kagina kay nga ang mga steel nga gini
20: nabidyuhan mo nabidyuhan mo
3: yes sara dira
20: kita please oh pagkita ta tama na sila kapon pa man actually ang ibang mga video kung anong sitwasyon. Amo gali niyo?
3: Kaya isa pagidira K510, kaya ang ginbutang nila nga tabon lang mga steel sa manhole. Naglalabaw na yung kilid, di matarom. Di posibilidad naman nga makahatag naman sa problema sa aton sining mga pumuluyo, ilabi na sa mga karito sa salakyan. Kung ikaw nagalakat-lakat, tabi, masandaran mo, di pilas kagid.
20: Namo problema, no? By the way, gin pansay ko na lang si Imo. Di kay sa luna niya sinada, may pagtampok na sa mga bungalon da sa Iloilo River. Ano ni, ano ni? Da ano klapad?
3: Mga Dragorok K5-ted sa 2 to 3 hectares.
20: 2 to 3 hectares?
3: Yes.
20: Tood ka?
3: Yes, K5-ted.
20: Tiyan pa mangkot, is it allowed kay di mga bungalon yan, mga mangrove ganin dapat hindi ni mo pag ano ni hindi mo ni pag tandugon
3: di may impormasyon kani kita nga nakuha dito kay 510 sa aton nga source nga migo gid naton kun hindi kuno shopping center private school
20: private school
3: diving private school bala mo na
20: ah okay okay pero ti check ta na ina kun nakaagi na sa host nga proseso na kay di bla ko na dagat ako suba na da
3: Labot kid yang kuan labot kid yang mga kakahoy da mga bungalon, mga pagat.
20: Tenog ini mo na ginano na ilagin panggabot or ibasan gin silo nila mo. Gin gabot nila wala.
3: Wala pa ka si 510. Di kon mag-construct sina, posibilidad gid yang malabot kina mga kakahoy.
20: Ang duta subong makita sa Facebook is kuan na sa una ng suba.
3: Yes, yes.
20: Tinga nga dragi daw.
3: Ikay bati to gani iyan ada kuno ka private mo.
20: Private. Oh, lang taon-taon ti ko may title sila da, minuyatan sila nga papeles. But ang pamangkot sina da, di blagi na preserve ta ganing Iloilo River.
3: Yes.
20: Sige, i-develop po na nga issue namin na sa kay mamangkot kita sa mga authorities na sino sina ang sino sina nagatago signal sina da, kompleto na sa papeles sa DNR. Mano blaga kayo mga pero sina nga mga area ginakuha na sa na preserve. Ha? I-kuha mo na, i-develop mo na namin isang issue exclusive diri sa aton. Salamat ha.
3: Sige, K5-ted ha. Bantayan no, dugang update siyang sining mga balita sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ngayon nga balita, ginadulogin niyo sa kaluan sang D3 Bio. Para sa umusipo nila na trangkasong mag D3 Bio. Kung po diri sa patrol, si K5 pa ko SP ha. Ako naman si K5 AG Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro
20: de los Patos. Duang iso. Guba ang motor sa pump station dira ang pamangkot nga why gina-maintain. Ikaduwa, inang gintampukan nga parte sang Iloilo River nga nagalabot sa duwa tubtub tatlo hektarya santoya sa ocular inspection sang K5 News FM pagi kay K5 Eric Joel Foro de los Pueblos. Ang oras sa 8:47 na sa aga, 5 days before palarong pambansa. Bantayan ta na kung ano mga update sa to sa inang palarong pambansa dito sa Prosperidad Agusan del Sur. Foro de los Pueblos. Check ko sa K5 Alira, last na lang niya. Are lingo. Kay hatagat naman update ang Miss Gimaras Manggahan Festival 2026. Damo kita mga listener naman sa Gimaras mo. Kag kilalaon ta ining Miss Manggahan 2026. Sino ining si Belle Kate Gatilogo? K5 News.
5: News FM. Kampyon, Kampyon Report.
20: K5 Aling.
10: K5 Ted ginkoronahan no bilang Miss Guimaras 2026 si Belle Kate Gatilogo gikan sa Municipality of Sibunag. Si Miss Belle Kate Gatilogo ang nagraduar sa Bachelor of Science in Management Accounting sa CTU no batch 2025 kag isa man siya ka anay na nga veterana man nga beauty queen no. Sa diin na Miss Teen Western Visayas Regional Queen 2020 man ini si Miss Kate. Angot si ni K5 Ted nagdaog naman bilang first runner up si Miss Kin Alia Bellote no. Sa diin na dagan man niya ang best in swimsuit, best in festival costume kag best in sustainable fashion show. Si Miss Sheila May Muya naman ang nagdaog bilang second runner up no. Sa diin na baton si ni ang award niya Miss Photogenic. Actually K5 Ted no si Miss Sheila May Muya ni no nagdaog ni siya sa amon sa Sara Miss Sulayba siya 2025 sa diin nagdaog man siya bilang first runner up sa may ano ganito ang ginhiwat nga nga kwan sa Pasi siya ni
20: pintados.
10: Ang nag pintado siya ni ang nag first runner up
20: iko ang isa ng pageant kwan ni sa oh, damo na gi-pageant kay Lenitra niya. Pageant tested na.
10: Actually K5 Ted no, una ko ni siya nakilala si Miss Sheila Maya sa ano ginman sa Miss Manggahan no. Sa di-

0: Amo na si Miss Sheila May Muya sang Benavista, si Miss Den Lara Tarazona sang San Lorenzo, kag si Miss Kin Alia Bellote sang Buenavista.
1: Miss si Belkate Gatilogo ang grand winner. Management accounting graduate sang CPU sang 2025 lang. And she also graduated her high school education sa CPU man. Kita ko ni sa K5 Alira sa CPU. Buot mata ni. Down to earth la. Lang taon mo, hindi mo pag-makeupan. Kapagin man saya. Kag tahom gid.
0: Kasi sang 2020, no? Nag-miss teen na siya ganin. Hindi man siya siguro magpasimpalad, no? Bilang miss teen kung
1: brain
0: wala
1: beauty,
0: siya sang...
1: Brain and beauty and poise. Very humble. Very humble K5 Alira. Sa mati atabi, may ara kang kuan ang
0: actually
1: video niya?
0: K5 Ted may ara kita sang do graphics lang no
1: sige, sige.
0: Sang iyang Q&A. Pwede na to mapakita Sir Paul.
1: Gina-highlight naton ini mga pageant kini mga local pageants to give acknowledgement man sa mga beauty queen ta. Hindi ta lang pag-limit diri sa Iloilo City. Why man ta naga criticize to kay Sesta Marie Espinosa, Sesta, ano to?
0: Shalom.
1: Pero ti better explore kita sa ibang lugar. Gimaras, mayara kita. No? Kag-iban pa kayo, in-nurture nato ni kay this, ang region is region of beauty queens mo?
0: Actually, K-5, si Miss Sesta bala, nagdaog na to sa Miss Manggahan.
1: Ano, Miss Manggahan man siya? Pero galing kay ti, in fairness to her,
0: nadagaan niya Miss Manggahan, nadagaan niya pag ng Miss Iloilo.
1: Miss Iloilo. Mm. Pero ti, kung ibunggo na to sa national pageant, dapat ang itagi kita sa mga Rabia and Alexei May Brooks bala nga, quality bala. Yung makabato agad sa mga Latina beauties sa Luzon.
0: Ang gapitik-pitik yung maglakat.
1: Oo. Nga may laing sa'yo nga ng laba, walk, balang madumduman. Gid. So, ang pamangkot sa'yo was kay Belkate Gatilogo. Ano ang bali?
0: Guimaras mangoes are considered the sweetest in the world beyond agriculture. What qualities make Guimaras known world-class? So, ang sabat niya, no? Here in Guimaras, we just don't grow sweet mangoes, but we cultivate excellence. And as we work hand in hand, we protect, preserve, and restore our people, culture, and environment. What makes us unique is what we innovate, and that is why our slogan for this year's Manggahan Festival is mangoes and more, because there is a perfect blend of heritage and ambition. So sa dira pa lang K5 Ted no nasabat niya na sa duwa pa lang ka sentence nasabat niya na.
1: And congratulations kay Belkate Gatilogo. K5 Alira, good job, thank you.
0: Sige, K5 Ted, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Report ng gikan sa News Center, inisik ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Las 8:54, update sa Spurs kag Thunder. Ang score subong 12-9. First quarter action, abanse ang San Antonio Spurs. I think I'm in love. Ikaw sa Lawrence in love ka. 8:54 sa aga. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan. K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa

0: 101.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kaduran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nuno.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: So, hindi ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Mas na.
1: Ano yung interval?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
6: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
6: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
6: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
2: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
6: Ang laway, Sir GP, ang may gituag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud indi di na malabot sang stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layers ang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa tutu duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
6: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP no. Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Dirin na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
2: Sobra pang iban, no?
6: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at din.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
6: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gitawag panulukan.
2: Abaw.
6: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gitawag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices,
2: carrots da,
6: orange da, mga o, dapat yeah. Amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
8: Mm-hmm. Sir Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag may TC agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Sir Boy,
9: of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
6: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
9: Correct.
6: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
2: Mm-hmm.
6: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MITC. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
10: Anong sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
6: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
10: DC, kuno, DC.
2: 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Huwag ka 19, ha?
10: Kampiyon ni
6: Magpito. Kabalo ka, ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
12: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa aton nga lawas.
11: DTX 500.
13: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
10: Uh-huh.
2: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
10: Uh-huh.
2: Kung baho, pagid ng ilok.
10: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
2: Ah, wala magtaas. Uh-huh.
10: Wala magtaas.
2: So, wala.
6: Steady lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
10: Confident.
2: Confident.
8: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
10: Uh-huh.
8: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
10: Mangapi na ta.
8: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
10: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
6: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
10: Mm-hmm.
6: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
10: uh-huh,
6: hindi red sugar.
8: Uh-huh. Natural sugar.
6: Natural sugar.
10: Stevia. Stevia, no? That's why healthy kinikaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. Ka-engineer ya pang pabakod, extend.
10: Uh-huh.
6: Iba na yung pabakod ya.
10: Mm-hmm.
6: Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
2: Thank you sa supporta, Sir Boy.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang fat boy,
10: uh-huh,
2: hindi man tanan nga fats lain. Ha?
10: Correct.
2: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
10: Mm-hmm.
2: Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala

0: blacks na mo kinanglan no na kay gaak ni as messenger sir boy
1: we messenger no
0: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
0: Ya work hand in hand, sir boy.
1: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
1: Insulator. Sa
0: kung no? Sa kurinti pa,
1: covering.
0: Covering. Dapat may cover para di, ano?
2: Hindi magkakita.
0: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
2: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag maayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
1: Uy,
0: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
1: Dementia.
0: Dementia. Ko once nga ipalainom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
2: Kampyon. So it's a matter of ano na lang gidya sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3

0: tayo matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
1: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
1: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
2: D3 bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 bio.
4: Ang D3 bio.
2: You may Physio.
4: Ang Physio.
2: You may D3.
4: Mga butika.
2: D3 bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton, itry na mo patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 bio.
2: D3 bio!
4: Ang D3 bio!
2: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
2: Yung may D3!
4: Mga
6: ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil?
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
7: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ah? Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa kwan, sa punta. Uh-huh. Ang army sang Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm. Ang gasugata sa tanki sang Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka ditribayo, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
4: Kalma lang.
7: Kalma lang. Mm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
9: That's why we sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
7: yes,
9: sa ditribayo.
7: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
8: May ara kang ito ang import immune system.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog yun, sumadamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Detribayo.
11: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang ditribayo kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: Ditribayo. Ang ditri nga may visio. Ang visio nga may ditri. Ditribayo.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: Ditribayo. Ang ditribayo nga may visio. Ang visio nga may ditri.
9: Mag-abuti ka.
10: Para sa Tilo nga dugo.
2: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
2: Happy kanunay.
10: DTX 500.
2: Masaligan.
10: Epektibo.
2: DTX 500.
10: Mahigo ba na ang imo dugo?
2: DTX 500.
10: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
2: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
2: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
2: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
10: Masalika
2: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
15: Mabaka.
2: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
15: Mabaka. Sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
15: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto!
0: wala problema mo mabuhinan. Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Aga pa tayo maligo, ta?
3: Hindi! Aga pa! Wala na ligo ni ikaw, arikta na to sa school!
2: Hala!
3: Para kita ang unabot sa school!
2: Bisan wala pa ka paligo!
3: Oo! Importante kita gani una sa school!
2: Hala!
3: Hindi man ko ramamangkot si ma'am kung sino wala ka paligo!
2: Ambot lang?
3: Hindi man ta Japon mag-ako nga wala ta kapaliko.
2: Hala, sadya-sadya ina. I work all

0: Ano ang latest, Boy Ramon?
1: Boss, damo ang latest eh.
0: Ano gani ang latest?
1: Natural amo man Japon eh. Sadya Japon ang away sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
0: Amo na Japon?
1: Oo, boss. Kay para sa ila, amo nang solusyon sa krisis subong. Kung ma-impeach VP Sara, manami na kunong lakat sang ekonomiya sang Pilipinas, boss.
0: Sino nagambal?
1: Sino pa? Ang mga supporters ni BBM eh.
0: Why?
1: Kag sila mo nang kapalapta, nga amuna, kahit ang hambal nila, ang uto ko sining isyo sa flood control, boss, amo ang mga Duterte.
0: Ano?
1: Oo, boss, amuna.
0: Kag ano lang labot sa mga Duterte kay tapos manahan nila term? Ang kinawatay daw sa panahon ng manan ni BBM.
1: Eh, ambot ah. Amo mo nang ilang bal?
0: Mga sutab, gid.
1: Nan, amo gina, boss. Mansigub anay man lang na sila.
0: Kung sa DDS, gasinggit sila nga ang corrupt si BBM.
1: Pero kung sa mga supporters naman ni BBM, ang mga Duterte naman ang corrupt.
0: Amo na nga wala gauswag ang Pilipinas kay sila-sila lang gainaway. Ha?
1: Kay gaway sila sang kaban, guro, boss, eh.
0: Ha?
1: Man kitaya, boss, ng mga pigado? Daw nagapigado pagid...
0: Amugid eh, kay ti wala man tagasalig sa gobyerno.
1: Kag ang gobyerno, boss, daw wala man sang salig sa atun, guro.
0: Kag wala man tasalig sa ila.
1: Nga man, abi, boss.
0: Kay ti kada palapaw na nila, sila man ng katilaw eh.
1: Kaya hindi tagani katilaw kay wala sliya sang salig sa aton.
0: At isa dyan sa dyan, ho?

animal. Nagsurvey na ko sang 100 katao. Kagang matuduon nga resulta, amo nga 95 gid ang Inday Saray. Kag lima lang ang kay Baby Ing. Takilid gid ang migo ko nga si Migo Bingbong ba? Pero sa resulta sang survey, kun suliun ko ni, suliun ko guro, para hindi man madismaya si Baby Ing. Mag-amunigali nga, daw wala nagidsalig ang mga Pilipino sa iya. Bisan anhon ya pa. Bao. Ano abi kay halit mani ang mga idu-idu yaho? Nga mo ang nagapamuder kundi ang presidente iya ang gakapiktuhan? Dugangan pa sang pakaisaya. Kagkaalyado ya daw sa mga piho. Drawingon ko na lang ni ang survey ah. Kay kun i-base gid sa tuntuod nga resulta, daw alaos gid tiyansa si Baby Ing. Ay nako, are, suguran ko na ang pag-drawing ko ring sang survey. Pagwaon ko nga magdaog si Baby Ing samtang pierdi naman si Inday Saray. Dito ako maplastar sa puno sang bayabas. Kay suguran ko na ang kampiyon nga survey. Sadya-sadya ino.

0: May gabang kay?
1: Ano naman may kukulatoy?
0: Matulog ta karon timprano pa.
1: Naman migaw?
0: Para gaaga patablabog tao migaw kag makadto sa aton Sunday school nga Lunes ang klase. Agahan ta pa Meg. Para kondisyon kita balaho.
1: Sige miga. Ikaw bala.
0: Karon sa gabi Meg. Ma, patubo na tanga daan sa crime motor para kapasupot na tubig inagpaligo.
1: Ate, oo, miga.
0: Oo, kay kun buwas. Ah, buwas ba tama salad? Aba, si wala man, wala naman bala tubod ang sutab ng crime motor, blaw. Tapat si Meg, preparahan tang unang adlaw sa ngaton sa Discord.
1: Okay, miga.
0: Dapat, Meg, sa una palang adlaw, mapasikat na tayo na dayon niya. Dapat makita nila sa atong ginjos kita ya. Kay para bala, dayawon kita nila blaw. Ako bala buwas miga. Sunod-sunod ka lang sa ako na. Mapa-impress na todo buwas ha.
1: Ito sige miga.
0: Follow the leader lang miga.
1: Sige, sige, hey now.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Salamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay,
13: DTX 500.
16: Masaligan,
13: epektibo,
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar,
16: DTX 500.
13: Ikaw pala
16: ang may diabetes,
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
16: nga nagapanubo
13: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar,
13: DTX 500.
16: Masaligan,
13: epektibo,
16: DTX 500.

0: drink responsibly.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Wala to pa nga programa sa radio? Wala dito pa?
1: Dede, ano ka?
0: Ay, itlog mo! Ano ka man imo, Elia, na balaba, ma'am? Di pang ibot kaya, ha?
1: Wala, tay, ah. Nakita talang gabi nga. Kapalibog ka lang, eh. Gingulpit ka, tay. Kay siling ko, basi bandalman ka balang hawak kag magbuang ka? Hindi, Kuya Dan, gusto nga magbuang ka, tay.
0: Iya ba?
1: Kay kalaway, daan daw gun nga. Digoy buang. Doho kalaway, pamatian, tay?
0: Marami ka man yung mga iyan, napalaban ba? Amo, naging napanulak mo sa akon?
1: Hindi man, tay, ah. Kakilain lang ni Tulokon nga kumud-kumud ka, tapos ikaw man lang isa?
0: Kuha na. Got talk to myself, kuya.
1: Wow!
0: Ha? Hindi pwede mag-istorya sa akong kaglingo, no?
1: Pwede man, eh. Kaso kalaway lang nga mag-istorya ka nga ikaw lang isa, tapos may galantaw sa imo?
0: Wow! Kasi wala man kong kabalo nga, may galantaw nga. Ara ka gali, galantaw da?
1: Ginapanilagan talang kagani, tay.
0: O te, anong pagpanilag mo?
1: Amo na eh. Ang pagpanilag ko sa imo, dubuan ka na. Patay ka pamati sa mga sutab ng radyo tapos kasigi ka imo yaugtas.
0: Gakalingaw lang ko sa ina.
1: Gakalingaw gani, pero daw sigi ka man ugtas ya.
0: Hungot ko na ya.
1: Sedya, eh, no?

0: Jupiter. Bah, nanuka, Jupiter, gas ka dan tutundan mo.
1: Oh, dadah. Napaos ko biligan at law eh.
0: Tingala ko madagligad niya at law ang tingog mo daw si Tantan kay. Tesobong, okay ka na ha?
1: Medyo okay-okay na dadah.
0: Nagkalapaos ka naman siguro sang kinananay pinipig. Hindi bala pagpatamid ason kaon kay basi madula na gid ang tingog mo kag tawgunta na lang ka nga si Tantan.
1: Hindi dada. Nakulangan ko gani kaon pinipig dad. Amo na nga nagkalapaos ako.
0: Amo na gani nga hindi ka magpatama kaon sa pinipig. Kay basi bala hindi ka nakatingog dugay.

0: tanawa, bladado. Ang ibang dadad, ya? Sang una, nag-bike-bike lang service nila. Subong ya, dad. Di-pick up na yung mga animal nila.
1: Oh, mayo ginagani kung mag-amo sina. Ha? Kunara, kas politika. Galing ang pamangkot, da. Paano ka magdaog sa eleksyon para makapangawat ka kung magdaog ka na?
0: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Nurse!
1: Ano man siya na muskol?
0: May nabatsyagan ako.
1: Tagano naman ina!
0: Daw pamatsyag ko, may pasyente nga manugsulo dire.
1: Ay!
0: Kagsabanta ko, nurse.
1: O, ano man ta mo?
0: Magkilalahay gid kami nga duha.
1: Ay, abaw! Ay, paano mo'y nabalaan, Sir Jack? Wala muskol?
0: Mabatsyagan ko lang, ha. Sa power of energy nga nagalibot sa akon.
1: Ay! Eh di wow!
0: Kagkabay pa!
1: O ano?
0: May ara lang ma-admit dire. Agod may upod man ko dire, ah.
1: Baw kon matabwa! Dugang naman ang balantayan ko di eh.
0: Hoa! Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
1: Ay ano nga dugang man?
0: Hoi!
1: Ay, dugang naman nga trabaho, kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani, Kuya Karapal, kag ginagwanta ko lang sang paugtas yun di. Ay, may maabot naman. Ay, base una, pakumapatay sa inyo nga mga pasinti ugtas.
0: Sadya-sadya, ino.

Monsoon na pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Gay Five News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami inauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
7: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kada nagaragsak nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman
17: for Man. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
16: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
21: Hey, Five! Galingawan time!
22: Tay, natinig ako!
23: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
22: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
23: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
22: Tay, ayaw pa rin matanggal.
23: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
22: Dito po sa paa ko.
21: Hey, hi, Galingawan time!
24: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.

KFive News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: May puso!
10: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
11: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:31 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nakumpiskar sang City Drug Enforcement Unit ang malapit 500 mil nga balor sang ginapatihan Shabu sa drug buy-bust operation sa barangay Cubay Haro, Iloilo City, alas 12:20 sang kaagahon, Mayo 19, 2026. Ginkilala ang subject nga si alias Ninyo, tantray 3 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sinukay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sang CDEU, nabaklan sang isa ka plastic sachet sa ginapatihan Shabu gamit ang 7,500 nga buy-bust money ang suspect. Na-recover ang 13 tanan ka mga plastic sang Shabu nga nagabugat sang 60 gramos. Pahayag pa sang opisyal bisan kay sinulang ginadeal ni Ninyo ang droga. Sa Cubay, kag kaingod nga barangay sa distrito sang Haro nga ginabalagian sang droga ni Ninyo. Natukiban man nga si alias Red ang itutudlo nga source sang subject. Aminado naman ang subject sa paggamit sang illegal nga droga apang nagapanginwala nga nagabaligya. Sa balita national, ginpaathag sang Department of Interior and Local Government o kun DILG nga wala pagdakop kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang hindi bangod sa kakulang sang kagustuhan sa pagpatuman sang layi sa baylo nga nakabase sa nagatiral nga legal nga proseso. Sunod sa DILG, ginbasayan sang ahensya amo ang Section 17 sang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa idalom sang nasambit nga layi, mahimo nga itugyan ang isa ka individual sa International Criminal Court o kung sa lokal nga korte sang Philippines na lang matawo nga trial kung mayara sa nagkaigo nga warrant nga may kaangtanan sa Crimes Against Humanity. Ginhatagan pagtawod man sang DILG nga ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya lakip na ang Philippine National Police o kun PNP nga hulaton ana ang desisyon sang Supreme Court of the Philippines antes maghimo sang anuman nga tikang. Una na nga nagpahayag si Justice Secretary Frederick Vida nga wala sang ginpagwa nga manhunt herder batok kay De La Rosa. Panindugan pa sang DILG nga ang ila tikang hindi kawadaan sang aksyon sa baylo sa pagsunod lamang sa konstitusyon, due process kag rule of law sang Pilipinas. Sa balita international, temporaryong ginpauntat ni US President Donald Trump ang ginaplano nga pag-atake batok sa Iran, agud hatagan tiyempo ang patay nga negosasyon para sa isa ka sugtanan nga matapos na ang giyera. Ini matapos nagpadala sang bago nga peace proposal ang Iran sa Washington. Apang sa karon, wala pa sa opisyal nga anunsyo angot sa nasambit nga pag-atake kag wala man makumpirmar kung mayara sang preparasyon para sa posibleng airstrikes nga mahimo kun tani magpadayon sang away nga nagsugod sang ulihi nga bahin sang Pebrero. Ang oras alas 10:35 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News sa gidulong sa inyo sa Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, bakal sa mabutika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Oy. Inis ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

I Care Gold ang I Care Capsula nga maskin pabasko kag maskin panami. I Care Gold ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problema. Gid ako sa akon body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos,
10: gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar. Sang imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BC. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: News FM 88.7
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT sir boy, gina-stimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, gina-stimulate niya sir boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante sir boy, kay may ara mga kuan mo.
4: Kay kaon magutom ka, makaon
3: wala na niya hormones. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: Mahal sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: So ang D3 Bio hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sa kagaw kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stock mga matamis, tinapay, pasta,
3: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Galingin
3: ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 bio ka, ang D3 bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio ka.
4: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 bio.
3: Oo.
4: Mas dasig ka man.
3: Hindi ka mag-hypoglycemic.
5: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna ganyan ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo mga virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
3: Wow!
0: Right? D3 bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
0: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3 bio! Health News! D3 bio!
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: 라디오
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino. 88.7.
2: 오늘 sa K5 News FM Iloilo. Las 11:04 na sa aga. Las 11:04 na. Mainit ang panahon. Ang oras, inadulong sang DTX 500 ni Superior Antioxidant. Inadulong man sa inyo sang Ditribio ni Antiviral kag Antibacterial Specialista. Kag inadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag ini nga time check, inadulong man sa inyo sang Ginebra San Miguel, tatak tapang, tatak Ginebra.
3: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si kag K5 John Sapio. Indiang 11 Mbps.

Mainit nga aga. Mainit nga alas 11. Mainit subong alonggid ang aton mga kuturan, ha. Mainit ang panahon. Subong adlaw. Pizza 19 na Martes. Aray na kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon ka mga balita. Upod sa aton sini mga kaki 5 reporters. Alonggid kay ang hit index subong. Ang hit index nga ini amoning nabatyagan sang nga init sang lawas ta. 43 degrees Celsius. Iloilo City 42. Oh, Iloilo City 42 degrees Celsius. Sa Dumangas, Iloilo sa probinsya 43 degrees Celsius. Along-along gid. Inom kita sang badamo nga tubig. Para balayo kita sa stroke. Balayo kita sa balatian. Welcome na sa aton sininga pagpangalagad sa subong edisyon mga kakipay. Mga balita ni nga aton sininga mandulong sa inyo. Para nga may dugang kamo nga ihibalot. Yung mga balita subong kapon kinambalta nga daw may kudita no sa Senado. Ay may numero kuno si Senator Francis Chis Escudero. Ti kinanglan ang simple nga majority nga 12 plus 1 o kontrisi. Pero daw na purnada ang ila sini nga plano nga pagkudita. Kay ang impormasyon nato nagikan sa Senado, wala naghisugtanay. Wala nagagrihanay. Why naghilisugot? Ang kampo ni Senator Francis Escudero at ang kampo ni Senator Vicente Soto III ay mga former Senate President nila mo. Si Soto, si Escudero, ang mga former Senate President. Kay gusto gid kuno tani niya ni Escudero nga siya ang mapungko bilang Senate President. T-shirt! 11 ang mga minority. Kay kinanglan ang 13. Sino ang duwa ang makuha nila? Kay wa nagilisugot mo. Kay primero to kapong kuno na may numero na kuno si Escudero, kita niyo pag sugod sa sesyon. Ulihi si Escudero sulod sa sesyonol. Alin sa 6th floor sang Senado, Senate building. Nag-arkila sila sa DSIS. Kaya ang session hall ara sa second floor. Olihi siya way makwani. Gusto ni si Escudero niya makwadita ta. Pero kinanglan na kuha masinit president. Hindi man ka kuha sang numero si Escudero kung siya lang. Ay tiyang kay Soto subungadan 11. Tapon nagpabalo si Senator Juan Miguel Zubiri nga ini sa bilong sa minority. Subong man si Senator JV Ejercito na nagpahibalo man siya sa plenary sang Senado nga nabilong man siya sa minority. Ot silingon ang minority subong 11, ang majority 12. Nga ang nag-12, ang 13 man sila. Si Senator Ronald Bato de la Rosa absent. 23 ka mga senador ang present kahapon. Kay si Bato de la Rosa malang ini ang nagdugang na makuha ni si Senate President Alan Peter Cayetano. So amo nang balubalita ha. Kay gusto ni Escudero ano ay man sa gani grupo sa mapungko Senate President samtang ang grupo yan ni Senator Vicente Soto III kag Senator Juan Miguel Zubiri, ginaduso nila ang ginaduso nila si Senator Serwin Gatsalian nga amo ang magapungko bilang Senate President kung nakakuha sila sa numero kahapon. Ang grupo ni Soto ni Zubiri ha, ginapost nila
ka mangin Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Hindi man niya si Senator Soto gina. Pero daw na agrihan within their group ining 11 ka mga minority ang pagduso sa kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. So balantayan ini kay tama kanipis. For the record, 11 subong ang minority, 12 ang majority. At nagdugang na si kwan mo, si Ehersito kag si Mig Zubiri. Sakto gibang ang numero nato niya isip K5 Lawrence, no? Sa imo sina nga ginapakita subong ang current Senate composition, ang majority kag ang minority. Oti kwan lang isa lang masyado kanipis, no? Duwa kinang lanon sang sang minority, agad to makuha nila ang liderato sang Senado, mga kaki-five. So, tama ini kanipis, anytime makabati kita sang breaking news nga may bago naman nga parte, may bago naman nga grupo o kon majority sa Senado. Anong balantayan sa grupo sang mga senador para sa majority? Ara dira si Senator Ronald Bato de la Rosa na may pending nga warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court. Ara dira si Senator Christopher Lawrence Bongo. Sunod sa impormasyon nga manuguwa naman ang iya sining warrant of arrest nagikan sa ICC. San ay sino pagid ang pwede maistorya? Ara dira si Senator Mark Villar. May flood control man nga isyo. Ara dira si Senator Rodante Marcolita. May flood control issue man. Ara dira si Senator Camille Villar. May flood control issue man. Si Senator Jinggoy Estrada. Yung rekomendar na sang office o sang Department of Justice sa Office of the Ombudsman kapagsakaan na sang kaso. Si Senator Jinggoy Estrada niya. So mo ina mga balantayan sa mga senador naton nga may mga ginatawag nga mga kaso. Si Senator Loren de Garda may kaso man nga ginpasaka, no? Ang iya sininga anak nga may 24 billion nga penalty parte nga wala nila ma-deliver ang solar system sa gobyerno kay may kontrata sila, may franchise sila. Subong man si Senator Chis Escudero, may isyo man sa flood control. Si Senador may nagasulod sa ato niya kuno. Si Senator Joel Villanueva, may isyo man sa flood control. Ano ni matabo ni mabusan kita sini senador? Oh, kay ti kadamo sila sa may mga alat to bangon nga mga kaso ining mga katapo sang Senado nga especially ara subong sa majority mga kaki-five. So amo inang mga balantayan naton nga mga impormasyon kon sa san o ini ma-implement ang ini nga mga bagay. So anytime makabati kita sa balita nga may kudita, may bago nga majority sa Senado. Ilabi na gid kay kahapon nga sesyon na convert na nila ang Senado kang mangin Senator Judge sila. Bangod kay mangin impeachment court na ini. Kagmaimo man nga si Supreme Court Chief Justice Gismundo, isa sa mga presiding officer sang impeachment court. Once nga magsugod na ang trial sang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. O damo sa mga balantayan ta. Ang mga balita, may tanan sa development parte sa Senado kag parte sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ora
sa aton sining apagpangalagad mga kakifay. Last 11:17 na. Last 11:17 na. Diri sa aton sining apagpangalagad. Bantayan man ang aton sining live coverage sa Key5 Lorenzo. Okay, may ara nga palarong pambansa mo. Opisyal ka magabukas ang palarong pambansa sa Mayo 24 hasta sa Mayo 31. O liman na lang kadlaw kay 5 Lawrence. Okay, 24 mo sa Domingo, no? 5 days na lang palarong pambansa na. Pantayan ang special coverage sa Key5 News FM Philippines. Ang aton nga panarong pambansa special coverage nga ginadulong ini sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Vitri Bio. Antiviral kag antibacterial specialist. DTX 500 di superior antioxidant. Kag ang DTX Coffee Mix Wellness Coffee. Maka-report diri sa aton among si Key5 Karen Badilla. Nga maka-report sila dito nagikan sa Prosperidad Agusan del Sur. To Agsur. Ika 66. 66 na palarong pambansa. Iwaton ini dito sa 138 hektarya nga government center sa Agusan del Sur. Ang palarong pambansa.

0: oras sa ito niya pagpangalaga, 11:20 na. Aray pa gido, kahapon, duha ka mga incumbent niya mga congressman, mga party list representative ang nag-resign. Grabe mo, ay kumukbalo, kabi niyo, anong rason nga nag-resign sila? Sige, randa ka mo ha. Nag-resign kahapon kag ginsabit ang ilang resignation sa plenary sa House of Representatives. Si Juan Tahanan, Representative Attorney Nathaniel Odocado, matumandok ini sa probinsya sa Capiz. Pagsubungan si Pinoy Workers Party List Representative Franz Legazpi. Nag-resign sila kagimandoan sa speaker ang House Secretary nga dulaon na ang ila pangalan sa role sang mga kongresista. Nga nag-resign sila, ininduan ang pirma ini sa impeachment trial. Nag-endorse sila, nagpirma sila sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Pero ang aton informasyon nga nabaton, nag-resign sila bilang katapos ang House of Representatives bangod kay sa ila mismo nga party list group. May ginatawag sila nga term sharing. O term sharing, ba't silingon nga tunga, bla? O ni bla nga isa na katuhi kag tunga, kay Five Lawrence, kay Five Paul, no? Isa na katuhi kag tunga, so term sharing kay 3 years man lang mo. Kaya nabilin nga isa pagit katuig kag tunga sa bulan, tunga sa tuig, one year and six months. Ang unang natawag nila nga term sharing. Term sharing. Kaya kuha nyo ng rason nga nag-resign sila kami, term sharing sila. Sila lang yung nag-resign pero ang ilang party list mag-recommend, mag-endorso sa mga bulos ila. Di, pila na? Apat na sila. Una nga nag-resign, si Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Pero may nagbulos man sa iya. Ikaduwa nga nag-resign, amo si... ang partido, bla ni Kwani, ang party list bala sa mga tolpo. Nag-resign man sila, bangod si Representative Edvic Yap. Nag-resign to siya. Pero may nagbulos sa ila. Kaya mo ina sa party list eh. Kita mo kay Saldico, kay Yap, may nagbulos sa ila. Amo na ang natawag nila nga term sharing sa ila sini nga party list. So pwede ina. Kag, hindi nga nag-resign nga madula sila. Pero ang matabo sini nga may mabulos sa ila. Lain naman nga personalidad. Kay ginagrihan, ginihisogtanan nila ang ginatawag nga term sharing within their party list. Kaya mo na naglinuwa ko no, kaining duwa ko no, nagpirma sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte, inaiya sa mga bulayski. Nag-resign sila bangod sa term sharing. Ayos! Atong sila mga balita lokal, nagbabaha-baha kahapon. Nagbaha-baha kapon dira sa City Paper area, ilamin agad sa tubangan sa University of San Agustin bla. Bangod kay naguba gali kuno ang floodgate. Floodgate bla, tiway kuno naguba kuno. Why maklose kay guba, tiway sabong nabalik na. Ano man nga. Why kuno masirhan mo na nag-awas ang tubig kay nag-kwan bla, nag-taob. Ibalikan ta ni karon pagbalik ta ang report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. Kag ni Kaki 5 Ginic Oyunan. Sining pagbabaha kapon atin niya ang floodgate bla. Ang sa outfall. Outfall bla ang ginaguan halin sa dalan pagkadto sa suba, Iloilo River. Why kuno may diprensya ti amo nang way masira. So karon na pagbalik ta diri sa aton sining pagpanglagad sa 11 Mbps diri sa Key 5 News FM Iloilo. Standby na kamo, magabalik kita dugay-dugay.
1: Key 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bye, Kuso.
3: Ifri Payo.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sa una yan, iwang niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
16: Kadaragsa nga punggo.
17: DTX
14: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
14: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino na dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatoy.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligat.
17: Epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
17: Kagakontrolar.
16: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epic. Tipo.
16: DTX 500.
13: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
13: Yung may D3.
3: Mga butika.
13: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
13: Yung may D3.
3: Mga butika.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
13: 11 Mbps.
0: Balik kita sa aton nga pag-pangalagad diri sa 11 Mbps sa mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Check tabi si K5 Kim Kaloyo. Kaiti ang informasyon diri kay nagbaha dira kahapon sa may Halandoni Street, no? Tubangan sang University of San Agustin Black. Kay way kuno ka pangsyon ang floodgate sang drainage system naton. Amo na nga nag-awas. Oti ano ang finding sini kay subong kuno nagpangsyon na. Ano mabaha kita nay parang obrahon ang guba. Way ni sang mga ginatawag nga maintenance. Parang ka anytime pwede magamit. Amo gina basta Pilipino gani no kung ay sa may matabo, wala man sa may nagahulag. Mahulag ina kun may matabo na. Tidak mo mala na permi ang nagkatabo diri sa aton. Bisan din lang makadto, no? Ang mga bagay nga ina diri sa aton sa hindi lang sa Iloilo kundi sa Pilipinas, ah. No, puro lang reaction. Nagareact ka lang kung may matabo na. Tika, kuno, why ga function ang floodgate la? Ang gate sina, ara ina isa sa outflow, flow sang drainage system.
20: Young man, there's no need to feel down. I said, young man.
0: Mayo ini kon madasig ini kag ini ani masulit liwat. Ay ambal nila ano man nga Iloilo City, way gaulan, ginabaha, gabaha.
20: Young man.
0: Bisan nga kahapon sang ngapon todo nagulan-ulan sa pila ka mga banwa. Sa probinsya sa Iloilo. Pero hindi sa siyudad sa Iloilo ay gidya ulan kapon pero sang udto gabaha mo. Alam doon ni Street City Proper. Ara na si K5 Kim Kaloyo. I-check natin bing report na may kantanan sini.
13: K5 News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
0: K5 Kim.
21: K5 John. Maayad-ayad din nga hapon, no? Dari sa aton siring agapagli. Sa aton siring mga suki, nga mga tagpalamati. Naglibot-libot kita sa may area sa city proper, no? Kahit kung madumduman kahapon, at tinaglapot ya sa dalanon ang ining tubig dagat tungod dari sa problema, no? Sa ilayang floodgate, kaki 5 John. Pero so far, as of this time, no? Na kita naton nga Ado wala na sa nga paglapaw abidra or wala na nakalabot dara ang tubig dagat sa may mga dalanon sa ngalan Tony sa Valeria Kakipa John kay Basement Risa Information doon na hitso na no ang regarding sa problema sa motor no sa mga pumping stations kay sa ila dara nga floodgate Kakipa John
0: na kay una
21: Ana kay una kay na may mga pakatupabalik man to nga mga personnel sa taga city government to dara sa ila yung pumping stations to ensure man te since nga nagtribukahaw ni kahapon edi para sa ambal nila bala nga wala nagaulan
0: pero
21: nagbaha-baha
0: oh gani man damon niya amo na nga gatagiting init kapon 42 degrees Celsius kapon mo tagiting init pero ka baha bala sa San Agustin.
21: Actually, before Kakipaiva dyan, noong na-experience pa na nato ng mga nagliligad ng mga binulan, wala man to sa mga pag-ulan-ulan, kapti ito, no? Tawag na, no? Lapaw na ganiya sa buko-buko, to ya ang
0: dira sa may super, Dillon City proper.
21: Mga Valeria area.
0: So ang kahapon nga ini bangod kay why ga pangson ang floodgate sang flood sa drainage system
21: kay accordingly tugba bala or nasunog na overheat ang
0: motor
21: sang ila yang pumping station which is amo na siyang naga-control dari sa nga floodgate nila kay Kakipaiva John pero based man diri sa information from Kakipaiva Jenny no nga tido na install na or napakayo na ang
0: subong
21: ang motor.
0: Ang paglibot ko daw ay nabaha.
21: Wala na K5 John.
0: Okay, salamat kayo na K5 kayo ma.
21: Regarding naman sa mga balita na to, no, sa Iloilo Police Provincial Office, nagpatawag, no, or ginpatawag ni IPP Older Corps Police Colonel Bayani Razalan ang pila ka mga polis, no, kahit since may pila ka mga issues nga gin-raise, may kagpanan sa illegal quarry, kagati may mga paandam naman. Si PRO6 Regional Director Brigadier General Josefino Ligan Kakipaiva John. May bagin patawag na rin no, si Razalan nga mga pila ka mga police personnel sa Iloilo Province. Pero ang one thing nga gin-assure na rin sang director nga ti ang tanan-tanan no, nga mga nag-negosyo sang quarry dari sa mga Iloilo Province doon sa may mga documents o kung legal pa lang ilang operation wala pa as of this time based sa monitoring nila sang nag-engage sa illegal quarry ng mga ayara sa hanay isang pulis.
0: Basi kung ay gidman sila ka illegal quarry pero ang ilang na obra protection lang sa ga illegal quarry bla.
21: Ito do amo na ko naman. No. Pero amo na no nagpaandam man dari si Colonel Bayani Razalan sa mga pulis nga ti tawag na no iproseso nila sa maayo ilang nga mga negosyo kag hindi man no mangin protector kakipal diyan sa mga nag-engage sa illegal quarry.
0: Ang nabalaan ko ya madamo gidman nga pulis ang naganegosyo sa quarry no pero legal.
21: Yes.
0: Kalabanan sila si ila may mga dump truck ini sila nga nagahakot lang sang quarry. Gakot lang lang, howling lang sila.
21: Yes.
0: Nagakuha sila to sa legitimate ng mga quarry kung may magpaagi sila kag na-deliver sa mga naga-order sa ila. So, bali howling lang yung ila, may dump truck lang yan sila. Pero legitimate sila tag-iya sang dump truck or ginaarkilahan nila kag gina-deliver sa nagabakal. Ang ginakuhaan man nila, mga legitimate kag mga lisensyado may permit nga mga quarry site sa probinsya sa Iloilo, K5, Kim.
21: Yes, Katie, kung madugduman natin nga ginpasangkad pa dari sa probinsya kahit sa bilog ng Western Visayas, no, ang ilaya kampanya batok sa illegal quarry. Like, for example, no, based man dari kay Razalan, nga in case nga may mapamatudan nga nag-engage sa illegal quarry nga mga polis, hindi sila yung magduha-duha, no, nga maka-file.
0: Hindi, magduha-duha. Hindi siya magduha-duha, tingnan wipe out.
21: Ti amo na ko naman, hindi ko na magduwa-duwa nga mag-file sa administrative or criminal case kung may ga-engage yun man. Kung na monitor nila.
0: Ibod lies ni kayo sa sabong kapanahon ni sa una daw kahapos na ni gani taugan si General at General si Colonel Bayani Razalan sabong nga daw kabudlay sa iya pagitaon.
21: So far, no, mga nag-aatubang ti ang spokesperson subong, si Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kag usually, si according man dari, no, nga makapa-interview man si Colonel Razalan kung makadto ka to sa office.
0: Pero kinahin, masit kaya gaano appointment kasi pag-abot mo to, layo nga daan, ay blaw.
21: Oo, oh, tika isa ka barbarada nila. Hindi
0: kinanglan yun nga mapinpin. Kaya yun pwede man niya, hindi pwede on call lang ako, tawagan lang.
21: Hindi, iambot lang kaki five dyan. Regarding nila. Pero ang bald rin niya.
0: Kaya daw may, yeah. Si, kaya may mga nabatian kita niya daw may pinilian si Colonel Rasalan yung mga katapos sa media.
21: Tika ba pa nga mangin, ano ah, mangin patas kakitab dyan.
0: Okay daw, kung iban gani ko ng media daw ko nasigman, pero kung iban daw budlay bla pangitaon. Ara man sa pro budlay pangitaon.
21: Pero ti so far, lately, abing dugan na pang ginapatubang yung kino sa mga katapos ng media, mga, ano, mga spokesperson, no? Madumduman si Lieutenant Colonel Rolando Aranyo before, and subong, no, si Lieutenant Colonel Solis, no? Pero, accordingly, tekan madumduman kahapon man yan, nagpatigayon sang turnover ceremony sa mga loose firearms, so kung mga hindi dokumentado, bala nga mga pusil or armas lutang, naging surrender, no? Sa mga nagkalain-lain yung mga police stations diriya sa Iloilo province wherein naglambot ini siya sa around 892 tanan ka mga pusil from January 2025 up until May 15, 2026 kaki 5 John, no? Kag nagahingyo man dari sa abulig kag kon may mga information, no? Ang publiko or ang komunidad kung sino nagahupot sa ngining mga armas lutang at wala sa mga lisensya o kung wala sa nagakaigo no, ng mga dokumento na report sa ila kagati kung may tawag na kung pwede palang nila as much as possible nga ma-process ang mga documents kahit kung amon yung mga plastada kung ang mga police no ang maka-confiscate mismo kaka K5 John di may mga nagakaigo no nga mga kaso kag nagakaigo man nga penalidad ka K5 John ginabot man nato no si Lieutenant Colonel Arnel Solis in regards no sa ining concerns at presence balaya sang termite gang so far nung no, ilang efforts sang IPPO or Iloilo Police Provincial Office nagapatigayon sila sang maskin pasangkad nga security awareness campaign at upod nung no, naglain-lain nga mga establishmento dari sa Iloilo province kay kan for example no may mga malapit nga mga tamburong dari sa ila kag ginahatagan nila sang ideya sang kapulisan nato no mga establishments nga or mga negosyante kung usually paano ba lang nila nag-operate ang termite gang, paano nila malikawan o kung paano nga hindi mabiktima sang ining mga tawag na no mga kaakawatan kaki 5 John which is organized na sila no as termite gang kaki 5 John kay tikon padumduman nga na disappoint ni no si Brigadier General Jose Tinoligan kahit since as of this time though wala pa man gapon to ganito yung maresolba ang sa may Pavia or dira sa may GT Mall kag ang dira sa may area no sang Kalinog Iloilo kati bala na to no nga mga lagpuan sa mga amounts sa mga nakuha no or mga nakawat kumbaga sa mga establishments dira sa Iloilo province.
0: Okay. So, salamat kayo na, K5 Kim.
21: Upo sa Patrol K5 Makoy, SPH Umalay. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Madamo kanya, salamat sa report ni ka-K5 Kim Caluyo sa gikan sa aton nga patrol. Pagbalik ta karon check ta ang report ni Kaki 5 Jenny Koyunan kay ti na balik na kuno ini na kuno matabo liwat ning pagbaha guro bangot kay ara na kuno ang floodgate kay ang motor niya sini naka nagdiferensya amo na nga nagresulta sa pagbaha hapon dira sa Halandon Street ta City Proper kag iban pa nga mga areas bangot kay nagtaas ang tubig. Ang ina nga porsyon nga nandulong sa inyo sa Clinica di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Maalikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kagubo kung nagainom kita sa di Tribayo at adlaw-adlaw. Bangot kay ang di Tribayo, himo ini nagikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sa vitamin D3 nga ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sining lawas. Meaning, ako naka di Tribayo kadlaw-adlaw, sigurado nga healthy ka. Ilaminigid ko nag-a-star ikaw sa balahaon kag matubing nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Ah. Taas lang imo hilanat kaya may kaupon niya sakit sa ulo pagsuka sa kagpalanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nakatubo sa imo kuya kagdugan, initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dengue ka. Gani maginom ikaw sang D3Bio. Kaya ang D3Bio ang superfood supplement. Agini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo pag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins kaya nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanami man sang D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium ang gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naipiktar ka sang denggi. Tinloan ginaton ang aton palibot para hindi maistaran sang mga lamok nga may denggi virus. Mag-inom kita sang D3Bio para healthy kaparisan naton sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Yin pabaskog nga vitamin C. Para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3Bio, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicinal Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa inyo lugar bago lang nagbukas kahapon dira sa RGM's building sa Barangay Apolohista Sara Iloilo lapit sa Sara Public Terminal. Kag sumuman sa taga Pasi ara dira sa Salvation Street Pasi City. May libre nga consultation na kag-check up kada Webes sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Ospinya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag-check up kada Martes kag-Biyernes sa Miagaw, ara dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbis Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag-check up kada Domingo, kag sa Haro, Iloilo City. Ari diri sa kilid sang Robinson Saro, mga kakifay. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Last 9, imidya sa aga, tob-tob last 3, imidya sa hapon. Mag-inom kita sa mga food supplement, kaya bali Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapospunggan nga ini ka magbaratian kung nagainom ikaw sang D3Bio, Mighty C, DTX 500, kag nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix, kay mabudlay bulngon kung nagabaratian ka na.

0: May kwento lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Standby ka mo kay may nadakpa naman si K5 AJ Cordoba. Pagbalik ta karon ha kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Tristan Wyatt Gulay. Kay James Campbell Militar, maayong odtogid, great lang Militar Campbell Kamitok family. Member sa Tinukwan Dingli, kag sa akon asawa, Analisa Kamitok. Maayong odtogid. Kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Mayong hapon, mayong odtogid, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Marita Lia Mitsilina, Mami Azon Pinida. Kay Ma'am Mica May Benedicto, kay Ma'am Nini Sian Prisia sa Singapore. Kay Sir Blair Matuliano, Sir Blair, musta biyahe tada? Kaya pa? Ati kayahon tagid ah. Munambal nila nga, kaya tani, ni nga kaya tani. Don't give up ah. Ay, pare kay Sir Arman Guay dira, no? Musta biyahe tada? Kay Sir Blair Matuliano, Sir Arman Guay, kay si Banpa, kay Baran Fernando, kay Sir Win Marcovi, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, dira sa barangay Balabaguharo, Iloilo City, kay Ma'am Mary Jane Ocampo, mayong odtogid, kay Sir Arman Baco Guay, along sa biyahe, kay Kim Hiroso Panis, live, nagapamati sila subong sa sitio Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City, sa Sabon Station. Dira sa Pasig City, maayong odtogid sa inyo tanan-tanan. Salamat yun sa inyo padayon niya pagpamati sa K5 News FM Iloilo. At sa nagapamati subong baya 88.7 FM. Lilisuan sa inyo mga radyo sa FM Banda. Madamo gid nga salamat. Mabalik kita dukay-dukay ha pagkatapos kilamang sang aton sini nga DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3!
5: Matatas, mga butika.
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3.
5: Matatas, mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas

0: MyTC. 1 cup soap 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, epektibo.
1: MyTC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: MyTC,
2: ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko, kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano tayo ng ako niya allergy?
1: MyTC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
1: TTX 500
4: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500
1: garantisado,
4: epektibo,
1: aramis mo. TTX 500
5: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag MyTC. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag MyTC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag MyTC. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag MyTC.
1: DTX 500
4: para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500
4: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
4: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
4: DTX 500
1: masaligat,
4: epektibo.
1: DTX 500
7: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag MyTC. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kun wala ka gainom DTX 500 kag MyTC. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
8: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag MyTC, sigurado hugot ang

0: Anit mo, bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sa imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: pumso! Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo syempre, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
6: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
7: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: DTX COVID Mix. Ang kape sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX COVID Mix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
12: K5 News Philippines.
11: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: KC Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Headline.
10: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon isinulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique. Repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Hall. Iloilo City Government nag-launch ng Oplan Kontrabaha. Arteche Eastern Samar nakatanggap ng 2 billion pesos na granta mula DSWD. 500 PDLs mula Muntinlupa inilipa sa Iwahiga Penal Colonia sa Palawan. 4 na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. At magpinsan na arestado sa drug bypass operation sa Aklan.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita. 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa. Ang kampiyon na balita niya. Atin sana ni K5, Justin Kiss.
13: Handa na ang delegasyon ng Region 2 at ang karamihan ay nakarating na sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Tinatayang nasa 80% na ng mga atleta at coaches ang nasa venue habang may natitira pang humigit kumulang sa 117 na delegado na nasa biyahe pa. Ayon sa mga opisyal, dumating na ang 114 na delegado nitong Lunes na gabi at susundan pa ng 51 delegado ngayong araw, Mayo 19, habang may mga VIP din na inaasama kukumpleto ang delegasyon sa araw ng opening. Sinisigurado naman ng host province sa maayos na pagtanggap at transportasyon ng mga delegasyon kasabay sa paghahanda sa quarters na nasa layong 29 kilometers mula sa sports complex. Umaasa naman ang Region 2 na magiging maayos at ligtas ang kanilang kampanya sa palaro ngayon 2026.
14: At para sa MyDC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
15: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Samantalang resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon, isinulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojan Morillo.
16: Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique ang resolusyon ni Board Member Gazeva Reco Puerto na humihimok sa Antique Provincial Health Office, local government units at municipal health offices na magtatag at palakasin ang mga tikang laban sa mainit na panahon para sa mga manggagawang nabilad sa araw. Nakasaad sa resolusyon ang mga driver, sidewalk vendors, traffic enforcers, construction worker, delivery riders, market vendors at iba pa na kailangan magtrabaho sa ilalim na mainit na araw ay vulnerable sa mga sakit tulad ng heat cramps, heat exhaustion, dehydration, heat stroke at iba pang sakit na maaaring magresulta sa kamatayan. Pinuri rin ni Rico Puerto ang kampanya sa pampublikong impormasyon na Beat the Heat, Stay Safe and Fit ng APHO, ngunit sa kanyang resolusyon, hinihiling niya sa APHO na isama ang pamamahagi ng libreng inuming tubig, sombrero, tuwalya, protective gear at magsagawa ng heat-related monitoring at emergency response measures. Umaasa rin ang board member ng inisiyatiba na ito ay susuportahan ng mga LGU at iba pang konektadong sektor. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
15: Network News.
12: MyTC Network News.
10: At repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Mall. Detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5K Buscaino.
17: Hinikayat ang mga repatriated OFWs na lumahok sa National Reintegration Network Fair na ginaganap sa City Tourism Hall at Quadrangle. Mahigit 1,000 participants ang inaasahang dadalo, kabilang ang repatriated OFWs, kanilang pamilya, dating OFWs at mga job seeker. Bukod sa job fair, tampok din ang local products display na gawa ng former OFWs. Mayroon ding libreng one-stop shop services at seminar para sa mga kalahok. Ayon kay DMWD10 Regional Director Emmanuel Toledo, mahigit 50,000 OFWs ang na-deploy sa iba't ibang bansa. Sa nasabing bilang, 30,000 ang na-deploy sa Middle East at mahigit 200 OFWs lamang ang nakabalik sa Northern Mindanao.
18: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
15: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Iloilo City Government na nag-launch ng Oplana Kontrabaha. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Nag-launch ng Oplan Kontrabaha ang Iloilo City Government kasama ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng Oplan Kontrabaha ang malinisan ang mga waterways mula sa Hinaktakan hanggang Tikod Lapas at Tikod Lapas hanggang sa Tabuk Suba. Mayroong 70 beneficiaries ang nasabing programa at 10 beneficiaryo ang mula sa 7 mga barangay. Ang mga beneficiaries ang makatatanggap ng 550 pesos sa bawat araw sa loob ng mahigit isang buwan. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Samantala, Arteche Eastern Samara nakatanggap ng 2 million pesos na granta mula sa DSWD. Ang kampiyon na balitan niya. Atin sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
20: Nakatanggap ang bayan ng Arteche Eastern Samar ng 2 million pesos na granta mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Matapos itong mapasama sa Top 10 ng Walang Gutom Awards programa, iginawad ang pundo bilang pagkilala sa kanilang inisyatiba na One Barangay, One Gulay Program na layong palakasin ang supply ng masustansyang pagkain sa kanilang komunidad. Binigyang diin ni Acting Mayor Ronald Boy Ibardoni ang programa kung saan hinihikayat ang bawat pamilya na magkaroon ng sariling gulayan habang ang bawat barangay ay magkaroon ng community garden. Layunin ng proyekto na masiguro ang food security at gawing mas aksesable ang masustansyang pagkain para sa lahat ng residente ng Arteche. Ang 2 million pesos na grant ay gagamitin ng local government unit upang higit pang mapalawak at mapatatag ang kanilang sustainable food program.
21: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Gayun din 500 PDLs mula sa Muntinlupa ay nilipat sa Iway Penal Colony sa Palawan. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Gilbert Basho.
22: Nailipat na ng Bureau of Correction o BUCOR ang panibagong 500 na Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison patungo sa Iwahiga Prison and Penal Farm o IPPF bilang bahagi ng patuloy na decongestion program ng ahensya. Ayon pa sa BUCOR, layunin ng hakbang na mabawasan ang matinding pagsisikip sa New Bilibid Prison at iba pang programa na matagal nang nahaharap sa overcrowding at mapabuti ang kalagayan at rehabilitasyon ng mga PDL. Sinabi rin ng BUCOR na mas maluwag at mas angkop para sa agricultural at reformation program ang Iwahiga Penal Colony dahilan upang mailagay sa mas maayos na kapaligiran ang mga inilipat na bilanggo. Kabilang naman sa mga isinagawang programa sa Iwahig ang livelihood training, farming activities at iba pang programa na layong ihanda ang mga PDL sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Samantala, patuloy naman na tiniyak ng BUCOR na mahigpit na sinusunod ang regular na wastong proseso sa bawat paglipat ng mga bilanggo upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga penal facility sa ating bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: T Network News.
12: MyTC Network News.
10: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, apat na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. Kabuuan detalye ng balita, atin naman ni ka-K5 Roldan Villarreal.
23: Apat na mga kabayan ang natupok sa nangyaring sunog pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Dlawan, lungsod ng Rojas. Ayon kay punong barangay Roberto Ros Roldan, pagmamayari ng pamilya Tomas ang apat na kabayan na natupok ng apoy. Tatlo sa mga ito ang yari sa light materials. Nagtulungan pa ang mga residente, mga bombero, fire volunteers at mga biktima ng mapulang apoy. Ngunit naging mabilis ang pagkalat nito. Sa ngayon, patuloy pa na inalam ng mga bombero kung ano ang pinagmulan ng nangyaring sunog. Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Samantala, magpinsan arestado sa drug buy-bus operation sa Aklana. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni ka-K5 Leonard Veray.
24: Arestado ang dalawang lalaking magpinsan matapos ang ikinasang drug buy-bus operation sa Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Dagao, Calibo. kinilala ang suspect na sina alias Renan, 21 anyos, na siyang subject sa operasyon, at si alias Toto, 26 anyos, na parehong residente ng barangay Estancia, Calibuaclan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit at ng Calibo PNP, kung saan nabilhan si Renan ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 1,600 pesos na baybas money. Sa isinagawang body search ng mga otoridad, nakuha kay Renan ang kadagdagang 5 sachet ng suspected marijuana at iba pang non-drug items na nakalagay sa iba't ibang lalagyan. Todo tangki naman si Arias Toto, nakasabwat ito ng kanyang pinsan sa illegal na bisyo. Samantala, aminado naman si Renan na gumagamit ito ng illegal na droga na sa katunayan ayon sa kanya, huli itong gumamit noong nakaraang buwan. Sa ngayon ay mahaharap ang dalawa sa kasong panglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Umabot na sa mahigit 100 ang nasawi at mahigit 300 ang pinaghihinala ang may kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo o DRC ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention. Naitala na rin ang virus sa Uganda kung saan may 2 kumpirmadong kaso at 1 namatay. Iniulat din na ilang Amerikano naman ang posibleng na-expose sa naturang virus na kasalukuyang tinutulungan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Nauna nang idineklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak bilang public health emergency of international concern, ngunit malayo na maging pandemic, ngunit nagbabala ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran lalo na sa paglilibing sa mga nasawi dahil mataas ang panganib na kumalat ang naturang virus.
15: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo at Bacolod, gayon din Iloilo, Antabayanan, ang pagbabalik ng ka-K5 Romy Cahile, ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Funga po sa rin.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na ng kaso at lugdan. Mag D3 Bio ka na. Sanggana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na ng kaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Kamusta po kayo lahat? Welcome po kayong muli sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farlan kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
1: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
4: 11 Mbps! Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5! Ang oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa balatian sa aton lawas, bangod may diabetes kita, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500, amo ini ang maayo sa mga baratian ang nagakontrol sang inyo nga diabetes. Para malikawan na ko dato ng insomnia. Kag para mahamuok ang atong katulogon kon gabi, mag-inom bitas ang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Check naton bi report ni Kaki 5 Jenny Coyunan. Ati nabalik na kuno ang kag naga-function ang floodgate. Ang floodgate nga ini. Daw mo na bala daw gate nya bala sira bala. Dira sa may Halandoni. Ina-install na kuno suno sa City Engineer's office. Ang ato nga City Engineer sa buong bago ni si Engineer Mavi Gustilo. Si Engineer Mavi Gustilo. Amo ning bag-o naton nga Iloilo City Engineer, Iloilo City Engineer. Alay man siya kag in concurrent capacity bilang headman sang Office of Building Officials o kun OBO. Para na si K5J ni para nga makuha nato ni kay para hindi na masulit ay. Ano ang diferensya? Ang floodgate o kun ang tawo nga nagapadalagan kay nagabantay sa floodgate. Naway nila ni ginawa ni sila sa ginatawag nga testing. Ay nila nang ginatestingan. O sobra na ton blaka sa ligat ti tagilinit man subong. Hindi man ni magtaas ang tubi. O tiya mo to nga nagresulta o. Eh subong nabalik na kuno ah. Hindi na matabo liwat nga magtaas ang tubi dira sa may Halandoni Street City Proper. Alin sa ang Halandoni ni City Proper. Alam nyo doon ang Halandoni. May Halandoni Street Haro. May Halandoni Street City Proper. Alin ina sa General Luna. General Luna, Black. Ilid na sa University of San Agustin. Pagkanto, ginato sa Lidisma, Dillion, kag Rizal. Oh, pala-pala area ang pinakapuntay. Yes, na. Malapit sa super. Kapon dirayon sa may University of San Agustin na muna nagbaha. Ara pa, K5 Gine ko yunan, why pa? Ay, importante ni nga, hindi na ni masulit ah. Kung sabagay ni mga babaha katulad sini nga nagatagiti ang init, nagbaha sa syudad. Kapila na ni kabisis yung natabo ah. Dira sa una sa may Dillion, blah, Dillion, Quezon, Mabini, Valeria. Super area, nagbaha pa na kung magsaka ang tubi, magtaas ang tubi, kung magtaob.

Samtang wala pa si Kaki 5G Nick o yun ano, dumduman nyo tong kinagamo mula to sa nagligad niya si Mana sa Senado nga may nagpalupok to, no? May nagpalupok, no? Kaya questionable si Mau Aplasca, tulang head sang Sergeant at Arms sa Senado. Nag-retire ni siya bilang Major General pero madamo sa nagabatikos o kung nagakritik sa iya. Para ka sa sulod, ma-warning shot ka. Ag ang imo sininga ginasita o kung ginapamangko to, friendly forces ba? Friendly forces? NBI? Ma-warning shot ka? Retired General ka pa? Retired ka pa nga 3-star General? Classmate ka pa ni Senator Ronald Bato de la Rosa? Di ka damo sa nangakadlaw sa comment ilabi na ginsubong sa social media ba? Kaya retired general siya sa sulod siya sa Senado. Kag ang ginasita niya to sa piyak to NBI, but silikon nga friendly forces ba? Government forces? Kabahin man sila sa gobyerno? Di ang kwanto do kabig sini asit o kon volunteer sang NBI, no? Narakpan nila nagpositive sa ginatawag nga para pin test la. Ang positive siya sang gin para pin test kasi kaya mo ni sang gin dakop mo. Ni driver ni isa sa mga agents sang NBI ati ginakabig sang volunteer. Aga sunod si Yanyo, way kuya kapalupok! Way kuya kapalupok, ah! Ito nga, balbla nga nagpalupok, ano, sa natabo nga kinagamo sa premises ang Senado sa itong Miyerkules, Mayo 13. Sunod sa iya, may briefing ang mga ahinte o kung mga volunteer. More or less, 30 minutos, may nabilin nga bag. Sa isa kasalakyan sa mga kapdanan nila nga mga taga NBI kagti na kwanbla yung kuha niya kunong bag sa isa kasalakyan ang upod nila kag kinanglan nga makuha bangod kay may unod ini nga bulong nga imnon ti nagbalik siya nga isa na lang personal niya nga motorsiklo pagkanto sa GSIS building. Tindala niya ni bag tigin na tunan subong. Kaya siya nga kampo nga magsapasaka man sa kaso, reklamo kontra sa mga polis o kon mga katapos ang Senate Sergeant at Arms sa kaso. Ay siya kapalupok pero ang nga ang magambal ang ginatawag lang nagpositive siya sa paraffin test. O kung buot sila kung nagpalupok ka, kung nagpositive ka, may pulbura, may party, o kung may pulbura nga nabilin sa imo kamot. Pero sa madamo ng mga kaso, ang ining natawag nga magpositive ka sa paraffin test, hindi ina conclusive. Buot silingon, nga bisan positive ka sa paraffin test, madamo pa sila sa mga pamaagi, pwede man. Kasi nagsindi ikaw sa imong sigarilyo gamit ang posporo. Or ano dira, no? Positive siya mo, pero ginapanindugan sila yung driver volunteer sa NBI nga wala ini siya nakapalupok. Kaya mo isang ginakop nga kuno, ginakop to sa polis, sa taga sa Senate Sergeant at Arms, sa ginturn over sa polis. Na nagpalupok siya kuno. Di ginako man to ni retired General Mau Aplasca, nga siya ang nakauna palupok sa Senado. Amo kaninang mga kritik, ilabi na ginang may active, may retired nga polis, o kung military man yan nga. Retired General ka! Magsinggit ka nga, sino na? Gano kumuda? Kala mo nagit nga nagsinggit mga NBI ni? Iti, mga taka NBI sila mo, siya mo. Iti, ma-warning shot kagid. No, ano nga isip nga nagsulod sa kay retired General Aplasca parties na? Friendly forces, ma-warning shot ka?
positive pero matigdas kag mabaskog ang pagpanginwala sining volunteer driver sa NBI. Nga wala siya makapalupok. May mga instances sa mga parapin test na nagpositive pero ginambal naton nga hindi ini-conclusive. Balasihan nga nakapalupok agid kung magpositive ka. Oras sa aton nga pagpangalagad, last 12:26 na ang ininga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang DTX 500 isa ini ka aktibo kag pinakamataas nga antioxidants 1.3 million orak units nga maka ayo o kon maka butang sa lawas mo nga healthy ka, malikawan mo ang mga balatian. Kay ang sarcoma, isa ka makamamatay nga sahi isang cancer ini. Kinakabudlay bulngon, ilabinigid kunyara sa late stage. Dawa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma, nagatubo sa kamoto kontiil, 30% sa tiyan, ang 10% sa ulo kon sa liyok. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma. Pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan, ini magiyong adyuan, tinali nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, maginumbita sa DTX 500. Kagmay tisi at lawadlaw, kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masiligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Alin sa disugard sugarcane extract sang DTX 500. Batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang mighty C naman, isang alkaline nga vitamin C. Ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good pathion. Ang mga guba nga mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerosa. Hindi na magulat yung magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-DTX 500 yung Mighty C at daw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 yung Mighty C, mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Sa klinika di Alternativo Medicine Annual Center. Para sigurado, kamo, magadto kamo sa mga products center ni Dr. Ramil Oya diri sa siyudad sa Iloilo. Arinamtang sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Miyagaw, dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, panwan ni Mayor Iko Calvo ara dira namtang sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Alas 9:30 sa aga, top-top last 3:30 sa hapon. Ag sa Banwas ng Sara, kahapon ang ininagbukas, ara dira na pahamtang sa RDM's Building sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Lapit sa Sara Public Terminal. Sa mga taga Quinto Distrito, sa mga taga Northern Iloilo, Northern Iloilo ni halin ini sa Barotac Viejo, Ahoy, Concepcion, Sara, Limiri, San Rafael, San Dionisio, Batad, Estancia, Balasan, Carles. Ini na kamo magpasudad sa Iloilo kun na kamo magpakadto sa sudad sa Pasig. Ay may ara na kamo dira malapit gin palapit ni Dr. Ramil Oy. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyong lugar.

0: Ayo nga po nang sa aton sini mga live viewers via on air kag online sa kay Sir JC James Garbilles. Inlo naman tato aircon kay JC Garbilles sa Macleaning naman ta. O mayo nga po nanda kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Sir Rex Salarda. May baha diri sa Valeria. Ara si K5 Kim, kada may danaw kuno to sa Valeria. Si Jan Perotso sa Magaysay. Mayong hapon lang dira sa Perotso kag sa Magaysay family sa Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Sa may Atrium, baha man kuno. Sa may labot sa Atrium. Patrol tabi, liyo ko bi kay K5 Kim Kaluyo kung nara sila sa area. Kay Sir Jenny Ray Seaman. Kay Jenny Ray Seaman, mayong hapon nanda. Salamat kida. Thank you kid sa inyo padayon niya pagpamati kag pagsunod sa mga programa sa K5 News FM Iloilo. Samtang sa wala pa, magabari kita, dugay-dugay. Pagkatapos gid lamang sini. Standby na mga ka K5!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: detox ka ba?
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang iCare drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Good day. Magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
2: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow! My puso!
15: Para sa matinlo nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
16: kag gakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX
15: GTX 500
16: Asalrikan
15: Epic Tibo
16: GTX 500
15: E3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio, ang D3 yung may BCO,
16: BCO
15: yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may VCO.
16: Ang VCO
15: yung may D3.
16: D3 Bio,
15: mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
4: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
8: May puso!
17: 11 Mbps!
18: Balik tayo sa ato nga pagpakalagad, mga ka-K5. Check na nato na report ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Ako nanugin ang natabo kapon nga nagbaha dira sa Halandoni Street City proper. Subong nag-awas naman ang tubig. Dira yon sa may Valeria, no? General Luna, nag-awas ini kay mataas ang tubig bangod kay Kwan Subong, no? Nagsaka ang tubig. So, taas. So, lusot sa drainage system. Pag sulod dyan sina, magwa naman sa imbis nga drama sulod ang tubig, nagwa naman sa nagsuli. Sabla, hindi pa kanto sa dagat ang tubig, kundi alin sa dagat, kanto sa duta. Kaya tama kataas ang tubig. Subong, K5 Gen.
17: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
18: K5 Gen eh.
19: Yes,
18: how are you?
19: Yes, kakay from John. Okay lang.
18: Oh, sige. Anong rason niya nagbaha kapon sa Halandoni City proper? Subong ka baha man, subong ha? Dira sa may Valeria, General Luna? Anong rason sina?
19: Ang dito ya kahapon sa may porsyon sang Valeria kag dilagid sa may Halandoni kaki 5 John sa may sagwa sang ano na bala sang University of San Agustin nagbaha dira kay 5 John because sa tabok sana sa may dalong bala sang tulay sa kilid sang Regatta Hotel may pumping station na kaki 5 John. Ang pumping station na sa idalom ang floodgate sa pumping station ang may motor niya kaki 5 John nasunog ni because nga nag-overheat bra kaki 5 John ang switching limit sinika kay because nga ang wala natalo pang dance ang nagabantay dira ka K5 diyan nga supposed to be nga
18: wala
19: ang switch
18: ano ba si ko nagabsent sa ko ba si tulog sa ibay sa balo
19: di wala na nag overheat pala ka
18: natulogan siya
19: wala man gid na specify kay K5 diyan no kung wala na talo pang dance ang naga in charge dira ka K5 diyan
18: wala ubraya bantayan niya waya mabantayan ano nga
19: Wala ka kay 5 John na kumbaga na overheat na sunog kumbaga ang ining motor kay 5 John ang isa niya ka switching limit giging install nila giging kuha nila last week giging pakayo sa repair shop tapos kahapon it gabi ka kay 5 John after na itong nagdanaw-danaw sa may Halandoni na install na balik ka kay 5 John ining floodgate tira kay ang ano ka kay 5 John kung wala sang floodgate wala ka kay 5 John wala sang may nagka-control sang tubig nga naga
18: what's it on ang floodgate niya mo ning sira sang outflow ba arin sa babang tubig pagwa sa Iloilo River o bali daw sira na parang hindi makasunod ang tubig alin sa dagat o kung alin sa suba
19: Alin sa suba. Kaya kahapon, ang high tide na ton, naglabot ni sa 2 meters sa K5 John. But since nga wala sa
18: amo man, Subong taas man.
19: Subong taas man sa K5 John ang high tide na to. Tiyan mo na gani nga may pagbaha-baha man dito sa may order na danaw sa Valeria ka K5 John.
18: Hindi to, hindi na yung baha, danaw. Kapon to, hindi man to baha, danaw man to.
19: Danaw-danaw lang.
18: Danaw lang. Actually, totoo niya terms na, danaw mo. Danaw ang kabahayang suba.
19: Mm-mm. Idanaw ka K5 dyan, ting mga labot sa buko-buko. Ti aside sa motor ni ka K5 dyan nga nasunog, may mga outfall pagid kita dali ka K5 dyan nga wala na siradhan pala. Amo nang isa sa mga ginalantaman nga factor sa nga City Engineer's Office nga may pagdanaw-danaw dito ka K5 dyan. So, subong, since nga na-install na ka K5 dyan, ini nga motor dila sa may pumping station to kayo dyan.
18: Ligwaya, ito kailangan kapon to. Hindi na to pumping, kung station na lang. Sabong yung pumping station na.
19: Pumping station na siya. Kami,
18: kapon to, station lang. Wala
19: station
18: pumping.
19: Station lang. Yes, correct. Yes,
18: gano? Gano ka kung nag-pump ka haw?
19: Ginaano na siya kayo dyan. Nabomba?
18: Nabomba.
19: Nabomba ka ginasuyop ang tubig.
18: Agli. Amo kali na?
19: Amo na ka kayo dyan.
18: Sige ah. Putante nga, hindi na ni masulit ha?
19: Sa dila sa atin ni masulit kay dila sa San Antonio kay Kevin Jan.
18: Nakaiuna
19: sang baha pero dito naman niya sa porsyon sang Valeria kay Kevin Jan.
18: Kay dito daw abi why patuya pumping station now? Kay may ara na daw sa may Molilone nga side mo.
19: Nasa Molilone nga side pero hindi natin ma-determine kung din mitampi sa Molilone bala ka K5 dyan ang area. Actually, mayara kita ka K5 dyan na no sa Lianom na actually ang aton nga pumping station. Do there is a may syudad and according to city engineers nga all of them are functioning naman ka K5 dyan. Kagkada semana under maintenance sila do ginaano man nila ginagrasahan ka K5 dyan. Agod nga may
18: nagrasahan nila.
19: Para mangin madanlog para
18: ano para grasahan para magdanlog
19: para madanlog kay Kevin Chan hindi
18: para
19: hindi mo lang
18: para magpangsyon para magpangsyon ang floodgate.
19: Okay para hindi wala kay kung hindi
18: budlay kon mala no budlay kon mala wala hindi magpangsyon kay kun mala gani mamalhan kay gani mamadaka kun tig-a
19: dasi maguba dasi magtuktukon
18: matuktukon siya kinang lantern may grasa. Budlay kong tlagsak lang ginagrasahan, no?
19: Oo. Kay nagatoktokon siya kay Kifab dyan, nagatoktokon.
18: Gatoktokon?
19: Okay. Kung wala sang proper lubrication kay Kifab dyan, kung magsagidanay ang mga
18: steel.
19: Salsalon.
18: Mga steel.
19: Mga steel, kaga mga salsalon, dasig maguba ka Kifab dyan. Ang muna dapat may proper lubrication kaya sa mga
18: dapat
19: machines
18: may, floodgate. Dapat may preventive maintenance, sa regular nga maintenance para
19: yes.
18: Nga ini magtuktukon.
19: Sama na ka K5 dyan, tika na semana, once a week, ginabutangan si nakang grasa ang aton ng mga floodgates sa K5 dyan, dili sa may city. I-check na to ni ang ining ano mga pumping station, kung inibala ka K5 dyan, functional ni sila.
18: Kung natabo ni kahapon, kundi si kapon naman na nila. So, kaya tika balo kita, bagong aton nga city engineer mo, si Engineer Mavi Gustilo, di ba?
19: Yes, no. Si ang appointed na as the new city engineer, si Engineer Mavi Costilla, formerly nga, yara siya sa Office of the Building Official to K5 dyan, no.
18: Okay.
19: You all check later on, together man with the Office of the Conservation Facility, ang ilang maintenance sa pumping station to K5 dyan. Di kayo usually daan, observe na ito sa Tigulula na grabe man ang pagbaha-baha diri sa may syudad sa Iloilo ka K5 dyan. Di considering nga mayara kita sa anom. Ka mga pumping station sa K5 dyan.
18: Okay, salamat kayo na K5 dyan. Tinginang lang niya, regular ang preventive or regular ang maintenance ang
19: mga salsalon.
18: Okay. Kag, ano ang nami ibutang para nga ini magtuktukon?
19: Ang grasa.
18: Grasa. Oh, kinangan niya, may grasa kanya, per me para nga ini magsapnot.
19: Para danlog. Ini, pag... babaw pa dalom sang floodgate kay K5 dyan.
18: Okay. Para nga hindi na sila maugtas.
5: Hindi dapat magpabaya.
18: Dapat yun. Taga City Engineer, hindi ka mo magpabaya. Ah.
8: Untatana na.
18: Okay, budla.
10: Oh my God.
18: K5 dyan. Salamat, Jed.
19: Sige ka K5 dyan. Ining update ang yandron sa inyo sa DTX Cafe Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 dyan ikaw yunan para sa kampi na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: K5 News FM. Kampiyon Report.
18: Madamo ganyan. Salamat sa report ni ka K5 Jenny Kauyunan. Mangapi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga makahigop ka sini, makasinggit ka namit kag sa buru. So nga kape. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay. That's why nga healthy. Pre-bio coffee. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Healthy siya kay may malunggay. Pre-bio coffee. Kabang panahon, dapat magpaligo kita 3 times a day. Gamit sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo yung nagpapresko.

0: Inyo kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street,
2: by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa

0: Queen's Street sa kilid St. Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing
4: performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinlong na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ng antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo
4: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
5: Ang PCO
4: yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
5: Ang PCO
4: yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio with PCO.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
5: Ang PCO
4: yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
10: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: Rocka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Sa mga butika.
3: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO ng may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtingula, kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang
3: yung
8: UTI ko. Salamat sa
3: Mighty C.
8: Efektibo.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: K5 Lives FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
15: K5 News FM. Sarang Iloilo.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 10 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
21: Dear Maninay Mani,
0: Hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong napulang.
20: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
4: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
20: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong magkaupod. Subong Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mani. Isa ka oras, kagtunga kita nga magkaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Today is Tuesday, May 19, 2026. Nagaguom-guom diri sa may banwasang Sara. May pagtupa sang manipis nga pag-ulan, dayon nagadula-dula man. Kani importante kita ha magdala sang aton nga payong, raincoat, dira jacket, kalong. Kung ano man nga mga panaming nyo sa lawas nyo ha, para kung maalang-alangan ka mo, at least no, may ara ka mo sang pamandong dira. Kag syempre, hindi ka mo magkalipat mag-inom sang ato nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para may ara sang resistensya ang aton nga lawas. Kumbaga, may ara kita sang pambato dira sa nang kalain-lain nga balatian, dala sang pabag-o-bag-o nga panahon. Hapon sa mga suki naton nga nakatutok gid subong dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton ha sa Tagsak Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon gid sa mga taga K5 News FM Pasi. Sa K3 FM Kalino, good afternoon. Maayong hapon man sa mga taga K3 FM Yagao. K3 FM Laganes, maayong hapon. Kag dira sa may Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa aton sa Quinto Distrito sa mga nagatabid sa K5 News FM Sala. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories sa gihapon. Ako ang inyo kaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mani. Aton man ginaabi-abi ang aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo 88.7. Kag syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para manginuna, kag-updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Mayong hapon man sa mga kumari abroad naton. Ma'am Pings PSJ, good afternoon. Ma'am Azun Pineda. Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon gyud. Ma'am Naneshan, kamusta? Kamusta ang aton nga pagbulo bakasyon? Mayong hapon gyud sa Prasha family nga nagapamatigid sa aton. Mayong hapon man sa kay Sir Jesse James Garvillas. Maninay, taas subong ang tubig. Budlay mag-inulan kay wala agyan sang tubig. Hello lang kay Selfa Garvillas. Kay Jesse nga nagabantay sa Batsoya. Mayong hapon man kay Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan. Pag-greet lang maninay kay Ma'am Geraldine Psycho Delphine. Happy, happy birthday. Ay, happy, happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sang ila nga kaadlawan.
1: Happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Happy, happy birthday kay Ma'am Geraldine Psycho Delphine. And of course, kay Ka-K5 Herman Flores Jr. Happy, happy birthday. Kaga-kadungan niya si Ma'am Joanna Maika. Sa my Klinika Sara. Happy, happy birthday, Ma'am Joanna.

happy birthday ha sa tanan nga naga-celebrate dira sang ila nga kaadlawa. Mga naga-celebrate man sang ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa, pwede gid kamo makapanamyaw. Message nyo lang sa 0962-478-8730. Your comments sa aton Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.

Nadalyn Show to. Mama Rizel, Baluro Kasiple. Maayong hapon. Maayong hapon man kay Ma'am Ramia Panes. Ma'am Aisha Aman. Ay, Ma'am Shine. Maayong hapon din. Maayong hapon man kay Joy PL. Sir Benny Hermano, maayong hapon. Maayong hapon man dira sa mga nakatutok ko ah. Sa may dumaraw ka, P. Mami Azun, kamusta ikaw? Magsela Gonzalez, maayong hapon. Kamul kuno uran sa may San Miguel ho. Oh, ha, longgid ha. Balon gid kamo sang inyo dira nga payong para nga hindi kamo mabasa kung may kadtuan kamo, pero kung wala man lang kamo kadtuan, relax kamo diyan. Init ka tubig kag magtimpla sang aton paborito nga kape DTX Coffee Mug. Para ini sang ampalaya, chia seeds kag disugard sugarcane extract powder. Ang DTX Coffee Mix nagabulig ini sa aton para ma-detoxify dira ang aton nga lawas. Kaniha sa mga gusto dira magpatunaw-tunaw, magpakapadala ay sa ilang pagpamuhin, yung kamo DTX Coffee Mix. May ara inis ang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. And syempre, DTX Coffee Mix, manami gid ipares sa subong nga hapon.

0: Ma'am Jillian, may Bode, maayang hapon. Maayang hapon ako no kay Joylene Bode nga nagahilay-hilay gapamati. Kay Ma'am Nita Budyola, good afternoon. Sige. Aton oras, alauna 22 na sang hapon. Ara na, plastado na lang mga kumareta. Ngita na kamo sang inyo dirang ang mapwestuhan ha. Mayong hapon manina, shout out na ako sa bayaw ko ah, sa kay Leo Posadas, kag sa Iabata, Nining Posadas, Lori Daria Posadas, sa may Mabang Sapa, Sara Iloilo. Manina, shout out lang ako from 961. Matamyaw manina kay Bibi Dance Palmas Jr. nga maoy, kag si Ate Grace, kag si Kenon, kag it's me. Salamat Gid Maninay from 739. Wow, thank you Gid sa pagtutok dira. Ara na, plastado ng mga kumareta. Timpla na ka GTX Coffee Mix ha, para samtang nagapamati, kapatuyom tuyo man ka mo dira kapag higop sang aton kampiyon nga kape, GTX Coffee Mix. Relax, relax ka. At syempre, namigide pare sa sininga mga tiyempo. Kay nagaulan-ulan nga daan. Kaga, nagaturot talithi sa pila naton ka mga area subo. Kag for sure, makarelate kini ang iba naton nga mga kumare, especially mga kumare abroad ta, sa istorya ni Hailey. Para da mga kumare abroad naton, si Hailey, naglaon na lang sang sobra kaobra dito sa abroad. Pero may lalaki gihapon nga nagahulat sa iya diri sa Pilipinas. Kung wala siya nagbalatian sang Picos, wala gid siya magpauli. Kagsang nagpauli na siya, desidido gihapon ang lalaki nga pakaslan siya, bisan pa may ara siya sang balatian. Wow! Grabe, no? Magpasugot bala si Hailey sa tanyag sang lalaki nga pakaslan siya bisan may ara siya sang balatian. Kay bisan na nagralaon na inikatrabaho sa abroad, pagpauli niya, ang lalaki nga naluyag sa iya ang nagahulat man sa gihapon. True love bala ina? Pero tiindi taman madiktahan ang tagipuso ni Hailey. Ang bugos nga kasaysayan ni Hailey, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine me where

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Vicente, sana siling ko na. Wala pa kuya plano nga magnubyo.
1: Hayley, ari na kita sa hustong edad. Nagsiyempre, may maay naman akong obra.
0: Vicente, madamo pa kuya sang handom sa kabuhi ko. Damo pa kuya gusto nga buhaton.
1: Hayley, mabuhat man gyapon nato ina. Wala sang imposible.
0: Basta, hindi kuya. Sa iba na lang nga babae, ipatuhoy ang pagpalangga mo, Vicente.
1: Ikaw ang gusto kong mapangasawa.
0: Hindi ko gani. Sorry, Vicente, ha? Sige na. Magpauli ka na. Tuyo na ko, eh.

0: ato na si Vicente?
1: Ato na, ma.
0: Ay, kaluluoy man nga lalaki.
1: Ma? Makaluluoy? Nga man, ha?
0: Hindi na makaluluoy? Amak mo, ano sa adlaw-adlaw, ari di siya. Gadala sa mga pasalubong sa imo. Tapos kada kadtuya, ginadesairihan mo.
1: Ma, damo pa kuya handom sa kabuhi ko. Damo pa kuya gusto nga buhaton.
0: Okay na. Kung sa bagay, anuhon mo man lang ang kurso mo kung hindi mo mapuslan. Pero, nga apalangga mo si Vicente, ha? Ha?
1: Oo, ma. Pero, hindi pa subuhang tiyon eh. May handom pa kuya, ma.
0: Tagana pagidya mga plano mo, ha?
1: Nag-contact na ko sa classmate ko nga nag-aubra subong sa hotel sa Bahrain.
0: Ma-abroad ka?
1: Yes, ma. Sana siling ko na. Damo pa ko gusto nga buhaton. Wala pa kuya plano nga mamana, ma. Wala

0: Day, kadako naman sa natipon mo. Wala ka pag plano magpauli sa Pilipinas. Wala gid bala, Day. Hindi man sa tinipunan, ah. Kiti, stable naman ang pangabuhi nila ni Mama kag Papa. Kag sa mga utod ko. Nakatapos naman sila. Kag ako, Day, wala naman sang obligasyon.
1: Ote, paano ang future mo ya, Day?
0: Future? Ari na gid ni Day, oh. Nag-aobra ko sa Bahrain para man sa future ko, Day.
1: What I mean, bala, Day, is ano naman yung kinitaan mo kung wala ka man sang pamilya?
0: Si Mama kag Papa ya, kag mga utod ko. Pamilya ko man, Day.
1: Day, ang buot ko siningon. Mamana ka na, Tani.
0: Isipa bala. Ginubos mo na ding oras mo sa pag-ubra sa abroad.
1: Ninubyo, wala ka man ganubyo. Kadamo man di sa mga Pinoy nga nagapangaluyag si mo, ganyan kita busted mo man.
0: Day, sana siling ko na, wala pa kuya plano mamana, no? Damo pa kuya gusto nga buhaton.
1: Remember, ha? 35 ka na bala. Kinahanglan mo na gid yung mamana.
0: Oh, tulo ka bala, oh, sa phone ko, oh. May dalaga na kuya kagsultiro sa Pinas.
1: Ikaw yung single gihapon.
0: Day, ha? Hinulsulan mo giniya sa ulihi, Day.

kapoy. Kadamo bisang visitors ka ina sa hotel. Doon na maguhan man ang lawas ko ba. Ay, pero sang una, duwala ako man ina batsyag ka. Nasubong to kadasig na lang magluyas ang lawas ko ha. Oh. Kagduha na kabulan nga wala mag-abot ang pamulanon ko. Kag daw na-notice ko pala sa kaugaling ko, doon nagniiwang ko. Ay, ano ba lang natabos akon man? Ay, ang maayo pa, mapakonsulta ko ba sa company doctor na muna para mahibalaan ko kung anong ginabatsyag ko.

0: Day?
1: Oo, Day. May pikos ko, Day. Nagkinanglan ko nga magpauli sa Pinas kag magpaayo.
0: Ay, Diyos ko. O, di ano na lang ni Day man?
1: Wala ako sa may mahimo, Day. Kundi tumano ng hambal sa doktor. Boss, Day. Ma-file na ko sa mga papers ko papuli sa Pinas, Day, ah.

0: Remix. Tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Gah, matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, Gidia!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Basta may kabalaan ang kaugdas, kapoy sa trabaho.
6: Kag-stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagdimula, kalaman ang abyan.
7: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio
8: yung may Visio.
7: Ang Visio
8: yung may D3.
7: Mga butka.
11: D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka makabutika.
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalas up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 Moves FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Saray Duilo.

0: Nan, para ini tanan sa inyo, ma.
1: Ayabaw, Diyos ko, day. Ayabaw sa pagkadamo-damo sa pasalubong mo. Ayabaw.
0: Oo, ma. Madamo pagidira, ah.
1: Ayun, labaw. Nga kagulpig sa pagbakasyon mo. Duging kibot mo man kamihan ni papa mo. Ay, daw, Disyembre ka pa man tanay mabakasyon, di bala?
0: Ay, kwan, ma. Wala ko pa yan ang sugid sa imo, eh.
1: Nga ano?
0: Basta, ma, may madalom nga rason.
1: Diyos ko man, anak, nga daw makulbaan man ta sinakman. Ano na, ha?
0: Ay, karon ko na lang iistorya sa imo, ma. Karon na lang bala.
1: Eh, ba, ay, may gapamusina?
0: Si, sino na, ma?
1: Ba, sino pa? Kundi si Vicente?
0: Ba, ano? Ano? Tugto bala subong? Wala siya untat nga nagakadto diri sa balay, ma?
1: Ay, oo, oo, eh. Naglalao na lang inasang sigihulat sa imo? Abiwig ko ato. Kay basi ko nakapanimaho nga nakapauli ka na.

0: Hayley, nalipay ka na kung nakapauli ka na. Kamusta ka na?
1: Anong ginabuhat mo, di?
0: Eh, hindi pwede nga bisitahon ka. Wala man siguro sa malayan nga bisitahon ka, hindi bala?
1: Namangkot lang ko ah. Ay, oh, gali. Tubto bala subong. Wala ka paghihapon sang asawa?
0: Paano ako makapangasawa? Tungod ang babae nga para sa akon. Busy pa sa obra niya.
1: Ara ka naman sa diskarte mo nga ka-awkward.
0: Ili, tubtob bala subong. Priority mo paghihapon ang karir mo? Eh nga, sano ka naman mabalik dito sa abroad? Kaya kung mabalik ka pa dito sa guhasang pungsod, wala tong kugihapon ikaw.
1: Ba... Vicente?
0: Oo.
1: Ah, kuwana. Hindi na siguro ako magbalik dito.
0: May, matuod ka? Buot mo silingon nga gusto mo na nga mag-sitol ka?
1: Vicente.
0: Ano?
1: Wala ako sang plano nga mag-sitol down tungod.
0: Tungod ano? Hayley, please. Ininang tiyon agad nga magtugod na kita sang kaugalingon nga pamilya. Ininang tiyon, Hayley.
1: Vicente. Pangita ka sang babae nga para gid sa imo.
0: Oh.
1: Hindi ako para sa imo. Kagpalihog lang ay, magpangita ka sang iban nga babae.

0: Ay, abo Diyos ko, Hailey, anak. Amo gali nang ginadala-dala mga masakit.
1: Oo, ma. Wala gina ko maguna-una nga. Natapikan ako sa niwalantihan.
0: Ay, pero nak, maayo ka na iya. Tumana lang ang ginahambal sang doktor sa imo. Di bala may pag-asa pa man nga makabata ka?
1: May chance man, ma, galing. Galing sa edad ko ngayon.
0: Mao, anak, pila ka pa man lang. Dako pang tsansa. Kag magpakabakod ka. Uy, abi mo bala, kadamo man sang babae nga amusin ang ginabatsyag, pero wala nagakadulaan sa paglaom. Pangamuyo lang bala, nak. Kung galing paano ni kay, bisan ganit nobyo, wala ka man. Nga, may plano kagid bala nga mamana? Na?
1: Ang matuod, ma. May plano man. O galing, wala naman siguro sang pulos, hindi bala.
0: May,
1: mas maayo pa nga mangin dalaga na lang tup-tup, may trust, ma.
0: Hailey?

0: Hayley, para sa'yo mo.
1: Ay, wala ka pa kitbalamatakan, Vicente. Halos maduwa na kadikadang pangaloyag mo sa'ko na.
0: Sadasinin ko na. Tuntuon ang pagpalangga ko sa'yo mo. Bisa na to ka sa abroad. Wala gid ako natintar sa ibang babae. Tuod para sa'kon, ikaw ang labing mataw mo sa tanan, Hayley.
1: Vicente, kuan, ihambal ko na lang sa imo. Kung mangin kita man, wala mang gihapon sang pag-asa nga mahatagan ko ikaw sang anak.
0: Oh, Hayley? Ay, butsilingon na palangga mo man ako.
1: Oo. Apang sa nasiling ko na.
0: Oh.
1: Hindi ko ikaw mahatagan sang anak. Tungod. Tungod may pikos ako.
0: Oh. Hayley? Ay, hindi ka magkabalaka. Ipabulong tang ginabatsyag mo. Mangita kita sang doktor nga pinakamaayo sa lugar ta. O bisan din, pangitao na ito nina. Hayley, hindi anay ina pagpaminsara ha? Kakakuan, isa lang ang pamangkot ko. Hanta mo blako pakaslan. Kagmangid pa na mo.
1: Vicente.
0: Ay, Hayley palangga, naging kakatama. Oh, sa katapusan, ang pila ko katuwing ngulat sa imo. Mangin kita na gidman, Hayley. Oh, salamat kita. Oh, salamat kita, Hayley.

Nagpakasal kami ni Vicente kag nagpabulong ako sa Manila. Makaligad ang panahon, ginbugayan gid man kami sang anak. Bilib gid ako sa pagpalangga ni Vicente sa ako. Ginhulat niya ako sang pila ka tuig kag sang nahibal-an niya nga may sakit ako. Wala man siya nang pagpangduha-duha. Sa imo Vicente, palangga ko gid ikaw katama. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Hailey.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sarailo-ilo. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagandibugit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi yan masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sa mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sa amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya, amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek. Sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahi sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghali. Kaya rapagid, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghali sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore. Nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Kanig ko pa na, buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment, sa ila, ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus. No? Tetanus, kara lang sa lansang, sa tuktok. Tan, pero, pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik ka infeksyon. Dapat, kabalogi kita mag-observe sa aton proper hygiene, magtinlo sa aton palibot, kag magprepare sa tinlo nga pagkaon, kag parisan permi, pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabu ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya, Sir Gibin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kasi

0: infection, ang kantoan mo, hospital, gin mo.
1: Gusto.
0: So, hindi ko gusto yan magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo yan, kung damo kagaw, imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka, kung damo kagaw, imulian, tiga UTI kaya eh, damo kagaw yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon ka eh. So, kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti, inom gigas ang D3 Bio, adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
0: May munulaw rin pa ka, nga galibot-libot sa imudugo. Inatanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga ga-inom na D3, D3 Bio na ang pilia.
1: Upgrade mag, na ka
0: mo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
1: Kulang.
0: Dapat inyo nga D3, may BCO gin. So, dako gin perdihon mo, kung permi ka lang, nagabalatean tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
1: Pakal ka bulong.
0: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Gold kag patuluan ang mataas sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
3: DTX 500.
4: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho.
3: Kag stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat. Kalaman ang kabihan.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress, malikawan.
4: Pagkaburigod, malimtan.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
4: mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, nalayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
3: I Care Gold.
13: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amo na ako na ang iya ginagamit. Puod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. At nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Gah, ma-joyride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
1: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sige ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend lover.
3: Extend Supplement for Men.
14: Yahoo!
0: DTX 500.
16: Kulang sa pagkaons ang utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka.
0: Mag DTX 500 ka na.
16: Ang DTX 500.
0: Bastante sang antioxidants.
16: Panghontra sa mga halit ng free radicals.
0: Likawan ang baratian.
16: Mag DTX 500 ka.
0: DTX 500.
16: DTX 500.
0: Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho,
16: kag-stress adlaw-adlaw,
0: ini ang kabagdanan, sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan.
16: Mag DTX 500 ka.
0: Kaysa DTX 500.
16: Ang stress, malikawan.
0: Pagkamurigot, malimta.
16: DTX 500
0: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3
16: yung may Physio.
0: Ang Physio
16: yung may D3.
0: D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
0: yung may Physio.
16: Ang Physio
0: yung may D3.
16: Magabot ka.
19: D3

0: 500 epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pangaiban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500 ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mugs 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mugs 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5. Is FM. Championing the live. Of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saro Ido Ido.
8: Secret memories.

0: oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa tonsang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga may ginabatsyag dira bala, madasig ka mag tawag ni magsiburo. Dasig kita pikan sang balatian. Testing iha ang Klinika D3 Bio. Kung nabudlayan ka man magtulog, muligi ang imo nga lawa sa pag-recover from stress, inom kita sang Klinika D3 Bio. Kaya may ara ini sang cold-pressed extra virgin coconut oil nga may natural stress relieving properties. Gani para ma-improve ang quality of sleep nimo, inom kita Klinika D3 Bio. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para nga makapahuway kita sang maayo kag hindi kita dasig tapikan sang balatian. Kag syempre ini man kita magkalipat ha, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton nga immune system. Ulanan, initan ka man, basta nagka-Mighty C ka, may ibato gid ang imo nga lawas, batok sa nagkalain-lain nga balatian. And syempre, ang vitamin C nga Mighty C, kilalaman bilang isa ka-stress buster. Ang mga tawo nga may mataas nga levels ang vitamin C, wala ini nagapakita sa nga mental kag physical nga mga senyales ang stress, gani dapat nagainom gid kita sang Mighty C. Kaya ang Mighty C, isa ini kaya mabaskog nga antioxidant nga pwede gid pabaskogon ang aton diri nga natural nga panlaban o kung pambato sang aton nga lawas, batok sa mga balatian. Ang mga antioxidant, ang mga makuha nato nga molecules, ang nagapapaskog gid ha sang immune system naton. Gani dapat inom kita sang Mighty C, isa ka alkaline based nga vitamin C o kung ascorbate nga nagapabilin sang mas madugay sa aton nga lawas, tub-tub 12 ka oras nga nagahatag naman sang mas madamo nga benepisyo para sa aton ikaayong lawas. Gani kung gusto mo nga mangin stress-free, inom kita sang Mighty C kada adlaw. And hindi makita magkalipat, tumara kita DTX 500. Ang DTX 500 Superior Antioxidant. Buot silingon, nagabulig ini sa aton para nga mabuhin o kung mahagan-hagan ang mga ginabatsyag na dila nga mga balatian. May ara ka bala sa nga suprer dila nga mga diabetes, may arthritis ka, mga paghubag-hubag sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory properties nga madasig nga nagapakupos sa mga hubag naton kag nagatap na sang inflammation. Gani, tama na nga antos sa sakit sang aton nga joints, mag DTX 500 kita kada adlaw, ilabi na sa mga tigula. Ini tanan ha, mabakal ini sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch. Magluwas diri, available man ang iban nga mga produkto ni Doc Ramil Uy, Extend Food Supplement for Men, Sporebiotics, DTX Beauty Soap, and ang aton nga Deo Fresh. Kag madamo pa nga mga bulong, pwede ninyo ma-avail dira sa aton Klinika Sara Branch. Gani, bisitahan ninyo ha. Bisitahan ninyo ang aton nga Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Sa may Chocsogo ba lang? Guwapad ang gabantay. Gani, magbakal na kamo sang aton nga mga produkto. Magluwas diri, may apat man kita ka mga product outlets. Available kita sa Klinika Haro Branch ta dira sa kilid sang Robinson's Haro. May araman kita sang Pasig City Branch, located kita sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, siyudad sang Pasig. May Kalinog Branch man ta, located kita sa Costmart Kalinog. Kagang aton nga Miyagaw Branch, ala kita nahamtang dira sa Maybahin, sang Baybay Norte, Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:15 na sang hapon. Sa mga may advice para dira sa kay Hailey, wow, grabing istorya, no? Amo na kabakod, basta gani matinood-tuod ang imo nga paghigugma, kag nagasalig, kagid, kag nagapati, kagid nga someday, bisan ano pa kadugay sa imo nga paghulat, basta sincere kag pure love ang imo ginapakita, may kaayuhan gid ina. Grabe man si Vicente, no? Amo na yung husto, ah. Amo na ang husto nga klase sang pagpalangga. Ang pagpalangga nga kabalo maghula. Ay, di ba lang pagpalangga nga wala ginadalian. Sige, sa may mga advice, pwede ka mong katawag sa 0962-478-8730. Kung si Mama Aisha Amad pa, once in a blue moon ka lang makakita sang lalaki, pareho kay Vicente. And he is worth living for. Gani, you're so lucky, sender. God bless you both. Correct it. Wow, happy ending! Amo inang ginasiling destiny kung si Ma'am Azun Pineda pa. Maninay, maayong hapon. Pag-greet lang kay Marilu kag kay Mulong. Arman Bacoguay, maayong hapon. Ronnie Haleco Balsada, maayong hapon man. Maninay, listening at Iloilo Mission Hospital Security Department. Pag-greet lang ko sa mga upod ko. Ay, thank you so much sa mga lod, dito dira nga mga security guard sa Iloilo Mission Hospital. Sige, ara sa piyak nga ninya, una naton nga caller. Good afternoon. Mayong hapon.
1: Mayong hapon, Maninay.
0: Sige, sino gani, ma'am?
1: Ate Inday, sa Barangay Anabo, Lemery.
0: Oh, wow. Ma'am Inday, kamusta? Kamusta na sa Anabo, Lemery?
1: Ang okay man lang. Sige hapon. Always kaya pag kami na sa inyong programa. Tagahapon, tagabiman.
0: Thank you again, Ma'am Inday. Sige. Anong aton, Ma'am Inday, mahambal sa istorya ni Hailey?
1: So, pasalamat din siya na kay Bison sa dugay itong makanahon. Kag-ihulat din siya. Kag nakapauli na siya sa Pinas. So, pakasilan din siya sa laki. Kundi, kuswerte siya sa sayang laki, sayang nabana. Gawa man niya gisayangan. Sa may sakit sa kapauli. Kundi, tuod-tuod niya pagpalangga sa kay Bison. So, din siya ka. Dinaki sa pareha kay Bison karong mga panahon. Kundi, ang mga laki karong mga panahon, di na pabataan ka lang pambiyaan lang. So, ay tigan siya kayo sa iyang kabuhi ng abot si Vicente sa iya ka, sila kahit sila gin.
0: So, kumbaga, kung kabalo ka maghulat, may ara isang kaayuhan para sa imo.
1: Oo, ara, may ara gin. Kayang habalsang Ginoo, nagapangayo ka sa iya, yes, no it. Kung para sa imo, pi, isang sa dugay nga panahon, mag-abot mo gin, basta maghinakas ka lang.
0: Sige. Thank you, Kit Ma'am Inday, sa imo advice ha, ukon sa imo nga mahambal sa kay Hailey. Basi may gusto ka dyan, Ma'am Inday, nga tamyawon sa inyo lugar?
1: Okay, tamya kong galing ang bangan ko nga si Danila Palmis, kag Heidi Debelis, kag Terte Hilendono, kag sa romance gali, sa tagat-agsa, mag-aubra, mag-aubra sila. Tamya kong sila Daniel, kag salamat, Ma'am Inday.
0: Sige, thank you so much, Ma'am Inday.

Oras na to, alas 2:20 na sang hapon. Sa mga may advice, pwede pakahinga, gaw ha. Magtawag lang again sa 0962-478-8730. Grabe no, dalayawo ng paghigugma ni Vicente ah, para sa kay Hailey. Kumbaga, bisan almost 20 years, duha kadikada niya nga ginhulat ang matamis nga pagsabat ni Hailey. Wala gid siya nagpadala-dala sa mga syempre pagkahuyang man bilang isa ka lalaki. And kumbaga, iya ini sa gihapon niya ginhulat, ginbaton bisan may balatian. And bisan na muna ang kabudlay nga ilainagyan sang ulihi ginbugayan man sila sa gihapon sang anak. Which is amo nang nagapakita nga kung matinutuod ang imo nga pagpalangga sa isa ka tawo. May ara ginaya sang ginpain ang Ginoo nga kaayuhan man para sa inyo. Dari man nagapakita no nga ti bisan ano pa kabudlay sang pangabuhi, bisan ano pa kabudlay bangod nga ti may ara sang balatian, basta himpit lang ang imo nga pagpalangga kag pagtuo man, ihatag na sang Ginoo ang desire sang imo nga tagipusoon. Mabudlay man maintindihan ang mga bagay-bagay sa subong, problemado ka man, pero gani, kung wala ka man lang may natapakan nga tawo, kag syempre, ang imo pagpalangga, bala kumbaga matuod-tuod, hindi ka gid na pagpaslawon sang aton nga Diyos. Sige, aton oras, alas 2:21 na. Sa may mga advice ha, pwede pa diri makatawag sa aton. Malagsaho, no? Ang klase nga lalaki nga ini, kasubong kay Vicente. Kumbaga, bisan nagpalayo si Hailey sa iya, nagbalatian man si Hailey, pero ti sincere gid ang iya nga pagpalangga. Hindi tanan nga lalaki, handa nga magpabilin kung may problema o kung may kabudlayan ang isa kababayan.

0: Advice ko lang maninay sa iya, pangamuyo sa Diyos ka. Kung si Sir Ronnie Haleco Balsada pa. Correct. Kahit sa ulihi, ang Ginoo man lang aton nga makapyutan sa ini nga problema o kung sa aton nga pagpangabuhi. Ara sa piyak nga linya, ikaduha ta nga caller. Good afternoon.
1: Good.
0: Mayong hapon. Sige. Establish ta na yung signal ta upod sa aton nga caller. Oras na to, nanas 2:23 na.

0: Oras na to, alas 2:24 na. Sige, daw alang-alang, gitang ikaduhan na to nga caller. Ah. Pero okay naman to so far. Kahit happy ending man ang istorya ni Hailey kag ni Vicente. Madamo lang kita sa natunan man sa ilang nga istorya. Amo na ang magpabilin nga matinutuod sa aton nga paghigugma, pagpalangga sa isig na tong kapareho. Kahit ibisan ano pa kalawis ang imo nga paghulat, kung na sincere kag pure love ini, hindi kagid mapaslawan. Thank you so much, Hailey, sa pag-share sa imo nga kasaysayan diri sa aton. Madamo gid ang na-inspire, mga naka-relate, mga may ara sang PICOS o kung mga nagatrabaho abroad. And at the end, hindi dapat madulaan sang paglaom kay bisan may balatian kita kung himpit ang imo nga pagtuo. Nagaampo ka sa aton nga Ginoo, hataga niya gid ikaw na sang kaayuhan sa uli. Thank you so much sa pag-share sa imo nga kasaysayan diri. And sa mga nag-upod sa aton, madamo man nga salamat sa inyo. Halong kita ha. Keep safe and stay safe everyone. Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sa Secret Memories. Dirigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan. Maninay Mane para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang I Care Capsule kag ginpatuluan ko

0: Ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakar sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo!
1: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Ikaw pala ang may diabetes?
1: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
2: Nga nagapanupo!
1: Kagakontrolar!
2: Sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Masalikan!
1: Epektibo!
2: DTX 500!
1: E3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio!
2: Ang
1: D3! Yung may
2: Physio.
1: Physio.
2: Yung may
1: D3.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra, para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, region, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lang. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: E3 Bio.
10: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3, gamay
1: Physio.
2: Ang Physio,
1: nga may
2: D3.
1: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Nga may Physio.
2: Ang Physio.
1: Nga may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
12: K5.
13: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Dali na sa trip na masadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
16: Sa lugar ng puso ba ba?
15: Kung trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5. Road trip K5. Road trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5. Road trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
17: K5 Road Trip.
18: K5 Road Trip.
19: Bibi,
13: 99.7 K5 News FM. Suwabe nga hapon sa tanan. Mayo kay medyo gagom-gom ang kalangitan. Pero kung hindi lang ni magtupa, karon do, mayo man ah. Kontento na kami sa pagdulom lang sa kalangitan. Goods na na. Basta hindi lang magbundak ang ulan kapin pa karon kung mag-alas 5, magtigpululi na bla. Pwede man kung mag-ulan ka karon lang mga lasay sa. Huwag ko nga daan ka dala kapute, budlay na mabasa ko karon. Kakita na kamo sang ulo nga kalbo nga nabasa sang ulan, gihining-hining, gabanaags, gatulok-tulok, dayon daw kwan. Do hotdog nga magugwa sa ref, blat si Huraya. Welcome sa K5 Road Trip, kaupod si Kuya Andoy. Kag siyempre, ato na, na nagahimos na ang delegasyon. Ba, delegasyon? Sang K5 News FM Philippines para sa Palarong Pambansa 2026. May delegation, mga kami nga amon. Sabi nyo, mga atlet lang. Mga atlet man ni sila, pero laing ka klase atlet ni. Mabiyahe na ni sila pakadto sa may ano, Agusan del Sur. Na may tani upon tanawa. Galing kay may mga responsibilidad na dislilo. So, ingat-ingat mga ka-K5. Enjoy. Kaga, hindi nyo pagpabayaan si K5 Karen May Badilya. Ba mo, ano na nga daan? Gahinupang. Gahinupang. Basi itaban, wala kasultiro, to Ronald. Kag siyempre, dala sa ilang ang mga balon pakadto sa Palarong Pambansa. Hindi madula ang DTX Coffee Mix kati aga pa na sila permi mabugtaw. Budlay namang laban. Damo man ito kape, laban-laban. Pero lain, gidya ko ang balon mo nga kape. Wala nagpa-update isang sorok-sorok mo. Wala ginalabugay ang chan mo. Kati may mga kape nga muna, di ba? Isa ka sa shay palang inom mo, ang acid mo diyon ga, ano na. May iba naman nga kape nga sa sobra ka isog, pag inom mo, do, gusto mo nalang idlagan sa banyo, dayon. Pero ang DTX Coffee Mix, it's the best for the stomach. Kapamahaw ka man o kung wala nami niya para sa tinaim mo, gabulik pa na sa digestion. Ang DTX Coffee Mix, that's ampalaya plus the sugar cane and chia seeds. So kung kapaniwang ka, kung pero may problema dotsan mo, pero may ka lang ginalooping, pero may ka lang ginatubels, bala mo na na. Amo na yung solusyon. Tamo si Ma'am Melody sa may haro to ho. Nalipay gid nga naka-DTX Coffee Mix, Ma'am Mel. Ayang aga. Bala lang kung ubos na stock mo suplayan, takaaway problema. Kag siyempre, parisan mo pag-idbay. Kaya ari ang ina-istoryahan ta sa aga, ha? Kati ako, may mga times nga makahalin ko sa balay, kapin pa kong buraw ko, hindi na ako kakaon. Ang oras, tsakto na lang para mag-inom isa katasa nga kape, tapos parisan mo pag-idbay, TC da yun. Now, don't get me wrong, klaruhon taling niya. Wala gidyas ang maka-replace sa insakto nga pamahaw sa aga. That's the most important meal. Pero kung wala ka good choice, amun niya ako no brow, tudluan ko ka mo. Isa katasa nga DTX Coffee Mix. Pampabugtaw sa kaunuran, pampabugtaw sa paminsaron. Isa ka bilog nga saging. Tinanok man na da o kung lakatan o kung ano man. Pang ano lang, para may unod lang chan mo. Tapos imnan mo diyon may TC para basko grisis tinsa mo. Kaya siyempre, kung gutom ka, mas less imo enerhiya, mas less ang inugbato sa lawas mo sa mga balatian. Pero kung nakamaitisi ka, protektado ka. Ako lang na iya. Why kuya gahambal nga amo gina dapat ang inyong asundon? Kiti, hindi man kuya nutritionist, hindi mo kuya doktor. But it works for me. Bala niya, mas kuya nyo, andoy nga daan kisa. May mga simpong buraw. Kaya hindi kuya gusto ma-late be. So why yun lang ko gakaon sa balay? Diri na lang ko gapangita pala mahawon ko sa ano sa palibot. Pero antes ko na maghalin ang mula na inom ko, isa ka DTX Coffee Mix, isa ka saging or kung ano mada, kung may kamote, kamote, basta may unod lang saan mo. Kag may TC. Na, goods na ko na dayon. Hasta magtigpalanyaga. Pagtigpalanyaga, tingita kanon eh. Ito si Tikalon mo ko na magambal, karoon ka okay na ko na bilog nga. Hindi man! Tsura kung ano yung adugin pa ng corn sa extra rice, hindi magkaong kanon, kaong kanon eh. Sa udo. Mayong hapon sa mga nakatutok sa aton samtang nagabiyahe. Aragali. Okay, bo aragoy. Sige. Dali lang. May nagsulod nga ano. May sulod nga importante nga message. Sige sir, tinguhaan ko sir. Dahil nag-PM ang amon nga Vice President for Operations. Si K5 Eljan Castanyo. Dali lang yun sir, tapusong ko lang ni sir. D3 Bayo na yun para sa mga pirmi lang ginaigos ang kagaw. Mga tupad balay mo, tsuran lang daw kagaw. Dapat naka D3 Bayo, kakaya mo ni proteksyon tabatok sa impeksyon, ha? Kapin pa ko na exposed ka pirmi, ara ka sa sagwa ang trabaho mo, ara ka gid, let's say, sa higad karsada, sa initan, auxiliary gabi halimbawa, driver, galibod, utan, anything ara ka sa sagwa, basta exposed ka, mas kinanglan mo gid ang D3 Bayo. Proteksyon batok sa kagaw. Tanan nga klase kagaw. Virus, bacteria, fungi, tsura sa tupad balay. De, pero seriously, amo na ginatawag naton nga the antiviral and antibacterial specialist. Amo na sa ang D3 Bayo. Sige. And last but not the least, of course, hindi pagalimtan. DTX 500 para sa mga sobra ka-sweet. Sobra ka-sweet, pareho sa amo ni K5 Lorenzo. Galing kaya amo niya nga pagka-sweet, be. Ara lang sa ibang nga tawo gakadto. Hindi nyo pagpunggan ang pagka-sweet nyo, ha? Ipuutuwas nyo kay base mag-support sa lawas nyo, diabetes, gwa nyo! Sa mga nag-struggle control sang ilang sugar, ilang blood pressure, DTX 500, ha? Bisan isa lang kada adlaw, ah. Why man yung problema? Kahit tanan nga produkto tadi, all natural. Balanta naman ang lifestyle tagaling, hindi na mo naki-healthy. So, ginpahapos na. Imbis nga mag-usap ka to sang kinilo nga tubo, kag mag-usap ka man sang kinilo nga marguso, o gintingob na lang sa DTX 500 para mas makontrol mo ang BP kag sugar mo. Tanan yung produkto naton, available na! Sa available na. Alin sang una, pangalin ni available. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Siyempre, diri sa Haro, ara lang sa may Ilope Street, tupad sang St. Roberts. Diara mo ta sa Pasi, si Miag-aw, kag sa Kalinog, and bukas na, kahapon pa, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Na, so sa mga taga-Quinto Distrito, miara na tada. Maraming salamat! I'll be back tomorrow dito pa rin po sa inyo kampyon nga istasyon, K5 News FM. Mayang hapon, bye-bye!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabo na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation.
2: Wala nagigit
6: ako makabatsyag
2: pang sakit. Mighty C. Babaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
10: Tigasi!
11: Tigalapa!
10: Tigasay!
11: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
11: May maca
10: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan
11: ang
10: gapanubo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagats, mga butika.
0: K5.
2: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagaligop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga magatag palamati. Suguran natun subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo kit makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako yang basulon yo.

0: Mayong aga, Tarakel.
1: Oh, binlod manok ka? Aga ka pa di sa balay, haw?
0: Ta, may asin ka mo kag jutay nga kalamay. Mangayo tani si tatay.
1: Wala nagi ka mo yung sanabalaan nga obraho, no? Ang pangayo na nagit perme?
0: Kayo wala pabi ka padala si nanay kwarta, ta? Basi tapos bulan pa, ta?
1: Name, gali yae, no?
2: Hi, binlod! Maano ka sa amon, balay?
0: Irene? Kukuan? Mangayo ko tani asin kagalamay?
1: Eh, wala ko di subong asin kagalamay! Ubos na!
2: Ang damo, pagid lang to, nay! Puno, pagid lang tong kalamayan, takagasinan!
1: Singganan nga wala gani! Eh, lakad na, be!
0: Ta? Gay lang ko bitabi sa jutay lang? Kay bakulon karon ko ni tatay kung wala ko dala.
1: Ay, ano ka, bungol? Siling ko gani, di ba wala? Ay, hindi ka niya maghalin? Masyahan, tagikaw sa inyat ka to, beg! Halin to!
0: Tarakel?
1: Halin! Isa! Tua! Hindi ka maghalin!

0: Oo. Di na ang kalamay kagasin. Wala ka man, bitbit.
1: Tatay, wala ko ginataga ni Tita Raquel.
0: Ay, kanimal si mo. Ti manuta ni, ha? Manuta! Makao na lang ito sinisang lugaw mo wala sa'yin kagmainong sa kaping wala kalamay. Wala kang ibala diskarte nga bata ka mo. Mango ka din! Kamango ko yung si mo, hum?
1: Aray, tay! Kinampang mo sa ulo!
0: Manmango ka! Hindi ka naman diskarte! Waro! Dadaan nyo ng linugaw nga wala sa'yin. Bahala ka mo sa kabuhin nyo! Pakanaan ang duwa mo kumanghod, ha?
1: Ako lang may masala. Ako lang may ginabasol ni tatay kung wala ko ni kanon sa balay.
2: Manong, gutom-gutom na agad ko.
1: Dali lang. Ay, totoo si Lito. Sukaran ko kamo sa linugaw. Pero wala ni asin, ha? Kaya wala ta asin.
3: Sige lang nung, basta makakaon lang ta.
2: Oo, ay gutom-gutom na agad ko nga dahan.
1: Ara no? Ikaw na ka mo?
3: Namit man yapo
2: niya. Sige lang nung makaon kuya. Kay gutom-gutom na kay kong adaan.
1: Sige kaon ka mo. Tani, mabalik na lang si nanay, no?
4: Para hindi na tamabudla yan.
3: Ang bangi nanay, pagaling niya di. Hindi na sa kunong magbalik-balik. Kadumdum ka to nung nagambal sa amo na. Ito bala?
4: Hindi ah. Hindi tayo mabatas ni nanay. Inambal ya lang to. Kaya init ang ulo niya kay tatay. Kay pirmi lang sa ginasumbag at ginadapal ni tatay mong...
3: Sonsubong niya. Kita naman nasakit ni tatay. Kay wala naman sa iba niya paukpan mong.
1: Dayay rin. Sige lang.
4: Agwataw talang ni. Mga muyo na lang tanga. Kabay pa nga magbuhot si tatay. Kaya hambal ni Ma'am Tagoy ito isang una. Nga kung may problema ka, mga muyo lang ta. Kaya kapamati ginang Diyos sa aton.
3: Nga, di na ang Diyos na nga. Paano sa kabati kung mga muyo taki, wala man di sa sabalay.
2: Ara na ya sa langit ang Diyos. Kag may gahom na ya ang Diyos. Ato bala sa Bible story gani, nga ginbasa sa aton ni Ma'am Tagoy to'y sa Sunday school.
3: Gili.
1: Totoo si Lito. Hindi ay rin.
3: Ano no?
1: Mga muyo, tabala nga tatlo. Sige na, ay rin no si Lito. Para
4: magbalik na si nanay. Sige na. Mga muyo, tanga tatlo.

0: Kore, Dandoka, gaan daga kaurungan ka? May problema ka?
1: Wala, sir. May sugo ka, sir?
0: Gintuyo ako pagkatapos mga liguon ako. Abi, bulumasay abi ang tiil ko agud nga matulugan ako.
1: Ate, oo. Oo, Sir Ray. Sige. Magplaster ka na. Iplaster ma yung ulo mo diri sa uluna, no? Kag itong-tong dayon ang tiil mo sa paa ko kay masahion ta ka.
0: Ambugin lang nanamian ko sa imo. Kay nami kagit iya mag-atipan.
1: Ba? Sir Ray? May iayok tani ko sa imo.
0: Adoy na.
1: Kukuan. Nahidlaw na ako sa amon eh.
0: Kabalo ka naman. Kakabudlay gabayaan mo ako diri. Hindi ba lang antes kaginbaton nga mag-caregiver sa akon. Ara sa kontrata nga ginpirmahan mo nga hindi ka pwede basta-basta lang nga makapauli. Nga may dubyo ka to nga ginbilin? Pasi ba?
1: Wala, sir. Kuan kay si tatay balahaw. Kay gamasakit siya nga daan. Ti wala to siya daan upod. Dani, bisan isa lang kaadlaw makapauli ko. Nahidlaw naging ko sa ila, sir. Sa kay tatay, sir. Sir Ray, nagapakitluoy ako sa imo ay. Subong lang ini. Gusto ko lang nga masiguro nga okay si tatay. Pangako, sir. Pagkatapos ini, bisan dugay naman kuliwat makapauli, wala sang kaso. Pero pasugti lang ko si Ray ay. Pasugti lang ko nga makapauli. Sige na, Sir Ray. Sige na.

0: Signori dei capelli d'oca, io mi sbagli che potrei essere anche io una figlia come casa se poi strocco. Sì, tu...
1: Tay, may un gabi. Ay, kakakuan. Kamusta ka, Tay? Bisa ko, Bitay?
0: Kaluyan ka sa mahalaga Ginoo, anak.
1: Ay, Tay, pahigad, Tay, kay isin ako, anay, pirtahan.
0: Maayo, kayo nakapabirinser ko man nga magpauli.
1: Ay, Kwan, hindi ako mapahamtang dito sa ginaobrahan ko, Tay. Ari lang diri sa imo kag sa mga batang pinsar ko. Kamusta ka di, Tay?
0: Ari, nagapanikabot nga. Kalakat liwat sang tadlang eh. Kabudlay sining baldado ka. Kabudlay mag-gawi.
1: Ang mga bata, Tay. Kamusta sila?
0: Kori. Pasensya kita. Wala kit ko baka pag-umusta sa kabataan. Kasi... Ato man sila sa bukid.
1: Gindala sila ni Buboy sa bukid, Tay?
0: Oo. Ato man sa bukid ang palangabuhian nila.
1: Tay, gusto ko taning akuhawan ng kabataan kag ibilin diri sa imo eh. Masaligan mo man si Binlod kahit may buot naman siya. Pwede mo na siya masaligan diri sa sulod sang balay, Tay?
0: Kori, pamangkot kung ipadala na sila ni Buboy. Kita di wala. Antes ka mo nang binilagay, ginsiguro mo na yung kamataan.
1: May istorya pa ko sa iya, Tay. Bahala na. Basta tubangon ko siya. Kag-ayuon ko siya nga dalun ko ang tatlo kabata dire. Hindi ako mapahamtang nga wala sila dire sa tupad mo, Tay. Hindi ako mapahamtang, Tay. Hindi.

0: Uy! Ari ang kabalan, ho? Mano ka? Nagbalik ka, ho? Ginsuka ka naman sa mag-umuyab? Eh, sus! Hindi na ko yung baton si Mukuri. Baho na na, ho? Ha? Gindura-duraan na na sang laing yung lalaki.
1: Kung ina ang pagpati mo, bahala ka, boy. Basta ari ko, agudalun ko ang mga kabataan.
0: Ah, gali. Tira. Pamangkuta sila kung maupod sila sa imo. Kay napiho ko, ako ang piliyo nila. Nakabati ka? Hakuli! Ako ang piliyo nila. Hoy! Kamu nga tatlo! Ano?
2: Itay.
0: Maupod ko mo sa ilo nyo? Ha? Sumat! Pili ka mga tatlo! Maupod ka mo kay nanay nyo! O kung mapabilin ka mo diri sa akon! Ha? Pili ka mo!

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa pagpamati. Ang makahalawa tawad niya kasumpun sa atun drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sang pagtulunahan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yung basulo niyo! Ginsulat kags direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon sa balita,
2: kampiyon sa music,
3: kampiyon sa kalingawan,
4: kampiyon sa serbisyo publiko.
5: K5 News FM
6: 88.7.
7: Kampiyon,
8: may balita na,
9: may drama pa.
10: Kampiyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugbon sa katong drama sa kanginan. Medyo git makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, ako yang basulon nyo.

0: Ahari ang kabala, no? Mano ka? Nagbali ka, o? Ginsuka ka na sa bago mga uyab? Isus, hindi na ko'y magbaton si Mukuri. Baho na na, o! Gindura-duraan na na sa mga lalaki.
1: Kunin ang pagpatay mo, boy. Bahala ka. Basta ari ko agodalon ang kabataan.
0: Ah, gali. O tira pa man ko ta silawa kung maupod sila si mo. Kaya napiyo ko, ako nang piliyo nila. Nakabati ka? Ako rin? Ako nang piliyo nila. Hoy! Kamu nga tatlo?
2: Tay.
0: Maupod ka mo sa iloy niyo, ha? Sabat! Pili ka mo. Maupod ka mo kay nanay niyo o mapabilin ka mo diri sa akon. Ha? Pili ka mo!
2: Tay. Hindi pwede nga mabalik na lang diri si nanay.
3: Suntay, kundiin si Manong Binlo, dito man kami ni Yoselito. Hindi kami gusto ang bulaga niya, tatlo yan. Nay, hindi na naman ang malakat, Nay.
2: Nay, malakat ka paliwat, how? Abi ko, hindi mo na kami biyaan, liwat.
4: Hindi mo na kami palangga, Nay, aw.
0: O, Tero! Ano ang masabat mo sa mga bata? Do sa hangag ka! Musi-musi ka lang na sa kalimutaw mo.
1: Tubin, Lord. Day-ay-ay. Totoo si Lito.
4: Nay.
1: Palangga, ungit ka mo. Pero si tata yung ang hindi ko maguantahan eh.
0: Bobilangguan niya. Do ako palang gubon mo sa kabataan.
1: Boboy, nakita sa kabataan kung paano mo ko tratuhon. Kag isa pa, dako ang handom ko para sa kabataan ta. Gusto ko sila makatagan sa maayong nga kabuhi sa pilakadlaw.
0: Dato ng silingon mo yangan na wong kapilak! Amisusa ka? Hindi ka kumpurme kung anong ara lang!
1: Hindi po, buya! Para ini sa buwas damlag sang tatlo ta kabata! Kaya hindi ako gusto nga na manigulang man sila diri sa uma! Kapag kaya kong bigado kita eh! Sugot ka lang ha! Sa pilakaadlaw mga anak mo! Isang kahig, isang tuka man pariyot ha!
0: Buwas damlag sa kahangag mo! Do, pati ako yung tuon mo pa! May plano kay mo yung alain ko rin. Manamisusa kay. Oh? Kamu, ano pag ginangangan nyo nga tatlo?
4: Nay. Tay.
5: Tay. Nay.
0: Hipos! Pag-ilimit nyo, ha? Ang gusto mag-upod sa iloy nyo nga igatan, kagambisusa, himos. Pamutsan nyo mga bayo nyo. Kang hindi na magbalik-balik, Dre.
1: Mga anak, Binlod, himos na to. Himos na. Usilito, ay-ay. Kunopod ka mo sa akon. Dito makakaon ka mo sang maayo, nak. Maatipan ko ka mo. Dari sa bukid ka budlay katamay. Sige na.
0: Aray na lang, o. Aray na lang, o. Ako ang madesisyon kung sinong maupod sa imo kag sinong mapabilin. Ega, usik ta sang oras eh. Pag nagasurong dugo ko magtulok sa itsura mga pistikay.
1: Nga, Aboboy! Sala pala maghandong para sa kayuhan sa mga anak ko!
0: Hoy, gaga! Hindi ka magambal nga mga anak mo lang. Kay hindi ka makabuo sa ila kung wala ako. Ha? Gaga ka karong magulombal ka karong. Amo na lang niyo. Dalang dua. Ang dua. Klaro? Dala si Yoselito kag Irene. Ibilin sa akon si Binlod kay mapuslan ko na diya sa uma.
3: Ah, hindi yun. Hindi ko yung mga sigat na wala si Manong Binlod, Tay. Hindi ko yung mga sigat na mamulagay kami.
4: Amo man ko, Tay. Kung sa diin si Manong dito na kami ni Irene, ah.
0: O, Tay? Kita mo! Ha, kore? Kita mo na kung sinong bugat sa dughan sa mga bata. Ako! Gani ko na kusay mo. Balik ka to sa uyab mo, ginbulos mo sa amon. Mabuhi naman kami din nga naman tinerbisan wala ka.
1: Ay, ay, sige na. Usilito. Upod na ka mo sa akin, sige na. Sige na. Sige na.
4: Si Manong galing na, ay.
1: Ay, ari lang din si Manong ninyo. Kung magkachimpo, pakatoon naman siya sa istaranta. Sige na.
3: Hindi, kuya. Namiti mo ba? Bakulagan mo gitgali kami nga tatlo? Basta ka din si Manong. Dito man ko, mami. Dito man kami, ah.
0: Teh, korete yan, eh. Hindi gani sila mag-upod, pilito mo, Ged. Manong ka pa, Teh? Lakat na to, lakat na. Maglakat ka na, kure. Hindi na pagulat ha. Nasubutan sa panulay ang ulo ko. Kay basi kong mainit ko. Laason tapakas ang binangon ng ikratan ka! Lakat na!
6: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Korea.
1: Tay, hindi magululupot ang mga bata sa akin. Mapabiling sila kay Buboy, Tay. Ika'y kinawiran ni Buboy si Binlod. Hindi ang duha ka magod, hindi mo'y magupot sa akin kung wala si Manong nila.
0: Ano na lang ginagroon? Gore. Avi. Tadlunga na lang ninyong pagabuhi ninyo. Bagin sumpaan wala ka mo sa simpahan nga kung kaslun ka mo. Sa kalipay mo manukod sa kasakit. Magaon.

0: 我应该有胆敢的了滚我那生意路应该往个地方谁了但你不能动门我们那个人
1: 妈了那能你带呀妈来你谁了可以把老婆那么很笨给你了可是你的感到Mahang panggit nila kun may gahagin mayaan ko sila tay.
0: Ikaw ang bahala, Kore. Pero wala itong basulay sa ulihi. Isa lang ang mahabal ko. Werte ka budlay siyang paniwalay. Gawala siyang iloy nga nagatipan ka nagagiya sa kabataan. Pwerte ka budlay, anak.

0: Grabe. Grabe yun si Corin, no? Kabatas man siya yung abayaan yung tatluya ka mga bata.
1: Man ambisyosa. Perte ka tayog sang lupad. Hambalya. Pag ligad ko no sang isa katuig, mabalik siya diri. Kag abe niyo kung anong hambalya, damo na siya kwarta. Bahaus! Sambot lang. Ano mambal mo dara, Michael?
2: Damo na kwarta kay ite. Ginabaligya yung lawas sa syudad.
1: Nan!
2: Matyagan ko gani sa beer house ka ubra.
1: Bao! Talabag!
2: Kaya naghamis ang panit niya.
1: Bao!
2: Kaya nagputi siya.
1: Bao! Pati ay nagali, nakita mo?
3: Ay, gali.
1: Bao! Kag akon bala kon magpauli siya dali. Kag makibot lang kita. Nang halos tanan din ang mga banak, mga kalalakin andere. Ginpang salama yan ah. Bao mapatay gina siya dali sa mga asawa.
2: Kurikong bakukang kagiday. Kagbasi makibot lang ta de ang mga lalaki diri sa lugar ta may AIDS man tanan.
1: Ay mag-amosy nang matabo sa pilakadlaw. Ay angay na sa iya gapuson susulod sang ilabalay kag tutdan man para mabatyagan yang kasakit sang iya kamatayon. O bighalan klase babae no.
3: Ay bighalan gidya.
1: Ano si mo may
3: ay gusto ka gidya. Ay tutdan ta gidya. Pero ante sina, ay pulihan ta siya anay, kastigo.
1: Na,
3: para maumpawan gid siya bala sa kakig ta sa iya haw. Sa sina, makabalos gid kita sa iya. Ay, kaulumol, kaulumol gid
1: iya. Kaulumol gid paminsaron.

0: Kapitan kyung na siya. Hasta magdako kita. Gindihan niya ta. Ginbailo niya ta sa iban. Hindi ko ginimalipatan hasta magdako ko.
1: No.
0: Hindi ko ginimalipatan.

0: Ano ang dangtan sining kaugot nga nagahari sa Balatyago ni Binlon? Mga abyan, sunod ninyo sa pagbamati ang mga batahong magkasugpon sa atong drama sa kanginan. Gidyugid makuhaan sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, ako yang basulon nyo. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: With Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Malakas,
3: mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: D3.
1: Mga butika.
5: My family history ba na kamuos ang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis!
5: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado.
6: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kuso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:07. Ini nga oras sa dulong sa sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Lima kadlaw na nabilin kag palerong pambansa na. Ang oras sa dulong sa inyo sang Hinebra San Miguel, tatak tapang tatak Hinebra.
12: That time check was brought to you by Hinebra San Miguel, tatak ng tapang tatak Hinebra.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: El Castigador.
22: El Castigador.
21: Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador.
21: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador!
21: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador!

0: Saka maninay nga hapon, syudad ka probinsya sang Iloilo. Regyaro man talop na makita tub-tub alasay subong kasidmon sa pagdulong sa malabing talupang doon sini nga mga balita diri sa may syudad Iloilo. Partner, Leo Kanay kay doon nagdiferensya naman o ang monitor naton kay dalang kay medyo ba doon nagkuhan naman ang monitor ta partner. Now, sa ato si mga K5 sa 180 tanan ka barangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton si nga tingog sa mga nagatutok subong sa ila si tagsa ka mga radyo. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz sa lisuan sang inyo mga radyo yar kita sa FM band. Kag subong man mga K5 sa aton sini nga mga real station sa may Banwa sang Aliganes, syudad sang Pasay, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miagaw, sa may Banwa sang Dumangas sa Short FM Dumangas, kag sa taga Quinto distrito sa K5 News FM Sara. Kumusta dang tiempo sa inyo diri sa may syudad sang Iloilo? Nagtupa subong ang manipis nga ulan. Kag sumuman ang aton man sining pagpanayaw sa aton sining mga K5
1: Tigador
0: sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining pungsod Pilipinas, kag sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagig kamayong oras sa inyo sining tanan-tanan. I-like na kag i-share ang atong sinigapag pangalagad. Kag sala pa maka-follow, i-type niyo ang K5 News FM Iloilo 88.7, ang K5 News FM Iloilo. Mga official Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 para sa ding mga bahing sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo ka-monitor, ma-update mga K5 sang mapikauli nagaknabo direkta mismo dili sa inyo dutang natawhan sa inyong pilanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Direkta sa adlaw sa nga Martes, pitsa 19 sa bulan sang Mayo. Ikatatlo ini nga Martes, sa apatanan ka mga Martes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang yulagad ang yuka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Martes edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Iga-check naton connection naton anay sa pag-asa. Na kay diri sa bayabain sang syudad sang Iloilo, kahit pila sa nika mga lugar sa probinsya sang Iloilo naka-experiensya sang pagtupa sang ulan. Pero sa Gyapon ang aton sa nga heat index naduway ka panaog sa 40 degrees Celsius. Mainit ka ba pa ang Gyapon ang aton sa nga panyempo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay based diri sa pag-asa, kita nag-experiensya sang intertropical convergence zone. Ay, check natin ka mo ni ang mga rason sa sining naka-experience kita sa mga pagtupa sang ulan diri sa may portion sang syudad kag pilay ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero diri sa syudad, no, makagabat siya kita, pierte ka init ang tiyempo, pero nagbaha, no, ang pilay ka mga lugar. Kung mag-high tide lang. Sa piyak sa nga linya, makaupo na itong connection na itong sa aton sa nga pag-asa upod kay Engineer John Baron. Engineer Baron, mayang hapon.
2: Hello sir, mayang hapon. Kag sa aton man mga tagpalamati. Ang latest nga weather update na itong sa adlaw sang Tuesday, May 19, 2026. Sa aton nga update, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ nagpadayon Gyapon nga nag-epekto sa may southern Mindanao while ang easterlies nag-epekto sa eastern sections ng southern Luzon kag sa Visayas. Diri sa aton sa western Visayas, Generally fair weather kita, pero may mga chance kita sa mga isolated nga mapagulan pangilat kag panagobdala sa mga localized na thunderstorms. Actually may mga areas kita no nga naka-experience sa mga mamunog na nga mga pagulan, and actually diri sa Tondo City naka-experience man sa mga pagulan. May mga naano man kita, actually damo na kita na pagwa nga mga thunderstorm advisory no sa mga affected areas. Epekto ina siya sa nga mga localized na thunderstorms. Ang hangin may natugtog agan sa direksyon amihan na sidlangan. Tugtog amihan nga muni ang magadala sang makanay tugtog kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 6:05 sa hapon, magabot laki ni 5:27 buwas sa aga. Ang mga itong latest weather update, ako si John Baron. Madamugid nga salamat.
0: Engineer Baron,
2: yes, sir.
0: Sir Bolsenon, ang ining mga pagulan-ulan sa pila ka mga lugar o bayin sang syudad kag sa probinsya man sang Iloilo is tuga sa mga localized thunderstorm.
2: Yes, sir.
0: Hindi kita apektado sa intertropical convergence zone, sir, no?
2: Yes, sir. Ang ITCZ or intertropical convergence zone gapekto sa may southern Mindanao.
0: Ay, sir. Kag ang easterlies dito sa may area sang Luzon?
2: Yes, sir. Eastern section sang southern Luzon, kag Visayas.
0: Okay. Sir, daw subong nga simana, lantaw natin, anong pinakamataas na record nyo dira sa inyo sa nga opisina kon in terms sa heat index, sir?
2: Yes, sir. Ang highest natin nga na-record is 42 degrees Celsius kay na sang 11 a.m.
0: Pero kami lugan, sir, umpisa nga naka-experience kita sa nga mainit o kon na mapaangat tiyempo. Ano gina pinakamataas sa subong na record, sir?
2: Yes, sir. Ang sa subong, sir, ang na-record naton dire sa station is 42 degrees Celsius. Na-record naton sa 11 a.m.
0: What I mean, sir, ang bilog na bla naton, yung naka-experience kita, nakalabot niya 47 degrees Celsius?
2: What do you mean, sir? Ang sa kabilogan, git sa
0: yes,
2: the whole country?
0: And I mean ko, dire lang sa syudad, sir, na naka-experience kita sa pila kamataas, git, sir. Sa mga other days na nagligad simana?
2: Yes, sir. Sa ano naton, sa previous naton nga, ano mas, if I remember, naka-record kita at 45, pero do ano pa to, isang last pa to ata, isang, do patapos ata, isang February, ang if I remember, do 45 or 46, ang highest naton nga, I think 45 bata. Pero ano na to, sir, isang patapos pa to, isang May. Or should I say, patapos ang February, naka-record kita. So actually, 42, although mataas naman siya kasi ano na siya, danger level naman na siya. Pero may mga instance kita nga, damo kita actually adlaw nga naka-record kita 43, 44, and ang I think pinakayos na ito, isa mo ng 45, sang, I think patapos ang ano, sang February.
0: Sir, may ginalantaw kita nga may super El Nino, no? Magabagit ang El Nino, muna nga, daw below average ang ma-experience natin ng mga pagtupa sa ulan. Pero aside sini, ako magkabagat ang Super El Nino, bulbantayan, sir, mga bagyo doon sa atin nga may mo, mangin na mabaskog, mga bagyo?
2: Yes, sir. Amo na siya ang isa sa mga characteristics sa atin nga El Nino is usually ang quantity sa aton nga tropical cyclones is gagmay lang. Pero muna nagaling taman na siya kabaskog. Ang usually nagaano na siya mabatsagan ta kini siya pag ano ginong pag kundin ang peak gid sa aton nga El Nino. So subong abi ang which is good news man siguro sa ato no kay ginalantaw naton nga si El Nino. Matuhaw siya sa during man sa aton nga rainy season. So balaan tra man nga daan basta pag may El Nino kita nagakulang kita sa tubig ulan. So at least ni habagat ni southwest monsoon ma supplya niya ang amo nga tubig. Actually sa aton nga rainfall nga forecast for the month June, July, August, September near normal ang aton nga expected nga mga pagulan or malapit sa average rainfall naton despite no kung may kung magtuhaw giman si El Nino sa bulan sang June, July or August.
0: Okay, pero ini sir nga super El Nino ni sir ang napaabot ah.
2: Yes sir, actually ang ginexpect naton bala mo diri sa aton sa pag-asa actually ang term ta na siya hindi na siya super El Nino. Amo na galing ginatawag lang sa sa iban nga mga lugar or sa international ang mga gina-coin nila nga ano nung terms Super El Nino, diri abisaton ang tawag sinay sa very strong. So actually damo kita no may mga criteria kita na no sa aton nga El Nino mo na siyang weak El Nino, moderate El Nino, strong El Nino and very strong El Nino. So ang aton nga very strong mo na siyang ano no kun sa ano pa mo na siyang aton nga ginatawag bala nila nga ang gina-coin nila nga Super El Nino. So actually naka-base na siya sir sa ano no sa kainiton sa aton nga dagat. So ang ginexpect naton kung kusog ang aton abing El Nino, of course ang epekto sina niya mas ano man mas
0: grabe.
2: Mas dako man ang niya ma ano no may epekto. So kung let's say abi kung for example lang kung may ano kita no may Super El Nino kita or very strong El Nino kita din ang epekto sina niya ano man tamaan pag inakainit no kag mas nagakulang mas ano pagid mas naga lessen pagid ang aton nga number of ano no, number of rainy days.
0: Oh.
2: I think for example ang ano naton ang last naton nga El Nino no. Ang last naton nga El Nino is actually strong El Nino to siya. So actually na may ano naman tano na ano na naton naka-experience na kita sang strong El Nino sang last nga occurrence niya. So actually batyag ta gito siya. Mainit gito actually nagakulang gito to ang ano no ang aton nga tubig to the point nga nagalitik na ang ano naton ang
0: dutaan
2: may mga areas na taga ni nga under sa ano eh under sa drought. So sa subong abi kina expect man naton nga may very strong El Nino kita. So kung imagine naton ang previous naton tong El Nino nga experience siya, pwede pa na siya actually mas lala pagid mas grabe pag ginang ang epekto kay mas kusog pag siya mo sa previous naton nga El Nino sa ang last gani naton nga El Nino nakaano na kita may drought na kita sa mga areas naton. So ining aton nga very strong El Nino or man ginakoy nila nga Super El Nino possible man na siya makatugas ang drought. Ang good news na da siguro kay ang El Nino usually ano na siya slow onset na sa sir or kung magamba ka slow onset dugay mo pa na siya mabatsagan, hindi na siya mga persa, let's say, habagat. Nga pag let's say, pag declare naton nga habagat season na dayon, aran na dayon ng ulan, munog dayon ng ulan ng ma-experience naton. Ang ano niya, ang El Nino is dugay pa na. Pila pa na siya kaman sa naton, ano, malabay bago naton, ma-experience siya ng epekto gid ni El Nino. Take for example, sa subong, ang aton ng El Nino, maano siya, no? So, ang pagkabalot ang nadaan sa El Nino is gakulang taulan kag mainit. So ang El Nino ginalantaw naton mas start sa during rainy season. So hindi tagid mabatsagan gid no ang epekto ni El Nino kay syempre may ma-receive gito nga ulan diri sa Western Visayas. In fact ano na no ang ginalantaw naton na near average tagyapon sa aton nga mga pagulan. And of course kung may mga pagulan tay syempre do medyo mas manubo niya sir ang aton nga maging temperatura no sa compare sa aton nga tag-init nga season. Of course mainit na siya gyapon sir, expect na siya gyapon naton mapaang biskan may mga pagulan na may mga pagulan na ta no pagabot ni rainy season pagabot ni habagat bala mo naga transition kita mo normal na siya actually nga pag sugod sang inadlaw sang aton nga rainy season bago lang gid pag start medyo mapaang pa na siya kasi siyempre do ano na siya sir do leftovers or mga bakas ni tag-init nga season pero once magsigisigi na siya for the next coming days maano man na siya manubo man na ang aton nga heat index kapin pa kung ang areas na to naga inulan. So medyo ano niya sir no do medyo ma-alleviate niya ang epekto ni ano ni El Nino and then pagabot naman sa ano na to no bare months na to may ano man kita may amihan man kita. So actually laban-laban na diri sa aton sa Western Visayas ano no ang may cooler temperatures kita ya or mabugnaw ang aton nga mabatsagan. So medyo may alleviate man ang inang epekto ni El Nino no nga inang do mainit mapaanggid ang mataas ang aton nga heat index so maano niya na actually ma-alleviate niya na ang mula nagaling kay pagkabalota basta mga bare months nga daan do ano na no gasugod na kita ano gasugod na kita gakulang na or nagaano na no nagalesen na ang aton nga rainy days. So ang actually ang ano gina naton sir ang ginalantaw gina naton ang possible gina nga grabe gina epekto ni El Nino is sa next nga ano no nga warm and dry season ang taginit naton nga season kay ano gyud ang epekto nga daan sa aton nga warm and dry season do parehas lang sa aton nga El Nino no balanse mga daan pag taginit nga season wala gawa ulan kag ano no pag taman kainit so kung intrahan pag ina ni El Nino mas nagalala pagid ang aton nga mabatyagan sa during sa aton nga taginit nga season so ang ginalantaw na naton yes may mga may ano na siya no posible may epekto na siya during sa summer months posible na nga magkulang na aton nga ulan pero ang gabi gid nga epekto ni El Nino is ang next year gid nga ano, nga taginit nga season
0: bali daw ulihig lang epekto sini do lang sini Inger Baron.
2: Well actually depende sir depende kung din mag-start si ano si El Nino kay let's say abi for example lang kung ang El Nino abi nato nag-start ni bisang let's say sang January so kung nag-start ning El Nino naton sang January mas lala pa gid siguro no ang mabatyagan naton sa ano sa aton nga this year nga ano no nga warm and dry season aton nga taginit kung let's say abi for example lang no ang this year bi January nag El Nino for example lang siguro ang ato ni Guru Heat Index sa ano sa March, April, May ng bulan sa aton nga taginit nga season. So ang paglantaw ko dito ang pinaka highest sa ato naton during sang March, April kag May daw ano siya eh. Gulabot na siya 44. So kung may El Nino na siya, pwede na siya maglabot sa 46. Yes, gamay lang ka degrees ang ano no, 2 degrees lang ang ano niya ang pagtaas niya pero dako na actually ng epekto sa aton nga lawas. Imagine mo from 44 to 46 degrees Celsius tapos mapainit ka sa udto nga ano lang continuous nga 46 degrees Celsius ang ano ang aton nga heat index mas nagadako ang chance nagadako ang aton nga probability nga mas ano kita no maka-experience kita sa heat stroke.
0: Okay. Sige, with this explanation and your Jan Baron, salamat ing kagluwat may ngapon ra sa inyo.
2: Yes, sir, thank you and salamat may ngapon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So kon ato sing basiyan ang ining pag-igo sa aton sang El Nino sa tiempo ra bisang tig-ululan no. So ang putambal ni Sir Baron nga kun nag-igo sa aton indiro nga pag-abot sining bulan sang Marso, Abril kag Mayo ati grabe igro kataang ang batsaga naton mga ka K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ano ba naman bintol pang susunod balita ng ato sa nga pag-istoryahan sa ato sa nga pagpangalagad sa nga Martes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sumunga po nagpatigayon sa isa sa nga press conference ang ining mga miyembro. No? Mga lawmakers naton nga mga mag-serving prosecutors para kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag istoryahan tama ni karon after daw nga nag-convene na ang Senado bilang impeachment court, ano na ang matabo diri sa impeachment complaint, no? Ining articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Kag sa aton karon nga mga balita lokal, istoryahan tama ni karon kay masubo ining balita sa ato sining nga mga mamugon kay ang ila sa nga ginfile nga petition for wage hike ang gin denied.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag diri sa may syudad bisan mainit ang tiempo naga baha. Na kay tungod high tide no mga isang nagawa ka semana high tide week diri sa may syudad. Pilag ka mga dalanon diri sa may dalan na Valeriala buot pa dira kag lakip man sa may dalan Halandoni sa may area sa University of San Agustin kibot kagabi tagiti init pero galapaw sa buko-buko ang tubig dira sa nasambit sa ning nga lugar kag lakip man ang city government o po ang DPWH kag ang Department of Labor and Employment naglunsyar sang kontra baha.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Isulat dugang sa ato sa nga pagpangalagad pagkatapos sa mga importante nga mapahibalo paliog standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ka edad na ta. Kulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan, epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio, you may D3. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, you may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3, you may Physio. Ang Physio, you may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
14: Mabagat, mga butika.
15: Para sa matinlong na dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sang imo atay.
23: Basta tinlong atay.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
29: Mahigo bala ang imo dugo.
30: DTX 500.
31: Masamig ka bala ang gina-energy.
32: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
34: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
35: Nga sa masami,
36: amo naman
37: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
38: DTX 500.
39: Masaligan.
40: DTX 500.
41: DTX Coffee Mix.
42: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
43: DTX Coffee Mix.
44: Mga butika.
45: DTX Coffee Mix.
46: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
47: DTX Coffee Mix.
48: Mga butika.
49: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
50: Sa DTX, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
51: C.
52: Mighty
53: C. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
54: Wow! May puso!
55: Pabalik pa K5 sa ito sa pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
56: El Castigador!
55: Ang oras sa dulong sa inyo, alas 4:38. Ining oras, gadulong sa inyo sang Kalipop. A Kali para everybody, every bubbly.
57: That time check was brought to you by Kali. Papa Kali para everybody, every bubbly.
56: El Castigador.
55: Pabalik mga K5 sa itong sunig na pagpangalagad. Mayong hapon gid kay si Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa da, sa bayabain sa nga Barangay Rizal, Lapus. No? Down ta kay Tita Rina ba? Nauda sa may dikamay kalanaan. No? May naigid nga hapon nila kay Sir J.C. James Garvillas, nagpangapi na sa Batsuyan. No? May naigid nga hapon sa kay Agosto 5 sa may Kuwait. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento. May naigid nga hapon kay Ma'am Chirala Pating Branya dira sa may Kuwait. May naigid lang nga udto dira. No? Kagsumuman kay Ma'am Laura Jean Barreta, no, sang Gilit Itery sa may Mabulo Delgado, kag kay Sir Leonito Barreta. Gamon ito ulit sa ito sa pagpangalagad, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Fred Pasgala Jucampo, kay Sir Ruel Parinas. Kaya pamang, kutya ko na pariente ko ni Sir John Baron, si Ernie Baron, no? Pareho lang guro apelyido, ah, no? Kag kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, may dayad gigahapon, kag sa aton sa nga gamonitor sa Kaiser Jenry Siman sa may bayan sa nga Banwa sang Zarag na kag subungman no sa Kaiser Tristan Wayat Gulay kay Tita Rosalinda Palales ni Kinto na kay Tita Indang kay Ma'am Nance na may rin nga po pamilya Palales sa may Santa Cruz Arevalo kag subungman kay Sir James Campbell Militar na no, sa pamilya Campbell kamitok kag miyembro no sa pamilya Campbell kag kamitok sa may Tinokwan na Dingle ay sasawa sini kay Ma'am Analisa kamitok kag monitor gid sa atong pagpangalagad kay Nanay Tessie kay Sir Bambi Chris Mark Jimson Militar kag kay Mary Jo kag kay Emma kamitok
57: ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
55: Gadulungan kay ina na patigayon sang press conference ang mga miyembro na no, sang prosecution na no, ang 11 ka mga miyembro sang House of Representatives nga man mga prosecute sa kay Vice President Sara Duterte ang communications office man na no, nagapatigayon masubong sang press conference angot sa saning natabo sa nagligad sa saning Miyerkules sang gabi. Ako sa din may nabatian itong linupok ng mga K5. Ginapakita subong ang ining natabo no? kung nga nga may linupok dito ni Blue An nga ining si Sergeant at Arms Head, no? Aplas ka, mau aplas ka, amo una nga nagpalupo.
56: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
55: Para kuno warning shot sa mga NBI agent. Pero ginsuspend ini isang office ng ombudsman sa nga anong kabulan si Aplaska tungod sa sining pagpalupok sini kag of course now different agency natong kapatigayon sa imbestigasyon. May PNP ang NBI kag lakip man ang aton sining senado naga-imbestigar man sa natabo.
56: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
55: So diri gina pa explain kag nagatag sang ila sining nga statement si DILG Secretary John Vic Limulya, no, kagatosin nga PNP chief kung ano gina natabo mga K5, no, si PNP chief Nartates sa sining makuha sang CCTV footage humalin alas 7:46 sang gabi tutup alas 7:49 no, sang pizza 13 sa bulan sang Mayo, no, gina check nila ang ining area kay ti dito ko ng NBI agent, no, matapos na nag-request ang administration sang GSIS, no, para, no, nga hindi makalusot ang halin sa mga tao, halin sa Senado. Kasi adjacent lagid ang building sang GSIS Makiba. Pwede tayo madirekta dito, partner, no, ang statement ni PNP Chief Nartates. No, ginapa-explain din kung ano ang kanabo. Now sa ligad ng Mayo 13 kag subuman ni DILG Secretary John Vic Limulya.
1: Pas NBI. Shortly thereafter, he fired three shots into the, not exactly to the direction, but three shots towards the to the vicinity of the NBI agent. And the fire, the, you can see the muzzle fire, the blast. Pakita mo, General. Rewind, please, rewind. What, 10 seconds. Yan. 1, 2, 3 firearms. 4. Yan, makapot ko sila.
4: And, nag-withdraw.
1: The NBA agent withdrew behind the air conditioning duct units. And because he was being fired upon, he discharged a cover fire.
4: One.
1: Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. 2, 3.
4: Take note na yung muscle niya naka.
1: It was not pointed towards the Senate. It was pointed as cover fire because he was retreating. Okay, and then play.
4: Okay. Okay, next CCTV. So, the next CCTV.
1: At this point, the officer in charge said, instructed the agents, do not engage, do not engage. So, they retreated. He was waiting for them. There was no, that's not a gunfire. Okay? He was waiting. The instructions were, do not engage. Agent Ledesma ba? Ledesma ba yung, sino yung, ano?
5: De Leon.
1: De Leon was in retreat. He was waiting. Forward a little.
4: Forward.
1: There. Then that was after the exchange. But that was after the gun, the cover fire. He looked behind if there was anyone following him, and they both retreated towards the canteen.
4: Okay. Back. This place, tandaan nyo, back.
55: Ginapakita subong ni PNP
4: rewind,
55: Chief Nartates
4: tag
55: ni DILG Secretary John Vic Limulya.
4: Former slide.
55: ang posisyon sa mga taga National Bureau of Investigation.
4: That CCTV video is placed, the area is beyond this place. Okay, next. To further explain, play mo to, play this video.
55: Okay, may may ara sa nga Baytinoy Bicama NBI agent na nga nagsulod sa GSIS building mga alas 6:07 ang dakna sa agabi sa May 13 no? Suno sa kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kato sa nga tagpamuno sa Philippine National Police kagindugang ni LG Secretary John Vitrimulya nga mga agents wala kuno nagasuksok sa tactical gear na sa masulod sa opisina.
4: And meron din tayo. Yung area, dito na yan. And then, this is the boundary, may pinto. Beyond that is yung second floor. Nandyan yung mga OSAA personnel, including the Marines and Police. Before that, one slide before that. Sige. Okay. Oh, take note, nakababa yung baril niya. Muzzle down. This is an NBI agent when he was being accosted and or being challenged by General Aplasca. Okay, next slide. Next slide. Okay, this is the video footage also owned by the Senate. If you are inside the building at the second floor, that one is Jemel Ledesma, sir. OSAA personnel, yung unang-una.
1: So, pause. If you can see, pause please, pause. If you can see, the certain Mr. Ledesma, member of the OSAA, was peeking through the window. Sumilip siya dyan. Rewind nyo na konti, 5 seconds. And there he is, stop, go, and look, he bent down, and he was peeking through the window kung sino on the doon. So clearly he saw that there was one person in the premises. Okay, we'll continue. Stop, where is Mr. Aplasca dito?
4: Aplasca, the one being held by...
1: The one being accosted, held by the back?
4: Yes. Sir.
1: That is General Aplasca. Okay. Watch this.
4: Holding a long firearm.
1: He was holding a Scorpion CZ-9mm pistol carbine. Okay. Further, go. He opened the door. Asked. At that point, I think he was asking. And at that point, the NBI agent was retreating. At there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assumed that this is the first time shots were fired by General Aplasca. Continue. They closed the door. Continue.
55: Okay, ginapakita subong ang nagkalnabo sa legal siya ng Mayo 13 no? Nga ginadipinsahan sa DILG kag sa nga PNP sa ilang siya ng investigasyon kag suwa sa CD footage no? Ang inyong unang pagpalupok ni Mao Aplasca sa duha sa ka mga NBI agent nga na butang or napahamtang sa may gwa sang canteen hallway nga pagtun sa Kalayaan Garden.
1: They turned off the lights, the emergency lights went on. There. Emergency lights goes on in a few seconds. But there you could see the muzzle fire from the left. One. Two. Go play. Of Plaska went out. Okay, continue. Then he came back. Continue. You can see muzzle fire. Plaska pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed, and then his aide fixed the gun for him. Continue. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Okay? After the last fire, this one of the 40 caliber, sinong agent ba to? He won last fire?
4: Montilla, sir.
1: Okay, they retreated. Okay? So, this is the retreat.
55: Okay. Now, ininkuha sa mga CCTV footage sa second floor sa Senate building sa Mayo 13. Angot sa pinakulihing mga nagkalnabo na time sa nasambit sa nga area kung sinin na damo to na kibot kag nahadlok tungod sa pag-alupok.
1: The door was opened and the first shots were fired until the last shot was fired. It took all of 3 minutes and 20 seconds. So you can see them here in retreat. The Marines are still holding steady in formation.
0: Ito yung before.
1: Entry pa to. Entry pa pala to. Entry pala to.
4: Another footage.
1: This is another footage. There the press was held back. But they could see. Eh yung office ni Ligarde atas tabi, di ba?
4: Yeah.
1: Office ba ni Ligarde sa tabi niya?
56: Ang kampiyon! Nga istasyon, K5 News FM.
55: So, ginaplastar subong ni DILG Secretary John Vic Rimulya kag subuman ni PNP Chief Natatis sa Junior sa makatapos ang media kung nanugid ang nagkalabo sa nagligas ng Mayo 13 based sa mga nakaptured sa CCTV footage. Ngati ginako man mismo ni Head Mau Aplaska sa Senate Sergeant at Arms na nga sila ang una nga nagpalupok.
56: El Castigador.
55: Kay suno sa kaya Plaska, it's a warning shot kuno sa mga taga NBI agent para nga punggan.

0: pila ka importante nga mga pahibalo, paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500
5: ang may powerful compound
4: ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500 garantisado,
4: epektibo,
5: aram is TDX 500.
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Kailan nalang sumong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500!
4: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
6: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
7: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy,
7: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
6: Baong budlay?
7: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
3: TJX 500!
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
3: Magandingin pala ang imo nga uha!
4: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na,
3: DTX 500 na,
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw ba na
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos
3: kaga kontrolar
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: asalika
3: epektibo.
4: DTX 500
6: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
7: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga uha.

0: Masabi na kapangihi.
1: Masabi ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DDX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DDX 500 ka na.
0: DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500.
0: Garantisado.
1: Epektibo.
0: Aramis
1: mo. DDX 500.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas. Mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
1: mga butika.
2: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
10: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5.

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Hood Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. E3 Bio.
11: Kay isaman ka na Jasper Nurse, sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM. K5.
16: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
18: Pabalik pa K5 sa atong sining pagpangalagad sa sining Martes edisyon sa programa El Castigador.
8: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
18: So dito ginapakita na day PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. kadi ay LG Secretary John Vic Rimulya nga wala sang masiling naton nga Senate attack. Now, sa natabo sang Mayo 13, nga maligay paindugan ni Senate President Alan Peter Cayetano, kagpila pagid ka mga senador nga ang Senado under attack.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5,
15: K5 News FM.
18: Alas 5:09 sa atong sining nga pagpangalagad, ang ining oras sa dulong sa inyo sang The Power Trio. Subong nga tiyempo, bawal gid ang magmasakit. Magasto ang magmasakit, ang hospitalization, magataas tanan, labigid ang mga bulok. Para nga malikawan tang magmasakit, dapat nga waay pa kita masakit, mainom kita sa mga suplemento sa atong nga lawas nga makaprotektor, magaproteher sa atong sini nga sa tanan ng mga masakit nga may imo iguon sa atong nga lawas. Inom kita na Power Trio Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Kag sumuman ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial a specialist. Mabakalin sa mga klinika outlet, no, sa inyos nga lugar. Diri sa may syudad, sang Iloilo, ang klinika outlet, yara na pamtang sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa ilira sang Robinson's Place Haro. Kag may free consultation kada Domingo, Lunes kag Miyerkules nga daw sa may syudad sang Pasig Clinic Outlet na ton, Barangay Poblasyon Ilawod. Now, may free consultation kada Webes nga daw. Kag sumuman sa may banwa sa Kalinog, ang aton sa ninga Clinic Outlet yara sa Coast Mart Kalinog. Kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga daw. Kag sa may First District, no? Ang aton sa ninga Clinic Outlet yara sa Barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. May free consultation kada Domingo. Ang mga oras ang free consultation alas 9:30 sa aga, tubtob alas 3:30 sa hapon.
1: El Castigador.
18: Kaga dira sa may Quinto Distrito. Nagbukas na kapon niya daw ang bag-o sa ning branch sa Clinica Outlet. Da sa RGM sa building sa may Barangay Apoloista sa may Banwo sang Sara malapit sa Sara Public Terminal. So kapon damo dito ang nag-upod sa pagbukas na may mga freebies kag may mga discount sa tanan sining mga clinica products ay kahapon nga adlaw mga kakipay. So ipalapit ni Doc Ramil Uy para nga hindi mabulayan na magabakal pa sa mga suplemento sa ato sining lawas na nga makasaranggid nga makatap na na kag makalikaw kita sa anuman nga masay sang pamaltian. Available man ang mga clinical products sa inyong mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar. Kahit pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
18: Kay Sir Sherwin Marcowi, may adayin nga po kag kay Bongbong Castigador. Kag kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Alas 5:12 sa ato sa pagpangalagad. I-check na ito report ni K5 Akim Kaluyo. Kay sa mga mamugo ni sa nagligad sa ninga simana before nga mag-abot kita sa Mayo 1 kay tiya mo ni ang adlaw sang mamugod. It's a Labor Day. Na nag-file ni sang petisyon agod nga mag saka ang ato sa ninga sweldo tungod man sa sining kamalalo na no, sa mabalaklon. Pero gin-denied ini isang RTWPB. Para sa kampiyong report o podcast K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: Denied K5 Rick, no, ang ining petisyon nga gin-file sa United Labor Panay nga ining tinatuyo no nga pasakaan sa 250 pesos ang minimum wage no sa mga mamumugon sa pribado nga sektor diri sa Western Visayas. According diri sa kay Director Sixto Rodriguez Jr., ang Regional Director sa Dole Region 6 kag amuman no nagaserbe bilang chairman sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ka K5 Enrico kon RTWPB6 nga ti nagakulang sang legal personality ang ining United Labor Panay. Kaya actually based man diri sa information no sang ining naghatag diri sang petition which is ang United Labor Panay kay Mr. Elmer Foro ang langa spokesperson nga ti subong palang palaya na tukiban nga hindi sila balaya or gina require nga dapat SEC registered gid ang ilayang grupo or koalisyon nga dapat yang mag-file dera sa RTWPB. Pero kung madumduman naton, it is the United Labor Panay man for over 3 years na nga amo ang nag-file sa mga wage hike petition sa RTWPB. Pero kung grant man ka K5 Rick.
18: Okay, pero subong ang 250 pesos niya, no, ni kwan ni daily ni ka K5 game?
2: Yes, ka K5 Enrico. Pero, yun pamangkot man nato, no, si Mr. Elmer Foro, kung ti anong plastada, ga-expect man ba sila nga mangin full amount. Yet, pero, sa experience man nila, usually, sa mga nagliligad gani, no, nag-file sa mga petition for 100 pesos nga saka sa sweldo, pero usually, yung ma-approve lang na 20 pesos, up until maximum lang na ka K5 Enrico, 30 pesos. Kaya actually, gina-convene man na, or gina-tipon, no, ang mga grupo sang employer, grupo sa mga empleyado, kung bala mangin win-win situation ini siya, anong mangin epekto both ways ka K5 Enrico. And based man diri sa information from Attorney Sixto Rodriguez, the chairman of RTWPB6, nga ti nagakulang no in terms of the forms and substance, arab lang makitaan dah sang grounds nga tika ng land gate ya K5.
18: Daw, daw kan ba? Daw impeachment trial man K5 game ba? Dapat may form and substance.
2: Yes, ka K5 ba, Enrico, no? Kaya actually, they have this policy nga one-year bar. No, parehos man gapon nga ni sa impeachment ka K5 break, no? One-year bar, nga kon for example.
18: One-year ban?
2: One-year bar.
18: Ano tawag one na one-year bar, ya?
2: Yeah? From the last time na pag-approve bala, no? Sa wage order. O kon na wage hike man, ka K5 Enrico. So far,
18: daway pa ka one-year man to.
2: Isang pasaka, into 550 pesos. Ang aton dere nga minimum wage dere sa Western Visayas, pero kayang rason di abi sa petition is because nga tinag-agi kita sa crisis, umana ka mahal sa mga balaklon, then probably it is a valid reason man nga pasakaan ang sweldo. But then sa petition nila ka K5 Enrico nga ginpasa o kung ginfile, kulang in terms of forms and substance. Kaki 5 Rick, kumbaga do hindi satisfied ang wage board sa mga naplastar to nga mga rasones kung nga ang kinanglanon ang inang pagpasaka sang sweldo diri sa Western Visayas.
18: Oh, may mga kwan man eh, may mga factor man nakagdalantaw abi nila, no? Kaga on the part man sa pagbalanse Black K5 game. No? Kay isang una ang concern gini kon pataasan sang amusan ni kadako ang sweldo kag hindi man makaya sa employer. No, ti laban naman ba si mamuhin ba sang tawo K5 game, no? Depende sa ikasarang man sini sa pagpataas ang sweldo. Pero ang iban abi sa subong way magyapon ka sunod man gani sa nya minimum wage sa K5 game mo?
2: Yes, so da mo actually no sa mga even sa mga kabanwahanan or even sa mga private establishments, kay usually for example you have tawag na no, you have 10 employees or more, dapat na ya ang sweldohan ay dari sa Western Visayas minimum wage mga around 550 pesos ang ilaya nga inadlaw nga sweldo. Pero makabaton kita sa mga feedback nga ti ang iban hindi ka nakalabot 500 ang ilang daily wage kay K5 Enrico, tapos kung kaisa na wala pa bala sa mga benefits just like sa mga SSS o kon PhilHealth or pag-ibig kay K5 Enrico, kagati amo na no ang ining tawag na anong wage o kon ang ining denial sa sining petition mag-issue no ang RTWPB maybe this week man no sang resolution ka K5 Enrico, which is the formality nga tingin deny na gid ka K5 break, pero based sa information denied na on the level sang wage board sa RTWPB.
18: Tubo chingon gawa ay sang palabuton kita nga wage increase subong nga tuig kay ang lasing nga pagpasaka sang bulan sang Nobyembre. So galang kay tingin na try ta man ni K5 game basi kun aprobahan man bla, no? Kagang ning 250 pesos nga daily nga pagsaka ginapasakaan ginapataasan gimana, no? Pero in real why man nagig nga sila natong 250 gidan nga idugang kada sweldo ba magamo 250 ang bulan mo sina ang idugang sina K5 game mga lapit-lapit pila na 8,000 ay gadugang sweldo mo ko na aprobahan
2: mga dira-dira ka K5 Enrico. So bali ang kon for example ma-approve no ti mangin 900 ang pala kita subong 550 plus
18: 800
2: ka K5 break. So for example kon ang mag-amo ng plastada, so ang mangin bulanan mo nga sweldo roughly do mga 24 or 22 no, excluded na ang isa ka adlaw nga day off K5 break.
18: Okay, salamat ka K5 game.
2: Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron, ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
18: Kay Ma'am Rimia Panes, merayagid nga hapon. So masubo ni sa mga mamugo naton angot sa sing pag-denied sa regional tripartite Wages Productivity Board o kon RTWPB, no, sa saning petition no, nga gin file sang labor union diri sa may isla sang Panay.
3: El Castigador.
18: Lima ka adlaw na lang nabilin kay magabukas na ang palarong pamansa. Pakiwaton ni sa may bayan sang Agusan del Sur ang bilog sa nga puwersa sang K5 News FM Philippines. Na nagtulak na to, nagpadulong na dito sa may area sang Agusan na del Sur. Kay sa masunod sining Domingo nga adlaw, na maga kuana maga umpisa na ang ining palarong pambansa. Na nga konserin na diri pagalantaw nato na mga abilidad, talento sa patag sa naglain sa ning mga event including man sa sporting events mga kakifay. Ano ang resulta sa ni kahit nagbulag na ang Negros Occidental sa Western Visayas? May impact pala ini kay kulang taon naton ang Western Visayas sa palaro, hindi ko kaysa mahulog sa kwan top 5 na ara sa top 3 kag sang una ng kampiyon man sa palarong pambansa. Bantay ang komprehensibo ring coverage diri sa K5 News FM Philippines kay may mga team kami nga gipadala dito sa may bayan sang Agusan del Sol para sa pagdulong sa mga pinakulis ni no, nga magkalnabo no, angot sa saring mga medal tali no, angot sa saring palarong pambansa. Punaman tayan diri ang National Capital Region. Bagi na to ng taga-NCR ni iban ng player nila, hindi man taga Metro Manila to. No, iban siya na yung pang pirate na pinanguhat na sa mga probinsya. Kag dito na gin pa-eskwela.
3: El Castigado.
18: Kag of course, aside sa National Capital Region, pulubantayan man ang main performance ang Central Visayas sang Calabarzon. No, ang Calabarzon, pag-on man mo, ang Region 4A. Kay ang Calabarzon, ginakompose ni sang dalagko sining mga probinsya. Kag mga makabig na ton, mga kilala no, ng mga probinsya. Ang Calabarzon naman ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag probinsya sang Quezon.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Usually isang una tatlo lang ni sila. Ang Western Visayas, National Capital Region, ang Calabarzon, kag of course ang Davao Region. Pero pag-on man ang Davao Region, kag ang Central Visayas ang area sang Cebu no nga masamiman nagalusot sa top 5 no sa resulta sa ang medal tally sa tagsa ka palarong pambansa. Subantay sa mga nagkalain sa nga public affairs program sang K5 News of M Philippines sa bilog sa ning Pilipinas no kay kada station may gimpadala dito si ka K5 Karen Badilla mabrobakasyon anay dito sa may Agusan del Sur.
3: Nga istasyon K5 News FM.
18: So naglakat na no, subong adlaw ang team sang K5 News FM Philippines padulong sa Agusan del Sur para idulong ang mga pinakulis ni nga mga nagkalnabo mga ka K5. Kag we pray lang na no, mangin na maayo lang performance sa aton sining mga atleta na no, pinapalayo talang ang mga ma-injured no, kay ti pila ka mas sporting events ni physically no, bulubantayan diri ang basketball ang volleyball sa una bulubantayan ni sa volleyball ang Taitung High School nga sang una ginadala pa ginarepresent pa sang Western Visayas pero ti subong ara na sa Negros Island Region.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Sabantay diri na no, ang mga pinakuli nga mga resulta sa medal tally. Komprehensibo sa ning mga coverage na no, idulong naton live ang ining mga hampang sang Western Visayas sa palarong pambansa.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang D3 Bio Afternoon Newscast. Kag sumaman, mangamoy kamo karon na gamit kamo sang DTX sa Beauty Soap. Kag sa inyos ng kilikili, gamit kamo Clinica Deo Fresh para mutamot kita iwas sa baho balas, iwas sa baho bayabas.
3: El Castigador.
18: Kag sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Ang iba sa mga balitang impormasyon, mabatihan ko rin sa pagpalagad sa K5 Night Watch o po sa K5 June, Aluhado, Kapulo. Sa ngalamang, sa pinag-sing na puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siling President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon siling Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Kag sa amon siling Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
5: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:30. Ining oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa kag sumuman sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
5: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan, welcome sa Distribayo Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Mayo 19, tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang ilan at ubo kag sipon, magtumar sang D3 bio sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kagkaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, hindi lang lampos kundi ginbuno pa ang isa sa duha ka pangayaw nga ginaligag gintripingan sa mapamatanon sa distrito sang Haro.
3: Pamilya sang ginbuno kag sospek nagatubangay na sa syudad sang Pasig.
5: IPPO ginpatawag ang pila ka mga pulis angot sa issue sa illegal quarry.
3: Wage hike petition sang United Labor Panay gin-deny sang wage board suno sa RTWPB 6.
5: Sa balita nasyonal, DILG ginpatag kun nga wala ginaristo si Senador Bato de la Rosa.
3: Senator Jinggoy Estrada nag-apelar sa desisyon sang DOJ na tuhoy sa iya kaso.
5: Sa balita international, numero sa manapatay sa Ebola outbreak sa Dr. Congo naglabot na sa 100.
3: Sa balitang sports, San Antonio Spurs ginlutos ang defending champion ng Oklahoma City Thunder sa double overtime sa Game 1.
5: Sa balita entertainment, mga Pinoy nga kandidata sa Miss Grand International All-Stars nag-abot na sa Thailand. Alas 5.36 sa batian ang aton cinema headlines. Kagkaroon sa mga detalye na sa aton mga balita, una kita sa balita lokal.
4: Balitang lokal.
5: Ang balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyusang Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant. Magluwas sa lampos na kaguman sang pilastuga sa pagkabuno ang kamanghuran. Sa duha ka mag-utod nga ginaligal gintipingan sa mapamatan-on sa barangay Desamparado Saro. Pasado alas 2 ang kagahon Mayo 17. Suno kay alias Nene nga nakasaksi sa kinagamo, nagbakal mag-utod ni pangayaw sang burger sa among lugar kag samtang nag-order, nag-order man ang minor de edad nga nakaputi nga panapton kag nagpamunggo. Bangod sini ni Batsagan nakaitom nga kaangay sa ginatripingan siya tubtob nagsabtanay sila sa minor de edad nga nakalabot sa pagpisikalanay. Pahayag pa ni Nene matapos ang pisikalanay nga pasinsyanay pa ang duha ka kampo sa diin naglakat na ang mga pamatanon. Apan nagbalik siya liwat nga may dala na nga patalom, bato kag tubo nga salsalon ginaligar, ginlampos sa ginbuno sa pangayaw. Sa karon nagapabilin nga yara sa ospital na bunan nga pangayaw kag padayon naman ang imbestigasyon sang kapulisan.
3: Nagatubangay na ang pamilya sa mga biktima kag sospek sa pagpamuno sa Sitio Lagutay Sur, Barangay Magdungaw, Pasig City, alauna sang hapon, Mayo 18, 2026. Iniyang ginkompirmar ni Police Master Sergeant Roderick Larida, investigador sang Pasig Police Station, sa interview sang K5 News FM Iloilo. Sa karon, padayon nga yara sa ospital si alias Jeff, kag natala na nga magpaidalom sa operasyon. Samtang si alias Rick naman, nga isa sa biktima ang nakagwa na sa ospital. Angot sini, ang suspect naman nga si alias Jason ang nakahunong sa gihapon sa Pasig Police Station.
5: Sa piyak nga bahin, ginpatawag ni Iloilo Police Provincial Office kon IPPO Director Police Colonel Bayani Rezalan. Ang pinakma police sa probinsya gud istoryahan ang mga issue na tuoy sa illegal quarry. Suno kay Rezalan, may mga PNP personnel sa probinsya naganegosyo sang quarry apang lunsay may mga permit. Ginpanumduman man sang direktor sa mga ginpatawag nga pulis na magsunod sa nagkaigo nga proseso kag ipasiguro nga legal ang operasyon. Suno pa kay Rasalan, tion niya may buluan na nag-engage sa legal query pasakaan mang ini sang kaso administratibo kag kriminal.
3: Sa dugang nga balita lokal, denied ini ang status sang ginfile nga wage hike petition sa United Labor Panay. Suno kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr., inibangod kulang sa legal personality kag napaslawan nga mag-comply sa gina-require nga forms and substance ang petisyon. Natalana nga magpagwa sang resolusyon sang denial ang wage board. Madumduman nga balor 250 nga saka sa minimum wage sa Western Visayas ang yara sa petisyon sang United Labor Panay.
5: Alas 5:39, duga pa natin nga balita lokal. Naglunsyar sang uplan kontrabaho ang Iloilo City Government kaupod ang Department of Labor and Employment o Kondole kag Department of Public Works and Highways o DPWH subo nga Martes, Mayo 19 sa Barangay Tikod, La Paz. Sa idalom sang uplan kontrabaho, mayara sang 10 ka mabenepisyaryo gikan sa 7 ka mabarangay makabaton sang 550 pesos kada adlaw o kon may 17,050.71 kada adlaw sa idalom sang Dolly Tupad program. Ang benepisyaryo amang limpyo sang waterway sa syudad halin sa naktakan Tikod sa La Paz pagkanto sa Tabok Suba Haro. Tinutuyo sini ang makabulig sa pagkanhagan sang pagbaha kung matinlo ang mga waterways. Target man sang Iloilo City Government na i-extend man sa ibang distrito ang uplan kong trabaha ilabi na sa distrito sang Molo kag Haro.
3: Bukas ang opisina ni Mayor Raisa Treñas sa plano nga pagbisita ni Department of Interior and Local Government Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa statement ni Treñas, iya ginpahayag nga umpisa sang nagpungko ini bilang alkalde, nagapatuman siya sang open door policy sa tanan nga luyag magbisita. Dugang pa niya, wala na siya nagalantaw sang politika kundi para sa kamayuhan sang syudad kag sa mga Ilonggo. Nahibaluan nga una na nagpabutsyag sang interes si Mabilog nga magbisita sa City Hall agud maghigug-anon kay Treñas kag mahibaluan kung paano makabulig ang opisina sang DILG sa Iloilo City.
5: Alas 5:40 na batian mga detalye sa balita lokal kag karon sa ilo na mga detalye sa balita sa national.
4: Balitang national.
5: Ang mga balita nasyonal ngayon yung mabatian na dulong si usang Mighty C. Kung gusto min healthy, inong kamusang Mighty C. Ginpathag sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG. Ang wala sininga pagdakop kay Senador Ronald Bato de la Rosa ang inibangod sa kakulang sa kagustuhan sa pagpatuman sang layi sa bayli or sa baylo nakabase ni sa nagapatuman nga legal nga proseso. Suno sa DILG ang gidbasihan sang ahensya amo ang Section 17 sang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa idalong sa nasambit nga layi, mahimong itugyan ang isa ka individual sa International Criminal Court o kon sa lokal nga korte sa Pilipinas nalang matabo ang trial kumayara sa nagakaigo nga warrant nga may kaangtanan sa crimes against humanity. Ginatagan pagtamod sang DILG nga ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya lakip ang Philippine National Police o kon PNP nga ulaton anay ang desisyon sang Supreme Court of the Philippines antes maghimo sang anuman nga tikang. Una nga nagpahayag si Justice Secretary Frederick Cavida nga wala sang ipagwa nga manhunt order bato kay De La Rosa. Panindugan pa sang DILG ang ilatikang hindi kawad-an sang aksyon sa baylo pagsunod lamang sa konstitusyon, due process kag rule of law sang Pilipinas.
3: Sa dugang balita national, nagpahayag sang pagkadismaya si Senator Jinggoy Estrada angot sa resolusyon sa Department of Justice na tuhoy sa mga kaso nga ginpasaka batok sa iya. Suno sa senador, isa ini ka indi maayo nga hitabo kag ginatawag ini nga indi makatarungan ilabi pa nga maathag nga ginpahayag sang Senate Legislative Budgets Research and Monitoring Office nga wala sang record nga may ginpasulod siya sa anuman nga insertions sa national budget para sa tuig 2025. Ginhinambit man Estrada nga mismo si Senator Ping Lacson, chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, ang nagkilala sa nasambit nga impormasyon bilang importante nga bahin sang na-issue nga ginahaboy kontra sa iya. Bangod diri, sang Mayo 15, nag-file siya sang omnibus motion sa DOJ, agudliwat nga buksan ang preliminary investigation sa mga kaso nga ginpasaka sang National Bureau of Investigation angot sa flood control projects. Katuyuan sang motion nga malakip kag matun-an ang dugang nga ebidensya nga makabulig sa patas kag objective nga pagdesisyon sa mga reklamo.
5: Alas 5:43 sa Batial Mardetali sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa ilo na ito Mardetali sa Balita International.
4: Balita International. International.
5: Ang mga Balita International nga inyo batian na dulong sa usang DTX Beauty Sopa para sa mga miss maputi singapanit. Kagbatok sa mga skin diseases, magamit sa DTX Beauty Soap sa ato siyang pagpangamoy kag sa ato siyang pagpaligo. Naglabot na sa kapinsyen ang napatay kag sobra 390 ang ipahayag nga posible apektado sang Ebola sa Democratic Republic of the Congo suno sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Na-record man ang virus sa Uganda sa din may duha ka kumpirmado nga kaso kag isa ang napatay. Lakip sa mga kumpirmado nga nalatnan among isa ka Amerikano nga doktor sa Democratic Republic of Congo nga pagadalawon sa Germany para sa gakaigo nga pagbulong. May report man may pila ka mga Amerikano nga posible na expose sa virus nga ginabuligan subong sang gobyerno sa United States. Una na nga gindeklarar sang World Health Organization o kon WHO ang outbreak bilang public health emergency of international concern. Apang maliyo pa ini nga mangin pandemic. Ginpanumduman nga nila ang istrikto nga pagsunod sa mga protokol na binagid sa paglubong sang manapatay bangod mataas ang risgo sa paglapta sang virus. Sa subong wala pa sang aprobado nga bulong o kon bakuna kontra sa Bundibugyo strain sang Ebola. Ganin nagpanawagan ang Africa CDC kag WHO sa publiko nga magsunod sa mga protokol kag palig-unon ang surveillance sa komunidad agud mapunggan ang paglapta sang virus.
3: Temporaryong ginpauntat ni US President Donald Trump ang ginaplano nga pag-atake batok sa Iran agud hatagan tiempo ang padayon nga negosasyon para sa isa ka kasugtanan nga magatapos na ang giyera. Ini matapos nagpadala sang bag-o nga peace proposal ang Iran sa Washington. Apang sa karon wala pa sang opisyal nga anunsyo angot sa nasambit nga pag-atake kag wala man makumpirmar kung mayara sang preparasyon para sa posibleng airstrikes nga mahimo kontani magpadayon sang away nga nagsugod sa ulihi nga bahin sang Pebrero.
5: Alas 5:46 na batian ang mag-detali sa Balita International. Kagkaroon sa ilo na ito mag-detali sa Balita sa Patag sang Sports.
4: Balita Sports. Sports.
5: Ang Balita sa Patag sang Sports nga inyo mabatian dinadulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh para protektado kita against sa nga body odor kag di pagbaho bayabas. Magamit ta sang Klinika Deo Fresh sa aton siring nga mga kili-kili.
4: Balita Sports. Sports.
5: Nakakuha sang 41 ka puntos kag 24 ka rebound si Victor Wimbanyama. Agud nga dalon sa kadalagaan ang San Antonio Spurs batok sa defending champion nga Oklahoma City Thunder sa double overtime sa score nga 122-115 sa game 1. Dako man ang nabulig ni Dylan Harper nga nagbulo sa injured nga si De'Aaron Fox nga may 24 ka puntos. Sa nalutos nga Thunder gipangunahan ni Alex Caruso nga may 31 ka puntos samtang si MVP Shai Gilgeous-Alexander ang may 24 ka puntos. Ini ang ika-anom nga hampang sa game 1 sa NBA playoff history nga nagresulta sa double overtime. Alas 5:47 na batian ang detalye sa Balita sa Patag sang Sports. Kagkaroon sa ilo ang detalye sa Balita sa Patag sang Entertainment.
4: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
3: Nag-abot na sa Bangkok ang 5 ka Filipina candidates para sa inaugural sang Miss Grand International All-Stars 2026 nga ginahiwat sa sininga semana tubtub Mayo 30. Lakip sa mga nakaabot ang Musanday Kaylin Trajano, Alexia Nunez, Gazini Ganados, Imelda Schwighart, kag Fuchsia Ann Ravenna. Naghatag naman sa manami nga impresyon sa ila sininga departure kag arrival ang arrival outfits sa airport kag hotel sa Nantha Buri.
5: Ante si Tamag-takop, ginatamil na ton sa isa sirka mayong gabi kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Maricel, Balur Kasipli sa may barangay Balabago Haro, kag sumuman kay Kim Arisioni Flora sa may Sumag, kag kay RV Chris Casire sa may Banua sa Tigbawan, kay Agosto 5 sa may Kuwait, kag kay Ma'am Cheryl Lapating Branya. Kag amoy ang tumaki 5 ang kabugusan nga pagbalita ni Dulong sa inyo sang D3 Bio Afternoon Newscast, Martes nga daw, Mayo 19, 2026.
3: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kung batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyo matagbalita ka K5 Enrico Tupas Surita Jr.
3: Kagako naman si ka K5, Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix, mga magabutika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
11: Tama! Red Horse Beer. Labit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM, KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay, Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Viernes, alas 9:30

0: So, mag-spa ka pa ni DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: Rocka K-5 Dirilan sa kampyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi!
4: Ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: ikaw pala
3: ang may diabetes.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: asalika
4: epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
3: ang D3 Bio
4: yung may BCO,
3: ang BCO
4: yung may D3
3: mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio
3: ang D3 Bio
4: yung may BCO,
3: ang BCO
4: yung may D3
3: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
4: K5
10: News FM.
4: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
10: K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
10: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
1: Taliwas sa umano'y meltdown ni SP Alan Peter Cayetano, wala raw nangyaring pag-atake sa Senado. Ito ang inanunsyo sa palasyo ng ilang opisyal ng gobyerno.
2: Pumalag din si NBI Chief Melvin Matibag sa pasaring ni SP Cayetano. Wala naman daw silang balak tibagin ang Senado.
3: Habang patuloy ang bangayan, handang-handa na ang prosekusyon ng Kamara. Kanya-kanyang toka na sila sa Articles of Impeachment ni VP Sara. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. The Senate was never under attack. Meltdown ni Senate President Alan Peter Cayetano tinabla ng mga opisyal ng gobyerno. SP Alan di raw tumupad sa usapan. Ayon kay NBI Chief Melvin Matibag, NBI may lead na rin sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Nagsalita na, arestadong NBI volunteer driver, itinangging na maril siya sa Senado. Role reveal, assignment ng bawat House Prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara, inanunsyo na. Bilyon-bilyong pisong proyekto sa distrito ni Congressman Pulong Duterte, pinaimbisigahan sa Ombudsman. Duterte, umalma. Exclusive umano'y Chinese spy na si Peter Buenaobra Zhuang, konektado raw sa ilang kasalukuyan at dating opisyal ng Maynila. Death toll sa Ebola outbreak sa Congo, higit 100 na. DOH naka-alerto. At David Beckham, naging kauna-unahang bilyonaryo athlete sa UK.

0: The Senate was not under attack. Ito ang lumabas sa imbestigasyon ng gobyerno sa kagimbal-gimbal na barilan sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacañang. So Ivy, ano ang sabi ng palasyo?
1: Yes, Corina, matapos ang anim na araw na investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado, iniulat ng pamahalaan through the PNP, DOJ, and DILG na wala talagang nangyaring pag-atake sa Senado base raw sa timeline ng pangyayari. Bukod sa inilabas na footage ng Billionaire News Channel nitong nakaraang linggo kung saan ipinakitang wala sa Senado ang 29 NBI agents, inilabas ngayon ng gobyerno ang kuha mismo ng CCTV ng Senado. Ayon sa Senate CCTVs, nang pumunta si suspended Sergeant-at-Arms Mau Aplasca sa dulo ito ng second floor, tinanong nito ang ahenteng nasa labas at nang malaman na taga-NBI nga ito, sa karaw nagpaputok si Aplasca. Malinaw daw sa footage ng Senado na ang putok mula sa NBI agent matapos magpaputok si Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ay cover shots lamang at hindi nakatutok sa Senate premises. Ang 44 fired cartridges na nakuha ng SOCO nagmula raw sa apat na probable shooters. Kabilang dito ang NBI agent na nagpaputok pabalik ng cover shots at si General Aplasca. Pero may 23 unaccounted for cartridges pa raw at ang detaling ito ay hinihingi ng PNP kay Aplasca. Pero hindi raw ito dumalo ng imbetahan ng CIDG. Kung hindi pa rin daw sisipot si Aplasca, may paraan naman daw ang PNP para ma-identify kung sino yung isang posible pang shooter. Corina, the shootout lasted for a total of 3 minutes and 20 seconds and there were a total of 29 NBI agents present inside GSIS grounds. Nung una, 21 NBI agents yung sinabi ng gobyerno pero ngayon, accounted for lahat na ng mga ahente at ito nga ay 29 in total. Ngayon, ayon sa mga otoridad, NBI ang request ng GSIS at hindi PNP dahil ang higit 1,000 pulis daw ng PNP ay spread out na sa labas ng Senado. Ngayon, ang panawagan din daw ni Senator Bato de la Rosa for a people power, ito ay nung nag-live siya bandang alas 5 ng hapon, yun daw ang nag-ujok sa GSIS na humingi ng tulong sa NBI. Ito raw ay dahil bilyong piso yung halaga ng mga artwork sa loob ng premises at malaki ang mawawala sakaling lusubin ang gusali.
2: For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
1: Corina, isang white Toyota rin na nakarehistro raw kay Senator Robin Padilla ang ipinakita ng mga otoridad na posible raw sinakyan ng senador noong alas 2 ng madaling araw. Sa ngayon, isusumite na ng PNP ang report na ito sa prosecution panel ng Department of Justice. At ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi lang May 13 shooting ang titingnan nilang i-account sa pagpapanagot sa nangyari sa Senado. Mula May 11, kung kailan sumipot si Senator De La Rosa at isinailalim sa protective custody ng Senado, hanggang 2:30 a.m. ng May 14, kung kailan nakalabas ang senador sa Senate premises ay isasama nila sa investigasyon. Hindi sinabi ng pamahalaan kung sino-sino yung accountable at ayaw din daw nilang pangunahan ng prosecution panel. Basta raw, hindi lang ang mismong barilan ang titingnan nila, kundi ang buong latag ng circumstances kung paano humantong sa putukan. Paalala pa ni Interior Secretary John Vic Rebulla, kargo ng Senado ang pagkawala ni Senator Bato dahil isinailalim nila ito sa kanilang kustodiya. Pino na rin ni Rebulla ang lock and load order ni Aplasca bandang alas 7 ng gabi. Anya, Aplasca did it in full view of the press. Kung talagang may panganib daw ang karaniwang procedure daw ay isa-secure ang building pero hinayaan pa raw ni Aplasca na sumunod sa kanya ang lahat ng media.
2: In full view of the press, he gave the order of the lock and load and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. However, he allowed them to follow.
1: Corina, hindi pa rin sinagot ng pamahalaan kung sa tingin nila staged ang putukan kahit na malinaw daw sa investigasyon ng SOCO, CIDG at PNP na walang nangyaring pag-atake sa Senado taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon, pagkatapos officially turned over yung investigation report ng PNP, ang sigurong mahalagang ipunto rito, Corina, ay yung bagong anggulo from the authorities na aware umano yung Senate management na may mangyayaring drilling doon sa Senado at sa boundary ng GSIS. Kung matatandaan natin, ito yung pinupunto ni Senator Amy Marcos sa kanyang live online nung nagkakaputukan na binabare na daw ang Senado. Kung susumahin, ayaw pa rin mag-conclude ng Marcos Jr. administration na stage ang pangyayaring putukan. Pero pinabulaanan nila ang kampo ng bagong mayorya na inatake ang Senado noong gabing yon. Corina.
0: Okay, sa iyong ulat, Ivy, maraming pwedeng itanong, ano? Pero ito na lang. Hanggang ngayon ba wala pa rin silang pagkakasundo ang gobyerno, no, which is Malacañang and DILG at ang panig ng mga senador tungkol sa estado ni Senador Bato de la Rosa kung siya'y pugante o hindi?
1: Corina, hindi nabanggit yan ni DOJ Secretary Vida kanina, pero ang malinaw na relationship ng Senado at ng gobyerno ay hindi sumisipot si suspended Sergeant at Arms Aplasca, pero gagawan pa rin ng paraan ng pamahalaan para ma-secure yung kailangan nilang detalye at ma-identify kung sino yung pang-apat na shooter. Corina.
0: Okay, so dalawa yun, ano, yung pagkakapuslit ni Senador Bato de la Rosa at yung barilan. So yung barilan parang lumilinaw na dahil may CCTV. Ang hindi malinaw, was it against the law for Bato de la Rosa to have left the building? Yun. Kaya tinitingnan kung paano siya nakapuslit, kung ito ay sa kotse ni Senador Robin Padilla at kasalanan ng Senado, kung bakit nakaalis si Bato de la Rosa. So sabi mo nga, wala pa silang binabanggit hanggang ngayon about that. Okay, maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat live mula sa Malacañang.
3: Matapos ipasabi na ang CCTV footage ng barilan sa Senado, listahan naman ng mga media personnel na nakasaksi sa putukan ang hinihingi ng Office of the Ombudsman. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
4: Hinatid ngayon sa Senado ang liha mula sa Field Investigation Office ng Ombudsman. May petsa itong May 15, pero dahil sarado ang Senado tuwing Biyernes, ngayong Martes na bumalik ang kinatawan ng Ombudsman para isilbi ang Supina Ducias Tecum. Naka-address sa Public Relations and Information Bureau ng Senado ang liham na pirmado ni Director Maria Melinda Mananghaya ng Field Investigation Bureau. Pinasusumite sa Ombudsman ang buong listahan ng mga media na nasa Senado noong Mayo 13 at 14. Ganon din ang logbook na nagsasaad kung anong oras dumating sa Senado ang mga media personnel. Bahagi raw ito ng isinasagawang fact-finding investigation sa nangyaring putukan sa Senado noong gabi ng Miyerkules, Mayo 13, na nagbunsod ng lockdown hanggang kinabukasan. Pero wala pang pahayag ang Senate Prib, kaugnay ng hinihingi ng Ombudsman ng media list. Nanindigan naman si Senate President Alan Peter Cayetano, hindi nagkulang ang Senado sa komunikasyon sa NBI.
5: Sinadya nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parate yun. Okay. Number two, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob.
4: May patotsada rin ang bagong SP kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida sa pahayag niyang dapat maimbestigahan ng NBI ang Senado sa nangyari noong Miyerkules.
5: Sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka.
4: Nagbabala rin ang SP sa mga law enforcer sa binibitawan nilang pahayag kahit inuutusan silang gawin ito dahil maaring bumalik ito sa kanila. Sabi ni Cayetano, darating din ang pagkakataon na dudulog din sila sa Senado para humingi ng tulong para sa pagpa-aproba ng kanilang budget sa susunod na taon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
6: Planong kasuhan ng NBI volunteer driver na tinuturong suspect sa Senate shooting ang mga umaresto sa kanya. Yit niya, wala siyang kinalaman sa insidente. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
7: Sa kanyang unang pagharap sa media matapos makapagpiyansa, iginiit ng naarestong NBI volunteer driver na si alias Mel Oragon na wala siyang bit-bit na armas at hindi rin siya nagpaputok ng baril. Taliwas sa ulat ng mga pulis na umaresto sa kanya sa kasagsagan ng barilan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Ikwinento niya rin ang dahilan kung bakit siya bumalik sa GSIS building noon kahit nakabalik na anya sila sa opisina.
8: Sabihan na ako na may naiwang bag isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. Kailangan ng may-ari. So wala akong agam-agam na sinunod yung utos at bumalik ako mag-isa. Dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS. Wala pong ano na nasa Senate pa ako ng mga panahon na yun dahil ang pagkakaalam ko po part pa rin po ng GSIS.
7: Kasama si Oragon sa mga nagsumite ng statement sa CIDG-NCR nitong Lunes para sa gumugulong na independent investigation ng ahensya sa insidente. Matatanda ang bagaman walang na-recover na baril mula sa kanya, nagpositibo siya sa gunpowder residue. Sa bodycam videos na ibinahagi ng NBI, makikita ang nakaputing si Oragon sa ikalimang palapag ng GSIS building, kasama ang iba pang ahente at volunteers na nakadeploy sa area noon. Tanging radyo lang daw ang kanyang dala. Naroon siya sa kasagsagan ng putukan, malayo sa ikalawang palapag kung saan umano kinumpronta ni Suspended Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang isang operatiba ng NBI.
8: Nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun, hanggang makarating kami, doon nakabalik ako. Ako ay napag-utusan lamang po. Ako ay isang volunteer lang ng NBI. At paminsan-minsan nagmamaneho ng sasakyan ng bureau. So yun lamang po ang aking trabaho. Wala po akong, hindi po ako, part po ako ng trabaho na yun, pero hindi po ako naka-assign para humawak ng baril at pumutok.
7: Ayon sa abogado ni Oragon, pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga umaresto sa kanyang kliyente. Sabi ni Attorney Paulo Nieto, may ebidensya silang magpapatunay na questionable at posibleng illegal ang pagkakaaresto kay Oragon.
9: What we've seen so far is there's a video of him nung nahuli siya and it clearly shows kung nasaan siya at kung paano siya umakto nung nahuli siya. Makikita naman hindi siya nagpapapatok nung time na yon and makikita na civil yung kanyang pakipag-usap sa umaresto sa kanya noong time na yon.
7: Iginiit din ni NBI Director Melvin Matibag na wala silang iniisyong armas kay Oragon. Posible anyang nakuha ni Oragon ang gunpowder nitrate sa sahig ng Senado kung saan naganap ang barilan matapos siyang kaladkarin umano ng usaa mula sa gusali ng GSIS. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Inanunsyo na ng House Prosecutors kung sino-sino ang nakatoka sa apat na Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ang detalye sa Agenda Report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante, live mula sa Batasan. Isaiah, sino ang mangunguna sa House Prosecution Team?
10: Kurina News mong si House Committee on Justice Chair Representative Jerby Luistro ang magsisilbi bilang House Lead Prosecutor. Para yan sa magaganap na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At kanina nga po rin, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaharap natin ang 10 sa 11 House Prosecutor at kanila nang inilatag ang kanilang kanya-kanyang assignment na Articles of Impeachment na tatayuan nila sa paglilitis. Para sa threat and destabilization, pangunahan ito ni Iloilo Representative Lawrence Defensor at makakasama niya sina ML Party List Representative Laila Dilima at San Juan Representative Bel Zamora. Pangunahan naman ni Manila Representative Joel Chua ang para sa bribery at makakasama niya sina One Rider Party List Representative Rod Gutierrez, Dinagat Island Representative Kakabagaw at Representative Zamora. Para naman sa unexplained wealth, pangungunahan ito ni Bicol Saro Representative Terry Ridon at makakasama niya sina Akbayan Representative Chel Jokno, Representative Bagaw, Representative Gutierrez, Representative Chua, CDO Representative Lordan Suan at Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores. Ang panghuling ground for impeachment ng na confidential fans ay pangungunahan ni Batangas Representative Jervy Luistro at kasama niya sina Representative Chua, Defensor Gutierrez Suan, Representative Flores Ridon at Dilima. Formal na rin inanunsyo sina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Reneco bilang House Trial Spokesperson.
11: We're very confident with the evidence that we have been prepared with this since last year, and with a vote of confidence of 255 members of Congress and 257 members of Congress, and the evidence being very obvious.
10: Sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap din sa atin si Congressman Jonathan Kit Flores na kasamang House Prosecutor pero abstain sa botohan ng impeachment.
12: Well, there were personal and political reasons for abstaining, but it wasn't about the articles of impeachment.
10: Muling bumuwelta ang House Prosecution Team sa mga nag-aakusa sa kanila at tinatawag silang bayarana.
13: Kung may maleta, nasan yung maleta? Kung mayroon 20 million, nasan yung 20 million? So I don't think that that deserves an actual comment.
14: All and be all of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people.
10: Rina, hanggang sa ngayon niya ay wala pa sila rin inilalabas na listahan kaugnay sa mga posibleng maging private prosecutor para sa impeachment trial laban sa bise. Pag maging nga yung sa tatayong impeachment manager ang sinasabi nila sa atin, Corina, malalaman daw natin ito kapag nagsimula na ang mismong trial. Samantala, Corina, umaasa ang buong House Prosecutor na aatin si VP Sara sa magaganap na impeachment trial sa Senado. Corina.
0: Mayroon na ba silang timeline, Isaiah? Kasi ang sabi ni Ginoong Ridon, baka June, tama ba? Yun din ang narinig mo?
10: Yes, Makajong Corina, yan din ang sinabi sa atin ni Representative Ridon. Yan din ay dahil sa binigyan si Vice President Sara Duterte ng 10 araw para mag-response dun sa impeachment case at 5 araw para naman sa sagot ng House Prosecutor. So ayon sa mga miyembro ng House Prosecutor, so matutal, posibleng sa June ito magsimula at hanggang sa July ay nagpapatuloy pa rin daw ang impeachment trial. Corina.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirapuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Ngayon po'y makakausap natin si Kabataan Party List Representative Reneco, ang isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Team. Magandang gabi po sa inyo, Kong.
15: Magandang gabi po, Corina. Maraming salamat po sa invitation.
0: Okay, kayo po ba'y na-frustrate ng araw na iyon na hindi po kayo nakapasok para magpakita po doon sa commencement o convening ng impeachment trial?
15: Well, hinihintay ng House Prosecution Panel yung summons as per the first rule actually ng Rules of Impeachment of the Senate. Nakalagay po doon na dapat i-specify yung date and time kung kailan i-receive yung prosecution panel. Given na walang communication, nakaantabay lang po yung prosecution panel na ready na mag-present.
0: Ayun, so, okay. Pero anytime po kayo po'y ready, handa na po ba kayo sa lahat ng mga ebidensya na kailangan po ilatag?
15: Handang-handa po. In a press conference today ng prosecution panel, no, nilinya na po kung sino yung mga assigned sa bawat article, no, na kahit naman po ay hindi po specifically sundin yun, handa po ang buong panel, no, na depensahan yung bawat article na mabibigat po talaga ang ebidensya para tuloy-tuloy ng paglilitis kay VP Sara.
0: Ano po ang sequence ng mga akusasyon or ng articles na inyo pong ilalatag?
15: Wala pa pong final na sequence as per the chair and the lead of the prosecution panel, Congresswoman Jinky Luistro, but sa articles na sinumite, no, sa Senate, Article 1 is Confidential and Intelligence Fund, Article 2 is Unexplained Wealth, Article 3 is bribery. Article 4 is yung death threat. So, hindi pa naman yun yung order, pero yun siguro yung pwedeng basehan ng pagbabasa natin ng articles sa ngayon.
3: So, huling tanong na lang po, given the intramurals recently in the Senate, marami po ang nagsasabi na sa kalaunan, sa dulo, ay numero pa rin ang maghahari at hindi po ang ebidensya or not necessarily so. Are you hoping for another change in the Senate leadership? Kayo po ba hindi nag-aalala sa kasalukuyang mayorya sa Senado?
15: Well, naniniwala tayo na hindi dapat maapektuhan ng kung anumang gulo sa Senate leadership ang proseso ng pananagutan.
3: Mm-hmm. Okay.
15: Sino man yan, dapat makasunod doon sa proseso sa konstitusyon at sa punot dulo, no? Lahat ng ebidensyang na ipresenta, no, mailatag, hindi ma-exclude, at mabigyan yung mamamayan ng impormasyon na taon-taon na nilang hinihintay. And makamit natin yung accountability na noon at hanggang ngayon sinusulong natin.
3: Maraming salamat sa inyong oras, House Prosecution Team Spokesperson Rene Co.
15: Maraming salamat po.
3: At kasunod ng Senate coup, ang balasahan din ng committee chairmanships. Sino kaya ang mangunguna sa mga iniwang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, sino ba daw ang papalit sa dating committee chair na si Senator Ping Lacson?
16: Pinky, dalawang malapit kay Senate President Alan Peter Cayetano ang napipintong maaaring maging susunod na Senate Blue Ribbon Committee Chair dahil mahalaga ang komiting ito kasunod ng mga naging investigasyon nito sa flood control scandal. Isang araw matapos ang umano'y failed coup sa Senado, dalawang pangalan ang lumitaw sa pinupusuang maging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ay sina Senator Rodante Marculeta, na dati na rin chair nito, at Pia Cayetano, kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi ni SP Alan, gusto raw nila ng buong katotohanan sa mga imbestigasyon ng Blue Ribbon, lalo na't maaaring siyasati ng komite ang nangyaring Senate shooting nitong nakaraang linggo. Ang Blue Ribbon din ang nag-iimbestiga sa flood control scandal.
17: Dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon, di ba? So it's getting more complicated because nga of the events last week.
16: Nang tanungin kung bakit may iba pang options bukod kay Marculeta, lalo't dati na rin siyang naging chairperson nito, sabi ni SP Alan, walang senador ang pwedeng mag-demand ng specific committee position. May iba raw na mga senador na isinusulong ang pag-iimbestiga rin sa mga problema sa agrikultura, smuggling at iba pa bukod sa flood control probe. Nabakante ang committee chairmanships dahil sa nangyaring kudeta sa Senado nitong nakaraang linggo na siyang nagpaupo kay SP Alan sa pwesto at pinalitan si Senator Tito Soto. Sa liderato ni Soto, naging chair ng Blue Ribbon si Senator Ping Lacson. Matapos palitan si Marculeta, isa sa findings ng komite ang pagkasa ng fact-finding investigation sa mga politiko, kabilang ang ilang senador na umano'y bahagi ng kickback scheme sa flood control projects. Nariyan sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Masusundan pa dapat ang flood control probe ayon na rin sa huling mga panayam kay Lacson. Matapos namang mag-convene ng Senado bilang impeachment court, breath of fresh air ito para kay Lacson kumpara sa nangyaring shooting noong May 13. Stricto raw kasing sinundan ang parliamentary procedures. Matapos isa lang sa Senate plenary ang articles of impeachment laban kay VP Sara, binigyang diin din ni Lacson na may hangganan ang pag-abuso sa kapangyarihan kasunod ng mga pangyayari noong nakaraang linggo at pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises matapos ang putukan sa gitna ng ICC warrant of arrest laban sa kanya.
18: Pink,
16: Nikki, maagang natapos ang Senate session this afternoon pero hindi pinangalanan kung sino ang dapat na bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair. Si Senator Robin Padilla naman may sagot sa mga nailahad na impormasyon kanina sa Palace Press Briefing. Umamin si Padilla na sa kanya ang sasakyang inilabas sa briefing pero hindi na niya idinetalye kung kasama roon si Senator Bato de la Rosa. Inalala niya magkasama silang dalawa sa 5th floor nang mangyari ang insidente ng pamamaril sa 2nd floor, ilang oras bago makalabas si Senator Bato ng Senate premises. Naniniwala naman si Senator Win Gatchalian na dapat manatiling independent ang imbestigasyon sa Senate shooting incident para rin daw mapigilan ng mangyari ulit ito. Papalitan siya ni Senator Mark Villar bilang Senate Finance Committee Chair at tutok daw sila ngayon sa trabaho kabilang ang napipintong impeachment trial ni VP Sara. Pinky.
3: So Hana, kailan kaya inaasahang mag-uumpisa ang impeachment trial ni VP Sara?
16: Pinky, we're expecting na sa Hunyo na mangyayari ang impeachment trial ni VP Sara base na rin sa mga naunang pahayag ni dating Senate President Tito Soto kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ay dahil meron pang pre-trial process kung saan hinihintay nga nating tumugon itong si VP Sara sa writ of summons na ihahain sa kanya ng Senate Impeachment Court at ang tugon naman ng House Prosecution. Balik sa'yo, Pinky.
3: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Pinaimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang nasa mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng flood control project sa distrito ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
18: Personal na nagtungo sa Office of the Ombudsman si ACT Teachers Portalist Representative Antonio Tino para humiling na imbestigahan ang flood control projects sa ilalim ng distrito ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Bit-bit ni Tino ang mga dokumento at pagsusuring kanilang isinagawa kaugnay ng 121 na proyekto sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. Anya, may mga irregularidad sa mahigit kumulang 80 kontrata na nagkakahalagang 4.4 billion pesos.
19: No, kasama dito yung may total overlapping, no? May mga kontrata na nag-overlap, merong shortchanging, ibig sabihin ang pondo ay para sa ganito kahaba pero mas maikli yung dineliver. Merong mga very general lang yung kontrata, no? Kaya hindi mo alam kung ano yung eksaktong kailangang i-deliver. In short, may overpricing at saka overlapping tayong nakikita. So tingin natin dapat imbestigahan.
18: Bukod dito, nakita rin anya sa ginawang pagsusuri na Genesis 88 ang top contractor ng mga flood control projects sa Davao City na pagmamay-ari ni Glenn Escandor.
19: So ito yung kay Escandor, dating presidential advisor nung dating Pangulong Duterte. No? So in other words, malapit talaga to sa mga Duterte.
18: Dati nang naisumite ni Tino sa ngayon defunct ng Independent Commission for Infrastructure ang mga naturang dokumento. Pero hindi na raw ito agad na aksyonan ng ICI. Kaya umaasa si Tino na mas mabibigyang pansin ito sa ombudsman. Agad namang pumalag si Congressman Pulo. Kinwestiyon niya ang umano'y pagiging selectively blind ni Tino dahil nakafocus lamang daw ito sa mga proyekto sa Davao City at hindi raw ito naghain ng mga reklamo sa mga engineer, contractor at iba pang personalidad na nasasangkot sa flood control scandal. Dati na rin iginiit ng Davao City Congressman na isagawa, na-inspeksyon at na-validate ng DPWH at Commission on Audit ang mga flood control projects sa kanyang distrito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
3: May go signal na ang NBI para kalkalin ng mga gadget ni PGMN founder Franco Mabanta at ng iba pang akusado sa kanilang robbery extortion case. Posible raw nitong ituro kung sino-sino pa ang konektado sa kanila. Yan ang Agenda Report ni Lian Bustillos ng Abante.
20: Cyber warrant laban kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa kaugnay ng kinaharap nilang kasong pangingikil. Ito ang magbibigay access sa mga gadget na nakumpiska kay Mabanta at sa kanyang mga kasamahan.
21: Ibig sabihin po nito, yung telepono ni Franco Mabanta
2: mabubuksan namin at legally we can obtain informations, videos, pictures, text messages, text logs, lahat po.
20: Inaresto ang grupo ni Mabanta noong May 5 dahil sa umano'y 300 million peso extortion plot laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, makatutulong ang pagsusuri sa mga gadget para matukoy kung sino-sino ang mga personalidad na nakausap at posibleng konektado sa operasyon ng PGMN.
2: Makikita naman namin kung sino yung mga nakausap. Senators, congressmen, mayors, governors, personalities, sino man.
20: Binigyang diin din ng NBI na bukas ito sa pagtanggap ng iba pang posibleng reklamo laban sa grupo ni Mabanta. Para sa Agenda, Lian Bustillos, Abante.
6: Viral ngayon ang mga taxi unit ng Green GSM. But for all the wrong reasons, sunod-sunod kasi ang mga reklamo sa kanilang mga driver at isa sa kanilang mga naging biktima, ang LTO chief mismo. Ang detalye sa Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
7: Abusado at kulang sa disiplina. Ganyan ilarawan ni LTO Chief Asec Marcos Lacanilaw ang mga driver ng EV taxi service na Green GSM na gumagamit ng VinFast units for their fleet. Pareho yung nasa ilalim ng Vin Group ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Buong. Isa lamang si Lacanilaw sa mga nakaranas ng umano'y barumbadong pag-uugali ng mga Green GSM driver. Simula raw nang pumasok siya sa LTO noong October last year, marami ng issue sa kanila, gaya ng banggaan, road rage, pati ang tila Royal Rumble daw ng mga driver nito sa charging station.
21: Medyo seryoso na parating may nangyayari. Yung driver nila, so siguro kailangan magpaliwanag din ng management kung bakit nagkakaganon ang mga driver nila.
7: Pati Redditors, nagbahagi ng kanika nilang bad experience, from driver behavior to driving style and even navigation issues. Ayon sa LTO Chief, maganda ang mga insentibo ng Green GSM para sa mga driver nito. Pero problema ang mga na-hire. Dapat daw, manggaling mismo sa kanilang paghihigpit.
21: First step muna nila, i-drug test nila mga driver nila. Pangalawa, magkaroon ng training kung paano kung ano yung dapat at hindi dapat sa pagmamaneho, kortesiya, lalo na yan kasi hanap buhay nila yung pagmamaneho. Kaya wag nilang parating ko nga sinasabi, wag ninyong ilalagay yung hanap buhay nyo parate sa alanganin kasi at the end of the day kayo ang mapeperwisyo.
7: BNC Mobility reached out to Green GSM Philippines President and Managing Director Fidao, but he has yet to give his reactions to the growing concerns. Hinihikayat naman ni Asec Lacanilaw ang publiko na tulungan silang disiplinahin ang mga motorista through its I-Report Mo kay LTO Chief platform. Patuloy din daw ang paglinis ng ahensya sa hanay nito na isa sa most complained agency noong first quarter ayon sa Anti-Red Tape Authority. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
3: NBI, may lead na sa kinaroroonan daw ni Senador Bato de la Rosa. At DOH on alert sa gitna ng Ebola outbreak sa Congo. Susunod yan sa Agenda.

0: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
2: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
1: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
3: Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
1: From boardrooms to budgets, business, covering end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin. Only here on Billionario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Mag-iisang linggo na ang nangyaring barilan sa Senado pero hindi pa rin humuhupa ang bangayan sa pagitan ni na NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Wala namang intensyon ng NBR or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. It is an institution recognized since time and memorials, recognized by the 1987 Constitution. Bakit naman nating titibagin?
6: Ito ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa kanya ilang araw matapos ang barilan sa Senado na kinasangkutan ng Senate Office of the Sergeant at Arms at NBI.
7: Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado.
6: Nanindigan ng SP na inatake ang Senado noong gabing yon. At kung sinuspindi raw ng Ombudsman si Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa insidente, dapat ay si Matibag din. Buwelta ng NBI Director.
5: Eh kung ganun po yung magiging basya, nang unang-unang suspindi, dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms. At in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari.
6: Noong Lunes, tinangka ng NBI na isilbi ang ICC warrant kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nakipaghabulan pa sa mga operatiba. Ayon kay Matibag, nagresulta ito sa isang gentleman's agreement sa pagitan nila ni Cayetano na tila hindi raw natupad.
5: Kaya nag-withdraw yung arresting team ng NBI. Ang sabi nga namin is since you have a resolution putting Senator Bato into protective custody, sige, okay. O sila naman, hindi, pag kailangan nyo yan, hindi naman tatakas yan. May ganun ba salita eh. Kami magbibigay, kami magsusuko niyan basta't nandiyan na illegal.
6: Sa ngayon, meron na raw lead ang NBI sa kinaroroonan ni De La Rosa. Pinag-aaralan na rin ng Justice Department ang posibleng pananagutan ni Senator Robin Padilla sa anyay pag-eskapo ni Senator Bato. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Pinabubuksan muli ni Senador Jinggoy Estrada ang investigasyon ng DOJ sa flood control scandal matapos itong magrekomenda ng plunder charges laban sa kanya. Kasabay nito nagbabala si Senador Dante Marcoleta laban sa mga planong kumalas sa bagong mayorya. Narito ang agenda report ni Hannah T.
8: Nakakabahala para kay Senator Jinggoy Estrada ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal. Laman ng reso ang rekomendasyong pakasuhan siya ng plunder, graft at bribery kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa umano'y pagkalikot ng 2025 national budget. Nang tanungin kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya walang nangyaring kudeta kahapon. Ani Estrada, wala siyang ideya rito.
9: Pero tingin niyo, tinry ba kayong kausapin para tumalas sa kanila and binanag siya?
8: Wala raw record ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapakitang may insertions siya sa 2025 national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Ping Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na mahalaga raw para sa fair at objective na pagtalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa raw si Estrada na harapin ang mga paratang sa legal na proseso at naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. May matapang na hamon naman si Senator Rodante Marcoleta na anya'y galing sa kapwa mayorya na si Senator Camille Villar.
10: Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin.
8: Masahol pa raw kay Judas ang sinumang kakalas sa 13-member majority block sa ilalim ng liderato ni SP Alan. Umakyat na kasi mula 9 pa 11 ang mga miyembro ng Senate Minority matapos sumama ni na Senator J.V. Ejercito at Mig Zubiri. Bagamat una na nilang sinabing sila ay independent, kailangan lang ng 13 votes para sa panibagong kudeta sa Senado. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
11: Nababahalang ilang eksperto sa pagkalat ng Ebola virus sa ilang bansa sa Africa. Mismong si US President Donald Trump very concerned na rin. Narito ang Agenda Report ni Laika Cuevas.
12: Severe and potentially devastating kung tawagin ng ilang eksperto ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kung saan higit 100 na ang namamatay.
13: And until the outbreak is over in Africa, it will not be all clear everywhere. There are lots of implications, not just about Ebola, but about healthcare systems, about travel, about the World Cup.
12: Si Dr. Tom Frieden ang namuno sa CDC nang sumiklab din ang Ebola outbreak sa West Africa noong 2014 hanggang 2016.
13: I'm very concerned about the ability of the U.S. government, especially the CDC, to respond to emergencies like this.
12: Isang U.S. national sa Congo ang nagpositibo sa Ebola virus.
14: That American, as well as six other high-risk contacts, are going to be taken out of that region and taken to Germany. We want to thank our German counterparts. That is an internationally recognized location for viral hemorrhagic fever treatments.
12: Wala pa naman daw kaso ng Ebola sa Estados Unidos, and the U.S. intends to keep it that way.
15: I'm concerned about everything, but certainly am. I think that, it's been confined right now to Africa, but it's something that has had a breakout.
12: Pinagbawalan na ang mga U.S. citizen na pumunta sa Congo at neighboring Uganda na apektado rin ng virus. Bundibugyo strain ang sanhi ng outbreak ayon sa WHO. Wala pa itong vaccine sa ngayon. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.
4: Dito sa Pilipinas, wala naman daw dapat ikabahala sa Ebola. Ayon mismo sa DOH, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa The Netherlands, kaugnay ng Pinoy crew ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus. Narito ang Agenda Report ni Pierre Pastor.
16: Sentro ng usapan sa Geneva Conference ng WHO Western Pacific Regional Office ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda na isa ng public health emergency of international concern. Kasama sa forum si Health Secretary Ted Herbosa na sinabing may itinakda ng protocol sa Pilipinas. Naka-heighten anya ang surveillance system ng epidemiology at quarantine bureaus lalo na para sa mga kababayang manggagaling sa mga apektadong bansa.
17: Wala po tayong dapat ikabahala dito sa declaration ng Public Health Emergency of International Concern. Malayo po ang Africa at tataasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola sa ating bansa.
16: Nakausap din ni Secretary Herbosa ang Health Minister ng The Netherlands na si Sophie Hermans. Siniguro nila ang kooperasyon ng dalawang bansa para maalagaan ang 38 Filipino crew ng cruise ship na MV Hondius kung saan nagkaroon ng hantavirus outbreak. Sa The Netherlands, isinasagawa ang 6 quarantine ng mga Pinoy. Bagaman sinasabi ng mga otoridad na malayo ang Pilipinas na maapektuhan ng hantavirus at Ebola, ipinapayo pa rin dapat maging maalam tungkol sa mga sakit na ito. Nagdudulot ng flu-like symptoms at respiratory and renal complications ang hantavirus. Fever, headache, abdominal pain, vomiting, and diarrhea naman ang ilan sa mga sintomas ng Ebola. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.

0: Ilang rice retailers nang umaaray sa 50 pesos na price cap para sa imported rice. Nalulugi daw sila, kaya may panawagan sila sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Nahuli mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang ilang rice retailers sa isang pamilihan sa Pakumay, Manila na hindi sumusunod sa price cap sa imported na bigas. Imbes na 50 peso fixed price per kilo, ang ilan nagtaas pa hanggang 60 pesos. Isa si Gina Anunuevo sa mga napunan ng DA. Paliwanag niya, bukod sa mahal, inutang pa raw niya ang bigas sa kanyang supplier, kaya hindi siya basta-basta makapagbababa ng presyo. Sa ngayon, uubusin daw muna niya ang nabili niyang stock bago sumunod sa price cap.
2: Ang presyo po na talaga niyan mataas. Kung mababa po yung kuha ko yan, automatic nagbababa din po ako. Kaya nga tayo naghahanap buhay para mabuhay, hindi po para mamatay.
1: Sa ilalim ng RA 7851 o Price Act, maaaring mapatawan ng 1 hanggang 10 taong pagkakakulong ang lalabag sa price cap. Pwede rin siyang magmulta ng mula 5,000 hanggang 1 milyong piso. Kaya ang plano ni Gina na hintayin maubos muna ang stock bago sumunod sa price cap, hindi uubra, sabi ng DA.
3: Ang problema dyan, may batas na binaba ang ating ang gobyerno, kailangan mo sundin yan. 30 days lang naman yung initial natin dyan. Ang payo ko nga sa kanila, since may price cap na, baka kausapin nila yung supplier na, ibalik muna nila yung mga nabili nila ng mahal.
1: Hahabulin din daw ng DA ang mga supplier na maaaring nagpo-profiteering o hoarding. Pero sa ngayon, pakiusap nito sa mga retailer, makipagtulungan sa gobyerno.
3: Susunod na bumalik kami, kung ganun pa rin, ay i-issue na sila ng notice of violation. A repeated offense, kaso na yan o kaya pasasara namin yung kanilang tindahan kung kinakailangan.
1: Nang balikan namin si Gina, nakita namin na binaba na niya ang presyo ng 2 brand ng imported rice niya. Pero hindi pa rin ito 50 pesos. Anya, masakit masyado sa bulsa kung ibababa pa niya ito. Samantala, tuloy pa rin daw ang plano ng DA na pagbebenta ng blended rice o yung magkahalo na local at imported na bigas. Pero marami pa raw silang inaasikaso pagdating sa technical issues at legalities nito. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
4: Kinwestiyon ng grupong Bantay Bigas kung bakit sa mga simpleng nagtitinda pinapapasa ng price cap sa imported rice. Ayon kay spokesperson Cathy Estavillo, posible silang malugi sa 50 peso price cap.
5: Hindi ang lagyan ng price cap o yung mga millers, yung mga importers, dahil sila naman yung talagang nakakabili dun sa mula sa mababang presyo ng bigas na imported.
4: Pinuno na rin ng Bantay Bigas ang anilay limitadong pagbebenta ng 20 peso per kilo na bigas sa Kadiwa Center na dapat na rin daw dalhin sa mga palengke. Panawagan ng grupo, bigyan ng 50,000 subsidy ang bawat magsasaka para matiyak ang tuloy-tuloy na local production.
6: Posible raw magtuloy-tuloy ang mga brownout sa mga susunod na buwan pagdating ng Super El Nino ayon sa DOE. Kaya laging paalala ng ahensya, magtipid ng kuryente. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
7: Matapos ang sunod-sunod na yellow at red alerts, may banta na naman ang power interruptions dahil sa inaasahang mas matinding tagtuyot. Sa projections ng Energy Department, posibleng isailalim ang Luzon grid sa yellow alert. Pero mas matindi raw ang posibleng sitwasyon sa Visayas grid. Umaasa kasi ito sa imported power mula sa Luzon at Mindanao. Sa tantya ng DOE, posibleng sumailalim ang Visayas grid sa 6 na red alert sa gabi at 7 yellow alerts tuwing afternoon peak hours. Posible rin makaranas ang Mindanao grid ng 6 na yellow alerts mula September hanggang November.
8: Yung teamwork natin from the generation, transmission to distribution are working together para makatugon tayo sa hamon na hinaharap natin for the shift of the season going to El Nino.
7: Isinumite na raw ng National Grid Corporation of the Philippines ang report nito kaugnay ng problema sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo.
5: Even prior to the line tripping on May 13, you already had 4,000 megawatts unavailable to the transmission system because of these plant unplanned maintenance shutdowns and derated capacities. So when NGCP's line tripped, unfortunately, that also tripped a couple of power plants that had larger capacities.
7: Ayon kay NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, matagal nang nakararanas na matinding pressure ang grid dahil sa mababang reserba ng kuryente. Binigyang diin ni Alabanza na walang kapangyarihan ang NGCP sa operasyon ng mga power plant. Dagdag pa niya, wala raw itinatago ang NGCP kaugnay ng mga nangyaring disruption.
5: Detailed reports with analysis of root cause and all of that, that certainly will take a lot of time. And because, you know, when something like this happens, something of this magnitude happens, our focus really is on restoration.
7: Abiso ng DOE, ituloy lang energy efficiency measures ngayong tag-init. Iset ang aircon sa 24 or 25 degrees Celsius. Linisin ang aircon filters at electric fan at switch off ang mga appliances pag hindi na ito ginagamit. Para sa agenda, Chess Ulit, Billionaire News Channel.
4: Inilatag na ni PBBM ang kanyang schedule para sa Japan State visit sa susunod na linggo. Kabilang dyan ang usapin ng depensa at enerhiya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
9: Defense ang sentro sa bitbit na agenda ni PBBM sa state visit nito sa Tokyo, Japan sa susunod na linggo, May 26 to 29. Bukod sa parehong pagtingin pagdating sa foreign and maritime policies, pareho raw may coercive experiences ang Japan at Pilipinas sa South China Sea, kaya dapat paigtingin ang joint defense cooperation.
10: The differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
9: Bukod sa existing defense agreements ng Pilipinas at Japan, binigyang pansin ng Pangulo ang kauna-unahang partisipasyon ng Japanese troops sa balikatan exercises ngayong taon. From being an observer, active participant na raw ang Japan sa interoperability trainings ng Amerika at Pilipinas. Nagpasalamat din si PBBM sa patuloy na suporta ng Japan, partikular ang official security assistance agreements ng dalawang bansa.

0: the all-new Toyota Ativ. Intelligent and innovative. Technology that's electric and creative. Safety that's anticipative. The Toyota Ativ for the elevated view.
1: Where devotion meets culture and Filipino tradition goes in full bloom. Faith and flowers for the whole month of May. Happy Flores de Mayo. Bilyonaryo News Channel.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth.

0: may tulong, hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Close umano ang arestadong Chinese national na si Peter Buena Obra Zhuang sa ilang mga kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Narito ang part 2 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Konektado umano ang Chinese national na si Cai Rongxuan alias Peter Buena Obra Zhuang sa ilang local and national political figures ayon sa intelligence documents na nakuha ng Bilinary News Channel. Naaresto si Zhuang noong March 30 dahil sa umano'y pagpapanggap nito bilang isang Pilipino. Kumpiskado sa kanya ang ilang alleged fraudulently acquired Philippine documents, kabilang ang late registered birth certificate, Philippine passport at LTO-issued driver's license. Ayon din sa Bureau of Immigration at sa intelligence reports, isang high-profile case si Zhuang at posibleng konektado sa isang malawakang espionage network sa bansa.
3: Dugtong-dugtong po yan ang iniimbestigahan natin kasi kung maalala niyo po, meron tayo mga nahuli sa Palawan. We found out na meron doon na parang supplier or parang siya ang nag-arrange ng mga ganito pong mga dokumento for illegal foreigners to get that Philippine document. So ito po ay dugtong-dugtong na kwento at ito po ang sinusundan natin na lead to see the other individuals that might have been using Philippine identities for their transactions in the country.
2: Sa intelligence reports, nabanggit ang pangalan ng ilang former at incumbent Manila City officials. Kabilang dito si former Vice Mayor Yul Servo Nieto na may close personal ties daw kay Zhuang. Sinubukan naming kunin ang panig ni Nieto pero hindi pa ito tumugon sa aming mensahe. Kasama rin ang pangalan ni former Mayor Honey Lacuna. Sa present administration naman, kasama ang mga larawan ni Manila Mayor Isko Moreno, Hawker's Chief Rafi Alejandro at Councilor Numero Uno Lim na siyang principal author ng Sisterhood Agreement Resolutions sa pagitan ng Maynila at ilang lungsod sa China sa ilalim ng Lacuna Administration. Pero dumistansya ang Manila City Administrator Office kay Zhuang matapos iulat ng BNC na naging direktor pa nito si Zhuang noong 2023. Itinuro nito si Lacuna na siya raw dapat ang magpaliwanag kung bakit mayroong peking Filipino sa ilalim ng kanyang administrasyon. Wala pang pahayag si Lacuna rito. Nadawit din ang pangalan ni Calapan City Mindoro Mayor Malu Flores Murillo. Sinubukan din namin kunin ang kanyang panig. Spotted din si Zhuang sa ilang events kasama si Senator Cheese Escudero at si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon. Ayon kay Gadon, organized ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ang event kung saan siya may larawan kasama si Zhuang. Pero invited lang daw siya bilang isang guest speaker at hindi niya raw kilala ang nasa bat na Chinese national. Spotted din sa ilang larawan sina former Executive Secretary Salvador Mediel Dea, former Duterte spokesperson Harry Roque, Senator Ping Lacson, former House Speaker Feliciano Belmonte Jr., at international security expert Romel Banlawi. Ayon kay Lacson, isa raw itong trip para bumisita sa isang Oishi factory sa South Africa. Inimbitahan daw siya rito ng kanyang kumpadreng si Oishi President at former Special Envoy to China na si Carlos Chan, pero hindi niya raw kilala si Zhuang. Panglinaw rin ni Lacson, March 2024 ito nangyari, habang hindi pa siya nakakaupo muli sa Senado. Tinanong din namin si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kung bakit mayroon din siyang larawan kasama si Zhuang at Mediel Dea. Aniya, naimbitehan lang din siya sa isang event sa Thailand. Kwento niya, staff umano ni Chan si Zhuang at hindi niya raw ito personal na kilala. Sa kabila ng mga paglinaw ng ilang opisyal, patuloy pa rin daw ang investigasyon ng mga otoridad sa possible influence o espionage network ties ni Zhuang. Kasalukuyan siyang nakadetain sa BI facility habang dinidinig ang kanyang deportation case. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
4: Bilyonaryo na ang mag-asawang Beckham. Ayon sa The Sunday Times Rich List, nasa $1.6 billion na ang net worth nina David and Victoria Beckham. That's up by over $600 million in the last year. Dahil dito, David becomes the very first British athlete to surpass billionaire status. This is said to be largely driven by the soaring value of his ownership stake sa Inter Miami CF. And of course, kasama pa ang fashion business ni Victoria. Zahara Jolie Pitt makes a pointed jab at her father, Brad Pitt. The 21-year-old dropped her dad's surname nang graduate siya from Spelman College with a bachelor's degree in psychology. As she was about to receive her diploma, the announcer called her name as Zahara Marley Jolie. 2005 nang inadopt nina Brad at Angelina Jolie si Zahara during a trip to Ethiopia. The couple share 6 children, but they split in 2016. Zahara has been estranged from her father since then. College grad na rin si Stranger Things star Noah Schnapp. The actor got his bachelor's degree sa University of Pennsylvania in Philadelphia. Back in 2022, Noah revealed sa Vogue magazine that he attended in-person classes until production schedules required him to switch to virtual learning. 2016 nang nag-premiere ang Stranger Things kung saan sumikat siya bilang si Will Byers. Ni-release ang final season ng mega-hit show late last year. Graduate din sa University of Pennsylvania ang anak ni na Kim and Felicia Atienza. Eliana even finished summa cum laude sa College of Arts and Sciences and was also given the Elaine Simon Award for Social Justice. On Instagram, proud na flinex ni Kim ang ilang moments from the graduation. Anya, the 4 years sa university were a trial for their family. But Eliana's passion, persistence, and resilience prevailed. Ilan sa notable alumni ng Ivy League school ay sina U.S. President Donald Trump at Elon Musk.
5: Gulo sa product launch ng Swatch. Sinisi ng kumpanya sa mga shopping center. Susunod yan sa Agenda.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Libo-libo ang pinalilikas sa California dahil sa wildfire sa Simi Valley. Higit 200 ektarya na ang natupok ng tinaguriang Sandy Fire ayon sa mga otoridad. Posible pa raw itong lumawak dahil sa dry conditions at malalakas na hangin. Ilang bahay ang nananganib na masunog. Nasa 500 firefighter ang dineploy para apulahin ang apoy.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
3: Miki, nakaranas ng mga pag-ulan ng maraming lugar dulot ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone dito po sa ibabang bahagi ng Mindanao. Dito po may mga salubungan po ng mga hangin at mahinang easterlies naman o yung hanging silanganin sa natitirang bahagi ng ating bansa. Sa mga nagtatanong naman po kung kailan nga ba magsisimula ang panahon ng tag-ulan, ayon sa PAGASA, posible itong ideklara sa huling linggo ng Mayo hanggang sa unang bahagi ng Hunyo. Samantala, wala pa rin tayong nakikita na namang low pressure area or bagyo sa paligid ng area of responsibility na papasok sa susunod na 3 araw. Ngayong Martes, nakapagtala pa rin ng delikadong antas na heat index ang 35 na lugar sa bansa. Kabilang na ang 46 degrees Celsius sa may San Ildefonso, Bulacan, 45 degrees sa Eastern Samar at 44 degrees pa dito sa may Bicol Region and Northern Samar. Bukas, araw ng Miyerkules, papalupa sa 45 degrees ang mararamdamang init sa may Bulacan at 44 degrees sa maraming lugar pa dito sa may Luzon at Eastern Visayas, habang sa may Quezon City bukas hanggang 39 degrees Celsius. Kahit madalas na mga pag-ulan at thunderstorm sa hapon, siguruhin pa rin po ang pananatili sa malilim at well-ventilated na lugar tuwing katirikan ng araw at ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa weather forecast ng PAGASA ngayong Miyerkules, May 20, sa Luzon kabilang ang Palawan, asahan ng madalas maaraw na panahon mula umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon, may aasahan na po na pagkulimlim dito po sa malaking bahagi ng mainland Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Pampanga, Tarlac, down to Occidental Mindoro, at posible rin po samahan ng mga saglit na ulan at thunderstorms. Kaya ka-weather, huwag kalimutan ang payong binampalangga sa sikat ng araw o sa bigla ang buhos ng ulan. Sa Visayas at Mindanao, hindi tulad nitong mga nagdaang araw, mababawasan po ang epekto ng ITCZ at posible ang madalas maaraw na panahon mula umaga hanggang tanghali. Habang sa hapon, asahan muli ang mga pag-ulan at pagkilat pagkulog, usually mga 1 to 2 hours po ito, lalo na sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro Region, at Soxarjet. Kaya ka-weather, mag-ingat rin po sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho naman ng lupa sa malapit sa kabundukan. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estereja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Inclusivity in full swing. Yan ang misyon ng Philippine Sports Commission sa inilunsad nitong Grassroots Golf Program. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez ng Abante.
5: Official nang inabante ng Philippine Sports Commission ang Fairway to the Future program sa Club Intramuros. Layunin itong bigyan ng pagkakataon ng mga public school student, out-of-school youth at mga anak ng golf caddies na matutong maglaro ng golf.
6: Sabi nila, ang magaling sa golf, kailangan may kaya sa buhay. Alam po natin yan. Binabago na po natin yan ngayong araw.
5: Katuwang ng PSC and National Golf Association of the Philippines sa pagpapatupad ng programa bilang bahagi ng mas malawak na grassroots sports development program ng gobyerno. Aabot sa 20 golf course sa buong bansa ang gagawing training venues para sa mga junior golfers na edad 18 pababa. Magkakaroon din ng mga structured training sa ilalim ng mga NGAP accredited coaches habang sasailalim sa professional development ang local mentors sa tulong ng DRNA. Ayon pa sa PSC, nakatanggap na rin ang interes ng programa mula sa ibang bansa. Sa Timog Silangan, ang Asia matapos itong ipresenta sa isang pagpupulong ng sports minister sa Bali.
6: Dahil sa National Grassroots Program natin, mapapatunayan natin na ang golf ay para sa batang Pinoy, may pangarap maging champion.
5: Umaasa ang PSC na makatutulong ang programa sa paghubog ng mga susunod na henerasyon ng Filipino golfers katulad ni Bianca Pagdanganan at Hugh Casasso. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante.
7: Liza Soberano continues to expand her portfolio. Executive producer siya ng upcoming supernatural thriller na Imprint, which will be directed by Marie Hamora. Ayon sa Variety, the film follows a Phil-Am who returns to the Philippines after her father's murder and discovers a psychic ability she must use to track a serial killer. No release date has been announced. Bida rin si Liza sa DreamWorks animated film na Forgotten Island, which premieres in Philippine theaters this September. Meghan Markle takes her fight against social media harm to Geneva. Kasama ang Director General ng World Health Organization, the Duchess of Sussex inaugurated an exhibition titled Law Screen Memorial. The installation is composed of giant illuminated smartphones representing 50 children who lost their lives dahil sa dangerous link to social media. Meghan says hindi lang ito basta tech issue.
8: It is a public health issue. How many more millions of children will be harmed by products that, while innovative, are still designed without sufficient safeguards? And when will children be able to enjoy the extraordinary potential of technology without it compromising their well-being?
2: Welcome back!
9: Wow, oo nga, parang ano, no?
2: Kala ko senador ka na eh.
9: Grabe ka naman.
10: Bagay.
9: Ngayon pa ba? Bagay ba?
10: Bagay.
2: Bagay, tingin mo.
9: Ngayon pa ba? Pero agree ka ba na?
2: Agree ba ka na bagay?
9: Hindi. Agree ba kayo na ito na ang pinakamagulong Senate?
2: Oo naman.
9: Hindi?
2: Oo.
9: Yeah. Oo, no? Agree. Kasi first time yung Barilan.
10: Barilan.
9: First time yung...
2: Hindi, habulan muna.
9: Habulan.
2: Oo.
11: Actually, nahihilo na ako sa lahat ng nangyayari. I can't keep up. Ang daming different stories, different statements. I don't know what to believe
9: Girl, you're
11: anymore.
9: In a good place. Kami nga mga veterano, naguguluhan din kami eh. Ano ba ang laman ng CCTV na yon, Pinky?
2: Aling CCTV?
9: Oo.
2: Alin?
9: Yung CCTV na...
2: Sa NBI?
9: Na ngayon ay hindi pa pinapakita ng buo sa publiko.
2: Bah, eh kailangan, hiningi na ng ano yan, ng Office of the Ombudsman. So dapat i-turn over nila yan sa Office of the Ombudsman after the suspension of former Sergeant at Arms.
10: Aplaska.
9: Aplaska.
2: Oo.
9: Siguro naman, di naman nila madodoktor yun.
2: Ay,
10: hindi na.
2: Malay mo, biglang may AI. Portion na nawala.
11: Pwede ba i-edit yung CCTV?
9: Alam mo, hindi nila madodoktor yun kasi napanood na ng minority and ng majority. Kasi they had to surrender it, right? So nakita na nila lahat ng nangyari.
2: Pero ano sabi nila?
9: Ha?
2: Ano sabi nila?
9: Aba, edi, ano, saan, di ba, paulit-ulit, sabi ni Aplaska, kaya siya nag-fire ng warning shot dahil nga may banta.
2: Mm-mm.
9: Na sinabihan, sinigawan daw niya ng ibaba ninyo ang mga armas ninyo, ayaw daw ibaba, kaya siya nag-warning shot. Ngayon, kailangan makita sa CCTV yon.
2: Ninyo, eh, isa, parang lumalabas ngayon sa investigation, isa lang daw yung NBI agent.
9: Mm.
2: Eh, bakit ninyo?
9: Oh. Tsaka bakit sabi ni Senator Amy, barena lang naman yon.
2: Hindi.
9: Yung, ano, iba pa yon.
2: Iba pa yon. Yun yung door.
9: Okay.
2: So, GSIS
9: ano, ako.
2: Building.
9: Mm-hmm.
2: Kasi nga, yung pintuan na yon supposed to be nakalock.
9: Mm-hmm.
2: Yung lock supposed to be hawak-hawak ng Sergeant at Arms. So ang hiningi daw ng GSIS, and it was a GSIS personnel na nagbarena doon para talagang
10: secured
2: siya. Hindi lang sila ang may hawak ng lock. Ilalock na lang nila yan completely.
9: Akala ko kasi sa CCTV, pwedeng pagkamala na long firearm ang barena. Hindi.
10: Ang haba ng drill bit na yun.
9: Lalo ko kayong nililito, huwag nyo na
10: ang haba ng drill bit. Butas na butas siguro yung pader tago sa balat.
9: So, kailan kaya ang ano nito, ang pagtuldok ng ano talagang nangyari? Pag nilabas yung CCTV,
2: yeah,
9: right?
2: Yeah, and the investigation, di ba? The investigation. Kasi ngayon, pati media is being invited. To give siguro their testimonies and the videos that the media were able to take that night.
9: Investigasyon na naman?
2: Mm-mm. non-stop.
9: Ang investiga. Hindi, wala pang resulta yung ibang investigasyon. Yeah, wala tapos, pang flood control project.
10: Substandard na
9: flood control. Comelec. Oh, ay, ang dami. Plunder. Mm. Ang dami pang investigahan.
2: Yeah.
11: We should make a list.
9: Nadagdagan na naman.
11: Wish list natin.
9: Kumain na lang tayo ng hapunan.
2: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: Ako naman po si Monique Tuzon-Bassi.
9: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo. At ang balita may agenda.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
15: Mabakat sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
15: Yumay D3.
13: Mabakas mga butika.
17: May family history ba na kamuusang diabetes?
18: Mag-DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-DDX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Yan ang panubos
18: ang imo blood sugar!
17: DDX 500!
18: Garantisado!
17: Epektibo!
18: Ara mismo!
17: DDX 500!
18: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
18: Masami nagkapangihi?
17: Masami ginauha?
18: Kasi may diabetes ka na!
17: Mag-DDX 500 na!
18: Ang DDX 500!
17: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Garantisado.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipin mo ang inyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builong na inadulong sa inyo sa kalawan sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builong man, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kaginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-palamati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay. Siling aton sirad sa pito, taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapus, Lapasaro, Mandaruyo, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man, taran ng mga taga-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, kag Mindanao. Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pag-waragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na. Diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka K5, badri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mga ikawpon man aton karoon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters. E kantaran sa ilang natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kod na aton karoon sa patrol ka K5 Kim Kaloyo. Samtang mga ikawpon man aton karoon, iban pa ng mga balita man kag-information halin sa iban pa naton ng mga K5 Reporters. Upod naton sa City Hall with K5 by Jenny Kaoyunan. Samtang mga balita naman natipon ni K5 Karen Badilla. Upod naton diri sa News Center. mga drag ko nga mga balita national kag international. Doon naton si KK5 Chani po na yun, KK5 Juan Magtubo. Sa kirandan po naton diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyong KK5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangalagad. Diri sa aton karon nga ika Martes na nga edisyon. Today is a Tuesday, May 19, 2026. Kapit sa 19 na kita subong edisyon sa ato siling nga pagpangalagad. Sa ato siling nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan. Tanbay na kamo, preparar na kamo, kay magatalakay na kita sa mga pirana ka mga dalagko nga mga balita kag information. Nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga balita. Kamusta na kamuda? Mayong gabi anay. Kaginatamyaw. Ginaknalid sa ato sining mga followers nga nagalantaw sa kay Facebook page. Facebook page, ha? Cute yung magtalang akong nga pisa F ba? Sa Facebook page. Sang K5 News FM Iloilo 8.7. Kag sa mga nagagapamati man sa ilang mga radio set, mga radio, mga kwan, mga radio, mga ka-K5 sa FM band sang 88.7, mga ka-K5. Ay damo-damo, abi siling nga, right ka sa kwan, right ka siling ka sa may Facebook. Hindi ka namun mabatian siling nga sa radio, aw. Ah, tisiling ko sa FM band, kamo kadto, liso kamo sa FM band. Tapos, pangitaon nyo sa 88.7. Nga kaya ara na dira ang aton nga frequency, mga KK5 sa on-air. Sa FM band. Kaya nga mamati kamo sa FM band para nga mabatian nyo ang karamiton nga tingog, mga sintonaho nga mga tingog. Black man ti, naka-modulate na ni kamanti stereo sound na niya K5 Andre mong FM band by. Mga pang-disc jockey na sang unang chimpo, mga KK5, ang pinaka-number one nga nga inang ginakwan nga gina baton sa una nga mga disc jockey kay 5 ba Andre pinaka number 1 sa screening dapat na nami imo tingog dapat modulated tingog mo.
3: Oh wow, you're listening right now.
1: Mga muna Blackie 5 Andre dapat modulated tingog mo sa mga FM band pero kung sa EM ka nami man kun dako tingog mo pero bahala na da tagsing basta importante ka balo magkomentaryo. Ah, mga KK5. Hala, sige. So sa Facebook page naton mga KK5, duha ka mga Facebook page ang aton ginagamit, no? K5 News FM Iloilo 8.7 nga Facebook page. Kag ang ato sining nga June Kapulot News Live. No, naka-cross post ni siya sa June Kapulot News Live. That's why sa mga followers naman sa June Kapulot News Live, lantaw na kamuda kag please palihog, no? Share. No, share nyo man kag siyempre i-follow eh, no? Para nga magdamo-damo man followers ang kaya sang kwan sang June Kapulot News Live. Ayos, wala sige. Dili kita sa aton karon nga mga dalagko na nga mga balita kag information. Aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Headlines sa mga balita lokal. Mga KK5. Bago nga merkado sa Lapas ginkwan ina siya, gingastuhan ina sang mga balor nagadalagan sa 400 to 500 million pesos ang gingamit nga pundo nga ginutang pa sang gobyerno sang syudad sa Land Bank of the Philippines. Ina siya mga KK5 ang nalakip sa ginutang sang gobyerno sang syudad nga kapin sa 1.750 billion pesos. Agod nga ipatindog sang bag-o nga merkado sa distrito sang Lapas. Pero ang merkado mga KK5, ang itsura ya nami pero ang alisngaw sang baho dao imbornal kag basurahan. Ang mga tao dira nga mga nagabisita ilabi na gid kay ginapabugal naton nga ang Lapas public market mga KK5 ginapabugal naton nga ra dira ang home of La Paz Batsoy. Hindi Black KK5 Andre kilala ang bilog kilala ang Iloilo ilabi na gid ang lapas nga ara ng batsoy. Dumduman nyo, nga ginakilala mga kakifay, basta maghambal kita gani nga batsoy. Lapas batsoy na dayon. Bisan magkadtog ka sa Manila, sikat mga kakifay, nga ginakadtuan sa ngaton sining nga mga pumuluyo, ilabinasang mga Tagalog dito sa Manila, kun may ara nga baligyaan nga may ngalan nga Lapas Batsoy. Basta paghambal ka nga Batsoy, Lapas Batsoy gina na yun. Ano ba? Kilalang kilala ang Iloilo sa Lapas Batsoy. De, makadto ka to sa distrito sang Lapas mga kakifive kay makaon ka sang Batsoy. Samtang nagakaon ka sang Batsoy, libre pa ni mahok at paning hamot sang imburnal. Yo, dapu gabilik sang ilik. 2022, mga kakifive. Sang tuig 2022, ah, dumduman ko gidni. Tuig 2022, nag-utang ang aton siyudad sang 1.750 billion pesos. Ang 1.750 billion pesos nga amo ini ang ginutang sang siyudad sa Land Bank of the Philippines nga gin-authorize sang mga chiwari-wari-wap ni former Mayor Jerry Trinias nga mga kunsyal agud nga ma-authorize ang mayor sa pag-utang sa bangko sang kapin sa 1.750 billion. Isa diri sang proyekto amo ang pagpahimo sang bag-o nga Lapas Public Market. Nagadalagan sa mga 400 top 500 milyones. Tunga sa bilyon ang balor sang sining Lapas Public Market. Kay wala pa mahuman gani, nagdugang pagani ni sila daw, nagdugang paliwat utang sang mga 300 milyones ba? Para nga idugang liwat sa sining Lapas Public Market nga ini, mga kakifay. Kay tungod nga gusto gid sang mayor nga ang maga pahimo kun maga pahuman kag magagasto sang Lapas Public Market naton mga kakifay, amo ang syudad. Kay may-ari kun tani ini nga pundo halin sa gobyerno nasyonal. Dumduman tani nga sang updanay pa sila sang una, sang 2022, updanay pa sila sang una ni Congresswoman Jamjam Barunda, isa pa sila sang una ka grupo 2022 mga kakifay. Nagtan-ay ini si Congresswoman Jamjam Barunda nga may ara nga budget halin sa nasyonal nga inog pahimo o kun inog pakayo sang aton nga mga merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo, most especially ang Mandoriao Market, Lapas Public Market, Haro Public Market, kag Arevalo Public Market. Amo ni nga mga merkado ang ginpangayuan pundo sang una supposedly ni Congresswoman Jamjam Barunda halin mga kakifive sa nasyonal. Karon, ano ang hambal kagang sabat ni former Mayor Jerry Trinias? Ang tatay ni Inday Inday. Silingya! Ya hindi na na silingya pagpahilabte ang bala niya si Congresswoman Jamjam Barunda. Ya hindi ka na mapahilabot sila kay may budget na inadira nga para sa sina nga mga merkado. Di ko ni nagpawala matong kongresista. Yati, sige, kay may ara mang gali ah. Okay, gina. Mga kakifive, gali ang ginhimo sang mayor sa syudad. Nagkadto mga kakifive sa Land Bank of the Philippines. Land Bank, no, kung DBP. Basta sa bangko, no? DBP o kung Land Bank. Basta sa bangko siya nagutang. Nagpangayo siya sang authorization halin sa iya nga mga istampa di guma nga mga kunsyal. Sa nga mo sa tonga chimpo, agud nga i-authorize siya para mga kakifive nga mag-utang sa bangko kag makapirma siya sang kontrata sang pagpangutang mga kakifive sa bangko. ang ginutang sa dumduman naton 1.750 billion before election inasang 2022 nga ang ginabalaan naton ini kag na memorize kaysang 2022 nga ini amo ineng chimpo nga pag-inkwentro hanay namon nga nagpapili ako bilang mayor sa syudad. Kaya ang gusto naton nga ining mga merkado nga ini ang ipakayo supposedly mga kakay-five kag hatagan sang maayo nga pagtamod ang ato sining nga mga pumuluyo. Ilab na mga vendors nga nagaanto sang buslot sang mga merkado sa ibabaw nga nagatulo nga daw kasagingan kung magulan kag nagabaha sa idalom mga kakay-five. Di bangod kay nabalaan niya nga mo na plano ta. Ang ginhimo niya, kakuha ideya ang dungol niya. Kakuha sa ideya, sila niya para ligasiya ko ni. Ah, niya ako mapakayo. Pero ang gasunod sa utok, niya ang ganan siya sa bangko nga utang. 1.750 billion ang ginutang. Ang komisyon niya mga kakay-five, sa 1.750 billion, butang ta 10% lang. Mga kakay-five, di kundi dako-dako man. Mga nagadalagan man sa mga pila ka milyon na mo itong ginggasto ya kundra sa akon pamakalbuto during the time. Mga kakay-five, now, karon! Di kundi ara na, pasikat na, bubago na mga merkado ta, nami no! Mga kakay-five, pro lang tawal bang tinuntong hinaslo nila? Oh, why pa na gani mahuman? Sige-sige, parang ubrada, gina-construct pa na da. Pero lang tawan yung itsura sa merkado, publiko. Ayun na po, gabilik sa ngilik. Dra mo na mabalaan mga kakay-five nga palpak ang ila sini nga mga pagpang-construct kay nga ah. Ang ila sini nga paghimo, dre, mga kontraktor nga pinamutang nila, dre. Mga kakay-five, mga kontraktor nga mga grupo man nila. Kahibuan sang substandard nga mga klase sa mga proyekto dalan tawa ko ni nag-construct na gidlang kamo sang merkado wala nyo pagkutkuta ang drainage system da. Yun na puga ilik sang ilik oh? Mga kakay-five eh amo man gyapon ang natabo lang tawa nyo kung itsura sang merkado. Makaon ka na sang batsoy mga kakay-five kay ara ni sikat ang distrito sang lapas. Sikat na ya sa batsuyan mong. Sikat na ya sa batsoy. O te, kaon ka na sang batsoy mga kakay-five. Ang baho sang imbornalyo na po gabili sang ilig. Gaparang lapaw. Agro pagkatoon tara yung former mayor da na hindi magamit sang face mask. Oh, sa mayor nga nagapungko subong abit na last time mo na natontay na anonimo project mo nato nagapahuya-huya ta sinitayaw. Oh, hindi bla oh araw tawa nyo kung itsura sang merkado te hindi na makahuluya para sa aton nga mga bisita. Ang mga bisita ta nagkanto ba sa nagligad to kita ko dumay nag-vlog pa. Sila isang vlogger, sila niya. Nakita niyo ba sila niyang bagong Lapas Public Market? Yari, makita ninyo sa katahom sang Lapas Public Market, deep inside, ang sagwa yalang nami, ang sasulod, gali, garo. Daw kaangay mga kakay-five sang pantyon. Kung magkanto ka sa mga sementeryo, makita mo mga pantyon nga tahong mga itsura kay manami ang mga pinta. Pero kung buksan ni mo ang sasulod niya, garok nga bangkay. O hindi, Black K-5, Andre? Nan! Amo ng kalimbawa sang Lapas Public Market? Lantawon mo sa sagwa ang Lapas Public Market, pertek ni Minami, pertek taong tsura niya. Sa sulod, gali, Maria Ihunis, igrapon, gapanimaho ka nga pangalis ka usang perfume. Perfume, nga halin sa mga ihi, kag mga tsurarat sang mga, sang mga tawo. Oh? Ano na nga ting, ano na nga tinaga ang tsurarat man? Ang tsurarat na, dumduman konti, ang tsurarat, gali, kwa na, term ina nga ginagamit ni, kwa ni, Madam Bugrang. Aha! Sa sagwa na minami itsura sang Lapas Public Market! Pero sa sulod, mga kakay-five, lantawa ninyo! Oh, di hamak! Nga nagagwa ka nagalapaw ang tubig! May kuntari nga matinlo ina nga tubig, pero ina nga tubig. Tubig ina nga halin, mga ka-K5 siya imbornal. Nga ginaagyan, mga ka-K5. No? Sang tarantaran nga mga higko, sang isda, kag karne. Wala labo sina sang higko, sang isda, kag karne. Higko, mga ka-K5 sa mga, sa mga ihi, kag mga churarat sa CR. Oh? Para may inspeksyon ina, kantuan ina dara dapat dalon kaguyuron. Ang tatay sang mayor subong kay iya ina project. Ang gingasto sina dira mga ka-K5 hindi lahog-lahog. Ang gingasto sina dira parts ang 1.750 billion pesos nga ginutang sang syudad sa bangko nga ginabayaran naton subong sang tag 30 milyones kada bulan. Kada bulan, gabay kita 30 milyones para gid lamang sa sining utang nga 1.750 billion. Yuda puga bilik sang ire. Ang tarantaran, mga ka-K5 nga kwarta nga gingasto dira. Hindi kwarta nga lahog-lahog. Kag kwarta nga hari sa bulsa ni Jerry, mga ka-K5. Kundi, halin sa bulsa sa mga ginpabalhasan sang aton nga mga pumuluyo. Halin sa tricycle driver, pakadto sa mga agsador, pakadto sa mga laborers, pakadto sa tarantanan, hasta sa mga professionals. Dira na naghalin ang kwarta nga ginbutang dira. Pero until now, makikipa, blantawan yung itsura sang merkado. Daw merkado sang mga... daw merkado sang baboy. mga ka-K5, okay, standby ka mo! Istoryan, tanakiron din sa ito, sini nga pagpangalagan. Amo na kay grupo nilang kuwan mo ang kontraktor mo. I-apart, sige lang nga himu-himuan lang da. Ang masarangan mo lang da. take care mo na sa ginasiling bala mga ka-K5. Nga inang basta gani kuno kuwan. Basta gani kuno inang may mga anomalya. Maalam ginang Ginoo. Sang Ginoo, sa niya tagu-taguon nyo. Kaya pagkatapos, rakit ka mo nga mga bilik sang ilik nyo. Maambal ang Ginoo, nyari yo, ipangitan ko idea nga magsungaw ang baho e sinada. Kundi nakupit. Mga ka-K5, part ina siya sang 1.750 billion nga ginutang sang una ni former Mayor Diretre niya sa bangko. Nga ginpasugtan man sa mga kunsyal. Kag ang mga kunsyal sa itong nagpasugot, ha? Base may partida man sila guro eh. Babati. Mga ka-K5, partida sa ano? Di partida sa kwan eh. Partida mga ka-K5 sa inang ligasiya eh. Kay kuno ilan na ligasiya mo? Ligasiya para kuno nga dati ang tanan-tanan nga mga merkado tahum-tahum. Ligasiya sang amay ni Mayor Isacho. Katapusan gali. Lantawang itsura sa mga merkado ta. Pag-o pa lang ganin na

dani nga magtig-ululan, subong may El Nino, do mabalos naman ang La Nina sa mga bulan, sa mga Hunyo kag Hulyo. Mga June, July, mabalos ang La Nina. Laban-laban mga ka-K5 ang mga market pindors da. Mga ka-K5 ba? Ang ila sinakrabana pinakanubo nga balatian kay Babanri, abi mo kuno no? Lanag. Ano gani ang terms ang lanag sa tong mga kuno, ano gani sa buni no, buni. Lanag. Oh, buni. Ano pa ginagaring ibanda ng mga ang sa ato na lanag, panawag mo sa ilang ang sa Tagalog sila daw buni bla an-an. Buni an-an. Mga ka-K5, na mo ginapinakanubo gabalatian sa mga market vendors na sa lapas. Kung hindi na siya mahuman, kaya hindi mahatagan pagtamod na dahil. Parya iunis, nag-construct na gilang kamusang merkado. Dawa nyo pag, pangitain na sa gidiya, anay unahon, anay ang drainage system. Ano klase ka pang-construct naman? Gamo-amo man na sa merkado sa Central Market na to, nga nagbato, nag-ulan-ulan ba kay Pabandre? Ah, bumulwak ang tubig. Oh, di ba? Amo na siya basta gani nga may mga trabaho nga mga kapalpakan. Mga ka-K5 nga gintago-tago sa aton nga mga pumuluyo. Diri na nagaguluwa dayon ang mga baho niya. Madakpan makamugyapon. Abi nyo matago nyo tuptup sa katuptuban. Oh, mga ka-K5. Oh, te. Ano na lang nagkaroon ng ato? Sini nga mga bisita ta mag-abot diri mga ka-K5 sa Iloilo, mga bisita ta halin sa ibang pungsod. Ilabi na kung halin mga ka-K5 sa mga iban nga mga probinsya. Like for example, from Davao o from Mindanao, from Luzon, from NCR. Oh, kadto sila di sa Iloilo. Ang ginapangita nila na dayon yung lapas batsoy. Kay damo ko sa mga amigo nga halin sa Manila nga mga Tagalog. Nya parin dyan. Oh, sinin ko, oh ano? Nya punta tayo, gusto kong matikman yung lapas batsoy. Kaya punta tayo doon. Yung kisa ginahambala ko sa aling kundri lang tayo magkanto yung diversyon no, may batsuyan. Malinya, hindi. Gusto ko talaga makita yung sa lapas batsoy, yung sinasabi nilang lapas batsoy. O sabi ko, sige, hali ka na. Huwag na muna doon sa diversyon o sa ibang mga lugar doon sa SM City. Meron ding lapas batsoy doon. Pero dito tayo sa lapas talaga. O sa lapas public market kasi gusto makita yung lapas public market. Oh, kasi nandoon daw ang lapas batsoy na original. O, di ba, K500? O, sige. O, sige, punta tayo doon. O, pagpunta, paglakat dito sa aton, sini nga mga bisita sa lapas sa lapas Macau, lapas batsoy, ka panimaho to, no, yung aton na, anong aton nga ipabugal, anong aton nga atubang sila ni. Anak ko, masarap naman ang lapas batsoy. Ha? Kasi may halo pang, perfume. O, amo nang ihambal na libakonta nila to sa ibang pungsodo, sa ibang lugaro, sa ibang probinsya. Libakonta nila to. Naman sila nga, yung lapas batsoy. O, sige, pwede kayong pumunta doon. Libre singot ng baho. Ay, kalainin. Mga ka-K5, kabiyatra kayo rin sa ito, sila nga pagpangalaga rin lamang sa K5 Night Watch. Iban pa nga mga headlines sa ito, nga mga balita, lokal. Mga ka-K5, United Labor Panay, dismayado sa pag-deny sa wage board sa ila sila nga petisyon nga pagpasaka sa sweldo. Iban niya ga, mga ka-K5, iban ga pa nami kasi nila hindi tanan sila pagpasakaan sweldo, agaan tanan sila AX. At least may kwan pa sila, may ara pa sila K500 nga ano ganin nga utang nga kabalaslan sa mga politiko kung natagan sila sang ayuda. Pero mga ka-K5, ang ayuda na amo na sing natawag naton nga band-aid solusyon sang kapikaduhon sang aton nga mga pumuluyo. Dapat supposedly pasakaan gidya sweldo ang ato sini nga mga pumuluyo. Ilabi ng ato sini nga mga laborer. Bangod kay amo na siya ang ginatawag naton mga ka-K5 nga long-term solusyon sa problema sang kapigaduhon. Galing ang taga-labor nga ini, aton nga taga-Department of Labor, aton nga gobyerno, wala tupa, ginapaminsan nila yang para sila ka-araydan. Ilabi na gid, kung ini sila ang hawak sa mga manggaranon kag mga sa mga oligarko. Mambala mga oligarko niya, sige karon. Sige karon, tisingyo na karon nga ikuan, nga approve ng wage hike o kung wage increase sa mga ato sini nga mga pumuluyo o kung sa mga libores na ito niya kay sa sunod nga eleksyon ni kamunamon pag

0: tagon. Ikaduha sila nga sa ang aton nga makwan nga mangkwan kami mang lay off kami. Why may imo aton gobyerno? Mga kakay-five pero sa pagkamatuod lang ang aton nga gobyerno pwede ini mahimo mga kakay-five nga pangbadilon ining mga manggaranon kay hindi man ni kasi nga mahambal sila nga madula ila nga manggad o madula ila nga ganansya. Ang ganansya nila sa sobra tatlo kapilo. Ang mga laborers mga kakay-five kamalingking o kun sa mga kwan pa kung sa mga parts ng tao sang lawas ng tao buhok lang na sang ila o buhok lang na sang lapat sang lawas ang tawo. Ang ginasweldo nila sa ilang mga empleyado, ang ganansya nila ya bilog gid ang lawas. Ang ginakwa nila, ang ginasweldo nila sa mga laborers nila, ang buhok lang na sang part sang ila sini nga ganansya. Mga kakifay, kani kay mantiway kay chindi ni ang ato sini nga mga iban nga mga kauturan nga ara sa gobyerno ga trabaho. Kaya ang sweldo nila ya ara sa mga salary grade 28. Mga salary grade 30. Abi nyo kung pila ang sweldo nga ginabaton sa salary grade 30 mga kakifay? Sa ato sila nga gobyerno? Almost nagadalagan sa 300 to 330,000 ang salary grade 30. Salary grade 28 mga kakifay para sa mga 250,000 to 300,000. Di! Makakuan ba na sina? Maka-insindi sila sa pangabuhi sa aton nga mga laborers? Why eh? Kita aton nga mga laborers siya mong kaluluoy. Ilabi na sa mga private sectors mga kakay-five. Kuhain man niya sa gobyerno ng mga bilay sa ilik nila pag gusto sila damo la swildo. Wala labot silang ubran na sa gobyerno. Langay-langay man lang. Ano ganing langay-langay mga kakay-five nang inang mga tinaga daw. Tinaga na sa Negros o sirintang langay-langay. Bot silingon. Ang trabaho nila iakuan man lang. Inang pabanjing-banjing lang mga kakay-five. So hindi ba na? Nan, istoryahan trakeron diri sa ato sini nga pagpangalagad. Supposedly dapat diri kun tani matutok ang gobyerno ta parte sa kapiyaduhon sa aton nga mga pumuluyo. Most especially mga kakay-five ang pagpasaka sang sweldo sa aton nga mga laborers. Ang pagpasaka sang sweldo sa aton nga mga pumuluyo sa mga ato sini nga mga trabahador mga kakay-five ilabi na sa mga private sectors na aton nga mga kauturan. Pero subong ginbali wala ya sang ato sini nga wage board. Man nga ano malabot na sa aton ang sweldo na yan, lagko ato niya wala. So yan, tracker mga K5, diri sa ato, sini nga pagpangalagad, diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iba pinaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, diri sa ato, sini nga pagpangalagad mga K5, iban pa na ato, sini nga mga headlines sa mga balita lokal. Mga K5, ra, manugbaligya, barbecue, ginlabo sa banwa sang tigbawan. Ospital eh. Pabi matabo. Kwanta na karo mga K5 ang mga balita, kay formasyon, mga follow-up reports. May kangtana sa siling insidente samtang iban pa nga mga balita sa mga balita nasyonal. Headline sa mga balita nasyonal, kampo ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na nga sabto ng sabina sa Senado sa iya sa impeachment complaint kontra sa iya. Kad subong man, nakahulat-ulat naman, may pulo kadlaw nga ginhatag mga K5. May pulo kadlaw nga ginhatag sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga sabto ng iya sini nga sabina mga K5 sa impeachment trial. And then ang ato sini nga trial prosecutors, may lima man kadlaw nga ginhatag agod nga sabton ini mga K5. Then after that, kinabulubanta mga labot sa bulan sang Hunyo mga K5 magasugod na ang impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Samtang si Baparaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines sa mga balita nasyonal, former Senator Gringo Hunasan mas pabor nga sa Pilipinas kasuhan si former President Rodrigo Duterte kag ang Senador Bato de la Rosa. Samtang isa mga K5 ka isa ka ICC lawyer o kon International Criminal Court lawyer nagpahayag mga K5 nga may posibilidad maguba ang kredibilidad sang ICC bangod sa ila sini nga pagpamilit nga ipaidalom sa ila nga trial kag sa ila nga paghinakop ang kaso ni President Rodrigo Duterte o ni former President Rodrigo Duterte bangod suno sa iya nga madugay na nga naghalin bilang miyembro sang ICC kag surrender na ang statue mga K5 sang ato sini nga gobyerno sang 2019. rason nga naghambalang International Criminal Court lawyer na may posibilidad maguba ang kredibilidad sang ICC. Amon ing sadya. Plastar na ito na kiron din sa ato sila nga pagpangalaga din lamang sa K5 Night Watch. Samtang katapusan nga balita nasyonal. Investigasyon sa Flood Control Project Anomaly. Plano nga padayon ng sang Senado. Apang chairman sang committee or ginatawag naton nga Blue Ribbon Committee. Wala pagyapon matumod kung sino magauyab. Senator Inang Marcolita daw gusto gid nga magbalik bilang Senate Blue Ribbon Committee chairman mga kakifive. Kay gusto yung isa lang sa paghihwaton nga investigasyon sang Flood Control Project Anomaly. Ang 18 ka mga miyembro sang Philippine Marines, mga kakifive, kag lakip na ang pagpabalik diri sa Pilipinas sa kay resigned Congressman Zaldico. Kag imbestigaron, lakip na nga ipadalaan sang sabina ang former congressman. Or I mean, former inang si Congressman Martin Romualdez, ang former speaker, mga kakifab nga among ginatudlo nga hari-hari kagamong leader-leader sa ang sining Flood Control Projects Anomaly. Perfect sadya nga balita na mga kakifab! Storyal trakirin din sa ito sining ang pagpangalagad rin lamang sa K5 Night Watch. Banpang ang mga balita at informasyon ni Plakta na ito karon. Tanbay ka mo ha? Hindi ka mo maghalin. Hindi ka mo maghalin. Stay put lang. Sa ato sining Facebook page sa K5 News FM. Ilulog kag sa June Kapulot News Live. And sa mga tune in sa 88.7 K5 News FM. Ilulog. Plastar ka mo. Hulat ka mo. Pagbalik na ton. Isa-isa ho na ton. Ibang plastar din sa ato sining pagpangalagad. Din lamang sa K5 Night Watch. Inom tanay Klinika DTX 500 kag Mighty C. Para magapabilin nga healthing lawas na ton. Layo sa high blood. Layo sa hypertension. Layo sa diabetes, layo sa cancer, layo sa iban pa nga mga balatian kag komplikasyon. Para magapabiling nga healthy ang lawas, inom sang Klinika DTX 500 kag Mighty C, the Power Duo Combination sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Nga, kaya ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties, agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kamasaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halis sa DSC o kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog mga kakay-5 sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa ato siningalawa straw apoptosis. Bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kanano pa ginahulat ninyo? Hindi na pahulat nga magtubo mga bukol sa lawas ta kag proteksyon ng aton kaugalingon kontra sa mga balatian kag komplikasyon. Ha? Kay mga kakay-5, inom sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw gid mga kakay-5 para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas because health is wealth. Ang ikaayong lawas manggad. Las 8:11.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imu protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Mm. Ginupdan pa inis ang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Mm-hmm. Sa D3 bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Mm-hmm. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
6: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
7: atay, no?
5: Kidney. Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 bio kita kada adlaw.
8: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga uno?
6: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauhaw?
6: Masi may diabetes ka na?
9: DTX 500 na?
6: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar?
6: DTX 500
9: garantisado?
6: DTX 500
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, the official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Kabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sunod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miangao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miangao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rikar. Epic Tipo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
11: K5
10: News FM.
11: K5.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
4: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
13: Night Watch.
14: Ang aton nga oras sa mga ka-K5, 25 minutos na nakaligad sa alas 8. Ay ining oras ang gibuylog nga idadulong sa inyo sa kalwan sa Ginebra, San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
15: This time check is brought to you by Ginebra, San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
13: Night Watch.
14: May gali kong number one imo programa kay damo nagli mga komersyal, no?
16: Korte.
14: Wala siga. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, sayo kita sa iba na to. Sila nga mga balita na kag-information. Mga ka-K5, prover kita mag-sailo sa mga balita lokal. Dalikid lang ha sa ato nga mga tagpunamati hatagan tayo chance ni kag-inang hatagan tayo sa pagtamod. Ato sining mga followers anay no. Nga garantaw diri sa ato sining Facebook page. Diri kita una ho. Gin refresh ko na ning sa K5 News FM Iloilo nga Facebook page. Way gyapon sulod ang mga comment diba. Diri tanay no sa comment sa June Kapulot News Live kay ari di damo comment to. Sa kay George sa Fahanilag Changana. Nga good evening ka K5 John. Shout out sa kay Jerry Boy Wanse. Kina shout out ko gali si Greenio Building. Greenio Building, ang Greenio Building. Amo gala no? Kay Jerry Boy Wanse. Kay Verna Salvilla, good evening kay 5 John Alhuado Kapulot. Jason Sabornido. Kampiyon ginaya idol John kon si Marcolita ang mabulos sa kay Pinky Lacson. Nga Pinky aw. Pero komento mo. Kayang isyu ni siya nga agi siya. Ano no? Kito ko sabat dugin sabat naman ni Kwan ni Senator Ping Lacson. Di dadum duman yo gisabat ni Senator Ping Lacson eh. Ambal ni Senator Ping Lacson sila niya oh sagutin ko yan. Lalaki ako, pure ako nga lalaki, totoo akong lalaki. Period. Di bla mo nang ambay kay 500. Galing kay daw may makaduluda gyapon. Abi mo kun nga kay 500. Tang may period hindi bla babae malang na. Eh, butangan niya pa period sa punta. Lalaki ako, period. Ang may period, babae lang na iya. Monthly period. Ay, klain. shout out kay pari B-Boy Cades. Good evening sa inyo, pari John Paliog Langret, kay pari mo B-Boy Kade sa Barangay East Baluarte Molo. Nakatune in good gabi-gabi sa imo programa. Ayos! Kay Jason Sabornido. Yagi na iskuher sang gobyerno taya subong idol John, imbes nga taasan ang labor, ang pagpaimpit siya sa kay Sara Duterte, mong ila. Ah, sa kay Emma Castro, amugani. Ah, kay Emma Castro, Kabilanda, mayong gabi man, shout out. Renato Bendita, good evening idol John, kapulot na amigid subong ang Labas Market, perfect. Good work, legacy of ex-mayor Idol John. Sakay Grace, ano na, Gracie o Grace, mga kakay-five. Good evening Idol John, kapulot, best greet ang Campano family. Sangto og Leon, Grace, sang Sook Arivalo. Salamat Idol. Kay Edith Lapag, good evening Idol John. Samuel Villalona, good evening, happy watching to your program. Marinette Manican, good evening, sir, power. Jason Sabornido, good evening, Idol John. Pangwaswasin na sila, 2x2, bala? Kaga patumaras ang DTX 500 capsule. Kay Jerry Pinungkos sa Ortigas, sa Hanuta. Armando Amorsulo, may gabi, watching from China. J&J, Idol John, paliog ko tamyaw sa kananay Lorle, kag sa Gardo si Family. Thank you and God, good evening. WCJ Dakyanan, good evening. Robe Provido Gallo, good evening sir. I'm always watching from Jeddah. Diri sa Jeddah, Saudi Arabia. May lapas batsoy man diri sir. Oh, kita mo pagkalabot na itong lapas batsoy. Kaya na ninyo, dahil lapas batsoy sa Saudi Arabia. Ya kay Juan inang ula baho. Vicinta Villanueva Latigo. Oh, mayang gabi. I'm watching, always watching from Jeddah, Jeddah. Tapos na yung kay Cynthia Sanoy. Good evening, Idol John. Kapul, kinatamyo ko sang mayang gabi. Ang akon nga bana nga si Silverio Sanoy. Nga rin kapamatigid sa K5 Subong. Reynaldo Caspi, good evening pare. Pa-shoutout kali sa imong mga nga ihado. Pare, birthday niya Subong. Ay, birthday kali sa ihado ko Subong. Ate, pasinsya, ganihado. Bay ko kapalapit na sa birthday mo, pero shoutout na sa ihado ko. Nagahiwat sang birthday Subong adlaw. Sa sunod lang gani ko na magkanto. Labi na kung may pantat festival da. Sa Saraga. Kay Kamigs Vlog, good evening, shoutout. Dan Sherna, K5 John, shoutout lang sa Guardians, GNKBI. Ilabi na gid kay PSGM Mel. Kay Albert Palomo, good evening, shoutout. Florinda Cadaviro, shoutout man. Shen Tansilia, shoutout man. Kag sa kay Ram Park Mendoza, good evening, K5 John, kampyon. Ayos, sino pa iban nga wala tama shoutout eh, sa kay Alpha, mayang gabi Sir John, kay Teresa Gipo, good evening Idol John, ka K5 John Aluhado Kapulot, shout out man. Andy Aluhado, good evening Idol, gabi-gabi ko nagpamati sa imo, God bless. Kay Jerry Miliado, mayang gabi Idol John, pa-shout out kay Toto Lantoy Sanchez, sang Santa Rita, sa Clauso Street, San Miguel, Iloilo. Gapamati gid si imo, inang pirmi nga program, utang sila mga idol, mga pumuluyo ang nagabayad idol. Correct kagida. Na kay maalam kamo kun naintindihan nyo na kun ano ang buot silingon. Amo nang rason kung nga nagtaas ang real property tax diri sa sudad sa Iloilo. Dihamak nga 300% ang ginpasaka sa real property tax diri sa sudad sa Iloilo. Tapos ang mga business taxes naton pwerte magkamahal subong nagdasalalaka man. Ordinaryo nga tiangge nga ang imo ginabaligya da mga rapu-rapu man ang ginabaligya mo tiangge mo. Kinanglan dito kay gin magawad sang business permit sa City Hall kay kontra ka sa barangay. Ang barangay mga kakay-five ang business permit sa barangay kung magkagawad ka sa barangay. Pinakataas na isa kagatos, 500. Pero kung magkanto ka na sa City Hall, kung dito ka na pagawaron, sa imong business permit, nagalabot na sa tag 5,000, 10,000 ang imong balayran, kay nga ang damo-damo sa mga proseso nga pagahimoon. And then, mga kakay-five, no, wala labot sinasang ginhimo nga pagpasaka sa mga real property tax naton nga 300%. Business tax naton nga pwerte kamahal. Nagsaka pa gid ang aton nga mga garbage collection fee nga sang una nagalabot na tag 600 ang aton nga balayran kada bulan, subong nagimo na nga 1200. Ang iba no sa mga commercial gani naton nga mga establishmento, ang balayran niya galabot tag 2000. Mga kaka-K5 ang ato sini nga garbage collection fee. Tapos dugangan pagid mga kaka-K5 sang ato sini nga mga balayran sa mga parking-parkingan di. Bisan di kala magparking, subong kapanukot sila sang parking fee. Ilabi na gid sa mga dalanon diri sa sudad sang Iloilo. So amo na sang rason mga kaka-K5 kung nga ang nagsalalaka ina kang nagdamo-damo ang tanan nga mga fees. Mga koleksyon sang ato sini nga sudad kay tungod sang puwerte kadako nga balayran naton kada bulan-bulan sa bangko sang ginhulam naton kung ginutang naton ginloan naton sa bangko. Nga tag pila ka porsyento ang ginabayaran naton nga saka. Sa 1.750 billion nga ginutang nato sang 2022, wala pa gani kita kabuhin sang principal nga balayran ang ginbayaran naton hasta subong. Puro palang tanan ang iyang interest mga kaka-K5. Interest palang nabot silingon ang principal mga kaka-K5 nga utang naton nga 1.750 billion. Wala pa yung mabuhinan ang ato sini nga balayran sa bangko. Ang ginabayaran ta subong puro pala tanan saka interest pa lang sa ginutang naton mga kaka-K5. Amo nang matutuod nga sitwasyon, amo nang matutuod mga kaka-K5, way ko gabinutig, amo na siya ang tuod-tuod no mga kaka-K5. That's why basi ka tingala ka mo damo-damo sa mga balayran ta kadahulag ta sukot ang syudad, kadahulag ta di may sukot ang syudad sa aton. Rason sina mga kaka-K5 kay ginalagas nila ang koleksyon kay ibayad sa aton nga ginloan nga utang o kon ato sini nga mga interes kag sang ato sini nga loan o kon ginutang sang gobyerno sang syudad mga kaka-K5 sa mga bangko naton sa pagpati sa pagpahimo sang mga merkado naton, ang merkado sang Haro, ang merkado sang Lapas, ang merkado sang Arevalo mga kaka-K5. Amo nang tatlo ka mga merkado kag asta subong wala pa naton mapuslan ng ospital. Kon madumduman sa aton nga mga tagpamatig ginpagwaan ina sang pundo nga mga 500 million mga kaka-K5 ang para sa City Hospital. Until now ang Iloilo City Hospital do kaangay pa lang sang Casper. Kilala niyo si Casper? Ang ghost ba? Wala pa mapuslan, why pa naton ginagamit, why naton mapuslan? Pero sige nang bayad naton sa bangko. Now ang pamangkot, sino pierde? Mga kaka-K5, ang pierde sinidere, abin yung kusin, oh, kita nga mga pumuloyo, kaya ang tanan-tanan nga pagpangutang, why na sa mga nagpangutang, kaya nagpangutang, nag-gain na to, nagbato na to, yas ang 10% nga komisyon. Pinakanubo na 10% nga komisyon. Kita aton iya nga mga pumuloyo, kita gabayad sini aton tax, aton buhis. Ang ginabayad na to sa utang nga ina sa bangko, mga kaka-K5 nga sa din subong, hindi pa naton mapuslan. Kung napuslan tagin man ang mga merkado naton, pero lang tawang itsura sa merkado ta ang Lapas Public Market, mga kaka-K5 nagabaha bisan wala gaulan. Ang Central Market mag-ulan-ulan mga kaka-K5, gatimbook ang tubig, kag nagatulo sa ibabaw. Ang aton sini nga mga merkado. Ang merkado dito sa may distrito sa Arevalo, perti kagamay-gamay. Pero ang aton nga gasto dito, mga nagadalagan sa mga tunga sa bilyon ang balor. Mga kaka-K5, nantawan nyo bla? Kung ano ini katama nga pagpag-usar sang kwarta nga wala naton mapuslan. Labi kaglabaw sa tanan, inang aton nga Iloilo City Hospital mga kaka-K5. Halin pa na sang 2022 nga ginpangako ang Iloilo City Hospital until now 2026 na. Mga kaka-K5, apat na katuig, wala gyapon mahuman. Sige na ang bayad nato sang interest. Wala pa naton mabayaran ang principal sang utang. Interest palang ginabayaran ta, amo na siyang ginalukdo naton subong. Nga puwerte kadalag ko nga mga balayran sa real property tax, business tax, garbage collection fee nga nagsaka. Labi kaglabaw sa tanan ang mga parking fees nga ginapanukot sa aton. Mga kaka-K5, amo nang tutuod nga sitwasyon sa syudad naton. Kita nyo, te, kita aton iyang mga pumuloyo, ngayo kita sang salary increase, wala. Hindi paghihatag sang gobyerno sa aton ang salary increase, nga ahaw. Tungod mga kaka-K5, kay nahadlok sila sa mga oligarko. Nga nahadlok sila sa mga oligarchs. Kay kun pananglitan nga piliton sang aton gobyerno, ang mga oligarchs, mga kaka-K5, nga pasakan ang sweldo sang aton nga mga laborers, hambalon sa mga oligarchs niya, sige kuni pananglitan nga pasakaan nyo nga muna swildo, mang lay off kami sang tawo. Tingunin sa labto na maliwas ang gobyerno, mambaling gobyerno niya tigain naman na ayuda. Ang ayuda mga ka-K5, kaya hatag sa aton, utang tapa na kabalaslan sa ilay. Kaya kung initungod ko sa gobyerno, hindi kita katilaw sa ayuda, kita nyo kung paano kita nalang ginagago. Ari si Senator Miriam Defensor Santiago, babati ko sa inyo mga ka-K5 kung anong rason sang chimpo nga ini impeachment complaint ini mga ka-K5 sa kay Renato Corona Dumdumanyo. Si Justice Secretary inang Renato Corona ni ang gina-impeach during the time. Naghambal si former Senator o si late Senator Miriam Defensor Santiago, may kang tanan sini. Ano ang rason mga ka-K5? Nga ang ining mga impeachment kay ni tungod ini sa politika. Wala labot sina nagapatinlo-tinlo ang aton nga mga kwan, ang aton nga mga senador, nagapatinlo-tinlo ang aton nga mga congressmen. Pero sa pagkamatuod man, puro mata na mga kawatan. Anong ginagambal sa una ni late Senator Miriam Defensor Santiago? Siling niya mga ka-K5, siling niya, kunda mo project, kunda ko project, dako ang kickback. Aryo, manatawan niyo, wala pa matiin niyo mga ka-K5. Si Senator, late Senator Miriam Defensor Santiago, sang ini siya ang nag-lecture sa mga senador during the time si President Bongbong Marcos, senador pa, mga ka-K5. Aramada si Kwan, si Tito Soto, sa mo siling chimpo, matiin niyo, bla. Ari mga ka-K5, lecture ni Senator Miriam Defensor Santiago sa ila mo ito ka chimpo.
0: Mas kaya no, pwede mo manufacture sa Pilipinas. Minsan binigyan pa nga ako ng death certificate ng kusado. Pagkatapos minahuli ko, huling-huli, buhay na buhay. Ganon ang ating korte dito. Huwag na kong padara ng kalukuhan ninyo dahil alam na alam ko yon. Kayo, nag-practice kayo, isang taon, dalawang taon. Ako, RTC judge. Why would a suspected criminal leave his calling cards at the scene of the crime? Kung noon pa, gusto pala niyang itago ang kayamanan niya. Okay, bakit nailagay sa pangalan niya? Marami dito sa Pilipinas nagalagay sa ibang papangalan ng ibang tao. Hindi kaya alam ng abogado yon? May master's pa sa Harvard? May doctorate pa sa UST? Ganun kaya siya katanga? Assuming for the sake of argument that there is a preponderance of evidence for the prosecution, the preponderance is not overwhelming. Yan ang Ingles. Hinada ko para sa 2 minutes ko. Wala pala kaming limitasyon. Ngayon Tagalog naman. At hingin ako ng paumanhin, abansi pa lang. Dahil kulang na kulang Tagalog ko. Unang punto. Kung matalo ang Chief Justice dito, di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil kinundina nila dahil corrupt yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil tayo, we represent the people, isn't that so? That's why we're elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Kung hatulan natin may sala yan, di, ibig lang sa, dahil crooked siya, di ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world?
14: Na, ara,
0: yan, sagutin niyo ako niyan.
14: Na, saptan niyo.
0: Napapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapanggap-anggapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Deposito ang sinasabi ng batas, pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon, magdeklara ka kung magkanong pera mo sa bangko. Hindi ba gini-withdraw nila, pera nila, sa buwan na Nobyembre o Disyembre? Para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi yung withdraw nila Pag inero, i-deposit nila uli. Taong bayan, kayo ang magtestigo. Yan, ba't hindi natin habulin yung ganon? Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa SALN. Lahat ng pag-aari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-aari, nilalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala nga naman silang pag-aari dahil lahat linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas ay inspeksyon na yung pati iyan, yung mga malapit sa kanila. Di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world.
11: K5,
0: that's why it is difficult.
11: June Alujado,
13: Capulo.
11: K5, Nightwatch.
14: During that time, si late Senator Juan Ponce Enrile, amo ang Senate President, si Bongbong Marcos Araman, si Tito Soto Ara Pamanda, si Trillanes Ara Pamanda, no? Gapamati sa isang lecture ni Senator, late Senator Miriam Defensor Santiago. Balaban kung mga buhi ni si Senator Miriam Defensor Santiago kay 500. Balaban katilaw naman sila batikos kag bakol ni kay 5 mong. Kag realidad ang ginahambal ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Husto ang iya sini nga ginahambal. Ang parte sa SALN nga ni kay 500, dugay dugay na ni nga isyu. Amo man ni ang gingamit nila sa kay Justice Renato Corona during the time. Ang parte sa SALN nga naghambal si Senator Miriam Defensor Santiago sa ning SALN, sa ning mango ni sanga. Mango ni sanga, amo na kadamo-damo siya sang kwarta. Yay butang niya do para gamiton kontra siya. Kundi taguon niya kung gusto niya, hindi ba? Mga kaka-K5, amo man eh ang gingamit mga kaka-K5 sang aton nga kongreso subong before nga ginplastar ang impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte ang SALN. Ma-request ito sa mga subpoena diocese komto sa mga para sa mga SALN ni Vice President Sara Duterte. Di during the time, Bongbong Marcos, bataon pa gani Ara pa sa... Si Trillanes, ara pa? Te, ang pamangkot mga kaka-K5, kung honest na yung tanan-tanan ng mga congressmen, ang masakit sinidiri mo pag iniay. Mayo gani ni, kaysa nga mo sa tunga chimpo kay 500, wala yasang kontrobersyal ang kongreso, hindi ba? Wala yasang kontrobersyal ang kongreso during the time. Sang ginhimo ining impeachment complaint against sa kay Justice Secretary Renato Corona during the time. Mga kaka-K5, wala to yasang kontrobersyal. Subong niya, may kontrobersyal ang kongreso ta. Sang ginatawag naton mga kaka-K5 nga flood control anomaly. Tapos, mahambal ka mo nga mga anes ka mo? Mahambal ka mo nga mga wala ka no amaliya? Mahambal ka mo nga hindi ka mo mga kawatan? Si Vice President Sara Duterte lang ang kawatan? Yun na po, gabilik sang ilik. Hindi ba? Okay, 500? Sang una to, wala pa ganito yung controversial ang kongreso. Hindi pa to halata nga mga kawatan ang mga kongresman. Subong niya halata katama sang kongresman. Kwerte sa inyo ka mga sungak-sungak. Kwerte sa inyo ka mga dalok-dalok sang kwarta. Ilabi na gid, ining flood control project anomaly. Tapos, habuyan nyo sang hambal nga tinaga nga kawatan si Vice President Sara Duterte sa ahaw nga 125 million. Ang inyo trilyon-trilyon mga kaka-K5. Nga mismo, ang mga nagkalain-lain nga mga kontraktor naghatag sang testimonya nga kamo mismo amo ang nagasugo sa mga kontraktor nga ihatagan kamo sang pila ninyo ka mga kickback para nga mapatigayon ang amo nga mga proyekto. Kay kung hindi kamo paghatagan sang kickback nyo, hindi mahatag sa mga kontraktor ang amo nga mga projects. Pwede ba kay 500? Ara na. Mga kaka-K5, K5 gin pabati ko lang na siya yung kagin pa-recall sa inyo, mga ka-K5, kung ano ang matutuon nga sitwasyon, realidad sa Pilipinas. Amo inang rason. Kung nga ang Pilipinas wala nag-aasinso. Amo nang rason. Kung nga number one nga problema sa Pilipinas is ang poverty o kung kapigaduhon. No? Nga, ano ang rason? Tungod sa pagkakawatan sa mga opisyal sa gobyerno sa bilog nga Pilipinas. Amo nang matutuod nga rason. Ah? Gaantos kami nga mga pumuluyo, labi na kami nga mga liborers, nagaantos kami sa kapikaduhon, gatrabaho kami tulutudo sa gamay-gamay katama nga swildo. Kay 500. Ah? Gamay-gamay amon swildo, pero ang trabaho namon dihamak nga grabe nga baka-baka. Tapos, buhinan pa kami tax. Buhinan pa kami tax. Buhinan pa kami sang buhis. Tapos, ang buhis ang inabuhin sa amon, gahlaom kami, nga ang kabaylo ya sina, ihatag mga ka-K5 nga, ihatag nga serbisyo sa aton sang gobyerno, pero ang nagakatabo, ginakawat sa aton. Ginakawat sang mga tao nga ra sa gobyerno. Silaya amo ang nagamanggaranon. Libuta ang bilog nga Pilipinas, mga ka-K5, kagkantuan, i-inspeksyon ninyo ang mga balay sa mga kongresman, mga balay sa mga senador, mga balay sa mga mayor, mga balay sa mga konsyal, mga balay sa mga barangay kapitan, mga balay sa mga barangay kagawad. Libuta nyo. Kag-usisa, kung kamusta ilang ang mga balay K500, ano ang pangabuhi nila, mga ka-K5? Ilabinagid ang halin sa senador, presidente, pagkadto sa mga senador, pagkadto sa vice-presidente, tanan-tanan, panaog hasta sa congressman, hasta sa gobernador, kag-mayor. Lantawan yung mga balay nila, lantawan yung mga salakyan nila, lantawan yung mga propiedad sa mga buisit nila. Ngani. Silaya ang mga manggaranon, mga bilyonaryo na ni silaya, mga milyonaryo, magluwas gid lang sa kay Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao, balanta nga nagbilyonaryo si Manny Pacquiao because of his kamao. Di ba, K500? Tungod na niya sa inumol niya. Ang inumol niya, amo ang gingamit niya para magbilyonaryo siya. Mga ka-K5. Nga nangin politiko. Magkalabanan nga mga politiko, amo na. Bilyonaryo halos kalabanan sa ina. Like for example, former Senator Franklin Rilon. What is his business here in the Philippines? Ano yan negosyo di? Wala. Pero nga dito sa nag-a-star sa Forbes Park. Di ba K500? Sampo lang na. Mga ka-K5. So karon nga sila ang nagabilyonaryo, ang mga politiko, tungod sa pagkakawatan sa mga buisit nila ngani. Proteksyon sa ila nga mga negosyo, proteksyon sa ila nga mga propiedad, proteksyon sa tanan-tanan, kag nagabaton sang kickback halin sa mga programa kay sa mga proyekto sang gobyerno nga ginagamit ang kwarta sang gobyerno. That's why mga ka-K5 nga ang Pilipinas dihamak nga puwerte ang pag-uriod nga waay nag-aasinso ang Pilipinas tungod sang pagkakawatan sang aton nga mga politiko di. Kaya, like for example, bisan i-flat lang naton ang aton mga ka-K5 nga balayran sa tax, i-flat lang naton 10% nga ihatag pang kabilugan, wala na sang real property tax, wala na sang amilyar, wala na sang tanan-tanan, balayran sa mga duta, wala na tanan-tanan, isa lang flat lang naton, 10% ang ginahatag naton nga bayad sa tax naton, wala na sang tanan-tanan nga balayran nga tax, kung wala ini ginakawat sa mga politiko, mapasangkad taman gyapon ang aton gobyerno, mangin maayo pa ang pangabuhi sa mga pumuluyo ng mga Pilipino. Kung missing ko, hindi pagkawaton sang mga politiko ang kwarta na ginabayad tanga tax. Amo nang matutuod nga sitwasyon kung gusto, tagi kung tutuod gid. Amo nagakatabo sa Singapore. Diriya sa aton mga ka-K5, may nakilala ko nga naghambal, silingya perte, silingya kakapoy, silingya magpangabuhi nga mangin Pilipino, no? May ara pagit K500, naghambal, nga nagpanawagan, nagposa sa Facebook, ya? Silingya inang calling, silingya nagapakitluoy ka nagapanawagan. Sila nga ang pungsod, sila nga ano taman ng Spain, US, kag Japan. Tatlo ka pungsod, kay 5, andriang ginmit lang niya. Spain, US, kag Japan. Ah, nga kung pwede, agawon nyo liwat ang Pilipinas, sudlo nyo liwat ang Pilipinas, sulusubo nyo ang Pilipinas, kag agawon nyo liwat ang Pilipinas, sakupo nyo ang Pilipinas, sila nga, kay hindi kami magbato. Sanguna sila niya ang mga ninuno na mo nagbato para nga i-fight ang ato sila nga tinatawag nga independence. Ah, ang Pilipinas maging independente, hindi masakupan sa nga kolonyal sa nga Hapon, kolonyal sa nga Espanyol, kag-kolonyal sa nga US. Ah, mga kake-five, ginpakigbato sa aton nga mga ninuno. Pero subong mga kake-five, hambal sa iban nga mga Pilipino, dres ato, no? Nya, pwede panawagan sila niya sa Espanya, no? Sa Japan, kag sa US. Sa kupa nyo, subong abi nga mon nga pungsod ang Pilipinas, kay hindi kami magbato. Mas pabor kami nga sa kupo nyo na lang kami. Sangsa, magkankon kita sila sang leader nga mga gago-gago. Kag mga kawatan. Ang mga balita, yun ang batan ng builo. Kinadulong sa inyo sa kaluwang sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang D3 Bio isa ka superfood supplement kang ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga sa diin pareo ini may maayong natural antimicrobial properties ilabi gid batok sa mga virus pareo sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglyceride kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man mga kaki-5 sang D3 Bio ang pinaagi sa medium chain na triglyceride ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas, which is ang vitamin K, mga kaki-5, isa ini ka-fat soluble vitamin nga nag-apugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Wala labot, sinaginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kon epektar kana sang dengue. Kani ano pag inahulat ninyo inom na kita sang klinika D3 Bio mga ka K5 da superfood supplement para layo kita sa mga balatian, mga viral and bacterial infections mga ka K5. Ah, katulad abi sang sipon, hilan at ubo, trangkaso, mga viruses, COVID-19, ba dengue. Kagiban pa nga mga bacterial infections mga kakay-5. Inom kita sang Klinika D3 Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 8:56.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: DTX 500.

0: B-boy ni Jik-Jik Pati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
3: Glaucoma. Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drug stores sa marubo na presyo. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mapakala mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Ah.

0: drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis

0: Baybay Norte, Miagao. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for men!
5: Durtes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilong na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ng antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilong sa imo atay.
7: Basta tilong atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
7: Yung may D3. Mabakas,
4: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my
7: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
14: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad oras sa aton karon. Nakilabol kita sa 6 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipakita na aton sa inyo mga ka-K5 ang ining official statement mga ka-K5 sa isa ka-ICC o kon International Criminal Court lawyer, no? Nga si Attorney Eleanor Stephenson. Suno diri sa kay Attorney Eleanor Stephenson nga may posibilidad mga ka-K5 no? Nga ma apektuhan ang kredibilidad sang International Criminal Court mga ka-K5 bangod sang pila ka mga masunod ilabi na gid ang jurisdiction nga ginhambal mga ka-K5 ni Attorney Eleanor Stephenson. Bangod nga suno diri sa iya nga pagpahayag sa diskusyon matapos nga ang International Criminal Law barrister mga ka-K5 nga si Attorney Eleanor Stephenson ang naghambal nga posible nga maguba mismo ang kredibilidad sa International Criminal Court kon ini ang bawion ang jurisdiction sang isa ka pungsod nga masyado ka klaro mga ka-K5 nga nag-atras kag nagpamalibad no pareho sang Pilipinas ilabi na gid sang kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ginpahayag ini sa diretsyo nga ginpahayag mga ka-K5 nga the court rest undermining its own authority by seeking the clawback jurisdiction in a sovereign state that has rejected it. Mo chilingon ginbaliwala na, ginreject na sang Pilipinas ang ICC tapos ipamilit mo pa nga ikaw magyapon ang magasulod ra ka maga intra mga ka-K5 sa sining kag-amo pa ang mag-pasimono sa pag-imbestigar, kag-pag-kaso o kon pag-litis no? Sang isa ka ginakusaran nga taga diri mismo sa may pungsod Pilipinas. So no, sa kay attorney Eleanor Stephenson, so basi mawad-an mga ka-K5 sang kredibilidad ang pungsod or ang ICC o kon International Criminal Court bangod sini no. So suno diri sa kay attorney Stephenson nga isa ka iya sini nga ginatawag naton mga ka-K5 nga pahayag nga nagpaandam si Stephenson nga mahimo nga mas labi na gid nga mawad-an sang tiwala o kon pagsalig no ang iban nga mga pungsod sa ICC kon padayonon nila ang amo nga klase sang pamaagi ilabi na gid sang pag-intra nga wala na sila sang jurisdiction supposedly kay sang 2019 pa naghalin ang pungsod Pilipinas sa ICC. Ah? Wala na gina-acknowledge sang Pilipinas ang ICC. Di nga nga ma-intra pa sila di kay hindi na member sang Pilipinas or hindi na member ang Pilipinas mga ka-K5 sang ICC. Wala na nagpati sang wrong statue mga ka-K5 ang aton sini nga pungsod. Ah? So, nga ang ma-intra pang ICC. Nan, ah? Ina mga ka-K5, isa sa mga reaksyon, kag isa sa mga pahayag, ah, sang isa ka labding man nga abogada, ah, kag International Criminal Court lawyer, ini siya mga ka-K5, pariyo ni sila status, supposedly sa una kung mga buhi pa, si inang late Senator Miriam Defensor Santiago, si late Senator Miriam Defensor Santiago, K5 Andre, member ini siya sang una sang International Criminal Court Justice. Ini siya abogado mga ka-K5 no, isa ka inang International Criminal Court lawyer man siya sang una. Mga ka-K5 no, si late Senator Miriam Defensor Santiago. Yamo man siya oh, si attorney Eleanor Stephenson. Isa man siya ka International Criminal Court lawyer man yo. Eh, so mga ka-K5, isa ina sa mga tini saya, kuha na ni siya, eksperto na ni siya when it comes to international criminal K5 Andre procedures. Di ba? Di siya mismo nagambal. Oh, yan dugay na naglayas ng Pilipinas sila ya. Gin kuha na, gin baliwala na, gin dumili na, wala labot siya na, gin baliwala na. Sang pungsod Pilipinas ang International Criminal Court, ang ICC, hindi sila member. Pagkatapos ang jurisdiction niya, intrahan mo pa. Oh, mga ka-K5, nga nagakuntra na gani na. Nagatanggi na po silingon, nagapamalibad na. Mismo ang gobyerno sa Pilipinas nagpamalibad na. Nga hindi na sila gusto sa International Criminal Court, hindi na sila gusto maging miyembro sa International Criminal Court, gin set aside na, kag wala na mga ka-K5 nagapati sa ginatawag naton nga Rome Statue, pagkatapos, ikwanon mo pa. Oh? Ikaw pa na mainta, anong jurisdiction mo na? Na amo na sa ang miyeng, amo na sa ang buot silingon. Mga ka-K5 ni attorney Eleanor Stephenson, isa ka International Criminal Court lawyer. Oh, mga ka-K5, ilang taon tanay? Kalikay nga ton pong sod, abi mga ka-K5, nindi si ha. So, hindi ko makuano, hindi ko maributa. Do, si, ano ni nga ton nga pili, ginagub lang. No? Mga ka-K5, tuod man, sa pagka-presidente lang abi ni Tatay Digong, iba, hindi Black K5, Andre? Oh? Kung may nahimog iman sa nga sala diri sa Pilipinas, no? Bisan sa pagka-presidente, yan na lang. Remember, ladies and gentlemen, kung di hamak nga puwerte ka, grabe ang sala, mas dako ang sala sang una, sang tatay ni President Marcos, nga si former Ferdinand Edralin Marcos. Di hamak nga sala sang una, grabe! Damo sa pinapatay di. Grabe, wala labot sina ang pinangawat sa kwarta sa kabansang gobyerno. Bilyon-bilyon. Dolyares. bayani di sa Pilipinas kaging palubong pagani ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Kay tungod nga nakaagi sa presidente, entitled siya nga mangin. Bisan amo pa na sa katunto sang una, kinahanglan siya kag entitled siya nga ibutang sa libingan ng mga bayani sa pagka-presidente. Yan na lang. Ari ang mga ka-K5, presidente na ni mga ka-K5, kung may salagin man diri sa Pilipinas, ha? I-turn over may moto siya iban nga lugar nga ang ining ICC, mga ka-K5, hindi manipungsod. Isama lang ni siya ka-korte. Kag wala labot sina, wala sila ya kahibalo kung ano ang kultura diri sa aton sa Pilipinas. Insindihan la kultura sa Pilipinas. Di aw? Ah? Nga bisang ginahambala mo ng kriminal nga, hoy, sala na ang ginimo mo, sabto niya pa ka nga, kita mo? Hindi pala kay 500? Hoy, adik ka, kung ka gabaliya ka siya mo? Ano, nakpan mo naging gabaliya siya mo? Niya, way kuya, way kuya. Balaan na sa taga-ISIS, eh? Kuda po, gabilik siyang ilik. Hambalan mong adik nga, hoy, ginrape mo na yung bata, ginpatayo. Niya, wala kuya, kay hay ko sa to, kay higop ko to siya mo. Oh, balaan na sa International Criminal Court. Oh, mga ka-K5, tiyan mo ni. Oh, isa sa mga veterano ng mga ICC lawyer, mga ka-K5, oh, si Attorney Stephenson Gambal. Yan niya, mahimo nga madula ang kredibilidad siya ni. Ah, sang ICC, pila kadlaw, hindi na mapatihan ang ICC kung si Gihon ginila ni. Mga ka-K5, nga hindi nila pagbawion ang jurisdiction nga ini. Ah, mga ka-K5, sakay, former President Rodrigo Duterte, dapat ibalik nyo na din sa Pilipinas, Tatay Digong, bisang maliit na. Dali na lang na mga ka-K5, no, 80 anyo sa naga. Sila hinunod na pagkatapos pa, antoso nyo pa na da sa ICC, papulian nyo na day. Kay Amon na iya presidente sang una. Ano yung K5, Andre? Balik konta, mga ka-K5, i-check tang report na informasyon sa lokal na maubusan sa mga balita nasyonal. Ang lapas public market, mga ka-K5, anong rason na nga nagbinaha na dangaway gaulan? Tapos gabinaho pa? No rason! Check na ito, report, informasyon, nagikan sa City Hall. Put kita kay ka-K5, Jenny Kauyunan.
3: K5 News FM, Pampyon, Pampyon Report.
14: K5, Jenny?
13: K5, yes, K5, John, after 6 months, no, sa nag-soft opening ni sang December 16, K5, John, nalito siya lang sa iban ka mga manugbakal dira, K5, John, nga do, wala na na-maintain ang area dira sa May Lapaz Market, specifically sa West Section. Dira sa West Section, K5, John, composed na dira sa egg and poultry, mga nagabaligya sa karne, isda, K5, John, kaga ang iban pa. So, may mga netizens na nagpala abot sa ilang concern sa social media nga daw permibra ang K5 John na mabaho, wala nagaka-drain ang tubig, kagdo hindi na siya malimpyo i-compared sa previous month sa K5 John. Ginabot na ton ang Local Economic Enterprise Office sa K5 June, agad nga makasabat man sa ilang bahin. Di ang nagkasabat na si Mr. Raymond Hortilia, ang OIC head sa LEO ka K5 June. Ginexplikan niya ka K5 June, no, nga nag-conduct sila sa investigation together sa kontraktor sa La Paz Market. Nagkita nila ka K5 June nga ang supportion dira sa egg and poultry section sa La Paz Market nga ang drainage ka K5 June ang human sa PVC type. Kag i-compare lang kay 5 June sa mga usual balang mga drainage nga makita naton nga open siya tapos may takop lang steel bars kay 5 June pero dito ya nakaangot siya mismo sa simento o kung sa tiles sa section nga tutok kay 5 June. That is why nga kung may mga blockage bala like may mga basura, may mga tubig, mabudlay ang paglimpyo kag pag-ilig sa tubig kay 5 June. That's why tendency nagaka-stagnant dira kay 5 June kag naga baho kag syempre considering kay 5 June wet section dira ang langsa sang isda, ang baho sang mga karne, sang mga kagiban pa kay 5 June. No? Kaina nagpatawag sila sang meeting together with the LEO, ang aton nga city engineers o buka kay 5 June kag ang kontraktor sa La Paz Market. Ang ginsyak nila kay 5 June, so nag-decide sila nga instead of ang drainage ko to kay 5 June sa idalom sa section sa egg and poultry, buksan nila kay 5 June, i-open nila ang drainage, kagbutang ka na lamang sa steel bar kay 5 June nga cover. Agod nga properly maka-flow ang tubig kay 5 June kag hindi na mag-stagnant sa babaw sa merkado. Kag isa pa, ang panugyan niya, since nga ang merkado kay 5 June, it is ano mo, 50-50 nga relationship. Kaya dapat, mabulig man kay 5 June, maintain o kun pang limpyo ang mga tawag sini ang mga vendors dira ka K5 June sa sulod sang merkado. Agud nga of course man imapabilin nga malimpyo kag hindi mabaho ang merkado dira ka K5 June specifically sa may Lapas Market. Kung mabalani mo ang Lapas Market natong K5 June sa karon wala pa ni fully na turnover sa City Hall ka K5 June, mayara pa sa construction dira sa may tubang sa fasad sang Lapas Market kag ang iyang tawag sini ang parking spaces sa K5 June.
14: Ay pagali ma turnover na gin pa operate na nila da atat ang syudad ta magpa operate balang gin wipe pa ma turnover na bo chenoy ko magkalaguba na da ha ah? Basi magambal ni karon contractor nga tiway pagali ma turnover sinyo gin gamit nyo na atat na atat sila magpagamit sila balang gin wipe pa makayo wala labot sina no ah? Wala man na gina inspection sa city engineers bala na gin nila nga dako na nga merkado dapat ang iya sinadira nga drainage dapat dako man kaya mo nang problema da sa una gabaha na da. Tapos masalig sila ya sa pipe pa inang kwan nga drainage
13: PVC.
14: Oh, PVC nga drainage nga inang kon madaskan na da sang mga plastic na da hindi na budlay na da kwaon kay nga hindi open. Dapat supposedly dako na da iya nga drainage sa dalom kay tungod nga wet section ina dira. Okay, 5G ni.
13: Amogay ta K5 June, kag sa pagkabalo nato ta K5 June, no, supposed to be ang Lapas Market matapos na na siya January 2026 kung ni kita magsala ka K5 June, no, dapat tapos na ang mga construction dira. Pero observation naton kay ina dira sa area, wala pa natapos sa K5 June ang facade. Last naton nga reach out actually kay Ma'am Marisol Mabacquiao, ang head sang Local Economic Enterprise Office, nga ang ginakayad naman nila ka K5 June ang drainage sa may sagwa sang Lapas Market na ginapahanggod pala ka K5 June. Agun nga hindi pagsudlon sang baha ang sulod sang merkado ko kay Fabjun.
14: Oh, te. Ano na te no plano nila sina ilisan ang drainage system?
13: Yes, ilisan ang sa section lang specifically sang egg and poultry kay Fabjun. Ilisan ang ang PVC nga gingamit ay open nila kay Fabjun. Nagbutan na lamang sang steel bar nga takop at least kay Fabjun mahapos ang paglimpyo nila kag hindi na kumbaga maghamper sa kumbaga sa mga naga tubig dira bla kay Fabjun sa wet section. Hapos lang ang pag-ili kag hindi ang stagnant kag minginlapot kag dira ang sulod sang merkado kay Fabjun.
14: Kay kun ginasunod ina nga ginalantaw kag ginabantayan sang city engineers naton nga amo ang nagapa-implementar sa sina nga proyekto tani way na magdiwat kay man ining mga yudapuga nila na da no pinabay-an man nila tudu-tudu igasalig sila ang kontraktor ka Berks nila amo nang totoo da de lantawa oh kundi nagliwat-liwat naman kita dugang naman kita liwat gasto laban-laban kay nga kwarta sang gobyerno na aton nga mga kwarta nang ginagasto tara dugangan ta maliwat gasto kay ipabungkal ta man na da kag ilisan maliwat bag-o ang aton nga drainage system da K5 Jenny.
13: Amo na ka K5 June. No? As to the amount kung pera ang allocate din ka K5 June, wala pa mabalaan kag kung saan gitong pisahan ang construction ka K5 June kay subong lang nila adlaw sila nag meeting. Probably tomorrow, ma-update na to no, ang Local Economic Enterprise Office as to kung ano ang naging resulta sa meeting nila with the contractor ka K5 June.
14: Sige, buwas ma-update kita sina ha kay para nga maisa-isa naton dala kag maplastar. Tapos, liyo ko abi, hibalo abi kung pila na ang nagastos ang syudad naton dala sa Lapas Market alone. Kung pila na kamilyon, kay parang mabalaan tagay kay maisa-isa na ton. Okay, 5 Jenny?
13: Sige, kay 5 June na. Sige, hindi nga balita ang doon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa-report na i-cancel Il City. Inis ka K5, Jenny Kaoyunan para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
14: Oh, ang mga balita niyo na batanan buhay lugman ginadulong sa inyo sa kaluwaan sa Klinika Distri o Klinika DTX 500 the Superior Antioxidant. Shout out anay sa kay Janjan Villanueva Bernel, na? Good evening Idol John, pa shout out sa akon asawa nga si Jaya Bernal nga nagaubra barbecue steak sa Barangay Malapaya, Sara, Iloilo. Bow. Oo, sige. Mrs. Mayng Gabida, kay Janjan Villanueva. Sige nga asawa. Sa kay Romy F. Espada, Idol John, good evening. Ari ko gapamati sa Carmen J. Ledesma, Takas Haro. Kay Albert Aragon, good evening, Idol. Shout out, Aglia. kay Nairel Dordas sa De Pueblo. Niya shout out idol tagid ka. Dati asta yanda sang ara ka pa sa Kapis Gamedia. Yanda bo chino asta subong. Kapis noon eh, no? Salamat kay don't you worry kay basip lang kadlaw na metas kapis da. Okay, Pep Andre, no? Mga ngayaw, tadabla, masaylo, kutubla sa K5 News FM, kapis, bla. Arwa City. Kay Alpha, dire sa Pavia, illegal parking, penalty, 500 pesos. Gamay eh. Illegal parking na yamong, o hindi bla K5 Andre? Dire sa Sosunod, Sing Luilo, bisan illegal parking o kung parking man nga legal, may bayad kami amon, di? Trisha Gipo, good evening. Jerry Milliardo niya saktong idol dyan, mga pumuluyo na silutan nila nga magbayad sang utang nila kaluluoy ang mga pumuluyo nga nagauba ang ubra nila isang kahig isang tuka. Tapos damo-damo ang mga baraydan sa mga vata tapos sa kurakoton lang man sa mga animal nila. Carlos Sinoy, watching. Nga pre, kalma lang sabi ni ate, hehehe. Oh, sige ah. Oh, kalma tayo dito. Bakit? Kamusta kayo dyan sa Maynila? Oh, pari Carlos Sinoy. Kayang Yolanda Diamantes, shout out man. I meet her personal in dito sa may kwan, dito sa may Itriomo. Kay Yolanda Diamante, good evening. Kay Mercedes Malquerido, shout out man. And subong man, si kwan, no? Si... Ariyo may nag kwandre may nagpagwa sang minsan siling niya idol John siling niya ang balayran subong sang business permit diri sa Iloilo City hindi kay 5 mil ah 15 mil na okay grabe ha abi ko gani anay 5 mil lang na 15 mil na gali ordinaryo mga kaka 5 nga business permit sang mga changgi-changgi tag 15 mil na balayran no. Tawa bila kung ano ka dako, sina nga grabe, mga kakipay, mga pasan sa mga pumuluyo. Ang ilang nga kapital sila, mga taglimam lang kalibo, para nga makabakal sila sa ilang nga mga groceries na. Agod nga ipamutang lang sa mga changgi nila, tingi-tingi nga baligya sa changgi. Ang ibanda, utang pa. Tapos, subong 15 mil na galing balayran sa kwan, sa inang business permit. Grabe, no? Eh, nanamitan nga mo. Sina ginakawat lang nila na. Ah? Kay Zaida Haspa, shout out. Rosemary G. Agramon, shout out man. Kay Jenny Halyorinal, hindi ka na magkatingala, subong idol. Bangod money talks na subong ang administrasyon. Daw may punto man is Jenny Halyorinal. Regas na sa kwan? Sa Lebanon. Paul Sparkon, niya politika. Hambala, silabala. Tapungulay na lang kami. Ay, okay, kalay. Dokulasyon, may malita sila nakuha. Tristan Wyatt, Bigulay, may nga BK5. John, Rami Tagakay, Hercelia, Greta Mio, kagali, birthday niya, buwas sa tiyo ko, si Fidek. Cheryl Lapating Branya, mahal kong Pilipinas, libog sa lubog sa utang. Libog sa utang, lubog sa utang. Shamira Fe, ganakagumban, una pa trial si Sara kaysa mga kawat sa flood control nga bilyon ang nakuangin kuha na kita nyo kung ano ang sentimento sa pamuluyo. Aran si K5Kem, kaway na lang-alang na, iway na glitchat yun po. The best si Miriam Defensor, hindi ka na kasabat kasi nga punto, English pa ang, hindi English pa na, hindi ka na lang magsabat kay may punto si Miriam sa about si impeachment. That's the truth. Kag-amuna ang realidad. Hambal ni Cheryl Lapating Branya. Ruben Brillante, shoutout man. Marburka, shoutout. Henry Toledo Jr., 15K na idol. Ang business permit, buisit. Grami taga kay Hersalia, Liog Tamyao, Glenn Hersalia, sang Gapamati, gid subong. Si Butanas Ronel, shoutout. Ma'am Buaya, mga Buy Tipak. Chris Boy ko almuhen, shout out idol, uso malang na ang ICC, sining si Marcos na ang presidente. Oh, lawlaw mong. Sige. Pwede siya po, Drisato, sining pagpangalagad. Mga ka-K5, kita-kita buwas ha, sa mamigapon nga takna kagwaragwagan. Sa ngala sa bilog nga puwersa sa K5 News FM, Iloilo ako ni mga ka-K5 Jun, Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5.
16: K5
15: News FM. K5.
16: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
18: K5 News FM
19: 88.7
18: Champion. The best radio station.
19: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
1: Mm.
0: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Ah.
1: Oh.
0: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
1: Grabe.
0: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon. Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
1: Mm.
0: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
0: So, mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rika
3: epic
2: tipo.
3: DTX 500.
4: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
1: So,
4: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
1: Mm-hmm.
4: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
1: Mm.
4: DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
1: Aha.
0: Juices.
5: Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
2: Health alert with

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM.
6: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
10: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
11: Yo, yo!

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now.
4: Bardagulan.
5: Kaupod si Macho Kulit.
6: Yo yo yo.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
7: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.

0: Wag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Hindi, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
6: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ko dugdug agad!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan

You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5 not on, 10:13. And this time check is brought to us by Ginebra San Miguel, Tatak Tapang, Tatak Ginebra. Baabunga. Sa mga K5 na to na, ngayon naman sa DTX, Kalfa Mix, and Clinica D3 Bio, mga K5. Advance happy birthday, a belated happy birthday kay Doc Ramil Itangoy, aton CEO. Doc, happy birthday. Sa mga K5 na to, nga nagatulutamyaw sa inyong mga friends dira, no? You can call me now sa 0966-243-2130. Kung mag-smartline natin sa 0919-0986-314, mga ka-K5. Well, tonight, enjoyon nato ng ating program, Subong. May mga problema man kita, ibilintaan ay balikanta naman karon. Ang importante nga mag-enjoy kita sa ating program, Subong, gabi. Kung gusto nyo magtulutamyaw, tagaanda ka mo tiyempo para sa pagtamyaw, pwede ka mo ka-call tamyaw. Anong obrahon ko, Subong, every time kung wala man kamo i-share sa akon, patamyahon ta lang kamo. Kung gusto niyo magpatamyaw, tamyaw lang da. Machokolat, pwede ko di ka tamyaw, tamyaw ah. Importante, nag-enjoy kita sa mga. Well, sa mga K5 naton nga nagatutok sa mga gabi sa aton, pwede ka mo di katawag sa aton nga hotline number, ha? 0966-243-2130. At sa smart line naton nga 0919-0986-314. Diretso kita sa aton nga greetings portion sa Bar Dagulan.

0: Mga K5 naton, tamyaw naton, ang mga friends naton sa may Limerick. Ah, nagamamati sila subong sa itong mga taga Limerick. Maidaayan nga gabi sa inyo tanan-tanan. Bang enjoy. And also sa mga friends man natin sa Metro Manila. Hello to Jasper. Ah, mayang gabi sa inyo po. Thank you so much po sa pagtutok sa atin. Now, especially pagkit sa mga friends natin kay Bella. Yan nagatutok man sa itong program subong. Hello, Bella. How are you? Hello, good evening, Sir Jun Ray. Oxenia, good evening sa iyo, sir. How are you? See you tomorrow! Grabe! And also sa mga friends natin, hello, magaling kay Sir Ambrosio. Hello kay Sir John Sapio, nga nagpamati man subong sa aton. Mayang gabi sa inyo. At Sir Gemon, nga nagtutok man subong sa aton yung program. Ay, grabe ka. Hello, galing sa ako nga classmate nga si Gemon Elito. Good evening sa iyo, classmate. And thank you so much sa imong mga sponsors, sa mga bayo, ha, para sa Linay Kang si Balom Buas. And also sa mga friends man natin, yung nagatutok man sa bong, si Jasper. And sa kaya Mama Yumi, yung nagpamati man sa ating program. Thank you so much. And sa mga friends man natin, ha. And also sa kay Mayor, nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Hello man kay Von Sevilla Oribe. Yan nagatutok man subong sa aton si Cedric Miranda. Yan nagpamati subong sa aton. Good evening. Kay Sir Mike. Good evening sa iyo, Sir Mike. How are you? At kay CK Zah. Yan nagpamati subong sa aton. Buksan ko linya. Ang gusto magtulutan niya sa aton niya Smart Line. Tawag mo niya sa Smart Line aton mga K5. Ha? You can call me now sa 0919 0919-0986-314 mga kaka-K5. Tawag ka mo niya kaya mag-enjoy kita sa mga gabi. Tami ang tabahan galing si April Isabel Falalimpa. Nakatutok sumong sa aton kay Tatay Mimi, kay Jackie nga nagamamati man sumong sa aton. Good evening. And also kay Sir Melvin. May gabi si mo, Sir Melvin. How are you? Kamusta, sir? And also mga friends man natin nga nagpamati mo subong sa Mandurial. Hello, magaling kay email. Nakatutok din sa ato si Sir Melvin. Mayang gabi sa imo, sir. Mayang gabi ka. Ano ka da? Watching from Davao po. Wow! Nasa Davao ka ngayon, sir. Hindi ko alam, ah. Sana makakwento-kwento tayo kasi sa Davao. Ikaw magbigay ka sa akin ng mga jackfruit dyan, sir, ha? Baklan mo ko sa pinakanamit nila, sir, nga ano, ang mga pagkaon. Idalon mo ni sa akin, ha? Hello, magaling kay Tutok Mimi, nga nagatutok man subong sa aton. Hello, good evening sa mga friends natin. Ang Manila, ano, may mga problema. Kasi panimalay, enjoy your life. Para enjoy. Hello, magaling kay Ryan Galido. Good evening kay Sir Ryan Galido, na nakatutok man sa K5 News FM. Thank you for your time. Sunod, sir, ha, maka-happy ang PM kita. Kulo ko kit anay, gid kita yung aduwasan. Hello, galisa kay Sir Gemon. Good evening sa iyo. May gabi sa atin, mga friends. Hello, magalisa kay Daniel. May gabi sa iyo. Share the live, mga kagay-five. Sana magulo, enjoy man kita pala. Share the live. Eh, kung di kita mag-share sa live, why good? Dapat mas-share kita sa aton nga live para nga mag-enjoy. Enjoy kita sa mga program. Kay Kylie, kay Isabel Farima, kamusta ang 1VXN kay Iconics PH? Kita na kita dabuha sa arat na sila sa may si Balo Mantiga. Ayan, gabi sa inyo. Kay Jackie, good evening sa iyo, Jackie. How are you? Kay Sir Melvin man, nga nagatutok man sa ating program. Well, diretso kita sa aton nga Bar Dagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real talk tayo. Real talk tayo.
0: Angry Real Talk natin sa mga gabi, mga KK5. Ang sekreto, hindi safe basta may chismusa. Amo ginaya. Biskan may sekreto kada mga KK5. Kung may nagapamati nga chismusa, aray! Why good? Masakit-sakit gina mga KK5 natin. Well, tonight mga KK5, tawag na din ka mo sa atong number. You can call me now sa 0966-3243-2130. Ha, tawag ka mo din. May caller kita subong sa line number 2 sa mga gabi. Sino yung caller? Dito sa mga gabi, man. Hello, mayong gabi. Hello? Adala lang yun. Hello, good evening. Oh, wala sa Piyak ko, sir. Adala lang yun. Check na sa Piyak ha, linya ha. Ayan. Alright. Hello, good evening.
2: Yes, hello, good evening.
0: Wow. Anong ngalan?
2: Si Joanne.
0: Si Joanne. Duga-dugay ka na, Joanne. Wala ka tawag kay Matchokolit, Joanne, ha?
2: Busy lang Matchokolit.
0: Oo. Tapos? Busy sa ano? Lukit Ingros?
2: Busy sa pang-chismis na chocolate.
0: Bodo-chak to, ginambal mo subong. Ang pamangkot ni Ma Chocolate, ang sekreto hindi safe basta may chismusa. Oh, ano mahambal mo na, be?
2: Enchak to, ginma chocolate.
0: Oh, nga nakaagi ka na na, ha? May nanug, may gisugid ka nga isa ka sekreto, tapos ginchismis ka. Oh?
2: Oo, Ma Chocolate, eh.
0: Oh, ano?
2: Secret na chocolate, ha?
0: Ah, secret lang. Hello po sa kaibigan natin. Hindi may duty sa palarong pamansa Agusan, sir. Naglabay lang kami din sa Davao. Sir Mel, binibay ka pa nga. Galing nga si sir... Sir Mel, duwag ka pa nga. Galing pangapi-ngapi, sir, no? Hey, Sir Matt. Greetings from Nobly Life International and DLM Event. Mayang gabi. Good evening po sa inyo, sir. Ma'am, good evening. Sa gawamati, sa iya lang, Radzo, si Feli. Hello kay Nene and Fag Mamati. Okay, para sa imo palangga, ang chismusa ay han mapustlan man sa kalibutan?
2: Oo, magsukulit eh, mapustlan din sila ya.
0: Nga man, number one!
2: Number one sila, gap, palaptas ang balita, matsukulit. Hindi, number one sila.
0: Para sa mga chismusa, may po may best friend ka mga chismusa, wala.
2: Nga raw, chocolate eh.
0: Te, ano na, be?
2: Ha?
0: Ginaano ka sa chismusa, mga friend?
2: Kaya chismis man eh.
0: Abo, friend ka mo, tapos chismis ka pa again?
2: Amo na gali ang lain na chocolate.
0: Oh, hahay! tapos.
2: Te, amo na eh, why pulos pag migahay.
0: Tapos?
2: Chismis
0: yaman ang kagali. Anong chismis sa imo? Kaya may sekreto ka man. May sekreto
2: ako, may chocolate yung chismis ako ah.
0: Like ano nga chismis? Nga, ano ko na
2: ma-chocolate, ga-paduding ko no?
0: Ayan. Ay, tuloy lagi niya ako mapaduding kaya blada. Imo na yan, blada, personal. Kasi magpakuti-kuti ka man sa imo nga maninina, imo na yung personal ya. Walis na yung lalabot sa imo ya. Kung gusto mo niya magpa-show up, imo na ya. Biskan tuwil-tuwilon ang imo nga lunga, wala na ya sa nabton. Di ba la?
2: Oo, matsokolete ang buta. Ano ga katol siya nga, ano ah?
0: Ay, ambot na lang. Amo na mabudlay gani kung kisa, mga chismusa, nga hindi man sila ang ginahambalan, nagkakapiktuhan sila. Oh, tsakto?
2: Ay, tsakto, gano'n matsokolete eh.
0: Ay, ambot. Mabudlay na kung amo na. Sino ni si Darwin Marshall man? Darwin Marshall, pinapanawagan kita. Ay, kano ni Gali, oh. Ari sa subong sa Iloilo City. Pwede na ka ba mag-guess sa, ano, sa show namin? Oh, marami na pa-picture sa kanya. Oh, kano pala ito na sumasakay sa mga tricycle. Ay, marami talaga na pa-picture sa kanya. Oh, marami talaga na pa-picture sa kanya, Day. Day?
2: Yes, na chocolate?
0: Oh, marami pala na pa-picture sa kanya. Oh, artista pala ito.
2: Pa-picture din tayo doon, may chocolate.
0: Oo nga. All Alright, Malanga, may kaginab na mga ka-K5. May nanawag sa akon. Tapos ang nanawag sa akon, do, kapag scam na bala, tawagan ko Burubay. Ah. Pagkatapos namin, tawagan ko siya. Sabi niya, Sir Andre, niya sir sa office ni General General Caetano, kasi nag-post po kayo ng naawa kami sa bata. Niya, pwede po po kami bigyan ng GCash, sabi niya. Tapos sabi ko, bakit? Sabi niya, sir, isend mo muna yung pinadala sa inyo na 100 kasi ipapakita muna namin sa boss namin yung nakasend kami kasi hindi namin na-screenshot, sabi niya ganun. Sabi ko, bakit ko isi-send sa'yo niya para ipakita ko? Bailuhan niya ka no, sa 10,000. Haba ko, sige-sige, sendan kita. Until ngayon, hindi ko pa sila sendan, so tawagan ko muna siya on air. Kausapin natin siya. Isa-scam natin siya. Kagi ka ba na scam, Day?
2: Oo, matsukulit eh. Nanalo daw kuno ako ng, ano, ng 1M.
0: Oo, saan ka nanalo?
2: Sa raffle draw ko, no?
0: Ay, well, hindi ka naman nalagay grocery, tapos sasabihin
2: na nalagay. Hindi naman ako sumasali ng raffle draw, matsukulit.
0: Oo. Ano sinasalihan mo, di ba? Kahit ka na yung mga miss gay, hindi ka binabaton.
2: Kani mo, matsukulit. Iwan ko sa iyaan ang sinabihan ako ng kanyang.
0: Yun talaga mga tao, yung mga nagsascam. Hello to Sir Ryan Galido, nakatutok din sa atin. Maraming salamat po, guwapa. Gusto mo mag-greet ang friends mo?
2: Wala na kong mag-greet, matsukulita.
0: Okay, no problem. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Magrabe niyo. I-try ko ni Bitawgan, Bikagina. Ang hindi ka pinanawag sa atin. Try lang natin para nga bungga-bungga. Pakinggan ko ito. Tawagan ko ito sa number na ito, ha? Lintan natin. Sige, sige. Kasi nagsascam siya eh. Okay, sascamin na natin siya. Para suwabe. Oh, ayan na ha. Nagri-ring yan ha. Makinig kayo dyan. Tingnan natin. Wala ginahulat na ito mga K5 makasabat ini. At pamangkuto natin bakit siya nagsascam. Ay, niya sinasabat eh. Dapat sasabatin niya talaga. O titingnan natin mamaya ha. Para suwabe-suwabe lang. Ay, hindi niya sinasabat. Well, mga K5, tamyaw naton. Si Ma'am Lucing, si Benny, kag si Renz, kag katutok ba na?

0: Tami ang kumansi mo ulit. Kinagapamati si mong sato. Doon nagkasakit ang akong dyan sa kadlaw. Ay, mapuli na siya gali. Ang akong nga gwapa nga girl. Mapuli na siya. Wala pa tayo yung sumungupon ng babae din, no? Wow. Kanugon sa aton nga program. Sino ba gusto dyan ng mga babae na sumali sa akin dito? Hindi talaga sinasagot ng lalaki to. Ganabi. Sabi ko, sige lang. Ang importante, mga kaka-K5, nag-enjoy tayo ngayon. Tapos kanina, may tumawag naman sa akin. Sabi niya, gusto kita tulungan, sir. Pwede ba ilagay yung GCash ko na lang, itutulong ko sa iyo? O yaba? Yung mga munagi manggali, no? Buligan mo. Tontuhon ka pa? Ay, hindi man namin. Hello kay Erica May Malio. May caller kita, sir. Wala. Okay. Tapos nandito kayo mga K5, ha? May istorya kita ng aton nga We Are Real Talk and We Are The Questions. Ang sikreto, hindi safe basta may chismusa. Mabudlay talaga ako yung mga chismusa. Kasi kung may chismusa, ganun talaga. Hello, magaling sa kay Sir Ryan. Nga nagpamati sa mong saton. And tamiya ko man si Albert Hestola. Nga nagatutok man sa mong saton yung program. Good evening sa iyo, Sir Albert. Kag sa mga friends man naton, dali sa may Quintinsalas. Nga nagpamati sa mong saton. Hello kay Hermer. Nga nagatutok sa mong saton. Kag sa mga viewers naton sa mga gabi. Kaya nagkapamati sa mong saton. Kay Erica! Mayang gabi sa imo, Erica! Kasi mga friends naton, dali sa may Bureau of Fire and Protection. Nakatutok man sa mong saton. Mayang gabi, ah. Sa kay Patrick Jade Heltoza. Kaya nagkapamati sa mong saton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Tami ang kuman, si Sir Helmer. My Gabby, we'll be right back, mga kaka-K5, 10:30. And this tantric is brought to us by GTX Beauty Zone. Sa mga guyang na nagakudol-kudol, sa mga guyang na may punggod pag isa sulod. Listingin nyo ang GTX Beauty Zone. We'll be right back, more music, more fun. On your favorite radio stations, number one, Matsolit. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: E3 Bio.
8: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mga sa mga butika.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa mighty C.
10: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
18: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapong katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Tiga-plansa na!
9: Ganito ako!
10: Tiga-sig!
9: Tiga-laba!
10: Tiga-sig!
9: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men.

0: Drink responsibly.
1: Para sa matinong nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5 News FM.
11: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
12: K5 News FM.
13: Partagulan.
14: Partagulan

0: 10:41 on the clock. Good evening, everyone! Okay, 5 natin. Lucifer, Mel John, Loriente. Ang nagpamati man sa mong sa aton. Si Erica May Malo. Hello kay Edin Marga. Ang gabi sa imo dara. Nagatutok. Ayan sa mga friends natin. Ang nagpamati man sa mong si Tristan White. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan, mga kakaifa. Well, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nga nagpamati man sa buong saton. Good evening sa inyo, tanan-tanan, dira. Kaag sa mga friends man naton, nga nagpadayon sa pagtutok sa aton nga programa. Wala man bala kamo ka problema, nga may mga utang kamo every month, pero mabayaran yung mga gyapo, no? Grabe no? Grabe, good. Hello to Mom April Grace. Nakatutok din. Okay, 5 News FM Philippines, Iloilo. Good evening, ma'am. Ayan sa mga friends man naton na. Ayan, nagkatutok din sa buong sa may newsroom naton. Ayan, nakatutok man gyapon sa aton. Good evening sa inyo, tanong-tanong. Hello, Machokolita. Miyaw ko man ang mga friends naton sa may buwang araw. Ngayon nag-obra pamalansa, wow. Obra pamalansa? What do you mean, no? Obra pamalansa, man? And, naka-onboard ako, ma'am. No worries, ha? Basta ikaw. Hello, good evening, ma'am. April Grace! Good evening, ma'am. Hey, kamusta ito, ma'am, mga aton nga plan? Sa mga friends ba naton na, well, ang question naton sa aton nga bar, Dagulan Real Talk. Tamyawon ta na yung mga friends ta kaya Azer nga nagatutok subong sa aton.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real talk tayo.
0: Mga K5 naton, good evening. Ang pamangkot, ang sekreto, hindi safe basta may chismusa. Mo gina yung problema naton. Yung mga chismusa lang, grabe yan. Do hindi ta mahambal. Ang mga friends naton na Machokolita, pwede ko ikaw mag-guest sa aking program. Alam mo yung program ko, i-guest man ko sa program. Kay Jackie, kay Jessa Bison, good evening. Sa Barangay Apolohista, Zara. O mga taga-Zara, damay yung gabi sa inyo, tanan-tanan. O mga taga-Antique, ito nga friends ko, ha. Good evening sa inyo na tanan-tanan nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Kaya sa mga friends man naton, sa Mindoro, hi, Sir Matt! Ay, grabe yun. Sila Nika, Nanay Nenfa. Good evening sa inyo, Nay. Si Tatay Mimi. Ngayong gabi sa inyo, tatanan-tanan. And, patayong gapon sa pag-pray, ha. Kay Susain Tahala. Makabay pa nga maka-recover ka na inday. Alin sa Friday, wala mo? Friday. Grabe, no? 15, no? 16, 17, 18, 19. 4 days na. Kadali lang sa panahon. No? June, July, August, September, October, November, December. 7 days na lang. Christmas na. 7 months na lang. Dukadasig lang, no? Dugay-dugay after ni sang May, June, July. July, aton yung anniversary, sir, no? Pao July, anniversary naman. May, June, July, August, mo grabe, April, May, grabe. Dasig-dasig lang gid dyan. Kabay pa nga next year, maging okay na gid ang aton nga nga life. Wala na kita sa mga kautangan, kung ano-ano pa. Tamiyaw ko man si Nika Smith, mayang gabi sa imo Nika, si Vermel John, Loriente. Mayang gabi sa imo. Tawag sa mga friends man nato na sa may molo nga nagatutok subong sa aton. Good evening. And specially pag yan sa mga friends natin, diri sa may Tabuk Suba. Mga nagatutok man subong sa aton. Mga friends natin sa Tabuk Suba Haro. Mga gabi sa inyo tanan-tanan dira. Especially pag yan sa mga friends natin. Sabay binidikto. Mga gabi sa inyo. Macho kulit, pwede ko matamyaw ang mga friends ko. O, tamyaw, walang daw mga friends mo ah. Ano itamyaw ko sa ila, ma'am? Kag sa mga friends man naton, diri sa may Sikihor. O, nagabamati sa buong sa aton.
2: Garabe, naka-online lang.
0: Naka-online lang sila. And especially pag-in sa friends naton, diri sa may Uton. Nga nagpamati subong sa aton, good evening. Machokolit, tamyaw ko ang friend namon dali sa may Pangasinan. O si Raven, mayang gabi. And congratulations sa kay Christoph. Mayang gabi sa imo. Thank you so much. Mayang gabi sa imo da. Kag sa mga friends man naton dali sa Balalbagan. Mayang gabi ah. Tamyaw ko man, machokolit, ang amon nga upod. Nga si Franco J. Hermeliosa nga nagatutok subong sa K5 News FM. Maid-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Alright. Hello man sa kay Jean Villalobos. Mayang gabi sa imo, Jane. How are you, Jane? Thank you again sa imo nga pag-send diri sa bulig. Kag sa mga friends man naton diri sa may Redeline Agustilio. Mayang gabi sa imo. Kag sa mga friends man naton diri sa may Ongka. Amen. Pamasahon ko din. Isang nag-message bisa ako, no? Alright. Mga taga-ungka, ah. Gabamati sila subong sa aton. Good evening. Mama, yung gabi kasi inyo, mga taga-ungka. Kagdiri sa Maya, be. Sambagaro. Gabamati sila subong sa aton. Mama, yung gabi. Mayang gabi, ah. Grabe, no? Nadamo ko liga message sa akon sa private, oh. Good evening, macho kulit. Pwede ko ka... pwede ko ma-chocolate ka pangayo bulig sa imo. Kaya nga ako on Facebook mo lang, hindi ko ma-abri. Ay, ma'am, hindi ko ya IT. Ayaw mo ay bulig. Budlay na imo, ma'am. Ipa-abri sa ano? Ipa-abri sa imo bata, imo Facebook. Hindi mo pa-abri sa ibang tao. Kaya karo, budlay ka na. Kasi kung matabo pa na, ano, di ba? Hindi ito kambal, ah. Dapat, ang ma-ano sa imo, ma'am, ang tawag na gani, ah? Oh. Ang abri, iba nga tao. Hindi ikaw. Hello, mga li, kay Fritzy. Mayang gabi, Fritzy. Good evening kay Vicar Romulo, na nagamati subong sa aton. Good evening. Gusto ko yung machokolit magkaon inasal. O, kaon ka lang daan. Kadugay, nagin sa panahon, machokolit, no? Ang sex bomb, ganyang akon idol. Pwede kadugay nyo yung mga message nyo gali, o. Oh. Sila. Well, mga kaka-K5, ang sekreto nga hindi, sekreto, basta gali chismusa ang upod mo, wala ganyan yung kasiguraduhan. Hindi kagay manigwit sa sekreto mo sa mga tao ngayon yung saligan. Panugin ka sa sekreto mo sa imo ginikanan, kaya mo ng right person nga sugidan mo sa imo sekreto. Biska ano pa ng sekreto nga malain, basta ginikanan mo, sugidan mo, ang ginikanan mo mamati, ginakamaghatag sa maayong nga advice. Pero, ha? Pero, kung ibang nga tao sugidan mo, hindi in-check ko, ay gida. naglakat ko da, sir, sa atubang sa MKF building. Nagabantay kay mapapik liwat sa mga pipa ng ending of Galio kay Sunday. Oo, wala sila kon Sunday. Wala rehearsal. Kay Kaiser Moreno, yan nagamamati sa mong sa aton. Good evening, Kaiser. And also kay Mike Locero na nagatutok man sa K5. Good evening. Amazing Peanut na nagabamati man sa mong sa aton. Good evening. Grabe. Mayroon na ma-chocolate ang mayroon na ma-chocolate ko ng imo nga amigo kagmiga supportive sa imo ba? Kay hindi kabalo ang hangin. Ano man? Kay hindi kabalo ang hangin. Kung diin siya magwa, butangan ta sa sang Google Map. Okay. Grabe, grabe. Ang hangin gala. Grabe. Tamyaw taman si Raynan. Wow, grabe lang si Balon 2016. Grabe, basko. Gaga, tamyaw ko man mga friends naton. Nga si Jane Almarano. Si Javen. Kag sa mga friends naton dia nga nagapamati sa aton nga program every day. Mayang gabi. And also galinga sa mga friends naton diri sa may La Paz. Nagapamunit kami ni Subong Machocolate sa tanggap pamati sa mga program. Alright, salamat, salamat. Kid mga color, ta siguro tulog na. Tulogan na ka muna. May pagani. Bukas naman mga K5, abantayan nyo si Machocolate, ha? Mag-enjoy kita sa ating programa sa Bar Dagulan. Bukas Wednesday at the Sun. Sa ating program. Tamyaw ko man si Katia. Gabi na imo program. Oh, panggabi na kita sa mong anti. Panggabi atong programa. Kay April Calien. Kay Josel Ramirez. Kay Vicar de los Reyes. Nakatutok sa K5 News FM Philippines. Mga ka-K5, 10:53 na on the clock. Magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Oy. Hindi makalipat mag-inaus ang Extend Food Supplement for Men. Ang mga tatay naton na nag-problema, permi ba lang? Sabi sir, ano, kakuti-kuti isang ilang amises, wala gid nag-tsabaw. Eh, kung kisa maglabing-labing ka mo si misis, why get? Mama, si misis ay ano naman, marshmallow man. Imnis ang Extend Food Supplement for Men, mga kakifang. Para sigurado, enjoy tayo. Inuman sa DTX Coffee Mix, ang kapi ni Doc Ramil Oy, yung nagapasexy, kaya may chia seed ini. Sige, sige, inom laaga og tugab eh. Ibot ka lang after 2 weeks, nagsexy ka. Ah, ginatinloan niya pa, ginadetox niya pa, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Amunang nami. Kag sa mga guyas ang babae kag lalaki nga nagabitog-bitog ang ilang mga guya nga may mapunggod kag itubuan pagid punggod distingi maginom sang Mighty C kag parisan mo sang DTX beauty soap paghabon mo na iya suwabigin ha mga K5 boss naman the same time the same stations ang programang Bar Dagulan upod yapon Machocolate only here to your favorite radio stations, K5, Newst FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 Newst FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 Newst FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
6: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
5: A mask in disease na.
6: Mga kuko nga, hindi maayong
5: patuloy lang.
7: Nelfungi.
5: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
6: Hamot ang bulak.
7: Yes.
6: Buksan. Ha?
5: Bulak lang, ang bulak lang.
2: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulak lang.
6: So sa ang bulak lang.
7: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Magdiri makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response sa imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
5: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.

0: kainis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
1: Kag ang vitamin D3, Sir JP, nga yara sa D3 bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sa collagen para makaio ang guba nga parte sa tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
0: Kuno, may kidyang D3 bio, no? Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo mag-inom D3 bio, perdi gid ka. So, amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
0: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nag-chat. Niya sa Wibis lako tayo makatukoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
1: Actually, why na siya gagarden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
6: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Bedtime secret. Bedtime secret.
9: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
10: Wow!
9: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations at 8.7 K5 News FM. Hello, good evening sa mga ka-K5 na itong Tuesday edition. Sa dinyo programa, pwede man giyapon ang pinakulit niya DJ Madam Usang. Ang DJ guwapa-guwapa. Ang DJ tama ka-sexy. Ang DJ nga super guwapa. Madam Usang. Well, sa mga ka-K5 naton, subuan, mag-istorya naman kita sang gatawag naton nga pakalam. Ang gakalam dapat naton kaluton. Ba? O sa itong programa Bedtime Secrets? Isa naman ka, babayan nagpadala sa akon, taguunta lang sa ngalan nga, Jane. Si Jane, isa ka babae nga manikurista. Wala siya bana, pero may bata, dua ka bilog. Si Jane, apakabuyan niya, isa ka manikurista, kag nagalipot-lipot sa ilang nga barangay. Madamo siya sa customer, si Saguro Kadlaw, maka-ubra siya siguro sang dua o tatlo ka kuku. Wow! Dev, makapoy man, pero may mga time nga maubos siya mga pito kabilga kliyente. Nakilala ni Jane si Joseph. Pero minna si Joseph nagpatinlo siya ko konti. Si man si Joseph. Ay, na Joseph siguro mga 45 to 50 years old. Kagbalo. Si Joseph naman sa asiman, guwapo kag namilawas. Madam Usang, permi siya nagpatinlo sa iyang ako ko sa akon. Kaga, permi niya ko ginatulok-tulok. Ako man, don't know, batsagan ko nga dulain ang tulok ni Sir Joseph sa akon. Ang akon balaan bukid, amo ang ginatulok-tulok ni Joseph. Hambal ko sa iyo, sir. Dili ka tulok sa kuko, hindi sa akon nga balaan bukid. Oh, wow! Madam Usang, grabe man. Heti, si Joseph, daw ginabalan niya ako balang every 2 weeks dapat tingluan mo ko. Asa nga nagabod sa punto nga nagulan. Grabe ang bundak sang ulan. Nagamba si Joseph sa akin nga, Jane, hindi ka na lang anay magpuli. Lutuan ka sang timbang ko sang sopas. Samta nag-istorya-istorya kami sa sulod sang iyang sala. Nagakamang walang kamot ni Joseph pakadusakon niya pa. Bilang isa magkababae nga hindi ko mamapungga ng akon kaugalingon daw nadula ako sa akon niya internet connections. Gain pabayan ko lang, Madam Usang. Hashtag daw kabatsaga ko sang kalam kinagsulod na ganyan sa buho. Ay, Madam Usang, grabe. Daw, hambal ko anuman. Total, ara naman ako sa eksakto nga edad ah. Ginpabayaan ko lang, Madam Usang. Ginhalo-halukan ako ni Joseph halin sa tangkugo. Pakaadto sa dalom. Kag nakabatsag ako sa mainit. Dito na nagsugod ang amon niya. Tinuslo ka na yung Madam Usang. Grabe. Ah! Hindi ako kagwanta, Madam Usang. Kahit first time naman ako nakatilaw liwat sang notes. Grabe, Madam Usang. As in nga daw, hindi kugid mapunga na kambalat sagwan. Madam Usang, grabe ang akon niya. Kakulba, kaya hambal ko. basi ma-frignat a kasa va-frignat. Pero hambal ko sige lang. Total, single maman ko. Madamusang kapila kami magliwat-liwat ni Joseph kahatabo na kami. Asta ka nagplangka si Joseph sa akon niya, manganuyag siya sa akon. Ako naman madamusang grabe at akon niya kalipay kati may lalaki niya nanuyag naman sa akon. Madamusang grabe gid, kag doon na feel ko gid ang tension sa akon kabuhi. Pero anatabo, ginpabusong niya lang ako kagin pabayan. I about say magabalik si Mima, si Madamusang ha, suryahan ta ka sa pinakanami, advice-an ta ka, okay? We love skada sa 88.7 K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
5: Mga, butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
5: My D3.
2: My family history, bala kamuos ng diabetes.
5: Mag TDX 500 ka.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: Mag TDX 500 ka na.
2: DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Ganagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: TDX 500.
5: Garantisado.
2: Epektibo.
5: Aramis.
2: TDX 500.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
5: Eye Care Gold.
2: Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
5: Eye Care Gold.
2: Ang kapsula nga may mataas nga lutein.
5: Isa ka super antioxidant
2: nga nagabulig sa retina.
5: Sang mata.
2: Gikan sa halik.
5: Kadala sang UV rays kag blue light.
2: Dungagan pa sang vitamin A,
5: vitamin E,
2: vitamin C,
5: zinc
2: kag bilberry berry extract.
5: Eye Care Gold.
2: Ang superior eye formula.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon,
2: mag-inom sang Eye Care Gold.
5: Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops.
2: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
2: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
13: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
12: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman
6: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
5: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. With Visio.
9: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher. Kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: Bedtime secret.

0: Bedtime Secrets with Madam Usad.
1: Ay, ang bahat na lang yan. Mga kagay fine, nagabalik naman si Madam Usad. Grabe kagidya, Jane, ha? Gintilawan bugidya ang marguso ni Joseph. Bow, siyempre ko nalaki kapag kilawan sa babae mga marguso, natural. Pagustuhan mo lang na iyaya. At siyempre, mabal ka, wow, bongga. Ikaw naman, Jay, nan. Kiti nagpatulotos, luktaslok, ikaw. Ang gwa di Rat Jane is. Tanig ito na huna mo man. Saya, kaya ang balya, pilanggaon niya ka, pero gipabusong niya lang ka. Wala siya sang gatawag a word of honor. Ah? Kaluluoy kagit, Jane, kiti ikaw bala nga babae. May pangarap ka man tani, you know, may pangarap ka man tani, ti ano mo na, bigiti, wala. Gusto man tani nga makatilaw. Gusto man tani nga may ma, ano sa imo, may ma, palangga. Pero ti, gimpasuntan mo lang mo. Pero sa laimu move, Jane, kung nanuyo siya tani sa imo, wala anong patandog. Ginhulat mo na ang tama nga oras. Why ka nagpatandog? Kalaing nga nagpatandogations ka. Ang mabrahon mo lang, Tani, is ginlantaw mo, anay, kung ano ang pwede. Wala pa nag pinagusto lang. Kalain na, Jane. Kung susunod, Jane, ha? Hindi agi magpatandog-tandog sa lalaki nga hindi ka pa sigurado. Biskan pagani, biskan boyfriend mo. Kakadulaan na sila isang ganay, ha? Pag di, may mga lalaki na kung gusto nga bago pa lang ka mo, napatandog ka, hindi man pwede na. Kalain, gita, Jane. Pero ati careful ka lang, Jane, ha? Madam Usang, grabe ang problema ni Jane, no? Oo, eh. Grabe, gijayaya. Hindi, gijaya basta-basta. Kung ako, tanay sa iya, Madam Usang, wala siya nagpakuhit sa iya nga Bolivia or Monarchia. Kahit ti was nga makuhit na ina, kakadula na siya gana. Kuring baka baboy. Madam Usang, aming mga muna man, eh. Tani, ginting kanay ni Jane ang iya nga kaugalingon before siya mag-ubras ang aparayusin na. Ay, ti amo na gani, no? Abudlay mo na abi. Iwala ginting ni Jane mo. Ambot kay Jane, ang wala iginting kay man. Dapat hindi amo na Jane, dapat ginting mo na Jane ang ano, ang imo nga buluwat pun. Kala, imadaan Jane nga daw, pabayaan mo lang yan, di ba na pwede. Adi pag ito, bata mo siyang panako ka Jane. Wala di siya nagpatandog. Basang 3944. Hindi siya mapatandog nga ay ibang lalaki, maayo lang na. Pero once ganing nga makuha na sa lalaki ang gusto niya sa isa kababae, sigurado, wis na ina, wala na feeling nations. Ay! Siguro daw daw, gigoro Jane, that's why nga nagpatandog kagad. Kung ako sa imo, dime, antes nga wala ka pa problema sa imo kaugalingon, ikaw pa naghatag, o, oh, tsakto na. Antes ka nami, ang imo nga pangabuwig ka pa manicure ka lang, subong ikaw na ginamanicuran. Teka, may bata pa na makalibot ka panayhan. Correct. Jane, tanigi panumdum mo ang siyang una. Kung ano ang nakuha mo. Nakatag siya sa maayo nga pangabuhi sa imo or gisakitan niya lang imo tagipusuon. Nakatilaw palagid sa marguso, dumapatay kagid Jane. Ah, ha naman to sa marguso. I-check ko ni Beyond, 3944. Madam Usang, kamati kami subong sa imo sa kalumpang. Patay-patay kami kakadlaw sa best kit siya, Madam Usang, yung mga program. Oh, salamat, gid, Madam Usang. Adipageda from 2345. Taniwala, ginpatilaw ni Jane. Ang lalaki, sang iyang nga turutot. At ibang lalaki, matilaw malang na, pero kaluluoy kung busong babae, mayroon na kung panindugan ikaw, dahi, pero kung hindi, wala, gid. Di ba la? Ay, bongga-bongga kagit siya. Well, mga kakifay, magabalik si Madam Usang. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, upugin naman dyan si Madam Usang. Alas 12 na, bow! Doon natuyo man ako. Pero sa mga friendship natin, di pagkalipat mag-inom sa GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga friends natin, nga nag-enjoy nag-iapon sa programa ni Madam Usang, enjoy giapon ha. So wala ko nag-greet that, sorry again, but buwas naman kita. Enjoy yun natin natin live. All the here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Ang inyong pinakagwapa na DJ na nagapabugtaw sa inyo. Balat siya kon. Only one, bow. Only one lang, nag-iisa. Madam Usang sa inyong paborito na istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.

0: ako si Ronald.
1: Isa ka sales rep.
0: Una,
1: problema gid ako sa akong body odor.
0: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
0: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingtistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman,
5: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
5: Ang D3.
2: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
2: Yung may D3.
5: D3 Bio with BCO.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
5: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gitsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pabasko kag mas gin panami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: Azuki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kakulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing
17: performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo ang atay,
28: happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligan,
31: epektibo.
32: DTX 500
33: mataas pala ang imo blood sugar.
34: DTX 500
35: ikaw ba na
36: ang may diabetes?
37: DTX 500
38: ang DTX 500
39: ang may powerful compounds
40: nga nagapanupo
41: kagakontrolar
42: sa imo blood sugar.
43: DTX 500
44: masaligan,
45: epektibo.
46: DTX 500
47: D3 Bio.
48: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
49: D3 Bio
50: ang D3 Bio
51: yung may BCO.
52: Ang BCO
53: yung may D3
54: mga butika.
55: D3 Bio.
56: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
57: D3 Bio.
58: Ang D3 Bio.
59: Yung may BCO.
60: Ang BCO.
61: Yung may D3.
62: Mga mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
63: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na may anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
64: Wow, my puso.
65: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si

0: Diabetes ka na?
1: Ma, DTX 500 na?
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: niya nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika.
6: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI. News FM.
11: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five,

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro ka punggod.

0: Atul?
1: BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. BTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With VCO.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo, tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula gagawin mong wood, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang levels ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagawin pampaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sa I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag-

Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
12: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
4: masalikan
12: epektibo.
4: DTX 500
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
12: Ang D3
4: yung may BCO.
12: Ang BCO
4: yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
12: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Kaya sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイルエルスレイ 88.7 K5 News FM

0: nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, Happy Kalunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 feet. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: DC, mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Min Uy!
1: Kadragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extel!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kagga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masalika
5: epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO
4: ang PCO
5: yung may D3
4: matatas mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Matatas mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
0: TDX 500.
4: Garantisado.
0: Epektibo.
4: Aramis
0: mo. TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
0: Masami inauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compact.
4: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka.
8: Kapalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sunod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer. Sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo. Sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
9: Kaupod
8: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang
0: nag-ayo
10: lang UTI ko. Salamat sa
0: Mighty C.
10: Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
13: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
9: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo,
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant,
7: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay,
10: happy kanunay,
7: DTX 500.
10: Masaligan,
7: epektibo,
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy,
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masaligan,
10: DTX 500.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio.
10: Ang D3
7: nga may Physio.
10: Ang Physio
7: nga may D3.
10: D3 Bio.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boyds, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
7: Yung may D3!
10: Mga, buti ka!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
13: Napamati ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow!
0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
7: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gri-carots.
7: Oo, hindi lang carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, hilingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Listening ng babala ni mga flowers nga damo probiotic.
5: Mas
4: ano yung interval?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extra. Gibugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot rin sa ron nga diskasyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
5: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tiyon nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
1: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
5: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
1: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining nga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
5: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4-16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
1: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
5: Uh-huh.
1: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ga-DTX 500 ka, ga-Mighty C ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
5: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
1: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
5: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
1: So may benepisyo gid
5: diya mga 16 hours gusto.
1: Lain yang manggaranon kag ibol mo, ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon, Sir Boy mo.
5: All right, so sige, magfasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Benepisyo!
5: Para sa dugang pang mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sa buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa na abi magtubo ang buhok kon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
1: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
5: Oh,
1: no, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam.
9: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulong, uh-huh. No? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatsagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
5: Wow.
10: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig din ni sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay, Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no?
5: Oh.
1: Imagine indi kaya makalbo,
5: huh?
1: Tapos punggod mo, kagadamo bata mo.
5: Ay!
1: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mas sigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
5: Milig siya taguay.
1: Wala siya panago
9: siya
1: ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad Sir Boy.
5: DC kuno DC. 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug to mo. Oy 19 ah.
9: Ah kampyon ni
1: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
11: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
11: Basic.
12: Oh, maligo, basic. Basic.
1: Pagligo is not enough.
12: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaay yung lawas.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatiyaman. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa mataas ang kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon maliptan. DTX 500.
13: Ikaw bala may ginabaktiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
12: Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
11: Maligo, anay.
12: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
1: Kati, maapin na kita.
12: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kaya kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionin, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog ng antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
1: Okay. Sige. Ano to?
12: O, teke, ang paborito yan.
1: Init tayo nyo ka, Chan?
12: Init na, Chan.
11: Ay, doon na kape po si Ambal ni Engineer.
12: Wala mo pasahe.
9: Ang sekreto ni Engineer.
1: Lain niya pa init Engineer.
12: Lain niya pinit-init ni Engineer.
1: Pamasads.
12: Habang ka pamasads, ginawihula ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapa namin sa imo blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga masage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Ang muna ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
11: Tubero pa.
12: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
1: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulongid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Paano ba makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue
5: fever sa kabataan nyo sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
14: Talk ni Doc!
15: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil?
1: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
15: Wala ma-process, correct?
1: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium. Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3Bio ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3Bio, ga provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan gainom o ikaw nga tigulang gainom sang gituwag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
9: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, magsilingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatuwag hypovolemic shock. O, ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatuwag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake nya gali, Sir Boy, ang ginatuwag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin, nubo na ang ilang platelet, mga kauturan, no? So, agad nga malikawan natin ang dinggi, malikawan natin ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
15: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglalaang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghihimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
1: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. te, saan o mainom?
15: Saan ka pa mainom? Sa madali ka na?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyo niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
15: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
1: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa ditribayo. Ang monolaurin na, hindi na makita sa ditri. Nga plain. Pero kung ditribayo,
15: may anak sila.
1: May monolaurin ka.
15: May monolaurin ka.
1: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
15: Ga-surot.
1: Ga-naog.
15: Naog lang.
1: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka di tribayo. Kaya nga man, aside nga ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-unga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa ditribayo, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
15: Utan.
1: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Te, amo nang bintaha kung pala inom ka ditribayo. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
14: D3 Bio. Problema sa panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo ipato na. Ibalik kagprotekta ka ng memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa atong uto. Gagandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawag-law.
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapatiyag kita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglycerides. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suportahan ang hormone production, including na ang ito ang appetite-controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone, Sir Boy, ga-regulate ni kag-control sa ito ang imong gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka di tribayo, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, ditribayo.
9: So, ditribayo, Sir Boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, Sir Boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit ang aton nga cellula nami ang aton nga cellula Sir Boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sang aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating Sir Boy no siyempre ang timbang mo intakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka-ditribayo ka kadali
1: correct
15: ang pag-skip sang meal o tawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaan nun, may more rice, tamis, ano, dolls, pancit canton, bihon.
5: Dutay yun mo na pati imong tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
1: Sir Boy?
15: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium-chain triglycerides compared to long-chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gajitri bayo ka lang.
1: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw kaginom di tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
0: Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Nadamog it sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sang imo atay.
0: Basta

0: kanilong atay.
1: Happy Kalunay!
0: DTX 500!
1: Masaligan!
0: Epektibo!
1: DTX 500!
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka bala ang gina-energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy?
1: DTX 500!
0: Masaligan!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no my PC kag 1 capsule 310 after 1 week nami git ang akong nga paminaw. Salamat sa my PC.
0: My PC,
3: mga butika.
0: My PC,
3: alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dismeria ako may nag recommend ang my PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kon magabot ako ng menstruation no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: My PC,
3: mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ari. Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
8: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Gordes!
12: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500
12: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tayo.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
0: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
0: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
11: Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
3: Yung may D3.
11: Mabakas, mga buti ka.
3: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
3: Yung may D3.
11: Mabakas, mga buti ka.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
0: TDX 500.
1: Garantisado.
0: Epektibo.
1: Aramis
0: Whoa. TDX 500.
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Ganagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre!
22: Libre!
21: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Kadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galaong magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro kapulkatol,
23: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
24: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
3: Extend Food Superman
0: from man.
3: Extend Food Supplement from man.
25: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa mangali.
26: Salamat
25: gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Yanagapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: O, si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: Mahigo
2: ko bala ang imo dugo?
3: TTX 500!
2: Masamit ka bala gina energy?
3: TTX 500!
2: Ang TTX 500!
3: Ang nagatindlo sa imo mahigong nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: TTX 500!
2: Masalikan TTX 500!
3: TTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix, mga pinata.
3: TTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuli sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extel!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend food supplement for men.
25: May maca
3: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
25: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men
25: para sa matinlong na dugo.
3: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
25: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
25: DTX 500
3: masaligan,
25: epektibo.
3: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
25: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
25: DTX 500.
3: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
25: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
3: Masalikan.
25: Epektibo.
3: DTX 500.
5: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
5: Yung may D3.
25: Mga butika.
5: D3 Bio.
17: Ako si Lito.
4: ito. Isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika. D3 Bio with Vizio!
8: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
12: Garantisado!
20: Epektibo!
12: Aramis mo!
20: DTX 500!
12: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
12: Masami nagapangihi!
20: Masami ginauha!
12: Si may diabetes ka na!
20: Mag-TDX 500 na!
12: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos
20: ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
20: Garantisado!
12: DTX 500!
20: DTX Coffee Mix!
24: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix!
7: Mabaka mga butika!
20: DTX Coffee Mix!
28: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
20: DTX Coffee Mix!
7: DTX Coffee Mix!
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
20: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
20: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
31: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
32: Kadaragsa nga punggot?
33: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit?
34: DTX Beauty Soap.
35: Dala o magputi?
34: DTX Beauty Soap.
35: Puro kakulkatol?
34: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman
36: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man.
37: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
38: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4.34. Ininga oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na. Naka-detox ka pa?
7: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5
0: 5 sa umaga.
1: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa aton sining mga Kaki 5. Dire sa 183 ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan. Kag isa ka component city ang syudad sang Pasin nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sining tingog. Sa mga nagatutok na ka-tune in sa ilatag sa kama radio. Yari kita sa 88.7 MHz sa lisoan sang inyo mga radio. Yari kita sa FM band. Kag sa mga naka-tune in sa aton sining mga relay stations sa may Banwa sang Leganes, Syudad sang Pasi, Banwa sang Kalinog, Banwa sang Miyagaw, kag sa may Short FM Dumangas. Kag of course sa may K5 News FM Sara sa mga taga Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo. Kamusta nga aton sining kagahon? Kag syempre gina-acknowledge man aton ang aton sining mga tumalanaw via Facebook Live. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo. Ang mga official Facebook page sang K5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi ka lang oras sa inyo tanan. We hope nga yaral ka mo sa maayo sining nga kahimtangan. Welcome na sa aton sining pagpangalagad diri sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sining Miyerkules. Pitsa 20 sa bulan sang Mayo. Ikatatlo ining Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2025.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita nay ang temporaryo nga magatalo sa inyong sining regular anchor man kay ka K5 Ray Espia Umalay. May emergency lang si ka K5 Ray. That's why kita nay magatake over sa sining edisyon sa Balitang K5 sa Umaga. Ako man yung lagad, ang inyong ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Welcome sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ano ba lang labing talpang doon sa mga balita ng aton sa mga pag-aisuryahan sa aton sa mga pagpangalagad sa Gyapon na dugay-dugay manugtapos ng bulan sang Mayo pero mabatsagan ta Gyapon ang kapaang no, sa aton sa nga palibot sa Gyapon waay nagabahar ang heat index subong adlaw mga yara sa 40 ka mga lugar diri sa palibot sang pungsod Pilipinas nga maka-experyensya now sang yara sa danger o kon delikado nga level kag isa na diri now dala diri ang syudad sang Iloilo kag ang Banwa sang Dumangas. Kag of course ti mga kaiping sining nga mga kabanuanan kag pila ka malugar diri sa mga probinsya sang Iloilo ang maka-experyensya sang mataas sining nga heat index na oko ng kapaang kainit na nabatsagan sang aton sining lawas mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Subong adlaw ang Dumangas mayara sang 43 degrees Celsius now nga heat index while ang syudad sang Iloilo yara sa 42 degrees Celsius.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Amo na nga dapat hindi kita magpainit direkta nga maigo sang silak sang adlaw ilabigid sa mga oras humalin alas 10 now sang aga tubtob na alas 4 sang hapon kay may naga-experience ta sa pagtupa sang ulan pero umalagi man lang na doon di kanik kapabugnaw sang aton sining palibot daw ano-ano man lang agin pabatsyag kita tapos wala na na mo na nga dapat papabilin na rehydrated kita na mga K5 na balon kita kag inom kita sa madamo sining tubig para na malikawan ta ang ining hydration na kag gamay mo magatuga Now, sang pamalatian sa atong ilabagin ko may mga balatian kang daan bawi na hugid na nga magpa iakuan subong magpasaga-saga na nga maggwa sa saning mga inuras kay basib lamang nga balano nila matumba ikaw nga wala sang pilas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Antes ang aton sining madalag ko nga balita, pasalamat tanay sa aton sining makako. At tungod nga isa naman ka bugay, another blessing nga ginatag sa ato sa kabuhi, pagdugang sa kabuhi na ton, no? Sa sining nga adlaw, kay hindi tanan, no? Nga mga tao sa bilog ng kalibutan, subong nga adlaw, nakabugtaw. So, abon ang labi, kaglabaw nga tanan, no? Nga pasalamatan na ton, nga tag sa pagbugtaw na ton, hindi kita malipat nga magpasalamat sa aton sining nga makaako.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Bisan na pigado lang importante sini, no? Ang balinilaway ka lang masakit. Amo na pabasugo na ito, ato sa immune system, mag-inom kita. No? Sang suplemento, no? The Power Trio. Ang DTX 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Kag suman D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Dapat nga way ka pa sa balatian, inom ka na. Hindi nga abdang ka itong balatian, ano pag inom mo? Amo na nga chimpo, subong bawal gid ang magmasakit. Kay nga, no, tanan-tanan, subong mga balaklon, pierte ka mahal.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.42 sa itong siringa pagbangalagad. Nakapangapin na ta, init na tubig. Mga pikita, DTX sa coffee mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa, dapat healthy ng kape. Available din na sa kalanaan ni Tita Rina Mapa. Now, sa may barangay Rizal Lapos, good morning lang sa di kamay kalanaan kay Tita Rina. Kag sa tanan niya, gamonitor sa aton siringa pagpangalagad kay Mamba Teresa Alcunada Redondo. May dahil kingaga kay Ma'am Nenfa at Tahala. Good morning kay Ma'am Rosemary Agramon. Sa may banuwa sang Banate, dira sa may Deka Homes. Sa kay Ma'am Ning Ilumba, na pamilya Ilumba, blessed the Wednesday morning. Kag thank you for all the blessings you have given us. Aman lang di kita malipat, magpasalamat sa aton sining makaako. No, sa sining adlaw, another day. Kag subong man, another blessings sa aton sining kabuhi. Kay Ma'am Hilin Pagaypay, good morning. Kay Ma'am Laura Smagaysay, ang aga pagpamati. Radio City ay Philly Lumahang, sang Kadinglian, sa may Banwa sang Uton. Good morning, kid. No, kay Nanay Filida. Kay Ma'am Erlina Telarma Goles, good morning. Sa may Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro. Si Sir Noel Goles, laban-laban ka pangapinay Detex sa Coffee Mix. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning. Kag subong man, no, sa kay Ma'am Rosemary Gramon, pero nag-ulan, damuligad at loud sa Banante. Palang to, mga localized thunderstorm. Naosiling sang pag-asa ining mga pag-ulan-ulan nga aton na eksperyensya. Kay Ma'am Rose Eden Talamo. No, good morning. Kag sumuman kay Andy Po Garrido. Gamonitor man sa ating nga pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.44 sa ating sining nga pagpangalagad. Kasunod sa mga pagbaylo sa leadership sa Senado. Why pagyapon matapos-tapos ang mga nagkakalabo sa Senado? Anaw at lawya may kanya-kanyang mga istorya. Kag mga impormasyon. Kay ti masako subong ato sa Senado matapos ti nag-convene na sila bilang impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ti marumduman na ton ginapalin sa pwesto bilang Senate President si Senador Tito Soto III. Automatic sina, no, may manifestation, no, nga dapat bakantihon ang tanan sini nga mga posisyon sa Senado. Ang tanan nga mga chairmanship sang nagkalain sining nga mga komitiba.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Yari ang pina sa mga nagbag-o kag kun sino ang chairman sang manakalain sining nga mga Senate committee. Ang gimbutang nila nga Senate Committee Chair sa Finance. Isama ni Kakuan mo, kamakabig na ton na juicy na posisyon ang Committee on Finance. Ang ginbutang sang Senado, wala sang iban, si Tahimik lang. Malam mo, Kapi 5 Paul, kung sino si Tahimik lang? Now, si Mark Villar, ang chairman sang Committee on Finance. Ang manambal na si Mark, tahimik lang. Siya ang ginbutang sang Senado. Actually, duway man na sa may nag-question na gani. No, pag pungko sini, no, pag duso, no, ni Majority Floor Leader, Senador Joel Villanueva, why not damot question? Natakaan man guru ang minority nga mag-question. No, iya sini nga gin pamtang sa nasambit ka posisyon si Senador, no, Mark Tahimik lang Villar.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero nga nakambal kita nga amuni nga mga posisyon damo man nagalagas. No? Kay ti Committee on Finance. Magambal ka nga finance, anong sulod sa ulo nyo? No? Kundi kwarta. Yari pagid mga ka-K5 ang pilas ni, no? Ka mga posisyon sa Senado. Basta majority ka mo sa Senado, tik ang chairman da, ah, tik mo mauyap eh. No? Ang Ways and Means ang mag-auyat na rin. No? Kag ang Committee on Energy, walat liwan ang utod sang Senate President, Senador Pia Cayetano.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dalayaman sini ang Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Now si Senador Pia Cayetano, bali tatlo ang ginauyatan sini nga committee ba bilang chairman. Sunod sini, now si Senador ang ginkakastong itsura ya kuno sa kwan sa mga galerito sa nasambit sa eskulahan kay ti daw ginakabing lang una. Ano dami man ang imahin niya? No, pero subong daw ang iban dulay ng panawan nila. No, ti sino ang pakot-pakot niyo? Si Senador Loren Ligarda.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So kay Senador Loren Ligarda ang Culture and the Arts kag Basic Education. No, ang sunod sini nga Committee on Health. Ikaayong lawas kag Committee on Sports. Sino ayan ang probanta nyo nga nagpungko subong bilang chair? No other than Senador Bonggo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang nagauyat subong sang National Defense and Security kag Games and Amusement. Why sang liwan na si Senador Jinggoy Estrada.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa Public Information and Mass Media, now kagang Cultural Communities and Muslim Affairs. At yung mga bagitang Muslim Affairs, sinod ang Muslim sa Senado. White Liwan, now ang idol, sang tanan, The Action Man. Sa pelikula, The Action Senador Robin Hood Padilla.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sang una goring-goring ni education yata niya. Pero diri nag-uyat sa education si Senador Loren Ligarda. Now, sunod nga komitiba, Higher Technical and Vocational Education. No, tiwait sang liwan, no, si Senador Joel Villanueva. Kag Public Services, si Senador Rodante Marcoleta. Sang una ning Public Services ni daw si Senador Rafi Tolfo. Daw amon ni nagauyat. So far, amon ni subong ang mga nagauyat nga mga senador naton. Daw sa mga komitiba bilang chair mga kakipay. Tikabati ka mo ka mga ngalan sa nga minority sa Senado. Ah, di ba wala gan? Iya mo na, basta ganit majority, tanandira nga chairmanship, daw hapaan ang ila. Bisan kung kaisa sa isa sa ni ka committee ba abi dirang emotion nga forte. Mga bala forte daw dirang dang emotion nga masagad bla. Daw daw dang imo expertise. Pero ah kay ti minority ikaw kung kasi muon ka lang miyembro, kung kasi muon ka lang assistant ti tanan-tanan iatag ni sa majority mga kakifay. Kay ti ang inuring-huring the time, no? Nga si Tito Soto or si Senate President Alan Peter Cayetano, no? Nga liwat naman nga iga kodita. Pero ay tumatabo. Kay siling sumakaupo, jay labinigid ni Senador Villar. Ang babae, bla? No? Nga Villar, no? Siling niya, sa 13 sila, kung may magkalas na, no? Kung may maghalindira, abi mo nung statement ni Senador Villar, no? Siling niya ang mahalin sa majority, Judas pa kay Judas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ano grabe pagka-extreme sa pagka-Judas? Nga kung maghalindira, masahol pa sa Judas. Masobra pa ko nun sa pagka-Judas. O, balaan mo ko nag-traidor ikaw sa imo sinang abiyan, kagkonsin oman, na ginatawag ka nga Judas. Di ko magbulag ako no, sa majority, tawgon ka nga masobra ka pa sa Judas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di pa mangkot na sa ngunara man ang iban sa majority. Nagsailo sa minority nga nangin majority na subong. Anong tawag to sila? Hindi Judas. Alas 4:53 sa aton sininga pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ga kwan subong, ga baslanay, no? Sang statement ang Senado, labi ang nga aton sa Senate President Alan Peter Cayetano kag ang taga National Bureau of Investigation. Si madom duman atong gin-suspended, no? Sang anom kabulan with no pay. Why sang sweldo ang head sang Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca. Kay siya ni ano pamatud-an no, nga una nagpalupok sang gabi sang Mayo 13 nga napuwag to ang mga tao sulod sang Senado including man makatapo sang media. Di bala mo laing kaya kumakabatik sang lupok. No? Ang reaksyon mo ginaya daw kinulbaan ikaw. Pagkatapos na ang reaksyon mo, manago ikaw, makover ikaw. Isala salam to makatapos sa media. No, sino man di magpabati sa lupok ni kamagkakinaran karan. Di dito, no, siling ni Director Melvin Matibag. Dapat hindi matibag si Director. Ha? Siling niya, kahit nanawagan si President Alan Peter Cayetano, siling niya dapat si Senador Alan Peter Cayetano isuspender man na tungod sa command responsibility. Kasi kung magambal kita ang command responsibility bilang Senate President, ikaw dang mataas nila sa may bayin sang Senado. Kaya ginambal ni Senate President Alan Peter Cayetano sana dapat si Matibag isuspender man.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon, nagpatawag sang press conference ang Philippine National Police ang Department of the Interior and Local Government. Kag-implastar sa media kung naman nagkanabo. Kag-suno sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya, siling niya ang mga ebidensya ang kuha sa mga CCTV footage nagapakita nga wala sang atake nga natabo sa Senado.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: All evidence, no? Points that there was no attack on the Senate. Amon in statement ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang waisang pagpantake kay base sa CCTV footage makitaan nga daw hindi agresibo ang taga NBI na sudlon, no? Ang Senado. Nangayo lang isang presensya ang mga top official sang GSIS nga adjacent sang Senate building para no nga mag maintain man dira kung ano magkanabo sa Senado kahit ito para lang yung opisina sang GSIS kahit sang Senado kag waisang sila naton nga daw matabo nga pagsulod versado nga pagpasulod kahit yung depensa na plus ka nagpalupok ini para na nga warning shot nga hindi magpadayon ang mga taga NBI o kaning mga armed group nga balil sang primero nga magsulod sa premises sang Senado.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nagwaay na sang iban pang nagpalupok mga miyembro sang Sergeant at Arms dira sa Senado ang mga pulis kagaba Philippine Marines waay ni isa sa ila ang nagpalupok mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, i-check na itong pinakuling sitwasyon sa palibot sang sudan. Mga reports sa katon sining ng mga K5 News Patrol Reporters. Kahit pila ka madalag ko sa pagit ng mga balita nasyonal, kahit mga balita na sa mga syurad, kahit probinsya sang Iloilo, pagkatapos sa pinakiportante ng mga pahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: bawat higit hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule, ang eye care gold capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract, eye care gold capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, manginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops, adlaw-adlaw, eye care gold capsule, mapakala sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics.

0: mangyayari ang mga masunod na schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabahang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabahang sa mga butika.
0: Okay ka, may kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Usi Juni, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Tibo. GTX 500 E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Pabalik mga K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Mayong aga lang dira sa mga pumulyo sang barangay Sapa no sa may banwa sang Miag-aw kag sumaman good morning kay Pasita Subebe. Naon ka pamatigid kay Sir Boni. Good morning kay Ma'am Chirela Pating Branya, kay Ma'am Nefrida Sarmiento, kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Edson Cabanero, no? Boy Malita Kaman. Ay, nauso na ning Malita, no? Matog na ako ng hangin subong sa may banwas ang Banate, sana all. Dari sa syudad niya, paggagwa ko sa balay, sa may pavia, bow, anong tugnaw, imo nga, perte ka, init. No? Kay Christopher Samiliano Talento, no? Good morning, kid, sa may barangay San Pedro Molo. Kay Sir Eric Cabien Alawan Milyares sa may Ginakas Pututan. Good morning, gid. Pamilya Katota.

0: Alda Canpochero, good morning sa may ginakaspututan. Kay Ma'am Lene Pedroso de Rivas. Now, good morning kay Sir Frank Constantinopla, mayad-ayad gid nga aga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: I-check tanay ang report ni K5 Generals Kauyunan. Direkta sa may Iloilo City Hall. Kay Dibla, kung subong DILG Undersecretary, si anay former mayor, Jed Patrick Mabilog. Yang DILG under yun yung mga local government unit. Pero ang specific gid, nga drat na signed si DILG Yusik Mabilog sa public safety. Dalaya da ang kung ano makulang da sa nga mga LGU, mga problema, pareho sang fire truck, nga iban niya mga banwa, why pa iban sang fire truck, ang iban may fire truck, pagkaligad, isak tuig, guba. ambot ka nikon nga, ang amoni, tapos ang maintenance yung kaisa, kulang, pero sa pambalon mo si Secretary John Vic Remulla, ang pinakakurap ngayon siya, andera sa DILG. Ang balita taga Bureau of Fire Protection.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang opisina ni Mayor Raisa Trenas bukas para sa bisita ni ang DILG Under Secretary Jed Patrick Mamilog. Dayan makadto ng sasraduhan niya. Siyempre, pagabuksan niya sa K5 po mo. Pero mo chile-lonchin eh. Bukas sa pag-istoryahan. Ay, subong na pro mag-eleksyon. Masadya ang syudad sa Iloilo. Ang team Uswag may linyada na. May gimpagwa na. Trinyas, kabalo na. Sa piyakya, basi magwa dito, Mabilog. Tapos sa Baronda. Ibang tang report ni K5, Jenny Kauyunan.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
3: Arik bukas ang opisina ni Mayor Raisa Trenas sa plano ng pagbisita ng Department of the Interior and Local Government Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa statement ni Trenas kay Kevrik, iagin payag ang umpisa sa pagpungko sa nibilang alkade, nagkapatuman na inis ang open door policy sa tanan nga luyag magbisita. Dugang pas ni K5 Enrico nga wala na ini nagalantaw sa politika kundi para sa kaamuyunahan sa syudad kag sang mga Ilonggo. Naibaloan ni K5 gauna na nga nagpabutsag sang interes si Mabilog nga magbisita sa Iloilo City Hall. Agud makahinunanon kay Trenas kag ang mahibaloan kung paano makabulig ang opisina sa DILG sa Iloilo City. Kag ini nga balita ang gidulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat din kay K5 Jenny Kauyunan sa report. Lagi ka sa may Iloilo City Hall. Why pa mas kay Joko sa mga bisita si DILG Undersecretary Mabilog sa opisina ni Mayor Raisa Trenas. Sa ilang report ka K5 Aaron Refuyo, ang education student utod niya kay iban pa nga suspects pagpamuno kang mag-utod nga nangayaw sa distrito sa Ngaro na pulis magapasaka sang kaso. Ay marumduman naton may ginpang kwanda pinanglampusan pagtapos ginbuno pagrik. Ang isa ni sa duwa ka mga mag-ulutod na nga nagbakal na sang burger pero natripingan. Ang problema sa mapamatanunta ang pamangkot ni kung mga minor di edad niya nung uras ng tabo. Sa din ang ilag ni kanan. Ay, dosulit-sulit. Ang taning dapat pang ginikanan ni pag-abot ni sa Sidmon. Pang sikupon lang kabataan nila. Kati ilan ni responsable. Responsibilidad. Ang ilang mga kabataan. I-check na to report niya K5 Aaron Refuyo.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Kakipaybaron.
4: Kaso ang Iloilo City Police Station 9 sa mga suspect na namunok ang nagtripping sa magutod nga nagpakalang kung tanis ang burger sa barangay de San Parados, Haro, Iloilo City. Sa atong eksklusibong nga interview kay Police Corporal Venji Nebet, ang investigador, gin kilala mga suspect na sanay alias John, 24 anyos, among education student. Uto niya nga si alias John Mann, 16 anos, residente sa Bacau, Mandriyaw. Natubod pagi ng iba niya mga involved sa pagpang-tripping at sanay alias Javier, 16 anos, alias Hilmar, 15 anos, kag alias Ken, 14 anos, ang disamparados haro. Payag sang investigador, ang 15 pataas ng edad ang pasakaan sa kaso ng frustrated murder, samtang ang 14 anos i-turn over sa Barangay Council for the Protection of Children kag ipaidalom sa intervention program. Nagatubangay sa barangay hall ang ginikanan sa mga kabataan na kipna ang ginikanan sa mga biktima kag ang City Social Welfare and Development Office dat kiban nga may pilas. Ang biktima nga si Alias Antonio, 25 anos, tugas ang pagkabuno sa nawalang idalom sa dughan gamit ng ice pick. Padayon niya ginaobserbaran sa doktor ng biktima samtang maayo na ang kondisyon sa iyang utod nga si Alias Alvin, 31 anos, kag sila ni residente sa barangay Kipot, Haniway. Nakasugtan sa mga magtimang kampo nga paidan sa ginikanan sa kabataan ang balairan sa hospital bill sa mga biktima. Madumduman nga nagugat ni Kakifab Enrico ang kinagamo sa nanapakan ng TL ni Antonio sang minor. Wala naman niya ginsapaka pang nangaking pa ang minor de edad, tub-tub nga gintripingan sila. Kagini nga balita na durungin sa kaluan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na nakadetox ka pa. Ako naman si Kakifab Aaron Refoyo para sa kampyo na balita serbisyo publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat din kay K5 ba Aaron Refoyo. Na i-check ta ng report ni K5 Kim Caluyo prior sa report ni K5 AG Cordova kay may development ini angot sa saning mga pangayaw nga tripingan ginlampusan ginbuno ra sa bayabayan sang barangay Disamparados sa Haro. I-check na yung unang report ni K5 Kimberly Caluyo kaining suspect na sa pagpanglabo sa nagbaligya sang barbecue sa Tigbawan pasakaan na sang kaso. Para sa Kampyon Report, upod kay K5 Kim Caluyo.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
5: Posible nga magpangatubang sa kaso nga frustrated murder ang suspect sa paglabo sa marugbaligya sang barbecue sa may area no nga sakop na sang Barangay 7 Poblasyon, Tigbawan, Iloilo pasado las 8 sang gabi sang May 18. According diri sa kay Police Captain Alfred Mansoy, ang officer in charge no sang Tigbawan Municipal Police Station, ang ining biktima amo si Elias Allen, 69 years old, kag ang ining suspect naman amo si Elias Theo, 65 years old. Base diri sa investigation sang Tigbawan MPS, katiyara lang ya sa iyaya nga barbecuean o kon sa pwesto ya ang ining victim sang nagpalapit no ang ining suspect kag ginlabo siya gamit ang talibong. Nakaangkon naman sang pila sa ulo kag liog ang biktima nga gindala sa Gimbal District Hospital pero ginrefer naman siya no sa ining ospital diri sa Iloilo City o kondra sa may Western Visayas Medical Center. Right after the incident ka K5 Enrico, nagpalagyo pa ining suspect dala ang gingamit niya sa paglabo sa victim pero tungod yung nagpanikasog no ang kapulisan naton pinagi sa hot pursuit operation nadakpan man siya ka K5 Enrico sa karon ti padayon pa no nga nagaka-coordinate ang kapulisan sa pamilya sang biktima kay actually lunsay ni sila mga balo ka K5 Enrico pero may mga kabataan man ka K5 Rick kag ginahibalo pa ya ang latest medical bulletin sang ining biktima nga referred sa Western Visayas Medical Center kag ang ring suspect ang nagapabilin no sa kustodiya sang Tigbawan MPS. Wala naman na recover ang gingamit niyang talibong as of this time. Kag ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Power Trio sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy nga amo ang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Maricel Balor Kasipris, may barangay Balabago, Haro. Kamusta ang tapalibot sang syudad, kay Lakip Man? No? Ano ang statement sang barangay kapitan? No? Sang barangay Disamparados, Haro, angot sa saning natabok nga paglampos kag pagpamuno sa duha sini ka mga pangayaw, no? Mga musini daw budlay tek makalabay da sa desamparados kay base kontra pinggan ta sa mga pamatan-on. No? Ibalaunta ang uli nga sitwasyon sang syudad kaglakip man ang statement ni Barangay Kapitan Lobaton, ang Barangay Kapitan sa Barangay Desamparados Haro sa report niya K5 AG Cordoba. By the way, apat ka adlaw na lang, no? Ang nabilin kag opening na sang Palarong Pambansa.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amon nga mahuruhidlaw kita kay ka K5 Karen. No, kay si ka K5 Karen to impadala sa may bahin sang Agusan del Sol. Ang venue subong sang Palarong Pambansa para makakita man to sang afam. Kay diri daw kwando mo amulok na makita yan. May mga duwa gigawa kasi mana nga si ka K5 Karen, no? Why this sa Iloilo dito sa Agusan, pero bantayin nyo ang komprehensibo nga coverage sa K5 News FM Philippines, no? Kay nagtingog pwersa para madulong lagi ang pinakuli sining nga mga medal tally, mga pinakuli sining nga managkaknabo nga mahinampang live na live, ha? Ilabi lagi ang ampang sang Western Visayas dili na masaksiyan sa may bayin sa K5 News FM Philippines sa sining Palarong Pambansa. I-check na report niya ka K5 AG Cordova.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
6: Sa K5 break, maturotawhay ang dalanon sa kalibot sa siyudad direk sa Iloilo. Kasi break, as of this time, medyo gurugalumo ng ang kalangitan ta ka K5 break, no? May sinyalis na inisiguro ka K5 break nga tigulula na. Kung matanda akong kagapo, no? Nagtupa man ang pipila ka mga ang manipis nga pag-ulan sa distrito sa araw, particularmente na ka K5 break dito sa Barangay Tagbak. So lauman natin subong nga matupa pagid ang ulan.
0: O galing kay
6: magalipat nga magdala sa payong o kon raincoat sa labi na sa nagamulotor sa K5 break. Kag maghalong gid kay nga ini una nga pag-ulan ti pila ka adlaw nga 30 kay init, so para malikawan nga magmasakit, maghalong gid kag indi-indi magsulay sa ulan sa aton sini nga mga kautoran ka K5 break.
0: Galing ang ulan daw, patilaw lang ka K5 AJ. Hindi man gid nga gabo-bo malagi malang kay ti mga localized thunderstorm. Pero dito sa amon, ganito ay pa sa pabiya. Ito daw ay taka-experience ito nagtulo-tulo pang ulan. No? Ambot sa kamakabanwanan, ito nakasugod na ginman pang uma. Kag nagtala-uma na sa iglasan ng makalutaan, ito nagpang-arado na nga ito sa pang uma, K5BJ.
6: Dito parte sa amon, K5 break, sa parte sa Barotac Nuevo, District, may malabayan kita nga wala pagid nakaumpisa sa pag-arado, no? Ang aton sini nga mga farmers kasi tungod nga nagabagtik pa, no, o kung nagabangag pang duta ang matiga pa ka K5 break. So ang iban gani nagapangamuyo na dito nga magulan agad makumpisa na sila sang ila sini nga pagbungkal bala ka K5 break sang mga katalamnan nila. Kasi kumatanda na ito sa tinilikda niya, amo ni nga mga binulan ka K5 break bulan sang Mayo, ang iban sini nagasampog na mo.
0: Oh.
6: Kapatanom na si sa subong niya, tunga-tunga na sang Mayo, magtik pa dyan po ng duta, kaga mga irrigation dito ka K5 break, wala sang tubig.
0: Oh, malamalagid.
6: Malamalagid dyan ka K5 break.
0: Pero subong daw ay pakita, ambot lang kita, no? Kahit isang una sa umaman kita nagdako, kung mag-init na yan, grabe na ang kwan mo, ang litik sang duta, blang, ano tawag na, bagang?
6: Bangag.
0: Bangag, no? Barangag ang duta sa una ka K5 AJ, no? Ang tiil mo galing kung kaysa, pwede ka sulod sa pagbarangag sa duta mo.
6: Kaya mo muna dito ka K5 break sa dito sa parte sa Amon Dobla sa Barotac Nuevo.
0: Oo.
6: Kundi isang nagligad ang mga talamnanan, no, ginahimuan sang balibulan, mahimuan sang ring. Pero sa subong, wala na ka K5 break kay tungod nga ang bangag tamagid kalagpad kagalag ko ka K5 break. So delikado para sa mga kabataan. No?
0: Okay. So anong statement ni Barangay Kapitan Lobaton na ka K5 EJ?
6: So kag K5 break kagapon personal nato, no, nga na kaduan si Kap Nestor Lobaton sang Barangay Desamparados sa distrito sang Haro kun sabi, no, naglunsang pinalikdan nga gabi nagluntad ang kinagamo sing may involbado dere amo ang mga minor. So gapon naghatag ang statement si Kap pangatian nato ng statement ni punong barangay Nestor Lobaton sang Barangay Desamparados Haro.
0: Okay. Now, para makuha naman ang kunong hambal sa amay sa barangay, si Kapitan Lobaton.
7: Okay, mga kakipay, ka po natin subong si punong barangay Nestor Lobaton, no, sa barangay ni San Parado, Saro, na hanungod sa sining, no, na tabo nga kumosyon sa mga pamatanon sa tinalikdan nga gabi. Kap, regarding sa natabo sining nga kumosyon, kamusta sining ang inyo nga sa itong pag-atubangay diri sa both side, Kap?
8: So subong, no, pagi sa investigasyon, ang kumplinan ka ang mga respondent na tipo naman naman na natubangay naman kami.
7: Kamusta sa nika pang ilang desisyon sa piyak at piyak?
8: Ang sa piyak na desisyon, ang sa ilang lang siguro, mabayaran mo lang itong sa hospital bill nila, ang mga kinananong sa blood lang, matanan, doon mo lang ilang ilang pangayon.
7: So kap ang mga involved, di recap ang sa bahin sa mga naglampos ang tubo, o kung ang nagbuno, lunsay na, di residente
8: nito? Hindi.
7: Ang sa piyak, iyakap?
8: Bakaw ang nag-start.
7: Oo.
8: Tapos ang taga-tire, reinforcement lang. Pero puro minor di dadan.
7: Puro ang sa mga bahin sa mga naglampos, pag nagbunok, puro minor di dadan. Ang sa piyak na yakap?
8: Muto sa Bacao, minor di dad.
7: Oo.
8: Gisabi ka 25 years old, yung isa 16.
7: Oo.
8: Ang diri sa akon, puro 14, 13.
7: Pinakabilog ang diri sa imo kap?
8: Tatlo.
7: So bali pila ni sila tanan kabilog?
8: Lima.
7: Lima. So, puro minor kid, no?
8: Mm-hmm.
7: Oh, so pagkatabakan nila, kap sa WCPD, kag-DSWD, ano sinang ilang in-istoryahan?
8: Regarding lang sa natabo, sa umpisa ang natabo, nagsasta sa hospital ang bata. So, kung ano natabo, ang pamilya, nag-dagoptery sa amo, nag-pangayaw sa buli.
7: So, ang
8: naman. Pwede mo buli ka doon, muna naman.
7: So, kap, lastly, panugyan mo na lang, sa mga pamatanon, no? Ako din na masulit diri sa imong barangay apisar nga hindi man i-totally tanan nga pumuluyo mo diri kag ang iban pangayaw man. So panugyan mo na lang sini sa ilakap.
8: Sa ako nang tanan, no, bilang isa ka kapitan diri sa barangay, dapat ang mga aton nga mga ginikanan eh mayari kita curfew, ipaalala gid na sila nga kabataan nga dapat sa oras ang alas 10 ang gabi matipon nila ug mapasod nila sa balay para malikawan nato ang gamay nga ginamo kag problema sa mga kabataan.
7: Pero kamo diri ka pula man ang kulang sa pagalimbawa.
8: Adri sa amon pagka last GB na pang may curfew na kami na diri, na pabalon na sila namon na
0: okay.
8: May curfew.
0: Okay, kay 5BJ. So mga minora, no? Ang galing kay Tigrikanan lambot kon na diin nga this oras sa gabi yon, no? Ang mga minor di edad ara gapon sa guwa sa ilabalay. Di mga problema ng mga minor di edad. Magdalag ko. Na yung problema, gapon yung susyudad ta. Kakipay, BJ?
6: Yes, Kakipay, Brick. Kumbaga, nabantayan lang nila ang buli sa mga tanod, buli sa mga barangay official. Kasi sila magluluwa naman.
0: Amo gani, ah. Sige, no, salamat, Kakipay, BJ.
6: Sige, Kakipay, Brick. Ginakamiyaw talang gali, no, ang tintinturo-turo dira sa barangay airport sa distrito sa Mandoroyo sa Bangga Tabo, labi na mga transportika driver ng mga biyagra subong. Kadang dira sa may bunda tala sa distrito sa harap ko kay Brick manamo na kita dira sa listener kag bila bold dela nga dira nga aton sila mga produkto kay Brick. Ini nga balita nga dulong isin niya sa paalwan sa Distrito Bayo para sa busi po nila na trangkaso mag Distrito Bayo. Kapos sa patrol si Kakita Jason Talaro na ako naman si Kakita BG Cordoba para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko o Kagkalingawan sa Gino. K5 News 7.
0: Pag balik na ito, makaupo na ito na ito sa nga mga sister station sa K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod. Pagkatapos sa pag-importante, nga mapaybalo palug standby.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag tumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: PTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapiling na alerto, PTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, PTX Coffee Mix na kamo. PTX Coffee Mix, mga pinata.
2: PTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: PTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang PTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang PTX Coffee Mix.
2: PTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
19: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
6: Ganito ako!
4: Tigasi!
6: Tigalapa!
4: Tigasay!
6: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
6: Supplement for men!
4: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
1: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
6: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500
4: masaligan
6: epektibo.
4: DTX 500
11: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagpamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My puso!
18: Mataas bala ang imo blood sugar?
20: DTX 500!
18: Ikaw bala ang may diabetes?
20: DTX 500!
18: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo
20: kaga kontrolar
18: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
18: asal rikas
20: epic
18: tipo.
20: DTX 500
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
18: yung may VCO.
20: Ang VCO
18: yung may D3. Mabagats,
20: magabuti ka.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: You my VCO.
20: Ang VCO.
18: You my D3.
20: Mabagats, magabuti ka.
23: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
18: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
25: Pabalik pa K5 sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
25: Alas 5:36 na kapangapi na kamo. Dapat healthy nga kape ha, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Kag of course, ang aton sining nga suplemento sa aton sining kayong lawas para malikawan ang mga nagkalain sining mga balatian. Inom kita The Power Trio, ang Clinica DTX 500, ang Mighty C, kag suman ang D3 Bio. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy, mabakal sa mga Clinica Outlet. Diri sa may isyurad sa Dalan I. Lopez, sa may Banwa sa Mayagaw, Barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may isyurad sang Pasay, Barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sang Lunes, Mayo 18, ginbuksana ang bag-o sini nga Clinica Outlet sa may Banwa sang Sara. Sa RGM sa building, nasabay bayin sang Barangay Apolista sa may Banwa sang Sara, malapit sa Sara Public Terminal. Kagining mga Clinica products available man sa mga nagpanguna nga butika sa inyong lugar. Kag pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok para madulong gin sa inyo si Tagsag ka mga panimalay.
18: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
25: Kay Ma'am Aisha Ahmad, babugtaw si Ma'am Aisha. Oh. Mga alas 12 na sa kagawang sa Kuwait. No? Good morning gin. Kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Laura Sumagaysay, good morning! Mga ka-K5, naka-plastar na, no? Kag-gapanindugan ang prosecution sa kaso ni Vice President Sara Duterte ning 11 ka mga miyembro sang House of Representatives nga mabakod ang ila ebidensya kag-subong mayara na sila sa inyong mga ginpang-assign na mga tagsa sa ni ka mga miyembro sang prosecution kay ti apat ni ka mga kaso no, nga nalakip sa articles of impeachment against sa kaya Vice President Sara Duterte. Kag isa rin sa mga lead amo si 3rd District Representative Lawrence Defensor. Siya ang mag-lead sa kaso nga threats and destabilization. Atong pagpamahog bla ni Vice President Sara Duterte now sa First Family. Siya mag-lead rin upod si Representative Lyra De Lima, Representative Isabel Zamora, kag Representative Jervil Luestro. Sa kaso nga bribery, pagkapaunahan ni Representative Joel Chua, Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Representative Kakabagaw, kag Representative Isabel Zamora. Ang unexplained wealth, ikatatlo sining kaso, pagkapaunahan ni Representative Terry Rido, Representative Chel Jukno, Kakabagaw, Ramon Rodrigo Gutierrez, Jervil Luestro, Joel Chua, Laila De Lima, Lordan Suwaan, kag Jonathan Kate Flores. Samtang sa kaso nga confidential funds, pagapamunuan ini ni Jervil Luestro, no? Representative Jervil Luestro, kag ang miyembro sini amo si Joel Chua, si Representative Lawrence Defensor, Ramon Rodrigo Gutierrez, Lordan Suan, Jonathan Kit Flores, Chel Jukno, Terry Ridon, kag Senador Aura Congressman Laila Dili. Ara nato sila nga K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Good morning!
0: Five, no, sa aton sila nga pag pakigupon sa aton sila nga mga tagpalamati. Good morning, galing sa mga taga-President Rojas, ha? Mayor Tanoy Skulin, nakanda naman sa Pizza 27, mapamanila sa Miyerkules dito sa may Kumelec, mga K5, kung ano na, bahala na kung ano ang matabo sining desisyon. Na-check na ton, mga K5, welcome and good morning, K5 Western Visayas. Una-una ton, welcome mga ton sining sister station ng K5 News FM. Ilo-Ilo, ka-K5, sinusubong, Rick Sorita, good morning.
25: Mayong agagid sa aton sining mga kaupod. Okay, mayong agagid. Ara na. Mayong agagid.
0: Go ahead.
25: Mayong agagid ka sa imo SM Jobart kag sa aton mga kaupod diri. Kita naman temporaryo mga pungkok ay may emerensya lang si aton sining EVP ka K5 SP Malay. Amo na nga kagabi na ko nga ginmensahe nga ako na mapungkwa. Basko gang signala, naka Power Trio na Clinica Detex 500, naka Mighty C kag naka D3 Bio. Balik sa imo SM.
0: Thank you so much sa K5X, sa surat sa Iloilo mga ka-K5, halin sa Iloilo silo kita, sa mga gungan ng mga announcer sa K5 News FM Philippines sa probinsya kang Negros Occidental, Sir Robert, Sir Babes, welcome and good morning.
2: Welcome and good morning, Sir Jobert Lago. Dira sa Kapis mga ka-K5, good morning lang. Kampiyon ng signal mo diya sa mall. May problema, naka-DTX Cofamex, naka-extend pa. May paman. Back to you, Sir Jobert.
0: Good morning. Thank you so much, Sir Babes. Klarong-klarong signal sa Negros Occidental, mga ka-K5. Balin sa Negros, balikan naton. Silo kita sa mga pamatanon naton ng mga kaugdanan sa probinsya kang Antihang Tambalan. Sa Sir Milmao, Sir Nestor, welcome and good morning.
3: Good morning, Sir Jobert SM. Good morning man sa mga friends sa Bilog ng Pinoy, Panay Island and Negros Island region. Nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee aga pa. Ginbutan nga namon ka D3 Bio. Balik ka nimo, Sir Jubert.
0: Thank you, Sir Milmar. Maraming isang signal sa Antique. From Antique, check na to ng K-Pub News FM sa probinsya kang Aklan. Sir Michael Calibo, good morning and welcome.
5: Good morning, Sir Jubert. Antique, good morning. Iloilo, good morning. Negros Island Region, good morning. Kampiyon ng signal, ah. Kagabi, mga pasadola una, nag-ulan-ulan din sa Calibo. Daw okay ang chimpo. Naka-DTX Coffee Mix na kami kag naka-D3 Bio. Balik sa imo, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Sa Calibo, kami sa probinsya ng Kapis, nagulan kagabi, mga ka-K5. Karami sang signal ninyo sa sining nga matinion, mga ka-K5. Kumpleto ang grupo. Unahon ta mga balita sa sining matinion. Tabo kita sa Negros Island Region. Bacolod, go ahead, please.
2: Dere sa Amon, sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5, nagapabilin karon nga sa kustodiya sa Kawayan Municipal Police Station. Ang isa ka ginapatihan, miyembro sa Communist Party of the Philippines winning NPA terrorist, mga kakibab. Halin sa nagluntad nga inkuwentro sa Banwas ang Kawayan sang Nagligat Galaw. So no, sa impormasyon nga gina-turnover sa 15th Infantry Battalion, ang 21 anyos nga si alias Joy nga residente sa Sipalay City sa Kapulisan kahapon, mga kakibab, Mayo 18 o sa Nagligat Pangadlaw, Mayo 18. Kag ini ginaproseso sa karon ang mga dokumento para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa iya. Nahibaluan man nga nakita ini nga pilason sa ginpatigayon nga clearing operations sa militar matapos ang inkuwentro sang tinalikdan nga Mayo 16 sa Barangay Abaca, Banwas sang Kawayan.
0: Sa iban pagid nga balita, mga ka-K5, sinigid lang mga kagahon, 4 kilo sang siyabo na recover sa Barangay 31, Bacolod City, pagkatapos ang entrapment sang drug by blast operation. Sa diin na recover sa isa kababayi ang 4 kilo masubra nga siyabo, nga bisan diin lang subong may siyabo na, kag na recover man ang 8,000 nga by blast money, kag ang kabilugan nga bilis sining 4 kilo sang siyabo ginabuluban ta 28 milyones ka pesos, mga ka-K5.
2: Grabe, ni basta-basta ni magsiliga 28 milyones ka pesos niya.
7: dinalag ko niya kag may kapitalista na ginya. Sige, amon ang mga balita alam mo direk sa Negros Island Region kag syudad sang Bacolod. Back to you, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Robert, Sir Babes. Daw kwan lang, refined sugar lang ha, ang ginabaligyan nyo na nga shabu sa Negros Occidental. Alin sa Bacolod, sa ilo kita sa probinsya, kagsudan sang Iloilo. Sir Iloilo, Sir Eric, sir, good morning. Go ahead, please.
25: Sa liwat, may naagagid ha. Maswerte kay na-intercept na sa Bacolod. Base ko may party pa dang Iloilo sa nga drugs nga patabok na sa amon. Anyways, madalag ko naman mga balita, kamay promosyon sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Medyo damo di mga kaso sa amo no, sa may istansya, isa diri ka salesman, no? Ginbuno, ang nagbuno sa iya, nag-angkas iya sa nga motor. Binuno sa kilid, patay ang ining salesman, nga ginkalaki alias Ricky, 48 anyos, kag residente sa barangay Takbuyan istansya. Ang suspect diri gina-identify kay may person of interest na. Pero dalantaw diri kay gina-check nila kung may dala nga kwarta nga 100 pesos ang inisambit sa ni nga biktima. Sa piyak nga bahin, na, diri sa may distrito sang Arevalo, isa man kalalaki, ginimbitarya ang iya sa ni nga kilala nga mag-inom-inom. Sus Mario Joseph ang nag-imbitar sa iya, binuno siya. Na, patay ang ining nag-imbitar, inom-inom sa suspek. Ang suspek si alias Jester, 23 anyos, kagang biktima si alias Jose, 51 anyos na. Based information sa kapulisan, may daan nga hiligot anon. Sa piyak nga bahin, kumagadto ka mo sa syudad sa Iloilo, hindi ka mo tingala, kumpierte ka init, nagabaha diri sa amon. Na, pila ka madala nun diri sa may syudad, na, ah, gabite ang init, alas 11 sa udto, sa aga kaga alas 12 sa unta. Taas tubig sa amon, sobras buko-buko sa dalan na Valeria, dalan na Landoni. Kaya nga, kung magtaob, gabaha diri sa amon. May pump station, pero station na nabilin. Why nang pump? Amon na hindi ka mamatingala. Kung mabasi pa biyahe, diri hindi na salakyan, baruto na ha. Balik sa imo SM Jobert.
0: Thank you so much, Rick. Sa sudan sang Iloilo, grabing Iloilo sa mga. Halin sa Iloilo, sa ilo kita na sa probinsya kaganti kay mga K5, Sir Nestor, Sir Milmar, go ahead, please.
3: Mga talunupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas. Grabe, sunod-sunod mga aksidente. Tos Banwak, Pandas. Ganito nilikdan mga inadlaw. Darwag ito kaksidente. May naulog nga tricycle. Anong karga na? Para puro pilas o naulog sa pilas. Ang ginsundan kang motor man nga nabungguan ka pick up si kahapon, may series bus naman kay 5 Western Visayas na bulaso tritos may kanal ho tumagili dabig gani ko na naiwan gali kay danlog ko no kay 5 Western Visayas ang dalan sa may boundary kay 5 Western Visayas kang Aklan kag Antique dyan particularmente sa Santa Cruz no padto dadya sa may kubaw ang biyahe kang dyang series bus nga may karga nga 49. Luwas man, kagura kang may na samadan sa nasambitan nga insidente.
8: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, matapos ang pulo kabulan nga pagpanalasa ni Bagyong Krising sa probinsya Kantike, nakabaton gidmana sa wakas ang mga biktima nga nagdangat sa 338 ang dyang ayuda. Nagdangat sa 1.8 million pesos sa idalam kang Provincial Social Welfare and Development Office uno sa PSWDO. Isaradya kuno ka recovery kag relief efforts para sa dyang mga biktima kang nasambit nga bagyo.
3: Para mga balita naman niyo sa Antique, balik ka rin mo Sir Jubert.
0: Thank you so much Antique, grabe man binulan makamakatilaw ang mga nangabiktima mga kakit. Ani sa probinsya ng Antique, check na ito sa inyong mga kaupdanan or ito sa inyong report, mga K5 sa ito sister station sa probinsya ng Aklan. Sir Michael, go ahead please.
9: Morning Liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island Region sa mga kampiyon niyo mga balita sa Aklan, Banuasang Kalibo, isa ka panimalay sang SB member dito sa Banuasang Numansya, ginpaulanan sang bala kagabi. Matapos nga nakibot na lang sila nga may mga slag na sang kalibre 45 nga nakita sa sulod sang ila panimalay. Amon yung pagpayag ni SB member Jerome Vega sa Numansya Aklan matapos gani mga ka-K5 nga
25: pasado launa ang misis niya nakabati sang lupok-lupok mga KK5 sang ulihi. Daw ginbaliwala niya pero naghahambal lang iya misis nga magpauli na siya no kag pag-abot niya sa Ilibalay ginasugid mga KK5 na pagkaaga samtang naga silhig ang iya misis nakita niya nakita sang misis niya may mga empty shell kag o mga basyo sang bala sa guwa sang ila panimalay. Pagkatapos gincheck nila mga KK5 ang ila balay ang ila pertahan left and right may mga buo na bali tatlo gid kaslag nagsulod sa ila panimalay sunog gani kay SB Jerome Vega ang iya bata nagakatulog sa may foam sa idalom sang foam sa may tiyan nga parte nag dito nakita ang isa kaslagang ang isa pagid kaslag nakita man sa may ulo sa may parte nga uluhan sang iya guman kon mga KK5 kay may okasyon sa ila balay kag damo tawo suno sa iya wala man siya sang mga personal gid nga madumduman nga may kaenkwentro siya pero suno sa iya basi ka parte ini bilang trabaho niya nga SB member dugay man siya sa media mga KK5 si SB member Jerome Vega kaga duha naton nga mga balita subo nga balita mga KK5 isa man ka senior citizen patay matapos sa ginbakol o ginkulatas ang iya mismo bata kag ang iya manugang kag mangho utod sang iya manugang mga KK5 no na ginasugid niya sa ila pag inom-inom dito nagumpisang pagbinaisay sang uli agin abunal sang buti ang ulo sang nasambitan niya senior citizen sang uli isa pa kuno ka jetmatic ang gamit ay dunto ko ng tubo sang jetmatic o mismo nga jetmatic ang ginhampak sa nasambitan niya senior citizen amo ni nga gindala sa ospital pero suno sa report mga ka K5 patay gid ang tatlo gindala sa police station pero sang uli nag-submit sang affidavit of non-interest to file a case ang asawa sang biktima amo na nga ginbuyan ang mga suspect amo na mga balita di sa banos ang Kalibo Bilog nga probinsya Aklan balik sa imo.
0: Thank you so much to Sir Michael Zaclon. Kagrasa mga nagapangunang balita dali sa probinsya sang Capiz, mga K5. 85 anyos nga lulo, ginlabo sa nga sininga po nga nag-edad 25 anyos. Kang ligandgan lang mga K5. Ining biktima nga si alias, ining sos, ako nang biktima ginlabo sang sosbig si alias Buning mga K5. Wala gi ka preparar ang tigulang mga paghihigda sa katre, dali sa may banwas ang kwartero mga kauturan. Tangin labo sa nga apo may binaisay nga nagtuhaw sa mag lulo mga kakibay ining apo nga 25 anyos may kwani nagakwani undergo ini sa karon sang pagbulong mga kakibay may medication ni siya because may problema ini sa psychological problem mga kakibay so dito pag binaisay ining kwani si lulo yung sang binangon ginlabo sa ulo kag sa kamot wala gid kaluwas ang tigulang mga kakibay. Arat ko rin suspect na lagyuman pero nadakpan sa tumakapulisan sa kwartero PNP mga KK5. Samtang ang LTO Capiz nakapatigayon sa kapin 318 tanan ka mga pagpangdakop sa tatlo kadlang crackdown na ilaginhiwat diri sa amon sa nga probinsya. Damo sa mga violator, mga kabataan, wala mga nagakaigo ng mga papilis mga KK5. Gipang kuwanyo, gipang kuha sa mga katapusang LTO. Ang mga papilis ang iba na to ng mga drivers, wala lisensya, wala sang rehistro, ang mga motorsiklo, kag mga tricycle, kag salakyan, mga ka-K5. Ining operasyon pa dayon, sunod-sunod sa LTO, nga ang ila sining operasyon dari sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Roque. So far, why nakita balita, kuano mga balita diri sa amon. So buwas naman sa sining pagpangalagad naton. Salamat kayo sa iyo pagpagigod. Balik sa aton sining pagpangalagad.
25: Salamat kayo.
24: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
25: Salamat kayo sa aton sining mga kaupdanan sa K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod.
24: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
25: Good morning gid kay Ma'am Merasol, Kiachon Kadigal, kay Sir Danny Labrador, kay Sir Marlon Chong. Good morning. Grabe, classic bata ba? No, kay Ma'am Rosemary Gramos Linya, kag Subungman, no, kay Ma'am Rosemary Cabarles, no, kag kay Sir Darwin Bolivar Quinanola, naga monitor man sa ato sini nga pagpangalagad.
24: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
25: Alas 5:54 sa ato sini nga pagpangalagad. Update na lang sa mga pekulin nagkakanabo sa National Basketball Association. Na kay kahapon na nagsugod na ang Western Conference Finals sa tunga sa defending champion nga Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. Kagadiri ginluto sa San Antonio Spurs sa Game 1. No, ang defending champion, grabe nga panganay. No, double overtime.
24: Balitang KK5 sa umaga.
6: Balitang KK5 sa umaga.
25: Ang Manila, daw muna kuno ang kryptonite ang San Antonio Spurs, no, sa team sang Oklahoma City Thunder kaysa regular season. Daw kaapat kinaging pierde sang San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder. Kagkaponti, amutong pinakuloy sini, no, nga ila pagampang para sa Western Conference sa Finals. Grabing performance ni Victor Wembanyama, no, matapos nakakuha sang 41 ka puntos kag 24 ka rebound. Samtang si MVP Shai Gilgeous-Alexander nakakuha sang 24 ka puntos. So, ang Game 2, bantayan buwas nga daw no, sa home court gihapon sa Oklahoma City Thunder. Kag subong agab, bantayan ang Game 1 sang Eastern Conference sa Finals sa tunga sang Cleveland the Cavaliers kag subuman sang New York Knicks. Yara, subong ang home court sa New York Knicks kay ti mas mataas ang ila sa ning record sang regular season ikomparar sa Cleveland Cavaliers. Kay ang New York Knicks sa third seeded while ang Cleveland Cavaliers a fourth seeded ni sila. So mas mataas ang record sa New York Knicks. That's why nga ila sa ni ang home court advantage. Kag dito sa may bayan sa Western Conference Finals, ang home advantage yara sa Oklahoma City Thunder. Pero tungod nga nagdaog sa Game 1 ang San Antonio Spurs, botsilingon ang home court advantage yara na sa San Antonio Spurs.
24: Balitang KK5 sa umaga.
6: Balitang KK5 sa umaga.
25: Ang iba sa mga balita kag mga development, mabataan ko sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Kag standby ka mo sa masusunod na pagbalita ang DTX sa 500 Morning News. Inimalipat, magamit DTX Beauty Soap sa inyo sa pagpaligo. Ah. Ay ang DTX Beauty Soap nagpamis, nagpaputi sa inyo sa panit. Kag nagkakontra sa anuman yung mga skin diseases. Ang lakip man gamit pa kita Clinica Dio Fresh aton kilikili para iwas sa baho balhas, iwas baho bayab. Sangalang lawang sa mga persa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sining President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon sining Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Malay, at sa amon sining Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad talo sa sining programa kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
24: Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
24: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
24: D3 Bio.
16: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
24: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! Mighty C! Alkaline nga vitamin C!
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
24: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
24: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
19: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre!
26: Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysa nga una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
29: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
29: DTX 500.
24: Ang DTX 500.

0: Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, 6:06 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Mayo 20, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 28 degrees Celsius ang temperature. Sa silinga oras, live mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero Francia.
0: Ted Aujero Francia.
4: Sa headlines, ginatulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
6: Story of the day.
4: Aligasyon ni Senate President Alan Cayetano nga ginatake ang Senado. Indi matuod, suno sa DILG. Sa balita lokal, United Labor Panay dismayado sa pag-deny sang wage board sa ginfile nga wage hike petition sa Western Visayas. LTO Region 6 napilian para sa pilot implementation sang LTO Scholarship Livelihood Program.

0: Sa balita regional sa Aklan, balay sang konsyal sa isa ka banwa, ginratrat sang bala. Sa K5 Network News, sa Cagayan de Oro, babae nga sakay sa baubao, na aksidente patay. Sa balita national, NBI Director Attorney Melvin Matibag, ginapamilit nga dapat una nga isuspend si Senate President Alan Cayetano. Service contracting para sa public utility vehicles magatapos na sa Mayo 22. Balita international, duwa ka US sa fighter jets nagbunggo anay sa kahawan samtang nagapatigayon sang aerial exhibition. Balita sa negosyo, Department of Agriculture magapatuman sang 53 pesos sa suggested retail price kada kilo sang lokal nga bugas. Balita sa hinampang, New Orleans Pelicans may bagong head coach. Balitang entertainment, Bini formal na nga ginpasirunggan sang kamera. Sa balitang extra special, street food vendor sa China viral bangod sa pag-operate nga maay pinasay nga panapton. Lasays dias na sa aga sa imong pagpamahaw sa sininga oras, ipadalundo ng healthy nga kape DTX Premium Coffee. Sa manatrang kaso, magtumar D3 Bio Mighty C kag DTX 500.
1: The story of the day.
0: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Ginpanindugan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya nga hindi under attack ang Senado apan naguntat na sa paghatag sang conclusion nga staged ang natabo nga linupok sa sulod sang Senado sa Mayo 13 sang gabi. Sino kay Secretary Rimulya nga tanan niya ebidensya nagapakita nga wala sa pag-atake sa Senado. Ginpresenta ni Rimulya kag PNP Chief Jose Melenso Corpus Nartates ang CCTV footage sa GSIS Complex kag sa Senate Building nga nagapakita kung paano natabo ang insidente. Ginpanindugan man sang Tiglicom nga wala sang nagsulod sa Senate Building nga NBI agents nga nakadeploy sa GSIS Complex. Iya ginatagan pagtamod nga antes ang insidente, naghatag sang mando si suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa mga tinawo nga mag-lock and load samtang ipayag ni Rimulya nga hindi niya mahambal nga staged ang natabo kag ang isaanon na mga conclusion amo nga wala sang pag-atake sa Senado si Secretary Juanito Victor Rimulya.
2: Clarify, it is the GSIS compound and they were in the GSIS premises. They were asked by the GM of the GM Rick Veloso to secure the premises. So when he said that there was no NBI agent in the Senate, there was none. They never set foot inside the building. They were in the same complex but not in the same area.
3: But it was an important bit of information.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Lasays 13 sa aga, Philippine Standard Time, sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang D3 Bio. Gusto mong mag-ayo sa trangkaso, fatty liver ka kidney stones. Magtumar adlaw-adlaw, D3 Bio, epektibo. Dismayado ang United Labor Panay angot sa pag-deny sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB Western Visayas sa ilang in-file nga wage hike petition. Sunod kay Elmer Foro, taghambal sang coalition, magatipon sila sa Lunes agud istoryahan kung ano ang mangintikang kasunod sa denial sa petition. Dugang pa ni Foro, kakulang sang Securities and Exchange Commission o kon DOL registration ang ginpatag sa ilang rason kung nga agin deny ini. Basip pa kay Foro, inina ang ikaapat nga tinion na nag-file sila sang petition kag subong lang nagpangita sang legal personality, identity o kon registration. Madumduman nga base naman sa RTWPB Western Visayas, ginakulang sa forms and substance ang petition. Yara sa 250 pesos nga dugang sa inadlaw nga sweldo sa minimum wage earners, sa Rio 6 ang kaundan kuntani sang petition. 16:14 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Napilian sa pilot implementation ang Land Transportation Office Western Visayas para sa LTO Scholarship and Livelihood Program nga i-launch sini nga Mayo. Sa among programa, ang qualified applicants makabaton sang free driver education, training kag professional licenses nga wala sang gasto. Igapaidalom sa mandatory theoretical driving course ang scholars antes makakuha sang student permit. Matapos ang isa ka bulan, ipaidalom man ang mainis sa hand-on practical driving course kag kun matapos ang proseso, ila na nga mabaton ang professional driver's license. Sino kay LTO Western Visayas Director Attorney Gaudioso Hidospan the second, ini amo ang end-to-end program tubtub nga makakuha nasang lisensya ang mga scholar nga tinutuyo nga mag-produce sang disiplinado ka quality drivers. Ang utri yara sa ginatos ka LTO scholars ang nagtipon sa Robinson's Mall Pavia para sa duha ka adlaw nga theoretical driving course. Lasay 15 sa aga, oras ginadulong sang Mighty Sea. Ginalantaw ang drainage sa egg and poultry section ang gintunaan sang mahigo nga palibot sa sulod sang bag-o nga Lapas Public Market kasunod sang reklamo sang mga customer. Suno kay Raymond Hortilla, officer in charge sang local economic enterprise office nga nagwa sa ila investigation kaugo ng contractor ang tubo nga gigamit sa drainage ang PVC type. Salin amo nga tubo ang sarado kag nakaangot mismo sa tiles bangod dira mabudlay ang paglimpyo kag indi makailig sang maayo ang tubig. Dugang pa ni Hortilla nga nakigsapol naman ang local economic enterprise office kaupod ang contractor sang Lapas Public Market agud nga mapaislan sang open drainage nga may steel cover agud mas mahapos ang pagmaintain kag pagilig sang tubig. Samtang nagapangabay man ang natungdan sa mga vendor sa sulod sa merkado nga dapat magbuligay sa pagmaintain sang katinlo sa sulod sa merkado na ibaluan nga padayon sa gihapon ng construction sang Lapas Public Market. Lasais, Jesse, Sais, Saaga, oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagkakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Nag-launch sang Uplan Kontra Baha ang Iloilo City Government, koopod ang Department of Labor and Employment kag Department of Public Works and Highways sang Martes, May 19, sa Barangay Tikod, Lapas, Siyudad sang Iloilo. Sa dalom sang Uplan Kontra Baha, mayara sa napulo ka benepisyaryo, gikan sa pito sa mga barangay nga nakabaton sang 550 pesos kada adlaw ukon 17,050 sa 31 ka adlaw sa idalom sang Dole to Pad program. Abinipisaryo ang manglimpyo sang waterways sa syudad halin sa barangay Hinaktakan, Tikod, sa Lapas, pagkadto sa Tabuk, Subaharo. Tinutuyo sini ang makabulig sa pagpaganhagan sang pagbaha kung matinlo ang waterways. Target man sang Iloilo City Government nga i-extend sa ibang nga distrito ang Uplan Kontra Baha, ilabi na sa distrito sang Molo, kadistrito sang Haro. Lasay sa GSE 7 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw, namo sang trabaho, nagapamukat, magtumar Extend Food Supplement for Men. 38,250 ka-registered voters ang the records ng Commission on Elections, Sara, para sa Barangay Cagayan Elections sa November 2, 2026. Suno kay Jose Domingo Siloterio, Election Officer 3. Nga sang Abril 21, sang nag-hearing sila, nakarecord sila sang 37,475 ka-registered applicants. Dugang pa ni Siloterio, nga humalin sang Abril 1, tubdo Mayo 18, 2026. Nakabalag sila sang 775 nga bago nga registered applicants nga naglabot tanan sa 38,000. Dugang pa sa natungdan nga wala nila na labot ang target nga numero sang voters subong tuig bangod nagpang-delete sila sang mga pangalan sa listahan kahit sa manapatay kag man nag-transfer sa iban nga lugar. Naglabot sa 3,000 ka mga pangalan ang nakakas sa voters list. Lasais just i-otso sa aga, oras sulong sang D3 Bio. Ginabi-abi sang Bureau of Fire Protection, Iloilo Province, si Fire Superintendent Milani Habawil bilang newly installed acting provincial fire marshal. Si Habawil ang gikan sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City Office. Nakalanggaga naman sang mga personnel sang BFP Iloilo Province ang bagong liderato. Pangunahan naman ni Fire Superintendent Kim Silicio ang Bureau of Fire Protection Iloilo City. Nagpatigay ang turnover of command. Naging pangunahan ni BFP Regional Director Fire Chief Superintendent Felix Berto Abrinica. La 6 Jess in 9 sa aga, oras ginadulong sang Mighty Sea Syrup for Kids. Mga ginikanan kabataan nyo parang healthy at tumara Mighty Sea Syrup for Kids. Sa mga nagaedad isa katuig at sa 15 anyos, mga dalagita kag sulti rito. Nagapadayon ang ginpasangkad nga kampanya sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO batok sa loose firearms o kon hindi lisensyado nga mga armas lutang. Sunod kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Manuel Rosalan, kinahanglan sa among kampanya ang cooperation sang publiko. Dugang pa ni Colonel Rosalan, ini ang palagyan para sa matawhay kag malinong nga probinsya. Madumduman nga sa ginpatigay yung turnover ceremony, 872 ka loose firearms ang na-turnover sa nakalainlain nga police station sa probinsa sang Iloilo humalin Enero 2025 tugtog Mayo 15, 2026. Lasay 20 sa aga, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Malapit 3 ka mga police nakatapos sang bisok training sa Sara Iloilo. Internal Security System ginpalig-on. Reggie Di Mayo sa report.
4: Mga ka-K5, mas ginpalig-on ang abilidad sang 235 ka mga police personnel matapos nila makompleto ang 60 kadlaw nga Basic Internal Security Operation Course o kon bisok training nga ginpatigayon halin Pebrero 27 tubtob Mayo 16 subong nga tuiga.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na.
5: Ang training naghatag sa ila sang dugang nga ihibalo kagkahanas sa pagpatuman sang internal security operation sa closing ceremony nga ginhiwat sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kon 2nd IPMFC Camp Halandoni, Barangay 02, Sara Iloilo. Ginpasidunggan si Police Brigadier General Rolindo M. Sugilon, Acting Director sang Philippine National Police Training Service. Sa iya mensahe, ginpabutyag niya ang importansya sang padayon nga disiplina, dedikasyon kag propesyonalismo sa mga pulis sa ila pagserbisyo sa publiko. Ginpanghatagan man sang pasidungog ang mga nagkrainlain nga awardee sa academic excellence, leadership, marksmanship, teamwork kag physical fitness, lakip na ang top gun sa rifle kag pistol marksmanship, best team kag strongman awards. Suno sa ehensya ang bisok training nagapakita sang padayon nga pagpaligon sang kapasidad kag kahandaan sang mga pulis sa internal security operations. Suno sa ehensya ang bisok training nagapakita sang padayon nga pagpaligon sang kapasidad kag kahandaan sang mga pulis sa internal security operations.
4: Sa karon mga ka-K5, ang mga nag-graduate ang nakabalik na sa Tagsanila ka Mobile Force Units nga masanda na sa pagserbisyo sa katawhan kag sa pungsod mga ka-K5. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa Tag.
0: La 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Sa Leon, Iloilo, sarang na nga maka-access ang libre nga internet connection sa pila ka mga pampubliko nga lugar sa Leon, Iloilo. Ini matapos nga nakompleto na ang installation sang free Wi-Fi nga programa sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT. Ang otri available na ini sa Leon Public Market, Kagay Barangay Hall, Danao Barangay Hall, Ingay Elementary School Building, Maliaw Elementary School Building, Bukari National High School, Bukari Elementary School, Kamandag Elementary School, Bayag National High School, Tacoyong Sur National High School, kag Tacoyong Norte National High School. Pagi sa among initiative, makahatag sang free access sa internet bisan pa sa malayo nga mga barangay. La 6:23 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bayo. Sa Tigbawan, Iloilo, pila sa liog kag ulo ang naangko ni Allen sa 69 anyos ang edad. Manugbaliga sang barbecue matapos ginlabo sang suspek nga si Theo, 65 years old, sa iyaman mismo nga pwesto sa barangay 7, Poblacion, Tigbawan, Iloilo, sininkaron lang. Sunod kay Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge sang Tigbawan Police Station, yara sa barbecue post ang biktima sa hinali nga nagpalapit ang suspect kaginabo ang victim gamit ang talibong. Nagpalagi ang suspect dala ang gingamit sa paglabo. Nadakpa naman ini sa ginpatigayon hot pursuit operation. Lasais 24 sa aga oras sulong sang D3 Bayo sa distrito sang Haro. Balor 500,000 pesos nga shabu ang na-confiscate sang City Drug Enforcement Unit team sa drug bypass operation sa barangay Cubay Haro, siyudad sang Iloilo, sining karon lang. Ang subject amo si Nino, 33 anyos, residente sang lugar. Sunod kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sang City Drug Enforcement Unit, na blacklan sang isa ka plastic sachet sang ginapatian Cebu ang subject, balor 7,500 pesos. Na-recover ang 13 tanan ka plastic sang Cebu na nagabukat sang 60 grams. Lasais 25 sa aga oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, wala sang langog, magtumar Klinika Spore Biotics. Kung nagkakotoy-kotoy ang tiyan mo, magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon or pagkaon nga may gatas, Klinika Spore Biotics. Sa molo, may mihura kag may palabuton nga cash assistance ang kutob sa nagagamit sa illegal drugs kag nagpa-rehabilitate na para sa pagbago. Inyang initiative ni Punong Barangay Ronald Grandesa sang Barangay South Baluarte Molo, siyudad sang Iloilo. Sino kay Grandesa nga kutob sa may mga pangalan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kon Badak, ila ginapatawag ginbahayag man sang Punong Barangay nga magpahidalom sa rehabilitation agud ma-clear ang pangalan kay makabaton sang 4,000 pesos nga cash assistance. Payag pa sang opisyal may 15 tanan ka mga tawo ang nahatagan sang assistance. Nag-umpisa ang programa sang tuig 2021 kay nagabadayon tubtob subong. Lasais 26 sa aga oras dulong sang DTX 500. Dako nga panghangkat para sa prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglaptas ang fake news kag trolls. Ini ang pahayag ni 3rd District of Iloilo Congressman Lawrence Rivera Defensor, isa sa public prosecutors sa impeachment trial. Samtang ipahayag ni Congressman Defensor nga hugot niya sa gyapon nga serbisyon. Ama Ilonggo, kun may mga taga Iloilo nga indi pabor sa impeachment sang Vice Presidente o kun indi pabor nga manging kabahin siya sang prosecution panel. Suno kay Defensor nga mag-aalagad siya sa gihapon sa iya constituents bisan pa sa magkatuwag nga opinion sa issue sang politika. Si Congressman Lawrence Defensor.
6: One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan.
0: Lasais 27 sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Ang balita regional ginatulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500 The Power Trio. Sa Aklan, balay sang konsyal sa Banwa ginratrat Leonard Viray sa report.
7: Ginpaulanan sang bala ang balay ni SB member Jerome Vega sa may barangay Kamansisor numan sa Aklane. Sa interview sa nasambit nga konsyale, nakabaton ini sang tawag gikan si asawa angot sa pila ka mga paglupok sang pusil malapit sila nga balay. Natabo ang pagpanglutang mga launa sang aga nga konsa diin maswerte nga wala sa lugar ang nasambit nga konsyale. Sang makapauli na sa Vega sa ilang nga balay, diri na nakita ang nagkalhit nga slag sa ilang nga sofa kag sulod sang ilang nga balay. Natulupang danman sini ang tatlo ka mga tama sang bala sa ilang nga pertahan kag nagkalhit nga mga empty shell sa guwa sang ilang nga balay. dugang pa ni Vega nga posible nga may kantanan sa trabaho bilang isa ka konsyale kaganay katapos ang media ang motibo sa natabo nga pagpamarili. Suno man sa mga pumuloyo sa lugare na Batian, Manila ang lupok sang pusil kagtunog sang motorsiklo nga madasig nga nagpalagyo sa lugare. Sa karone, padayon pa ang ginihimo ang investigasyon sa gnuman sa PNP para nga mahibaluan ang pagkakilanlan sang ganmane. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: 6:29 saga Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Mga OFW sa Antique nakabaton sang ayuda halin sa OWA. Eileen Rose Magbanwa sa report.
8: Natigayon nga makabato ng 36 ka mga benepisyaryo nga overseas Filipino workers sa kon OFW nga Antiquenos kag andang pamilya kang cheque para sa financial assistance halin sa Overseas Workers Welfare Administration na kon OWASIX. Personal nga nagpadulong sa probinsya kang Antique si OWA Acting Regional Director James Mendiola adlaw kang Lunes agad nga itugro ang among benepisyo sa mga OFW. Piras sa mga bulig nga gintugro among 20,000 pesos para sa Balik Pinas program, 10,000 pesos nga para sa OWA scholarship, 10,000 pesos para sa medical assistance, kag 300,000 pesos naman ang para sa Livelihood Assistance Association. Samtang ginpahayag naman ni Board Member Carmila Rosa Dimamay, pinaagi sa anang official Facebook page nga kung nagakinahanglan kang serbisyo kag benepisyo halin sa OWA, magpadulong lang sa gobyerno probinsyal kang Antique sa opisina kang OWA para nga magpangayo kang assistance sa processing. Kagbalita regional halin Rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Klinika Spore Biotics sa K5 Network News. Sa Cagayan de Oro, babay nga sakay sa bao-bao na aksidente, patay. Nanette Pasayon sa report.
9: Patay ang isang babae matapos magtamo ng matinding pinsala sa aksidenteng kinasangkutan ng sinasakyang baobaw at isang wing van sa Baloy, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Nakilala ang biktima na si Jezebel Salon, residente sa Barangay Puntod na sa nasabing lungsod. Ayon sa driver ng wing van, papasok umano ito sa Shell gas station upang magpakarga ng gasolina nang hindi nito namalayang may paparating na baobaw sa likuran. Iginiit din ng driver na nakasignal light siya bago lumiko. Samantala, sinasabi ng lalaking pasahero ng baobao na medyo mabilis ang takbo ng kanilang sasakyan kaya hindi na naiwasan ng truck na nasa inner lane. Dahil dito, bumangga ang baobao sa kaliwang bahagi ng wing van dahilan upang pinakalubhang nasugatan babaeng pasahero na nasa gilid. Sa ngayon, nasa mini detention cell na sa Cugman Police Station ang 21 years old na driver ng truck na residente sa Dagumbaan, Marama, Bukidnon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanette Pasayon para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
0: 6:32 sa aga sa Bulacan, motosiklo nagbunggo sa truck, Shabu nagtabog. Eileen Sanchez sa report.
10: Nauwi sa pagkakadiskubre ng hinihinalang ilegal na droga ang isang aksidente sa May Kawayan, Bulacan matapos bumangga ang isang motorsiklo sa nakaparadang truck kamakailan. Batay sa ulat, sinubukang iwasan ng rider at back rider ang isang police checkpoint sa MacArthur Highway, Barangay sa Luisoy, ngunit napunta sa kabilang lane at sumalpok sa isang tractor head truck. Sa lakas ng impact, bumukas ang top box ng motorsiklo kung saan natagpuan ang tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Katana ng dalawang sakay at agad na dinala sa ospital habang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang pagsusuri at aksyon. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
11: Ben Aujero Francia.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: 6:34 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Ginpamilit ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag nga dapat unang nga isuspend si Senate President Alan Peter Cayetano antes siya kasunod sa natabo nga linupok sa Senado sa nagligad nga simana. Nagapati si Attorney Matibag nga si Senador Cayetano ang dapat unang nga isuspend bangon sa natabo nga insidente. Ang pahayag ni Matibag may kang tanan sa panawagan sang Senate President nga ipaidalom man siya sa suspension matapos mag-issue ang ombudsman sang preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Nagpagwa sang suspension ang ombudsman bato kay Aplaska agud ma-present ang mahimo ginauyatan sining ebidensya sa natabo nga insidente. Sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Padayon ang ginahimo nga pagbantay o kon monitoring sang National Bureau of Investigation o kon NBI sa ginapanaguan ni Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa. Gin-confirm mismo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ila ginasundan ang location sang senador matapos ini magbiya gikan sa custody sang Senado. Sunod kay Matibag, mandate ini sang NBI bilang tagpatuman sang kasuguan, kabangdanan ginapangita sang ilang mga tinawo ang senador. Ginsambit man sang opisyal kang monitoring sa location ni De La Rosa ang santo sa warrant of arrest nga gin-issue sang International Criminal Court ukon ICC. 6:35 sa aga, oras ginadulong sang DTX Premium Coffee. Ginhingyo sang Office of the Solicitor General o kon OSG sa Korte Suprema nga ibasura ang petition nga nagatuyo manduan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpaidalom sa physical kag mental examination lagip na sa hair follicle test. Sa 23 ka panid nga komento, ginpahayag sang OSG nga ang petition isa ka paglapas sa doktrina sang presidential immunity nga nagaprotect sa presidente sa anuman nga panumbungon sa tiyon sa iyang termino. Ginatumod sang OSG ala kaligad nga ruling sa Dilima versus Duterte nga ang anuman nga litigation ang makatublag lamang sa nagapungko nga presidente. Ginpamilit man sang Office of the Solicitor General nga ang petition ang wala sang legal basis. Ginfile ang petition nanday anay House Speaker Pantaleon Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania, kag Raimundo Hunya bato kay Presidente Marcos Jr. kag Executive Secretary Ralph Recto bilang respondents. 6:36 sa aga sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Ginanunsyo sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga magatapos na sa Biyernes, Mayo 22, 2026 ang implementation sang Land-Based Service Contracting Program o kon LBSCP. Madumduman nga nagsugod ang programa sang Abril kon saliin inahatagan sang 20% ka diskwento ang tanan nga regular nga pasahero kag 40% nga diskwento sa mga estudyante, senior citizens kag persons with disability o kon PWD. Agud mabuligan ama ini sa tunga sang mataas nga presyo sa petrolyo. Sa piyak nga bahin, ipahayag sang LTFRB nga ang 10 pesos per liter nga fuel discount para sa mga dipasayro nga jeep kag UV express units ay ipatuman na sa bukos nga pungsod. Madumduman nga ginaprobahan sang damlaglang sang LTFRB ang 141,724 ka units sang PUJs kag UV express para sa fuel discount subsidy. 6:38 sa aga, subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch sa kilid sang Robinson's Place Haro. 9:30 sa aga asa 3:30 sa hapon. Was Roman sa mga taga Pasidayan, taga Duenya, sa Gadingli, taga Pototan, San Enrique, San Rafael, Lemere, Banate, Kalinog na malapit sa Pase, taga Dumaro, Capiz, taga Dumalag, taga Kwartero. May free consultation was sa Pase branch ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa Kalinog Branch sa Biyernes. Sa Domingo naman, kag kada Domingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch. Bye-bye Norte, Orbi Street, Miag-Au. Kag sa mga taga Quinto Distrito sa Northern Iloilo, mga taga Sara, good news, bukas na. Umalin pa sa Lunes ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. La 6:39 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga nagapulaw kong gabi ng mga lalaki, kwardya, mga nagatrabaho sa gasolinahan, mga call center agent ng mga lalaki, para sa fishing port, Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan.
1: DTX 500 Morning Newscast,
11: Balita International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, duwa ka US fighter jets ang nagbungguanay sa kahawaan samtang nagapadigayon sang air show sa Northwestern State sa Idaho sa Domingo, May 17. Natabo ang aircraft incident sa Mountain Home Air Force Base. Duwa ka milya ang kaloyon gikan sa naminha nakatungdan sang Air Force Base. Base sa report, nakaluwas ang apat tanan ka crew members gikan sa duwa ka US Navy EA-18 fighter jets matapos maka-eject sila sakay sa ila parachute. Gilayon nga gin-lockdown ang Mountain Home Air Force Base kagin cancel ang nabili nga bahin sang air show. Agunatagan ligwa ang emergency response kag investigation. La 6:40 sa aga, sa iban pang balita international, ang balita ginadulong sang D3 Bio. Sa Taiwan, napaslawan ang opposition lawmakers sang Taiwan nga ma-impeach si President Lai Ching-te matapos inkulang ang boto pabor sa motion na ibaluan nga nag-launch sa impeachment proceedings ang mga mamalidha gikan sa Kuomintang Party kag Taiwan People's Party o TPP matapos nagpamalibad si Lai nga magpirma sa revenue sharing bill kag inpasar sang parlamento. 56 ka mga mamalidha ang nasuporta sa pag-impeach kay Lai kag 50 naman ang nagpamato. La 6:41 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, number 1 kagawad Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Iloilo. Sir Bambu Durem Desnava, Kong Bebot and Ma'am Ding sa Sitio Hacienda, Barangay Ermita, Dumangas. Sir Jesse James Garvilles, Sir Buboy Halyara dira sa Buboy Furniture sa Sirudo, Sara, Iloilo. Sir Heraclio Suryo sa Pasig City. Sir Judan Montalvo Sumaribos, Ma'am Jonas Saldo sa Pasig. Sir Alan Calvo, kaya Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, and Ma'am Terry Grace Calvo sa Maribuyong Duenas. Sir Gilbert Gabunas, Ma'am Ging Gabunas sa San Antonio, San Enrique. Sir Jerome Villete, Ma'am Merlinda Villete, Tita Ambing Baez Cabasac, Ma'am Adelfa Lagdamin Kanha, sa inyong pagmamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
1: DTX 500 Morning Newscast.
11: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinatulong sang DTX 500. Paranormal ang imong blood pressure kagawad Rami Ramos, Sir Steven Herardino, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Rosemary Agramon, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Magapatuman ang Department of Agriculture o kon DA sang suggested retail price o kon SRP nga 53 pesos kada kilo para sa lokal nga bugas. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. naghilisugot ang DA kag mga stakeholder sang industriya sang bugas. Ngay patuman ang presyo agud mabalanse ang kita sa mga mangunguma kag budget sa mga konsumidor. Ginpahayag ni Secretary Laurel nga iga-release sa madali nga tinion ang memorandum sang DA para sa detalye sang SRP. Dugang pa sa opisyal, magasugod na sa masunod nga simana ang bugos ka implementation sang 50 pesos price cap. Agunatagan sang tiempo ang retailers ka consumers nga maka-adjust. Sa reference rate, 163 pesos and 66 centavos ang Bahraini dinar, 200 pesos and 41 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 58 centavos ang Omani real, 87 pesos and 8 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 73 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 91 centavos ang United Kingdom pound, 78 pesos and 73 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 93 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 30 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 25 centavos ang Australian dollar, 163 pesos and 74 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Arabian riyal, 48 pesos and 11 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 80 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 98 centavos ang euro, 12 pesos and 37 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 53 centavos ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 24 centavos ang New Zealand dollar. Las 6:44 saga, Mighty Sea Morning, kay Ma'am Violi Casipi Belenson, Ma'am Trinidad Biop, Pamilya San Milian, Ma'am Anali Bahade, Mighty Sea Morning, Sir Philip Hapon Pindioday, Alindiri Sir sa Pilipinas, pakatudra sa imo sa Ireland, Ma'am Adelfa Galagdamin Kanha, sa Joy and Jade Karinderia, sa kilid ka eskulahan sa Barangay Kabagyaw, Kalinog, Iloilo, dahadan niya linaga, pansit, yala swaya dinuguan. Kagiban pang mga ginadaha ni Ma'am Adelfa Lagdamin Kanha. Ma'am Lenny Pedroso Dadivas, Mighty Sea Morning kay Ma'am Merlinda Labadia and Tita Nilda Laluyan Laison sa Poblasyon A. Duanyas, Iloilo. Sir Helmer Felicidario. Ma'am Jonas Saldo. Sa mga constipated, tumarnas ang Klinika Spore Biotics. Las 6:46 na sa aga sa Pilipinas. Ang entertainment news ginadulong sang DTX Beauty Soap para nga flawless ang imong panit, Ma'am Celine Supi Calvo, Vice Mayor Pangga Lamas and Pixo, Ma'am Gingging Havilosa, Ma'am Nel Dividan. Panghabon kamo, organic nga habon ha. Sir Roberto Neyo, kay Makmak Hugod sa Atubang sang Ultrade, sa Idalom Taytay sa Sambagaro, DTX Beauty Soap. Kag para nga wala ang sunang ilok, Klinika Deo Fresh. Bini, ginpasinunggan sang kamera. Kesha Marie Catalunya, hanay say, sa report.
12: Formal na ginhatagan sang pasidungog sa House of Representatives of the Philippines ang Pinoy pop group na Mini matapos ini nakahimo sang kasaysayan bilang unang Filipino pop group na nagperform sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Kasunod ini sang House Resolution No. 93 na nagkinala sa dako nga kontribusyon sang grupo sa pagpalapnag sang impluwensya sang P-pop kag original Filipino music o kung OPM sa international scene. Nakabutang man sa resolusyon na ang kadalagan sang Mini ang nagapakita sa nagabas kung nga presensya sa mga Pilipinong artista sa bugus nga kalibutan.
13: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa imo nga pagmamaaw do karon nga aga kay Ma'am Bambing Gasser sa Dorillo Street, Pasig City. Pasig City Vice Mayor Elizar Chavez, sa Vice Mayor Elizar Chavez diyan sa Pasig, kay Ma'am Cynthia Botero, Jesse Hamole Senior, RJ Horka, kay Ma'am Tita Rosine Uy Marquez kag sa Lesser Food House magpangape DTX Premium Coffee. Ang balita sa hinampang ginadulong sang D3 Bio. Sa NBA, National Basketball Association, New Orleans Pelicans, may bago nga head coach, Enrico Zurita, sa report.
14: Gingkuha sa New Orleans Pelicans bilang bagong head coach si Jamal Mosley, ang gipaling nga coach sa Orlando Magic. Gindalan ni Mosley ang Magic sa tatlo kasunod-sunod nga playoffs sa nakaligan nga tatlo ka seasons. Siya ang ipahalin matapos na lutos sa Detroit Pistons sa Game 7 sa piyak-abansi sila sa Serie sa 3-1. Ang 47 anyos si Mosley ang yara sa ikadunga pwesto sa Coach of the Year sa voting sang 2023-2024. Suno sa source, 5 katuig ang nasambit na deal. Ang ining balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto ng healthy, inong ka mo sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Junjun Ski sa Tubungan Iloilo, Sir Jefferson Agudines, Sir Nicky John Estrellanes Castellano, Nicky John Estrellanes Castellano sa Kanabahan Kalinog Iloilo, Sir Jesse James Hamones, Coach Kenneth Gangoy, kay Ma'am Trinidad Biop, Gilbert Gabunas and Ma'am Ging Gabunas sa San Antonio San Enrique, Adelfa Cana and sa Joy and Jade Carinderia sa kilid sang eskwelahan sa Cabayao Kalinog sa Managa Pamahaw dira. Ipadalon doon healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee sa Palomo Store, sa Lopez Ay Naharo, kay Sir Joselito Palomo and Ma'am Rosemary Agramon, Buboy Haliara sa Buboy Furniture, sa Sirudo Sara, Judan Montalbo sa Maribos, R&V Eatery sa Kilid sang Isano Sara, kag ang Fanny Batsoyan and Karinderia, Pastor Bobby Iriman, Mamimi sa Tafta Pascapis, Ma'am Gemma Caselli Sumido, magpangapi na DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Manong Boy Biramin, Titambing Baez Kabasak, Sir Jerome Villete, House Life treating you right now. Ang D3 Bio nyo na tumar nyo na Manong Boy. Sa balitang extra special sa China, sa kinaandan ang street food vendors masamine ka suksok lang sang simple nga biste o kunbayo apang pinasay ang gimmick nga napinsaran sang 19 anyos nga street food stall owner sa Yantai, China. Kung sa diin nag-viral ini bangod sa hindi kinaandan nga attire ang tuman ka elegante nga business suit. Ang street food vendor ang ginatawag na nga Steer Fry CEO. Steer Fry CEO bangod sa iya style sang pamayo sa pagbaliga kung sa diin nakaganyat siya sa madamo nga mga customer. Si Xiao Lu. Xiao Lu nagkumpisa sa pag-operate sa ila family business nga street food stall sang nag-edad pa lang siya sang 17. Kag sining karong nang nakapinsar siya Manong Dan Calvo, SB member Bebot Bunyi Baez, dira sa Scoff Dingle. Nakapinsar siya sang gimmick agod nga mas madamo ang maging ganyo nga magbakal sa iya. Sunod naman sa mga customer ni Liu Sir William sa Panta, Papabong, sa eleganteng attire, mas ginabalik-balikan nila ang manamit nga sabor sa iya mga baliga nga street food. Fishball, kikyam, kagkwek-kwek. Importante dira nga malimpyo. La 6:52 na sa aga. Subang adlaw may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch. Kag sa mga taga Northern Iloilo, tingaliti malapit na sa inyo. Bukas na ang Clinica Sara Iloilo Branch sa RJM's Building, sa Barangay Apolista Sara Iloilo, Lunes, Tubto, Biyernes, kag Domingo. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. La 6:52 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Mighty C Morning kay Sir Luminado Hayo Senas, kay Sir Zaldi Maharukon Kopita sang Forbes Taxi, kay Sir Eric Monterosa Gose, Ma'am Laura Samagaysay, and kay Sir Heraclio Suryo, Buboy Haliara, Jerome Villete, kay Pastor Z. Ismael sa Full Gospel Christian Assembly, Iloilo, San Miguel, Earl Siba, Sir George Jocampo, kay Sir Jean Seaman, Pastor Bobby Iriman, kay Ma'am Linda Villete. Mighty C Morning! La 6:53 sa aga, Philippine Standard Time. Magpamati sa health alert, kag Foro de los Pueblos. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
0: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, Health News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
8: May mga barikada pa na.
7: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumang buti ka.
7: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
8: Oh.
7: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
8: Daw import gali ni Dok.
7: Oh, import
8: ya. Mami import kaya.
7: Your second immune system.
10: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
7: mga train gipang train
10: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
7: Ang D3 Bio import immune system.
10: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
7: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
10: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya, no, sa imong nga specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligin na sila.
7: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
10: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
7: paborito gid kagaw.
10: oh, paborito.
7: Labi na akong plakaong katamis.
10: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
7: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
11: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
12: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
11: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat
14: sa mga buti ka.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
17: Ang DTX X 500
16: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
16: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
17: Masalika
16: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
14: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Salit si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
14: Mabasa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
22: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa

0: presenter ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadragsa nga punggo,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang Extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino na dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligad,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kaga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masalika,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
8: yung may PCO,
6: ang PCO
8: yung may D3
6: mabagats mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
8: yung may PCO,
6: ang PCO
8: yung may D3
6: mabagats mga butika. D3 Bio with PCO.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla kisa galabot gid tatlo kabulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
8: yung may PCO,
6: ang PCO
8: yung may D3
6: mabagats mga butika.
8: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
8: yung may PCO,
6: ang PCO
8: yung may D3
6: mabagats mga butika.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May pumso!
16: Oras alas 7:07 sa aga.
17: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
18: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
16: Sektang aton nga koneksyon sa Bacolod, sign-off ceremony para sa Palarong Pamansa Reporters sa K5 News FM Philippines.
20: Kamo tutok sa K5 kay ari di tanan-tanan ang kumpleto nga detalye. Sige, no? Subong, ara na sa amon sining compound diri sa K5 News FM main office sa Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Plastado na ang aton sining mga reporters, aton sini mga technical men nga magapadulong didto iya sa amo nga lugar. Ini sila halin lang ni sa Negros kag Panay, no? Negros Occidental kag Panay nga mga reporters. But ang iban gikan sa iban nga mga probinsya magkilit anay ni sila didto sa may Agusan del Norte. Siguro mga 20 sobra ni sila, eh. No? 20 ka mga reporters. Kay ang gusto matabo sa K5 News FM Philippines nga kada hampang, kada venues or kada venue may ara mga ka K5 sang may ma-report kag mahibal-an ang sitwasyon. Yes, in-acknowledge na to ng mga kaupod na

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas nagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras la 7:49 sa aga. Oras sulong sang Kali Pop. A Kali para everybody, every bubbly.
14: That time check was brought to you by Kali. Papa Kali para everybody, every bubbly.
15: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Foro de los Pueblos.
13: Padayon sa Foro de los Pueblos sa gihapon kaupo ninyo Ted Agüero Francia. Sa mga headlines sa mga balantayan nga balita sa buong aga, aligason ni Cayetano nga ginatake ang Senado hindi matuod suno sa DILG. Oil stock sa kalibutan madasig nga naganubo suno sa International Atomic Energy Agency. Senator Alan Cayetano ginpakamalaot sa mga anay classmates sa Ateneo Law School bangod sa natabo nga ginagamo sa Senado. Kasi 50 sa aga sa mga late tuner, nagtakita itulapangod sa first part sa aton nga program, ang send-off ceremony para sa mga reporters ang K5 News FM Philippines nga iga-deploy sa 66th Palarong Pamansa sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang inampang magasugod na sa Domingo asa sa Mayo 31. 7:51 sa aga sa Pilipinas, balik kita sa mga dalagko nga balita nasyonal. Ginatag sa Department of the Interior and Local Government nga wala ginatake ang Senado. Wala ginatake ang Senado. Baliskad ini sa nangin pahayag ni Senate President Alan Cayetano nga nagapate nga gintuyo nga atakihon ang Senado. Sa press briefing kahapon, ginpahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya nga matapos ang anong kadlaw nga maid-id nga investigation, tanan nga sirkomstansa, nagatudlo nga wala sa natabo nga pag-atake sa upper chamber. Una na nga ginpanilugan sang Malacanang nga wala ginatake ang Senado kagbase lamang ini sa statement ni Cayetano.
15: Foro de los Pueblos.
13: Pamatiantang statement to ni Secretary John Vic Rimulya kag PNP Chief Jose Melencio Corpus Artatis.
16: Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. The following will be a preview of will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato when he said that he would be when he gave warning that he would be arrested up to the time that Senator De La Rosa escaped.
13: There you have it, ang statement ni Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya. Foro de los Pueblos. There was no attack sa Senado. Now, ti, ang pamangkot, sino abi nagasugid sa matuod? Si Rimulya, nga nang usi isa, or si Alan Cayetano ang nagdrama? Subong nagapanimaho na Ma'am Rose Maria Gramon nga scripted ang ginhimo sang Senado sa liderato sang bag-ong presidente sang Senado, Alan Cayetano. He is professional sa theoretical, sa drama, kag sa mga padihot, bla, nga kuno ginatake. Pero ang natabo, nga nagpalupok, ining trigger happy man, nga Sergeant at Arms, Mau Aplaska. Sino si Mau Aplaska? Nga classmate ni Senador Bato de la Rosa, sang ara pa sila sa akademya, kag anay na-assign sa ABSICOM, Aviation Security Command sang tiempo ni Rodrigo Duterte nga presidente. Foro de los Pueblos. Isabong sino ang nagadrama? Sino ang nagapinta sa istorya? Kuni nagagwa na sabong ang panimaho sang tanan nga katuntuhan ni Cayetano. Nga hubog sa poder. Gininto niya si Batong Ilintoon man. Banyagwa ka na, kaya ka nang langit buto mo, Tracy, kita dapat. Dapat nga majority kita. Kung si Agot Isidro Pagani, banya S-A-T-A-N-A-S 13 mo. S-A-T-A-N-A-S 13 ang bani Agot Isidro. Sining Tracy, nga nga nag-home sa Senado. Foro de los Pueblos. Away abi namang coach si Alan Cayetano sa bugto na nga si Lino Cayetano, mag-imo sa script nga bukot maragal. Tiko ni sa baylo nga maloyang tawo nag-backfire sa iya kag sa mga Duterte. O mga aking naman yung mga DDS, mga Ted Boy, malita ka. La 7:55 saga. We'll pause for a quick break. Magbalik ta. Bisan mga classmate ni Cayetano sa law school sa una sa Ateneo, ginapakamalaot siya. Kag mga pariyo niya mga student leader sa una. Kag ang aton nga balita lokal, ang gubaon, bag-o nga lapas public market, pero gubaon. Nagabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Estasyon K5 News FM.
17: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Mga butika.
19: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag TTX 500 ka.
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DTX 500 ka na!
20: DTX 500!
21: Ang may powerful compound!
20: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
20: Garantisado!
21: Epektibo!
20: Aramis
21: mo! DTX 500!
22: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
23: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon ni mo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang kakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
23: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga aga tigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
23: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo. Di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani. Imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga ano, layo ka sa balatian.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: Mahigo ba na ang imo dugo?
24: DTX 500.
25: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
24: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
24: DTX 500.
25: Masalika
24: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
25: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
24: I Care Gold.
25: Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungaga pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon,
25: mag-inom sang I Care Gold.
24: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
25: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
29: Red Horse Extra Strong.
4: The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo. Lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
6: Mabaka mga butika. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
11: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural.